0: K5 Karen Badilla, si Police Major Bonifacio Alabe.
1: Sige. Good morning. K5 Karen, sa report, please come in.
2: K5 Christian Mayara, nasang apat ka persons of interest o kon POI ang ining Pavia Municipal Police Station sa natabo ni nga robbery hold up diri sa may boundary langgid sa ang barangay Pandak kag barangay Ungka 2 Pavia pasado alas 8 kagabi ini natabo Setyembre 29. According sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr. K5 Ray kag K5 Christian, ang hepe sa ang Pavia Municipal Police Station ginpahayag sining ang ining mga POI nila sa subong may mga kaso ini K5 Ray kag K5 Christian nga pagpang hold up man dira sa syudad sang Iloilo. Kung madumduman last week may ara sang hold up nga natabo sa may barangay Sambagharo kag posible suno sa kapulisanta nga parihas lang ni or same group lang ni K5 Ray kag K5 Christian no nga nang biktima man dere sa Pavia kagabi K5 Christian kag K5 Ray. Dugang pa dere ni Major Alabe nga ti nagapadayon ni ang ila nga hot pursuit operation batok ni sa mga suspect nga amo ang naghold up sa 27 anyos nga sales lady K5 Ray kag K5 Christian. Kung mahibaluan based sa investigation sang ato ni nga kapulisan diri sa Pavia, ang ining 27 anyos nga babayi daily routine yan eh nga maglakat lang gid K5 Ray kag K5 Christian alin sa ginaubrahan niya nga lumber pagadto sa iya nga boarding house diri man mismo sa may Ungka 2 kada gabi kay ti suno sa kay Major Alabe kung kaisa damo na di ano eh, tawo bala ka, pero madulom lang gid kag wala sang CCTV. So sa subong amo ni ang challenge man sa Pavia Municipal Police Station kay bangod nga wala na ano bala na mukhaan ni sang victim ang ining mga suspect. Ang natabo diri suno sa kay Major Alabe samtang nagalakat ni ang victim papuli sa iyang boarding house, nakit-an niya na ni nga daan ang apat ka mga lalaki nga nagapundo sa higad sang dalan kumaga nagatambay bala. Pero sa nalampasan na sang babayi ang ining mga suspect, dito na siya ginsundan. Kag sa apat ka mga suspect, K5 Ray kag K5 Christian, ang ining duha ka mga suspect, amo ni ang nagpalapit sa iya, nagtaya sang kotselyo sa liog, kaginbutong ang iya nga bag. Kag amo to nag-declare sila nga hold up, kag tibangod sa kakulba, ginhatag na lang ni sang biktima ang iya nga bag kag magpalagyo ti ang ining mga suspect wala mahibaluan kung diin ni sila nga direksyon nagpalagyo man suno sa kay Major Alabe K5 Ray kag K5 Christian. Pero sa subong nag-coordinate ni ang Pavia Municipal Police Station sa Iloilo City Police Station 9 dira sa Haro para ya sa dugang nga investigation kag hindi pa man maistorya gid no sang kapulisan ta ang ining biktima kay bangod nga na trauma ini bangod sa natabo sa iya kagabi K5 Ray kag K5 Christian.
1: Pila to ka ano gani ang amount ka kwarta gid nga nakuha siya?
2: Ang cash 100 pesos, dala na ang cellphone kag iya nga ATM K5 Ray.
1: Sus, lang tawa ba ng mga tunto ka. Nga klase ka mga hold up. Pero why pili nga hold up ang pobre nga trabahante mo paging tripingan kaging hold up nila? Oh. Anong paglantaw siya ni isang aton nga mga kapulisan kag K5 Karen? Ano? Ining mga nag-obra sini mga hangkilan ni nga mga ano nga mga hold-upper nga tawag ni ginasundan man sang aton nga Iloilo Provincial Police Office. Kaya ko madumduman naton may mga pila ka mga cases ang hold-up anay man mo kung madumduman mo ato ganiya udto to eh sang natabo tong pagpang-hold-up dito sa may Bungko Pototan ka K5 Karen. Anong paglantaw ni isang police naton? No? The same group ni, the same people, the same individual ka K5 Karen?
2: According sa kay Major Alabe, ang ila diri nga ginalantaw is ano lang gid same group lang ni ang ining mga suspect nga ng hold up diri sa Pavia kag dito sa may barangay Sambag sa distrito sang Haro K5 Ray.
0: Luya ko mabalaan personally ka K5 Karen. Kung halin ka sa intersection dabla sa flyover, kung pakadto ka dito sa Hibawan, din dapit na sideman sa tuo?
2: Wala.
0: Sa wala. Yes. Kasi sa wala da may railway na dais, may railway kagdamo na sa mga boarding house gid man eh.
2: Oo.
0: Ah, okay. Pero mangano ka ni oras sa tabo liwat?
2: Alas 8 So 50.
0: Tinus susang gab. Idamo pa na da sa mga salakyan ka K5 Ray, no? Medyo masako-sako pa na nga lugar kiti. Isa ka na nagaginutok pa da mga salakyan kay intersection eh.
1: Why gid sang madulom ang
0: area? Madulom gid man, madulom gid man nga lugar.
2: Yes, di amo pag gina sa subong ang ginakuan man sang kapulisan ta kay dulom ang area plus wala sang CCTV K5 Ray kag K5 Christian kag wala maayo na hitsurahan sang ining victim ang mga suspect.
0: Pero di may kuan man do may witness man nga nakakita sang nagatalambay nga mga lalaki sa kilid but silingon na matumod niya nga indi taga dira sa lugar ang mga naghimo.
2: Yes, yes, indi taga dira K5 Christian.
0: Okay.
1: Okay. So ang dira nga ba nga pasulod na ano subdivision para da no sa sakop sa subdivision kung barangay na
2: ang ano ni siya boundary sang barangay Ungka 2 kag barangay Pandak.
0: Mm-hmm.
1: Ah okay. Kaya may kita kita nga do hasyenda
0: marker sa hasyenda verde.
1: Verde no. Pero ti pasulod na da iya sa subdivision.
2: Yes, pero ang ining sa subdivision ni mga gate ya lang ni mga entrance
0: bilang layo pa ni.
1: Okay. Kay mamo tawag ni gani gating ala kita kay kung sa part ng subdivision nga araw-araw pa wagi di street light kag sugada. Sa kun sining mga ka K5 pero kung sa barangay isa para siguro sa tutukan man sa mga barangay officials da K5 Christian ba gitin nyo da nga mapatindugan da mga street light da oh. Taga balon si pangayuan to pundo kay Mayor Luigi Gosita.
0: Isa pa kay favorite may kuan mo may bike lane kag may di ba the walkway.
1: Kayo ko lang tawon naton din sa video ho. Tamak dulom.
0: Dulom-dulom na.
1: Dito ka K5 Karen.
0: Dulom gimana
2: da? Dulom na di ka K5 Ray kag K5 Christian.
0: Kag damo na bi sa mga kwanday may mga kahoy, may mga matagas na nada nga mga hilamon sa kilid. No do indi na bala kitaon gid ko nagabis kang galabay ka ko may matabo indi kitaon da. So di dapat
1: gusto gid na yan sang kawatan.
0: Damo sila sang kwan mo patupungan da, no? Pa puro paipli lang da di mabalaan. So ti dapat may himuon ang Pavia LGU, no? Kay ti hindi ta pag gusto matabo ang matulit ining hold up sa area ka K5 Karen, K5 Ray.
1: Okay, so may persons of interest na sila. Ang pamangkot balaanan nila kung din na pangitaon ni K5 Karen.
2: K5 Ray, no? Suno sa kay Major Alabe, amo na nga nag-coordinate sila subong sa Iloilo City Police Station 9.
1: Pero at mga lunsay, mga taga-probinsya sa Iloilo, malaning mga suspect?
2: Negative, K5, bali according sa kapulisan, tadira sa syudad sa Iloilo.
1: Taga-syudad sa Iloilo,
0: mm-hmm.
1: Mga nag-obrasin eh.
2: Sa initial nila nga investigation.
1: Basi astado mo lang niliwat sa persons of interest ka K5 Karen Badilia. Kaya itong kawatan ganito sa bungko, itong nagpang-hold up, itong aduwas, tapos subong duway pa man ito sang update to. K5 Karen? Atong pagpangawat sa sambag to. Di ba? Sila man gyapon ning natudlo ginalantaw nga sila man gyapon ning nagobrati.
2: Yes.
1: Aligad pa to titi din ano na identify na nila pero to do way gyapon sang ano how sang
0: development eh, oh.
1: Yo nga nadakpan ano ginpang paila na sila kaso sang Iloilo City to police station.
2: Sa subong ang wala pa K5 Ray kag K5 Christian no pero amo ko nang i-follow up ta sa kapulisan ta regarding man ni sa record sang ining mga persons of interest nga tingin na lang taw nila same group lang nga nagapang biktima or nagapang hold up K5 Ray kag K5 Christian.
1: Napili no na makonbre mo 100 pesos kinuha pa 100 pesos sa
0: Ko ako di ko believe sa mo ni kasi ka kawatan ka K5 Ray ka sindikato ka kriminal kay hindi dapat
1: hindi sila mga sindikato nga
0: eh, hindi ba mo kung kwan kaya kung sindikato kaya nga veterano na gung ana sorbihon mo anay mo kung sino kawatan mo hindi nga mang random ka lang pang submit kang bag sang tao nga ang uno diay sa gatos pesos kag cellphone uri perde ka pa way ka ka-ROI
1: di ko kung madbunan ka pa mi kagani may pushel pa sa corona be o kagani may nakakita sa inyo
0: ang lagson kamo da sa mga pumuluyo
1: uri
0: perde pa
1: di gani bakal ban aid to kag bitaday nang 100 pesos mo nakuha ka K5 Christian K5 Karen.
0: So kung ako maglantaw kay K5 Ray, hindi ni sila yung guro no
1: to. Kaya sila ginayin, kaya ito sila ginayin. Kaya ta,
0: kaya
1: sa katotohan. No? Ang punto talang diri ya, no? Sa tunsin nga mga K5, sa mga pinalangga, at mga taga-palamati, no? Nga mga kutimoy, mga kutimoy ng mga nagpang-hold up, no? Sa tunsin nga mga K5, K5 Christian, kagti, bisan na doon mga kutimoy ni, hindi gini dapat niya pagpalampason siya nga ito, mga kapulisan, ka K5 Karen. Kaya mamo ang trauma, ang kakulba, ang halit bala nga ginbili nila yat sa biktima hindi na yung mabaydan sang 100 pesos kay 5 karen nga ibalik lang nila oh kay forever na yung dalon sang biktim kay 5 ba Christian mo
0: nga sini siya luwas sa ti absent ni siya subong laban-laban hindi na mag-ubraan ay no ang kakulba is ni no ambot ko malakat-lakat pa ni pakadtos boarding house ya na siya lang isa
1: ano ka eh tutukan ka sang kutsilyos liog mo oh sa ton sini nga mga kakipay na ano pa kung mga nakasuyop ka nakautot to sing illegal nga droga to oh ako kay sa mga money kakipay kisay gi man tuod why sila pili nga ginapang hold up kay para lang nga ma-sustain kag ma continue nilang ila sini nga bisyo ang pagruro nila bla kakipay ka ren
0: mabitin blao yeah oh just ko kagaway ko asang ibaligya nga gamit sa balay oh matambay ta to kag mangita biktima ho no ah. Tama yung pagpahangkat sa kapulisan. Kaya kita hindi man pagpahapusan lang kung sino na lang naghimo sa nagligad itong krimen mo may tudlo mo nga mo naman subong. Palibugin niyo ah.
1: Na-interview mo kakipayb ka rin si Hepe?
2: Yes, ipamatian na ton si Police Major Bonifacio Alavi Jr. ang Hepe sa Pavia Municipal Police Station.
3: Sir, ano subong ang update na ton sa natabuong sir na hold up sa Barangay Panda?
4: Yes, ako gabi mga around 8:50 sa gabi na may arakit ng rubber incident sa may barangay Pandak Pabia Irilo. Kung sa din na itong biktima, isa ka sales lady, reopening na doon, 27 years old. So, base sa itong investigation, samtang nag-apuli na itong biktima rin sa trabaho, ginsundan sa apat ka persona. Kung sa din ang duha sa mga suspect, nagsa-approach siya ka mag- agaw sang iya bago mag-declare nga hold up. So, nag-kanta kita sa investigation kung sa diin nag-hard force of kita for possible arrest sa mga suspects. Pero turns out nga negative. Ginahalos talaga nga possible natin nga lugar nga pili natin malukit ang mga suspect. Wala natin makakuha. So, subong na, ano na ito, may arang na kita persons of interest na pa-identify na natin sa atong biktima. Once na ma-identify na yun, na-prepare na natin ng case. So, ang atong yung mga persons of interest, may mga previous meeting na case sa city, kami sa may barangay Sambag, Haro. So, as of now, ginahulat pa natin ng atong victim tungkol niya no harap pa sa stage of trauma no tungkol niya no unexpected gagabi ang matabo sa iya so posible subong aga baka come up na kita sa complete investigation para ma-file natin ang kaso.
3: Oh, sir, na-mention, nung may person of interest na kamo, bali pila rin sila katilog, sir?
4: Yes, nung ato ng person of interest, bali apat niya sa gabi sino sa ano, ginatag ng information man sa ato ng mga contact dito sa city. On aware man kamo last week, may araman ng rubber incident sa may Haro. So, mostly, probably, isan niya sila sa mag-grupo man nga nag-create na nag-hold up dito sa may city. So, kuha pa lang din nato ng more information. Kaya na-coordinate kita sa Police Station 9 sa Haro para makakuha pa din kita sa further ng mga data sa atong mga suspect.
3: Oo, sir, ang ining victim pala, sir, balihalin din siya mismo sa ginaubrahan niya. Tapos ano, dinakat niya lang, sir?
4: Yes, so, alin siya sa isa kamol nila sa may Ungkados. Probably, lapit pa lang. So, halos gabi-gabi, munang iya, delay routine. Uh-huh. Once magkulay siya, nalakat niya tungkol niya lapit man. No, kumpensa man ng biktima tungkol niya matao man ang lugar na mo man nagkasambay. Ano expected niya kasi gabi nga matumatabo siya.
3: Oo. Ang ining mga suspects, sir, ano, nakagalakat ng man or may nasakay sa motor?
4: So, based sa ginatag na information sa mga biktima, ara nagkatambay na nasa higad sa dalan ng ano, ang mga suspect. Pag lampas siya sa mga suspect ang motor, laging sundan siya. Agang iya bagyong bersa ang laging kuha sa mga dua ka suspect.
3: Oo. Ang victim, sir, hindi natin taga Derigit sa Pabuya, no?
4: Ang ato na victim, taga Tigbawan, pero dira sa Gabord sa may Ungkados, tungkol niya mas lapit sa iya ginobran.
3: Okay, pero ang ining sa hold up sa may Pandak na tabo?
4: Yes, sa boundaries sa Pandak ang Ungkados.
3: Okay, sige, sir.
1: All right, ka K5 ba Karen?
2: Yes, yes. So tiya mo na sa Subong, K5 Reyka, K5 Christian, nga ongoing ang ilang hot pursuit operation sa ining mga suspect. Kag tinaga-coordinate man sila sa Police Station 9, dira iya sa Iloilo City Police Office regarding ni sa mga persons of interest nila.
1: Okay. So, file lang nila sang kaso ining mga individual nga ni. Now, kung na-identify nila nga taga-Sambag, man na amo ni nagubra, nagpang-hold up sa mga sa natabo to sa may Sambagaro, kinanglan pa nila, nanong ano, sarada, may coordination sila sa Iloilo City Police Office, ang Pabia Municipal Police Station, kakipad ka rin?
2: Yes, yes. Amo na sa Subong, nag-coordinate sila sa kapulisan naton, dira, sa syudad sa Iloilo, K5 Ray.
1: Mamuti, kakipad Christian, na amo na malanggi din masarang mga obrahon mo. Kung hindi mo sila malakpan, October, pailan mo na lang kaso.
5: Kagpangitaon.
1: Papanaugan siya nga warang.
5: Warang, wanted eh.
1: Ay, moon wanted. Sa aton siya nga mga kakipad ka rin. Sige. Ang follow-up po to sa liquid marijuana, ano ko nung basang PRO6 nga why ko nung liquid marijuana dito sa Western Visayas?
5: Why? Nagmala na guro?
2: According sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, wala sila sa may na-monitor nga liquid shabu.
1: Liquid shabu?
2: Oo, pero may ara sila sa liquid marijuana nga na-confiscate dira sa distrito sang Molo, K5 Ray, kag K5 Christian. Kung sa din duha ni kabeses nga natabo ang sabay bust operation, then ang atong lamharon bala nga ginhaboya sa higad sang dalan, kag tigin operate man sang aton nga kapulisan dira iya sa Iloilo City Police Station 4. Kag ang isa dira sa ginakabalakan sang kapulisan ta, kay ang atong lamharon nga naghaboy sang liquid marijuana sa higad sang dalan, nagtuad ini sa kapulisan ta nga ang iya nga mga parokyano o ang mga ginabaligyaan niya o ang mga nagabakal sa iya, K5 Ray, K5 Christian, puros mga estudyante man. So sa Subong, suno sa kay Police, akon sa kay RD Tuanyo, nga ano ni ginamanduan niya ang Regional Intelligence Division o kon RID nga imbestigaran ni kung sa diin ni naghalin ang liquid marijuana, sino ang source din ni ginakuha sa mga lamharon ang ining klase nga illegal item, K5 Ray kag K5 Christian. Pero suno naman niya sa director sang ginpamangkot ta siya kung may na-monitor man sila sang liquid shabu. Suno siya negative, wala sila sang may na-monitor nga liquid shabu dere sa Western Visayas. Pero according naman sa PDEA or sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, sa paagi no sa ilang spokesperson nga si Maria Graciela Tanalyon, nga sang tinalikdan nga bulan naka-confiscate ang ilang operatiba sang liquid shabu dito ya sa may distrito sang La Paz, K5 Ray kag K5 Christian.
1: Okay, paano nila na identify or na positively identified ang item as liquid marijuana kag K5? Anong mga ginalantaw nila, anong mga bases nila sina kag K5 Karen?
2: Oh, may mga test ni sila nga ginaubra, K5 Ray kag K5 Christian, no? Pero amo pa nang ulat nato na ididan kung paano ni siya i-test sa laboratory diri sa Campo Delgado ang ining liquid marijuana. Pero ang sa PDEA Region 6, according sa kay spokesperson nila, sa kay PDEA spokesperson Tanalyon, K5 Ray kag K5 Christian, ang ining liquid shabu, hindi pa man ni siya sila nga ma-confirm gid nga liquid shabu kahit wala pa ni na paidalom sa test, K5 Ray kag K5 Christian. Pero may ginalantaw sila kung sa diin nga nahambal no sa mga operatiba nga liquid shabu ang ilang nga na-confiscate dito sa La Paz.
1: Hindi, ang namin ko bala, liquid marijuana. Hindi mo siya ma-identify kung hindi pa mag-undergo sa testing. Pero what I mean, sa pag-rekisa, bala, paglantaw mo na gina-istoryahan takang ligad ka K5 Christian. Eh, no? Kung may aras ang suspected shops or somebody, no? Nga nag-dispose to gabarigya sang liquid marijuana. So, paano mo mapamatud-an nga inang iya sini nga items is liquid marijuana? Kung ang only test nga mabalaan mo is i-undergo mo gaya sa laboratory.
5: Laboratory test gid.
1: Laboratory test gid. Pero kung inablang nga, mayara na bimo, simutan
5: simutan, telawan.
1: Di ba, iba niya ganing, ginahikap lang or mabalaan nila dahil nga ang texture sini is may content sang marijuana ka K5 Karen. Nanong may mga amuna sila nga proseso sa pag initially nga mambal nila nga ti suspected. Kasi siyempre kung mag-bypass kita, tawag na ito silang termino yan na ito suspected siya mo eh. Kaki 5 Christian and kaki 5 Karen. So paano nila ma-identify ni suspected liquid marijuana ni? Illegal ni? Kaki 5 ba Karen?
2: Ang isa din rin sa ginalantaw nila is ang baho, pero ang pinaka-accurate gate para mahambal nga liquid marijuana according sa kapulisan ta is mapaidalom gid siya sa test K5 Reika, K5 Christian.
1: Pero ang liquid marijuana ni so far subong ang na-identify nila ginagamit lang sa mga vape o kung ginabutang pagid sa mga ilim nun, sa mga drinks. Kaya may mga nabasa kita, K5 Christian, nga pwede mo na ilakot sa cocktail.
5: Sabagay.
1: Shot-shots ka bala sa mga bar, sa mga ano.
5: Sige, ginagamit. Gani ko nung party ko, party drug.
1: Oo, no, party drug. K5 Karen, kamusta ang assessment sila sa aton mga kapulisan?
2: Oo, sa subong ang ilan nga na monitoring nga ginahalo siya sa vape juice. K5 Ray kag K5 Christian, no? Pero ang ining sa mga cocktail or ginahalo siya sa mga ilim nun, wala pa na isang monitoring ang aton nga kapulisan. Pero idugang tanaa sa follow-up ta sa PRO6 or diri sa Iloilo City Police Office kay Dirigid, naka-recover ang kapulisan ta sang liquid marijuana sa syudad sang Iloilo, K5 Ray kag K5 Christian.
1: Sa iban nga lugar, especially western countries, ka K5 Christian, K5 Karen, gina-allowed nila niya ang paggamit sang marijuana for medical use.
5: Yeah, may medicinal marijuana sila eh.
1: May medicinal marijuana sila. And at the same time, legalize ang paggamit sa marijuana pero regulated.
5: Regulated. May recreational marijuana nga tawag. Kag depende man sa mga states, abi ka K5. Pagadto ko san ligad sa Colorado. Legal to.
1: Colorado, USA.
5: USA. Right. And then sa California.
1: Okay.
5: Legal man siya. There's a San Francisco, sa Frisco.
1: Me also, I went to Canada.
5: Canada.
1: Yeah, last 2023. I am shocked that there are so many shops offering marijuana products. So at first I'm so confused, no? So I curious.
5: Don't tell me.
1: No, I just what do you call of this? Eye shopping.
5: But you never tried?
1: I've never tried.
5: Very good. That's why you're my idol. You just look, you don't try.
1: Pero black by mga line product eh. Pero maganda
5: yata.
1: Hindi meron yung labi nga, hindi siya bubble gum, marijuana flavor, strawberry with marijuana, lemon with marijuana. Pero ano siya, dulce sa blau. Do gummy.
5: So pwede makonsume sa bisan?
1: Pwede makonsume bisan sino.
5: Okay.
1: Pero ang mabakal dapat is 18 years old
5: and above.
1: Sa ton siya nga mga K5. Pero gamay-gamay lang gadyang iya nga percentage sa marijuana.
5: Okay.
1: Because ang iban is ginagamit nila for medical use. Actually, ginabrigyan nila for medical use.
5: Okay.
1: So legalized dito ang marijuana sa Canada. Sa ton siya nga mga K5. That is why, ginapabangkot na because dito sa Pilipinas, considered as illegal.
5: Although may mga kwan, may mga nagadoso ka K5 Ray, ka K5 Karen, nga i-regulate or illegalize ang medicinal marijuana.
1: Medicinal marijuana.
5: Medicinal. Pero kung sa Pilipinas, tagaan mo chansa ng mga international.
1: Sakay ka sa jeep siguro, po sa kaburablo ang mata sa mga tao, guro. Sa dordaan yung Pilipinas, huwag na yung disiplina.
5: Tagaan mo lang gamay ng litib, babusuhan.
1: Huwag na yung disiplina mga tao, dari sa to be honest lang.
5: Hindi na pwede.
1: Pwera lang, may araman siguro tigamay ng prosyento, pero kung mga amo na yan, klase nga papa-implement mo. Demo na nga, ang gobyerno, taga-dua-dua man nga implementar na. Sa itong sining mga K5, bisan tuod, may mga scientifically proven, and
5: may mga pagtuon,
1: may mga pagpanalawsaw nga nagahambal, nga ang marijuana could help, especially sa mga balatian, sa mga may epilepsy ikaw, may ara ikaw, dasang, kung ano man nga mga ano nga pwede magamit ang marijuana as a medical tawag ni medical nga sahi sang plants no aka K5 Christian.
5: Organic di mo
1: organic
5: mas
1: manadwa sa aton nagabrigya kita herbal.
5: Oo.
1: Pero ti hindi niya pwede nga butang mo di ang Clinica Detribayo with marijuana. Hindi niya pwede.
5: Waway, ako ng mga Pilipino, muntsakto na ba? Waway, hindi mo masaligan sa mga, kaya busuhan lang.
1: Ka K5 Karen, so mapagilabi ko si Saon na to. Kaya mamuti, ambal ko gani, sa ibang tonga countries, ang marijuana ginabutang nila sa dulce, sa gummy, sa chocolate, sa chocolate. May chocolate.
5: May mga kon mga cake na wala na ng chocolate cake na bla. Ano mga ano tawag?
1: Kaki-five ka rin. Ang pamangkot, no, kung nagaka may mga nagaka-monitor o may mga nagaka-lusot ng mga amuna, ng mga item. Diri sa aton kiti subong liquid marijuana pa lang eh. Kaki-5 ka rin basi bala sa plakad daw mag-upgrade na bala kaki-5 Christian
5: oh. Nan.
1: Sa aton sini nga mga kaki-5, kaki-5 ka rin ba dili ha?
2: Yes. Papariya sa Thailand bilang ilang tubig nga ginabaligya sa mga store nila may marijuana nga lakot pero ti legal to yung sa ila.
1: Amo na kaki-5 ka rin no sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. So, ibaloon naton kung ano ang klase pagiging sa isang proseso aside from i-test mo sa laboratory para to positively identify that these items are may ara sang substance or naga-contain sang liquid marijuana. Mamo nga aton ni pamakot nga dasiga para ba sa kakipay kisa dasig ba ma-operate? No, hindi nga mabalaka pa laton na mo ng test.
5: After na 2 weeks pa.
1: Tapos kailan na tok bilog to nakagamit to. Sa ton sini nga mga KK5 sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati. KK5 Karen.
2: May ara kita dira sa ang lipot lang nga statement ni police ni PRO 6 director Brigadier General Randolph Tuanyo.
6: Binigyan natin ng kautusan yung ating pong regional intelligence chief na hindi dapat magtapos sa pagkaka-aresto ng estudyante pagdating po doon sa liquid marijuana. Matatandaan po natin na ito ay sa panahon ng inyong panunungkula na ito po yung unang pagkakataon na makakuha tayo ng liquid marijuana. Kaya patuloy po yung assessment po natin. Pag nag-uusapan po nila dyan sa intelligence community, yung source, kung paano siya nakapasok, etc. po dito.
7: Yung
6: PDA, sir, yung nakaraan, may na-podcast
7: date na
6: liquid
7: sugar.
6: Sa PRO 6, yung mga report
2: kayo.
6: Ah, wala po. Maliban
2: doon
6: sa report po ng ICP.
2: K5 Ray, K5 Christian, si RD Tuanyo. So, amun ang iyang confirmation.
1: Sa PDA, may liquid sa boto sila nakuha.
2: Yes, correct. Sa PDA, liquid sa boto. Sa PRO 6, liquid marijuana.
1: So, di ba? Ga-upgrade na sila. K5 Christian.
5: Kaya diba sa post, guro, ipalutson ko mga liquid-liquid. Kiti masimbog-simbog mo sa mga soft drinks, ilim nun, tubig.
1: Ilim nun, cocktail. Hindi ba naman nag-kiss-a, kibot ka ba? Nag-high, bla tao, ka-party-party, bla ka K5.
5: Kaklaw, ay pag K5, kung inusinti, kaba kayo kakbalo.
1: Kaba kakbalo.
5: Especially sa mga babae, ha? Sa mga date rape, mga katabo, eh. Kiti ka, inom-inom ka mo, simbugan sa hindi mo, ibot ka lang, lipong ka na. Pagkadasan
1: lang. Tani ko mga Christian, hagurin ka gray umalay ang mga upod nyo nga kapatada.
5: Ati, ikon, lalayan ka, pasakyon ka sa grab, kagwa siguro buon ka, kapuli ka.
1: Nagwagid yan sa problema, kiti, wagid kayo rin kagaya magkabalaka nga may mga amo-amo na nga magtayo, pero mga, kung mga barkada mo, may mga nag-involve sa mga illegal nga droga.
5: Duga.
1: Ikaw mag-inikanan, wag kakbalo sa mga kabataan mo, kung kagakagakadto mga kabataan mo. Kibot ka K5 ka rin, madalahig na lang mga bata mo.
5: Dugang isi, si K5 ka rin, spiak linya ho.
1: Dugang isi o kung di ka disagree?
2: According ni sa PDEA, ang ining liquid shabu, K5 Ray, kag K5 Christian, mas madasig ni ang epekto niya.
5: Tapos,
2: enhancer ini sa pagpakighilawas.
5: Ingat mo na kailang lana. Ma-extend ka lang.
1: Extend food supplement.
5: Extend ka na lang. Legit. Organic.
1: Supplement. Organic. Herbal.
5: Legit.
1: May makakaglabuwas ka.
5: Why niya sa mga side effects?
1: Why niya sa mga side effects? Ya, day. Bisa nalayan mo niya sa comforter nga basa. Hindi niya matangtang, noy.
5: Alayan mo di largo, no?
1: Amo na iya ang extend food supplement. Sagiti mo ka. Ina yan natural pa ni. Hindi nga ka sagit inyo ka gamit sang marijuana kag liquid da shabu. Kakipay ba ka ren?
5: Hindi lang ko na magtugda kay wife ko ya katilaw kay di wife pa makusang sa pagkinanglan.
1: Wife pa.
5: Pero
1: balido ka mil oy bisan na persado pa na ya. Dapat mo gid maginom.
5: Ya basa ko ni Dr. Mel, may makuta lang si Kakay 5 Ray.
1: Hindi na ako nga mapati ma ang epekto ya mula na kun na parami para sa blood circulation mo noy. Sa tong sini nga mga Kakay 5, Kakay 5 ka ren. Going back, seriously speaking, Kakay 5 Christian, ginalangas-langas tala ni Laktan tas ang langas-langas ng storya. Pero seryoso niya nga problema. Seryoso niya nga man, amusakto itong ambal mo. Liquid sabo, liquid marijuana, budlay ni siya ma-determine, ma-trace. Unlike kaya sa mga sabong nga ginaganda na ton or marijuana nga dried leaves siya, kay ma-identify mo dahil mo.
5: Tulukon mo lang, malaman na eh.
1: Tulukon mo, malaman na marijuana na. Di ba? O sa mga ginapang intercept ka mga tawag na yung mga delivery, mga pagkita mo yan, marijuana na, illegal na. Pagkita mo sa shabuya, pamata pa lang, kita mo shabu na. Ma-differentiate mo ng tawas kag shabu mo. Sa ton sino yung mga K5, pero niyang delikado, liquid, tubig mo. Sa ton sino yung mga K5?
5: Kinarahan tilawan mo, Ged.
1: Kung gusto mo yan nga mapamatunan, di kisa tilawan mo, Ged. Kung turong matasang...
5: Amuna na.
1: Amuna na, positive. Pero hindi man na kinanglana mo na. No? Sa ton sino yung mga K5, di amunang mabudlay. So dapat na yatutukan sa aton sininang kapulisan, ka K5 Karen, ang strict monitoring kag surveillance sa mga nagapalapta, nagagamit, kag nagabaligya sang liquid marijuana kag liquid sabo. Ka K5 Karen?
2: Yes, yes, K5 Ray, kag K5 Christian.
1: I-challenge ang leadership ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kag ni Police Colonel Wilbert Parilla sa Iloilo City, kag ni Police Colonel
5: Bayani Rasalan,
1: Bayani Rasalan sa Iloilo Provincial Police Office, kag K5 Karen Badilla.
7: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: K5 Karen.
2: So isa dugang sini nga mga detalye, bantayan lang no sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Almir Sable kag K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalano sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Opo nyo sigapon, K5 Reyes, Pea Umalay.
5: Kagka K5 Christian Hagurin.
1: Kaya pamati ka mo sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum, sa K5 News FM, Iloilo. Sa pagbalik natin, suriyan natin mga balita ni ka K5 Jericho Yunan. Ilabinay na statement ni Inday sa kay reaksyon ni Inday kay
5: Nonoy.
1: Nonoy Nerio sa ton sini nga mga ka-K5 sang Iloilo provincial o government sa ton sini nga mga ka-K5 ilabinay sa provincial communications information sa office sa ka-K5 Christian o kung pikaw versus sa city sa ton sini nga mga ka-K5 ang balto ni Mayor Isa Trinias gada, I do not know what is his problem
5: with the city? Kaya kanami bala sang sudad ta. Ka beautiful sang Iloilo City. Tapos ang inyo nga ginapangambal mga negative. Hindi ka mo mag-amuna.
1: Ano man tinyo man. Alas 8:35. Balikan ta. Ano ka ang antara sa pagbalik natin. Good morning, Ma'am Nene Jean Precia. Sherlyn Espartero.
5: Oy!
1: Tabski! Hamiliana Diaz. Sino pagida? Kakipay ba, Christian?
5: Si Sir Richard Sanchez doon sa San Isidro, La Paz. Si Ma'am Regina Gumakil, kagamurot, Hisugan Ortilio sa Takasaro. Kagang mga senior citizens sa Zone 5 Takasaro, mayong aga sa inyo tanan. Kay Boss Edsel, doon sa dinagaan sa niya.
1: Oy!
5: Ah!
1: Diba, K5 na sa... patakatilaw nila gaan niya.
5: K5 na sa subong bisitahan. Tapos ito mo, gudugay ka, tuwanta to.
1: Tuwanta mang higot.
5: Oh, pwede.
1: Si Red Cellar, may mapamangkot ko, arana itong nilaga niya.
5: Ara na na.
1: Bukal-bukal.
5: Ay na problema, napamangkot. Ako may bilin pa.
1: Ako may bilin pa.
5: Gakaubos na.
1: Hindi ka sa ton. Binlan mo kami na, sir.
5: Kaya ang basa ko ni K5 EJ sa naligan, binlan niya ito radyo eh.
1: Okay. Ate, matigit.
5: Aton kito.
1: Sige. Salamat kada sa aton sa mga listeners sa pagbalik naton. Ugangan taton sa mga topic ko kagbalita o purang aton sa mga unit field reporters. Magbalik ang Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
8: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Dortes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
9: kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
7: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: Oras sa Foro de los Pueblos program, alas 8:43 sa aga sa ato sa pangaragad. Welcome back, mga KK5, sa aton sining palatuntunan. Kaupon nyo siya po ang KK5 Reyes Peha Umalay.
17: Kaga K5 Christian Haguri.
16: Bawang report ni KK5 Jenny Kayunan sa patrol sa aton sining mga KK5. Ang oras ginadulongin sa atos kalawan sa nga mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Sa mga way pa makaparigos, way pa makahimos na KK5 Christian, parigos na sila, dahil sila magkinanding. Kaya ang habon nga dapat nila gamiton ang Clinica Detox Beauty Soap. Ang Clinica Detox Beauty Soap, mga KK5, may ampalaya, guwaba, kagpapaya, nga saragin makapakinis, kagmakatag sa maraming nga kutis sa imo sining nga panit. Makapakaka sa mabaho-baho kag mga request kag ang sod mo na. Ang Clinica DTX Beauty Soap pa KK5 Christian Nagurin.
17: Ibutang nyo sa guya, sa liog, sa ilok, sa kamot, sa legs, plaryo na ang supa. May ibang daan nga lain ang supat sa nawong, lain man sa likod, lain man sa kamot, sa tiil. Baka Clinica DTX Beauty Soap ka, no? Consistent. ang imong skin tone mga ka-K5.
16: Correct. Tabi ko si Ma'am Nene San Presa sa Singapore. Oy, si Ma'am Bing Space J. Mga taga Singapore ni sila pero gapamatigid sila sa aton. Si Ma'am Bing Space J taga San Enrique, Iloilo ni. Si Ma'am Nene San Presa taga Putotan.
17: Imo na.
16: Sa aton sininga mga ka-K5. Alas 8:45 nakasanbay sa linya ka-K5 Jenny Kayunan. Ano ni ang resback ni Mayor Isa Trenas sa kay Sir Neryo Luhan sa Iloilo Provincial Capital ka K5 Jenny sa report? Gwen?
5: Yes, ka K5 Christian, ka K5 Reyno, ang hambal ni Mayor Isa Trenas kinpamangkot niya. Di ano ang problema niya kay I never worked with him. Madamo ang nagadayaw sa syudad naton nga malami ang mga programa kag proyekto naton diri. Why he is so blinded, no? Iloilo City is a beautiful city. Wala ba ni Mayor Trenas sa Kay Favre, kay Kay Christian. That's why nga nag-wonder siya, no, kung ano ang problema si Iloilo Provincial Information Affairs Community Office Mr. Neryo Luhan. Nga ang terminal siya nagpamatikos ang kritisismo niya sa against sa Iloilo City Government kay Favre, kay Kay Christian. Nag-ugat niya actually kay K5 Ray, kay K5 actually dugay na nino ang mga criticism si Mr. Neryo Luhan based on our observation man sa social media. Pero though subong ko lang din no, na batian si Mayor Tanyas na naghatag sa komento abi against Mr. Luhan, kay K5 Ray, kay K5 Christian. But siguro napuno man ang alkalde o kung ito happen lang din na
17: So, Jao?
16: Balikan ta ang report ni ka K5 Jenny Kaoyunan. Amo tong ambal ni Mayor Isa Trenas ka K5 Christian. Ano gid ang iyang Iloilo City is a beautiful city. We are not
17: Ito ay makukabati no nagambal si Juan si Mr. Neryo Luhan nga ay ang sudad ta.
16: Why man? Actually sabat ni Mr. Neryo Luhan. Di ba nag-sabat ni sa? May official statement patos sa ng pagwa. Nga ti ang ambal ya nga hindi man niya Iloilo City ang akon niya nga ginatira. Ang akon niya nga ginapunto is ang pag mala sang syudad. Are ang bayo, I want to make something clear. I was born in Iloilo City. This is my city. Part of my identity and my story. Dito ka din si ano, si Sir Neryo Luhan.
17: Taga Kabatuan gid. Pero okay. Dili ka star sa Top North?
16: Oh, kag di bay business diri, di ba?
17: Oo.
16: Sa ang
17: sa City Proper, sa
16: City Proper, no?
17: The coffee studio.
16: I have never put Iloilo City down and I would never take pleasure in seeing it diminish. Basta ang second niya nga, ano, paragraph kay Pagkisan.
17: Dali lang, Gid.
16: If I have
17: been critical, my criticism has been directed at the people running the city, their decisions, policies, priorities, and actions.
16: That is very different from criticizing Iloilo City itself.
17: There is an important distinction between the city we love and those who, for a time, are entrusted with governing it. Administrations come and go. Iloilo City remains.
16: Questioning those in authority does not mean being against the city. On the contrary, I speak because I care about what happens to Iloilo City and because I believe that those entrusted with its governance should be open to scrutiny and criticism.
17: Iloilo City is much bigger than any mayor, administration, political group, or generation of public officials. It belongs to its people. Its character has been shaped over generations by its history, heritage, culture, and the Ilonggos who call it home.
16: So when I criticize something being done or not being done by those running City Hall, please do not confuse that with putting down Iloilo City.
17: I was born here. I care about this city.
16: My criticism is not of Iloilo City. It is for governance when I believe governance deserves to be questioned.
17: Ano na yung problema? Yan ni Neryo, yeah? Hi, Mayor. Good morning.
16: Ano kanining, namin sila ya pa, duwi pa, ano sila ni, pa-updon mo sila, goro ni, ano, ni, Mayor Raisa Trenas Chu.
17: Kagsi
16: Sir Neryo, eh. Updon mo sila nga duwa, tapos ipabandingon mo bla sila.
17: Mm-hmm.
16: Pabandingon mo sila nga duwa, kag pasauton sang,
17: Ano kayo? Amo na lang niho, masuggest na lang ko kay K5 Ray. Ito tama tayong giving kita sa December.
16: Oo.
17: Invite naman si Mr. Eh, si Mayor Sara naman mo. Invite naman si Mr. Nery Luhan. Kagpabutang na sa isa ka table, abe. Basi sa ato, kita palang makapakuan sa ila, makapakiss and make up.
16: Oo, makamustanay sa ila.
17: Butang na ta bouncer sa likod eh. Dua kabilo.
16: Dapat may mga amunibla, may mga amunibla siya dapat.
17: Sige be, sige be. Wow. May imagine mo si Mr. Nery Luhan ka mo. Sige, Ma'am Jenner, ka pa na?
5: Yes, sa K5 Christian, sa K5 Ray. Actually, sa K5 Christian, sa K5 Ray, na itugang ko lang. Kahapon, no, dito kita sa may opisina sa Sikaw, sa may media lounge pala. Nagagisi, dito nag-toastay man for a while sa Mr. Nery Luhan. Yung mamangkot na ito, what are the odds? Wala nga sa ang magpatulong sa opisina ni Mayor Isa Trenias man to give visit o call or for official business sa K5 Ray, sa K5 Christian. Sino, makita na ito. Nga ba niya, maano man abit dito siya sa City Hall, wala man siya sa kumbaga business kaya dito, kay Farvey, kay Farvey, pero we'll see, no, kaya ako manumdumani mo, kay Farvey, kay Farvey, sa ang tinalikda ni Bala, I believe Heroes Day this year, kay Farvey, kay Farvey, no, upod to si Mr. Luhan, kag si Mayor, nag-give tribute sa ton ng mga fallen heroes dito sa may Haro. Amo to ang the first occasion nga nakita naton si Mayor kag si Mr. Luhan nga inguday. After that, wala na kita sa mga official functions nga nakita sila duha, no? Pero we'll see, no? Kaya Iloilo City and Iloilo Province always works together, man. The Kisagi na represent man ni Mr. Luhan si Gov Defensor. Malay naton, makita naton sila in the same room naman, no? Mag-interact. And we believe, man, both of them are professionals, man, no? Kung makita ay sila. Let's see. Nang taon naton and hopefully, yara kita when this time comes kay for Ray at for Christian.
16: K5 Christian, K5 Jenny, hindi mo manibig manigar, mamuti ang Iloilo, ang Iloilo Provincial Capital. is based on, in Iloilo City, no? So, kumbaga do, ano ado, hindi gidya kuon nga pangayaw kabla, no? Mambal ka nga taga-syudad kami, kay Moya, taga-provincia, kamuya. Okay, di mo ang Provincial Capital, ya.
17: Sa city man.
16: Sa syudad, sing Iloilo, ya, napamtang mo. So, regardless of the events, no, nga ginahiwat, sa Ilong sang Iloilo City ara gid ya ang suporta sang provincial government labi na gid kog dinagyang festival la kay tiyang dinagyang festival one of the highlights dira hindi lang yang ati tribe competition but also na kasadyahan sa kabanwahanan which is hosted by the provincial capital kay K5 Jenny so isa na sa mga ginalabantayan man every dinagyang festival. So nakita mo gud ang relasyon sang Kapitolyo kag sang syudad sang Iloilo. But in a matter of a personal opinion, no? And personal criticism, sang empleyado ya sang Kapitol, why niya nag-end ang relasyon sang gobernador sang Kapitolyo sa relasyon sang mayor? Kay ang gabito nagpalapeto si Councilor Ninit de la Liana, it seems that do ang guablado. Kung hindi mo na masaway mo tawo ya dugina tolerate ninyo dugina away nyo yung syudad, it's not like that kay Five Christian.
17: Yes.
16: Ako ya maglantawa sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
17: Pwede ya labot ya ang probinsya orang syudad ang relasyon sang probinsya sang syudad orang sang relasyon sang gobernador kag mayor sa mga issue sa tunga ya sang policy making, decision making, ano ba mga makita nga i-criticize sang mga public officials, mga public employees sang government sang probinsya or vice versa ka K5 Ray.
16: Kaya ang nanamin guro ni Mayor Raisa Trenias Chu, nga ambalya kanami sang syudad, hindi ko mentionihan, nga ginaguba, nga ginamunay, so on and so forth. Because the name of the mayor herself, Mayor Raisa Trenias Chu, is somehow synonymous to
17: Iloilo City.
16: Iloilo City because she is the sitting mayor eh, no? So but siningon sina if you kung gina-attack mo siya, kung gina-question mong iya credibility, ang iya leadership, gina-criticize mo siya, somehow do man gusto niya pa siguro nga ano, nga i-inject ka kay K5 Christian, somehow
17: ego pati syudad.
16: Ego mo man ang syudad.
17: Okay,
16: no?
17: extension siya sang Iloilo City.
16: Oh, correct. Sa ton sini nga mga depresembla sa ton kay K5 Christian,
17: sa media.
16: Kay K5 Jenny, no? K5 Jenny, no? Oh, tikong gaubra sa sang katuntuhan, it would also reflect,
17: reflect man the, sa K5 News FM.
16: K5 News FM station, the same us, no? So, mo na gurong ginapunto ni Mayor Raisa Trinas. But, galing lain eh, no? Alain dabi ang situation, no? Ka K5 Christian.
17: Mm-hmm.
16: Si Mayor Raisa Trinas dabi is an elected official.
17: Mm-hmm.
16: And, empleyado sa sang gobyerno,
17: sinasilduhan sa publiko.
16: So it is very normal nga makabaton kaya kritisismo, hindi nga kuon mapili ka nga the only person nga makakriticize sa akon is in the seat ang mga tawo sa syudad. It's not like that because us hindi man kitaya dito sa Malacañang, but we also criticize the leadership of the president, di ba? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinanggat nga mga tagpalamati, and sa nasiling tana, no, sa aton sini nga mga ka-K5, even though nga ti, for example, si kay Sir Neryo Luhan, no? Why kita ligapin kay Sir Neryo Luhan, ha?
17: Oo.
16: Pero ang ginambal talang is si Neryo Luhan, dami is from Kabatuan originally.
17: Oo.
16: Pero may mga businesses sa diri sa siyudad sing Rilo.
17: Kag-Driga Puli, isa ko ni?
16: Sa siyudad sing Rilo, so may Manduryaw. So may mga intereses man sa, no? Sa siyudad sang Iloilo, nga ti, somehow, masiling naton nga ti may basis man ang iya sini nga pag call out, no, but in a manner sang iya siniya nga pag call out, no, ang iya bi sini nga style, ang iya sini nga pagpanghambal ti kung ano man dayang legalidad nga malantaw biya ni Mayor Raisa Trinas, so nga to do below the belt na niya, do hindi naman nami ni do personal attack na niya, ti she has man the right to somehow take actions.
17: Kasuhan niya
16: eh. Di ba? Sa ginaobra ni Mr. Neryo Luhan ka K5 Jenny. Pero when in terms of kung ano malang, very constructive ang pag-call out ka K5 Christian sa mga problema sa syudad, sa problema or kung sa assessment sa leadership sa isa ka nagapungko nga mayor sa syudad sa Iloilo, I think wala diya problema ka K5 Christian kung ako yung maglantaw, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, because as an elected officials, we are all subjected sa ginatawag nga criticism.
17: Yes, fair man or unfair, batsagan mo ginaya. Batsagan mo ginaya, i-criticize kagid mo ani misyan, may ginahimo ka nga mayor malain, may mabatian kagid sa tao.

0: Hey, Pam Jenny, ano naman itong ambal nga ito dito last na lang kuno itong palapit ni Nene de la Liana sa provincial capital?
1: Yes, actually, K5 Christian, K5 Reyno, kung maduno man naton nga right after nagpadulong si Mayor Councilor Nene de la Liana sa opisina ni Cove during that time, nag-post ini siya sa iyang social media accounts manong last na ito, noong kumbaga, duel sa issue kung last na itong pag-deal sa issue regarding sa ila kag ni Mr. Nery Luhan, K5 Reyno. Kaya ma-focus na siya sa iya love life. Amo ito ang ambal niya.
2: Wow. And wow. Sana all.
0: Ang ambal niya, kung nga tip na parehas mo na nabala nga kung kontra mo yung ama, hindi mo pagkontraho ng bata. Mm. No? Ang ambal niya, kung may personal kayang kontra sa ama, hindi mo pagkontraho ng bata. Paras mala sa akon, sa akong pagkikugma, di kontra ko man to yung hindi makukusto sa iyan nga ama. Pero di kami yas ang akong ex ka plang casual kami, do okay man kami.
1: Muna amal ganyan,
0: okay, February. Pero yun, kadalikad, ang ex siya, balaan mo, ano? Kung ano?
1: Amo na, personal na ni Counselor.
0: Sige. Kaya kung you're rose, kaya kung share yaman ka K5 Christian mo.
2: Gani?
0: Di ba? Kung share yaman nga may ex siya, siyempre curious na tama mangkot. Tingit ako anong ex siya eh. Kung babae, kung lalaki eh. K5 Jenny?
1: Yeah, and sa karoon na K5 Ray, K5 Christian, kung the way we see it, nasettle naman ni ang feud no between Councilor Nene. I mean, not nasettle. Kumbaga,
0: nahagan-hagan.
1: Nag-agan-hagan, or both of them decided na nga mag-untat. No? Kay even Mayor, nangama naman siya kahapon, no, nga hindi na siya mag-sapak-abi. She should not address it. Kasi mag-focus na siya, you've mentioned, sa mga programs or projects ng Iloilo City Government. As well as man, the K5 Christian, K5 Reyno at Entman na sa bahay sa provincial capital na ipakita nila na they disciplined their employees man kasi they uphold integrity and good governance. Nagpagwa ni isang memorandum order si provincial administrator Raul Banya reminding ang mga empleyado sa provincial capital nga maging professional no kag ang di siguraduhon nga personal nila ya kasi sa Christian ang ilang nga pag-post sa social media kag kag nakabutang diri man nga dapat magbutang sila sa disclaimer bala nga nakabutang nga ang ilang statement of their official account is issued on their personal capacity and not related to any official function
0: Sige.
1: As an employee of Iloilo provincial government kay Pepe.
0: Sige. Salamat kay Pepe Jenny may oras kag chepo sa ato sa pag pangalagad.
1: Report na gikan sa Iloilo ini sa K5 at Jenny Kauyunan para sa Kapila Balita at Servisyo Publiko. Kakalingawan sa Iloilo, K5 News.
0: Kanani pa ni sugpunan ka K5 Kisang po ito oras sa na na-cross 11 Mbps ni ka K5 Enrico Sorita. Kanin inyo upod sa K5 News FM Iloilo for the Spellbus Program. Ako naman si ka K5 Reyes Pell.
2: Kaga K5 Christian Hagurin.
0: Para sa Kapiyon Gabalita, Servisyo Publiko, kakaringawan si Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa servisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Miyerkules nga edisyon sining aton nga programa Impormasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat naton i-take adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Upon naton sa aton nga programa ang mga kwan, ang mga sikat, ang mga gwapo kag gwapito, ha? Sir Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga sa inyo mga partner.
6: Good morning sa imo engineer kag utro man nga gwapo. Mayong aga sa imo. And ikaw isa sa mga tinuga engineer nga nagamit mo gid imo kag gwapuhan na kwan gid na, ah? Na put into useful na pamaagi.
5: Oo. Ha? Dapat lang
6: nag-arak na sa kamera subong ang kurman ka.
5: Ay di.
6: Oo.
5: Tiya, ang ayan mang guro gwapo man.
6: Yes, bangot ina gaglow ang skin mo.
5: Oh, okay.
6: With DTX 500 nga adlaw mo ginainom. Kapanghabon ka pa bi DTX Beauty Soap.
5: Aba.
6: Plus Mighty C. So ginestoryahan na mo ni engineer ang pagpagwapo sa iya.
5: Aha.
6: Pero ina mga 30% lang.
5: 30%.
6: Ang paldo mo gidyang gapatahom gidyang sa imo, engineer. Gapaakit-akit sa imo ang...
5: Doon ginapaysaan niya ko sa paldo.
6: Na ginabato, ang imo pagkaalwan. No? Ang mo ginaiyang gapatambok, gapatahom gid sa imo. But anyway, sa itong mga kauturan, sa itong mga suki, nga tigpalamati, I hope na inom nyo na ang inyo daily supplementation sa mga produkto ni Dr. Ramil. Ang namigid, if you have the resources, lalo engineer tani, no?
5: Correct. Oh.
6: Tatlo gid dapat.
5: Importante da time, money, kag kwan.
6: Hindi,
5: kag ang
6: kadak ni namin kuya.
5: Oh,
6: dapat ga DTX ka, ga Mighty C ka, ang oh. D3 Bio. DTX in the sense nga ti free radicals kontra mo na everyday.
5: Uh-huh.
6: Dako na mabulig. And D3 Bio in the sense nga ti kun mag guwa ka sa balay mo, expose ka sa mga free unseen radicals. Enemies.
5: Oo. Oh,
6: oh. Oh, muna yung mga kagaw. Kag of course Mighty C para nga ang imo immune system ara sa kampiyon nga kondisyon nga makabato sa anuman nga problema magasulod sa lawas mo. So with this three tawag ta na power trio. I hope na inom niyo na engineer.
5: Remind la pirmi naton sila.
6: Oh, story haon ta so natin gidugay ang bladder inflammation, ning paghubag sa imo nga pantog.
5: Ha? Huh?
6: Oh, urinary bladder.
5: Ah, oh, pantog ina. Na pantog ang bladder.
6: Oh, di bla boy. Oh. Mm. Karon ina ang manging diskusyon naton kag upod ta si Sir Boy Zulweta man. And good morning, Papang. How are you?
7: mga amo ng intern, Sir JP, well prepared na siya. Sa, sa mga lawig, mga intro. Well prepared na siya sa iya. Sa topic ko yun. Sa
8: mong taon. Hindi yung expectar ta, ang maasong ito. Pero nang
9: kaya siya. Masutil ka, gimbala mo.
8: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul.
9: Ayan po, si mo. Ayun.
8: Ayun, aga pa sa itong suki. Isil North, isil South, isil UFW.
9: Tapos sa source.
8: Mga pinanggat na da nga Slow Raps and KSS supporters, mayong aga sa inyo, te. Pati ano, Sir JP, kung nakaditi X500 ka mo, putiktado ang cellula against oxidative stress that causes premature aging of your cells. Remember, your cells is the foundation of your health. Kung healthy ang cells, most likely, healthy man ang overall health. That's why, mag-antioxidant gid, magkaon prutas, magkaon sa ginatawag nga mga utan, kung hindi kasarang, kung kulang ang utan kag prutas,
9: suplemento eh,
8: suplementohan sa ginatawag nga DTX 500, no? And of course, kung gusto i-boost ang immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Gaan tanig yung tayo nga time si Sir JP nga maka anon. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, amunia ang ginatawag nga immune system protector, no? Sir JP, no? Amunia nga pabaskog sa mga pulis, mga army kag tanod sang imulawas para hindi kadali pang masakiton. Kung makasulod man ang mikrobyo, kung may mga anomalya man sulod sa lawas mo, ma-check dayon sang imong natawag niya immune system, no? Kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, ha? Hamis ka, ga-glow ka, kay ga-saka ang glutathione level mo.
9: Nagagwaping ka?
8: Mm-hmm. Ang collagen level mo, ang collagen production mo, ga-increase man. Because it needs vitamin C. That's why layo ka sa wrinkles. Ang mga wrinkles mo, mag-hagan-hagan panahon, no? And of course, when it comes to your eye health, wala nang iban kundi mag-eye care gold. Bukadamo, nagigabakal sa eye care gold, no? Ang eye care gold nga ini, epektibo gining sa kapanami sang imo eyesight. Cause may vitamin E, vitamin C, bilberry extract. No, di mo makita. Ever since nga nag-inom ko ni sang eye care gold, nakita ko gitanan. Ha? Nakita ko tanan mga kamayuhan sa life. No? Okay. Ah, kay nami sana.
9: Pati bulsa na mayaman.
8: Mayo. Git, mayo ang eye care gold. Kay makapangita ka kwarta. Kay huwag ka sakit ang imo mata. Ganyo. And of course,
9: pati sa sanag, mapululuka naman sa eye care gold. Ikaw lang may kasana, gaw?
8: Kanamik, isang eye care gold. Dua parisan mo, isang ginatawag nga eye care eye drops. Ah, galinaw.
9: Nato, sabi, ginasalibin ng ipin.
8: Ga-relax ang ginatawag nga mata. Sturyahan ta na, Sir JP. And of course, ha? Kung gusto mo kontratang kaso, ubo, sipon, kagilana, kagdali ka mag-ayo. Ay, ang bida sa tanan, mag-D3 bio.
9: Okay, okay.
8: Naman to siguro sa
9: GP. Sir, Brad Paul, mas lawig ang introduction niya kaysa imo.
6: Oh, saka preparado ko na. gina-question ko na mga available ng information.
8: Mga 20 years lang kita na. Balo na ko niya.
6: Ang manatawag nga compensating. Compensating. Anyway.
8: Stalling.
6: Kung sa basket pa, killing the time.
8: Oh, killing the time.
6: Sige, abansin na mo.
8: Anyway,
6: psoriasis-titis. Na-recall ko na.
9: Cystitis ng mga ubag-ubag.
6: Cystitis.
9: Sabi ko ni titis, basta titis.
6: Hindi niya inflammation,
8: hindi niya inflammation sang sister mo.
6: Cystitis, ang pag-ubag sa imo bladder in general. Usually ang common gini nga sa nga causative factor is UTI. Urinary tract infection. Damo kita mga kababaihan nga nagasakit ila puson. Usually ang sintomas da puson mo gid engineer.
9: Dira kay star ang ihi ta no? Ihi ta?
6: Anong star man?
9: Stay.
6: Dragi na support.
8: Nagkaroon talaga. Ang nagnasto yan yung Sir JP, UTI niya. Urinary tract infection. Hindi niya STD ha. So, karoon talaga. Usually, iban, abi nila kung may UTI ka, may STD ka. So, it could be, pwede, pero hindi pa pwede. Ano mo na bala?
6: So, most nga cause ang UTI engineer, ara sa kakulangan sa pag-inom sa tubig. Once kakulang ka sa hydration, you know what? Usually, kisa ka pupo, kabla. Pero sa amon nga mga labs, Laba.
9: Labseg.
6: Oh, labs.
9: Gakwa na.
6: Gatungtong ina kiss asa sa basin. Galambot bla.
9: Abi ko gani
6: sa mga. Kaya ka na hindi ka na niya mag-worry. Engineer kay clear the yang space. Kaya like pro sa amon niya.
9: Abi ko gatungtong sa puga. Bla, sa puga.
6: Diya matungtong na da. Ang opening. Ah, isa na. Ang pinagika problematic ta ang mga babae because sa close proximity sinisang ilang urethra. So,
9: malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan.
6: Oh, like po sa ako niya, may 7 inches pa siyang i-travel. Nga outside the body. Sulod. may extension.
9: Galungo-lungo.
6: May ikog ba yung engineer? Nga agyan niya.
10: Ang 20 anyos na na. Promotion na mga.
6: Sagi ka mo balaya ka. Reklamo yan. Basta amo na na-instruyahan.
10: Continue, sir.
6: Kundiara na na. Kulang inom tubig. Kablo ka ang tubig, engineer. Once ga inom kasi ni damo, gina-flush out yang imo nga infection. Kasi siyempre, ang kagaw, yung hinanay man na magsaka mo. Why man agad niya, hindi man nakalabanan sila, manasiliated. Nga, gamat-amat siya sa kaula. So, ga-rely laman siya sa unanong movement mo da. So, in-engineer, kung hindi po siya ma-flush out, gadamo siya, gaga-form sa colony. Basta nga magdamo. Pabayaan mo na masaka sa bladder mo.
7: Bladder. Mga delikato.
6: Sample, gahigda kadabi. So by gravity, masapos sa iya mag-ilig pababaw, saka. That's why, kung gayo ti ay kang number one, kaya nga ba sa doktor si mo, inom ka gida mo tubig. Because kalabanan, bla problema sa UTI engineer, ang cystitis, usually, makuan lang man, makuha lang by sa by itself. It will get better.
9: Talaga siya kalang yung patay mo lang na may
6: tubig lang yan. Inom ka damo tubig. So sa mga babae naton, iugalian mag-inom kay tubig.
10: No? Nami na pag inom mo tubig, updan mo sa D3-bio.
6: D3-bio, number one. Kiti, again, siling ko, hindi niya kay kumo. Abi nyo ba siya pag inom mo D3-bio, aril niya sa babaw, all over your body mo na. Pati gani, may surprise ka, dala pa na da. Kaya ang distribution niya sa D3-bio, isa araman niya sa mga blood. So whenever malabot sang blood na yan, labot isang D3-bio, no? So may D3-bio ka and then you have DTX 500 para sa inflammation, sir boy. Champion ba ang DTX sa inflammatory condition? And of course may TC ka. So more water. Ano ang mga sinyalis, no, nga may ara ka sang problema sa bladder or cystitis, inflammation of the bladder because of UTI? Burning feeling, no, sa imo nga pagpangihi. Pag-ihi mo medyo sakit. Kahit di ang flow sang water, ibalik ko lang to ginas pamangkot mo nga hindi niya ginastakan sang ihi. Ginastakan sang ihi.
9: Okay,
6: siya, imagine na yung engineer kung ano ka alam ang Ginoo.
10: Pre-departure area.
6: Kung wala ka abi bladder, ti paano na pa ang tubod, ang salaan ta is kidney. Sige ni agwasa. Kaya mo kanin siya lingon ka, program ka daga, tubod na lang yung imuili.
9: Ang iban rin, may bag di yung ginagawaan.
6: Why na na yan? Usually, prostate issues na yan.
9: No.
6: Oo, nga ang iya yung sphincter sa iya nga bladder, why na iya? So that's why free flowing ng ihi dito, ga trickle na. So, amo na, ginagagat na design sa Ginoo nga may suluptan ka sa ihi mo.
9: Correct.
6: Nga makontrol mo. Karoon ako dugudegigay mga iya. Nga kung ang imo urine, ma-expand yan na, it will touch the receptors that would trigger sensation nga,
9: full ka na.
6: Manghihi ka na. Kisa ang grabbing urgency. Grabbing urgency, but sila kung nahihitad mo na kayo to ang nerve endings mo to, mga receptor nga, it's time now to make bawas, maihi ka na. So, burning sensation.
10: Make bawas,
6: ha? Yeah.
9: Oo.
6: And then, mayara man kis ang though inablandog ginabusisaw ka. Grabing urgency nga manghihi ka do di o punggan, no? Kag gusto mo dasig manghihi. Ano pa? May discomfort ka or sakit gid sa imo nga lower abdomen. Dili dapit sa puson mo na yung balta nga puson. Kag kis ang imo nga urine cloudy siya do ka hazy, kag ka isog sang baho. Lain niya ang fruity smell ha. Kuana ya diabetes especially sa mga nawala nagainom DTX 500 tendency taas blood sugar mo do ka fruity na iya sang
9: do ka isog din no
6: oo sang
9: baho niya sang baho
6: sang diabetic grabe na ila do ka fruity do ka prutas ang baho sang ilang nga ihi now ini saya do ka isog bla isog now amo ni mga ginabatsyag mo dapat pa-check up ka na engineer kisa dalaan niya ni isang low grade fever Galangaan ka? Ano pa? Ang imo pag itsininga, probably may blood sa urine mo. Okay?
9: Bauti mo yung kung ano gina, lala ng ginaguro.
6: So, ang delikado sa cystitis or inflammation sa bladder, may infection probably, kung magsaka pag itsa pababaw. No, kasi usually infection na naman sa imo nga urethra. Sumaka sa bladder mo, kipa na. Sumaka pag itsa imo nga ureters.
9: Oo, oh, ureter. Amo
6: di siya ang alin sa bladder. Ang gadi pa rin siya na malangtang kalabaon sang ano mo, urethra mo. So, sang the bladder kung lucky again depende sa kalabaon. Ti ako niya plus 7 inches na nang adaan. Oo, laba. So ang sabay ya lipot na bladder na dayon.
9: No comment ko no si sir.
6: So kadasig na magsaka sa ila UTI. Now, ang alin naman niya sa bladder, pagkato sa kidney, ang ureters, duwak bilog, ti na iya equal footing, tada. Kito plero lang iya ka ang structure, ang anatomical, kwa niya na iya, posisyon niya doon, lapit lang. Sumsaka to sa, ang laing kung sumaka, engineer, pag sumaka ang infection sa imo kidney, kay kulang ka sa tubig.
9: Lain naman ang sakit.
6: At tawag siya na payelo nephritis.
9: Uh-huh.
6: May nephritis ka na, infection sa imo nga mga nephrioles. So, amuna ang glicowan naton. Pabalik-balik na UTI, mag-D3-bio, mag-DTX-500, kag-mitesi, inom damo tubig. Amo mula na solusyon sa pabalik-balik na UTI, engineer.
9: May nag-comment si Sir GP. Sila nila.
6: Hindi mo nagbasa?
9: Hindi, yun na nabasa.
6: Okay,
9: kina. Nag-humble niya, pag mangita ka wala siyang butong, butong wala yung tubig sa butong.
6: What's with butong, boy? Kito na, hey, I think doon nakuan mo na.
9: Nag-amun na sa kuno niya, sir. May UTI ka?
6: What's your butong really? Na ang iyang sabaw? Is it true nga makuan ka? Is there a misconception?
10: It's a diuretic.
6: Okay.
9: Diuretic. Diuretic. So, big mo yapo na.
6: Doon na pahiya ka tudo.
10: Of course, nakabulo naman tayo sa coconut niya. May mga, hindi mo na siya ma-form mo medium chain fatty acids kaya hindi mo na siya oil. Ay iya pa lang na iya, ang iya pa lang na iya, remember, ang tubig sa butong is one of the most alkaline source, natural alkaline source din sa kalibutan. Kag, it's a very good diuretic. So,
6: Paiyon niya ka.
10: And of course, the thing that you're drinking is also good nga ma-flush out mo to. Hambal niya ni Sir JP, ang imong niya tawag niya UTI. Pero, once may UTI kaya, ay kalalan niya, mapakonsulta ka din.
6: Hindi na magulat pa nga maglalat.
10: May feeling mo kag lalo na sa mga kababayan, feeling mo melon na, melon amoy, ha? Kag budlayan ka mangiti, may ara ginatawag nga may feeling nga medyo mo mainit-init kag medyo mahapdi na mag-ihi. Pag-check up sa doktor. Hindi maguyuya.
6: Kanto sa clinic na muna.
10: Hindi maguyuya. Ang bali Sir JP, it could be dangerous once that kind of mapa-fungi man o bacteria, which is usually sa fungi, candida albicans ang kakosina, magsaka sa imo kidney. Once mag-pyelonephritis ka na, that's a different thing. Mas magasto na kag uncomfortable ka na gina. So, hindi pagbaliwalaon ang ginatawag nga UTI. Mapacheck up na yun sa imo mga favorite doctors.
9: Labi na gig, may mga sexual encounter ka. At yan mo na gani, musili ka lang, ay, lain na ni. Lain na ni, UTI mo niya
6: sa assumption nga, te, nakuha mo lang niya sa kakulang sa tubig. Again, kulang sa tubig, engineer.
10: UTI usually yung cause na ito, naon magid. Number one is poor hygiene. Lack of water. Ang wala gailis underwear.
9: Pala inong soft drinks
6: ko. Lain sa amin niya nga, bisan ako yung blanjin. Bisan di ko kailis siya. Di ba yung tatlo kadlaw? Hamot pa yung gapon.
10: Mayon, balaan ta. Tatlo ulit kadlaw.
6: Hindi wala eh. Siyempre wala iya eh.
9: Tatlo kadlaw, hindi ah. Mga dua kadlaw kag gabang.
10: Na pagbutang mo sa laguan, gagawa na gakanto na sa washing machine, kibuhi na. Anyway, no? Well, thank you, Kiki Sir.
6: Kanami, isang iyan ang mga pa-delay, no? Delaying tactics.
10: Sa mga concise, wow. 15 minutes. Kanami, sa concise. No? Again, ang role sa antioxidant during infection is really important. Okay? Hindi lang kailangan may antimicrobial properties. Ang antioxidant basically helps regulate the body functions to function normally. So, during that fight against that infection in a specific area of your body, may araki kailangan antioxidant support. Of course, mauna ang antimicrobial.
9: Uh-huh.
10: Pero after that, kalanan, may antioxidant ka for repair. So, mapa-UTI man, mapa-anuman nga masakit, ha, you need antioxidant. Ha? You need to know how to use your antioxidant when you are sick, no?
9: Sige, sige, sige, Sir Boy. Diretso na kita, hindi nakakapapahuayon pa. Diretso na kita sa benefits ng D3 Bio sa atong health, Sir Boy.
10: Thank you, Engineer. Sa talk ni Dr. Lihanta, ang aton perennial problem sa Pilipinas nga masakit. Halin sang una, hindi na sa Pilipinas, kundi sa kalibutan. Ano ba lang ini nga batinggilan klase nga masakit nga TB, tuberculosis.
9: Uh-huh.
10: What is tuberculosis and how does D3 Bio protects you from tuberculosis? A little trivia. Anong tawag nga tuberculosis? Dugay na bala ni? Oo, dugay-dugay na. Dugay-dugay na ginis.
9: Uh-huh.
10: In fact, no? In fact, ang Manila, it has estimated to have killed 1 billion people throughout history.
9: Hmm? Grabe, gali,
10: throughout,
9: no?
10: Over 2 centuries lang.
9: Pero subong Sir Boy, subong Sir Boy kuno simple na lang na yung sakit?
10: Hindi man.
9: Hindi man gay.
10: Dahil manggapon TB cases.
9: Oh, gani po, dali lang ayuhon. Not like sa una.
10: 6 months man, engineer? Hindi man dali.
9: Ah, hindi man?
10: 6 months, sabi mo, ilanat lang na yung pagtumal ka. Ayaw. You need 6 months. 6 months of 6 different kinds of drugs.
9: Mm-hmm.
10: Mga ripampasina and everything. And kananan adlaw-adlaw mo tumaron. Kung hindi ka gid magpalpak asta mo mapatay ini nga kay sa pagkabudlay-budlay patyon nga mikrobyo.
9: Okay.
10: It is really hard to kill kido ang ini do encapsulated ni sa I think no nga tapos may ani ni siya ginatawag nga may ani ni siya ginatawag do nga pinsa ginahimo. May ani ni siya ga-release ni siya sang substance nga hindi makapalapit dahil ng antibiotic mo. That's why it's really hard to kill. And even scientists, mga scientists nga gatuon sa TB, ginputang nila sa pinaka-extreme nga kondisyon ini nga bakterya. Ang Mycobacterium tuberculae, waay gapon na patay. Almost wala na oxygen, almost wala na tanan air or water, buhi siya gapon.
9: May mga connotations, Sir Boy, nga man-made kuno ni. Imbutsing no. Ganun, made ini siya sa laboratory, kagin palapta, amo ng mga hambal nila.
10: Why pa ya ang uso yung tao sa science, ya may alat niya TB.
9: Uh-huh.
10: So that is a misconception niya nga ginhimo ni. Ang TB ya, dali mo niya makuha, kaya rin niya sa duta.
9: Mm-hmm.
10: The more you touch the soil, lalo na farmer ka,
9: uh-huh.
10: Mili ka magtanom, arat na siya. That's why it's really important to wash your hands.
9: Okay, okay.
10: Kay damo na ni siya ngalan, no? Ginatawag ni siya the White Plague. So nasa 18th century kaya mga tao nga may TB, ha? Pale, halos puti-puti na, no?
9: Kag niwang-niwang, Sir Boy.
10: Of course niwang, engineer, no? Kaya ang ganiwang kaniking natakis ni mismo ang baga mo.
9: Mm-hmm.
10: Ha? Ang baga mo and this Mycobacterium tuberculosis or that ang bacteria that causes TB is very intelligent. Gapakaon ni siya sa macrophages mo kan ako.
9: Oo.
10: Ha? What is your macrophages? Your macrophages is your is one of the one of your immune system cells. No, mun siya pinaiganti do ano ni siya do monster na siya do vacuum cleaner.
9: Uh-huh.
10: Di makakita ng TB, TB way ni gapalag yuga pakita niya.
9: Uh-huh.
10: Aki mismo ang imo macrophages i-infect niya.
9: Okay, bugra at delikado no.
10: So amonia ang ginatawag nga pertigya ang ginatawag nga TB.
9: Anong simptomas, Sir Boy, kung may TB ka?
10: Well, ang TB kung aga okay ka.
9: Uh-huh.
10: Okay ka? Pagka ugto, medyo
9: balason ka?
10: Gailanat.
9: Ilanat ka, balason
10: ka na. Pagka hapon, ubo-ubo na, usuka na dugo.
9: Uh-huh.
10: Kaya ang dugo mo ng asuka mo are those are lung tissues nga ginkaon sa TB sa imo baga.
9: Uh-huh. Parts ang lungs mo na.
10: Imo na dugo na sa imo lungs.
9: Okay.
10: Ha? Kay gina-atake sa TB ang imo baga. So ang TB, damo klase TB, may TB sa bones. Ha? May TB sa may TB man in even animals, no? So, lalo na mga ginatawag ng mga karabaw kag mga baka ginatawag na bovine tuberculosis, no? So din balaga sulod ang D3 Bio, no? Research and study shows, no, that medium chain fatty acids of D3 Bio, no, especially ang ila monolaurin kag monocaprilin nga derivative nga halin sini sa medium chain fatty acids nga ara sa D3 Bio is able to kill. Yan ba nila no sa research kita nila nga may intervention may ginatawag nga antimicrobial properties nga ginpakita ang monolaurin nga makuha mo sa D3bio kontra sini nga Mycobacterium tuberculosis or ang bacteria that causes TB. So inisa dugay na ni ginausang ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil as adjunct therapy. Anong ang engineer meaning ang adjunct therapy? Ginaupod ni sa mga regular drugs nga ginahatag. So, kung may ginahatag nga 6 different kinds of drugs, usually gina-advisean nga, uy, nami, bala mag-BCO? Upod sina, kay may, at least may kabulig ang imo immune system sa pagkontra sini. Pero, prevention is always better than cure. That's why, ha, biskan wala ka TB, kailan na naka-D3bio ka na. Kaya standby na ang depensa sa sud sa lawas mo. Ha? Kibasi wa nalipat ka mong ugas ang kamot mo, dayon mo kaon, ha? Basi nagsulod na to ang TB bacteria sa imo ba or naubuhan ka ni Choi ni Chai na may TB, bawki ini airborne ni pwede man sa airborne, no?
9: So saan una sa mag mature gid sa imo lawas kag mag TB na gid sa abi like sa ubo lang biya galing sa imo tupad balay to.
10: Again, it depends on your immune system.
9: Okay.
10: Kung ma-check ni sa dayon, ha? It depends nga ang immune system mo may backup na ka dito ibayo ka, then di kadali malatnan. Kung nubo ang imo immune system, there's even a study during COVID, pigaw ang immune system sa tao.
9: Uh-huh.
10: Way labot sa COVID, nagsaka ang TB.
9: Mm-hmm.
10: Ang balila ko, no, COVID-induced tuberculosis. No? Kay pigaw ang immune system sa tao, kinawiken na daan sa COVID. Ha?
9: Labi ng lungs mo.
10: Kag ang TB ya, usually kita Pilipino may yari giniyang tawag nga gamay daso gin-inject pa ni gani sa aton yung para sa gamay ta para makita din sa immune system ta. Pero kung magpigaw ang imo immune system ang mga dormant ng mga TB bacteria
9: ma-activate
10: basi ma-activate.
9: Uh-huh.
10: So that's why kaya naka D3bio ka every day. So kung may pamilya ta nga may TB, hindi ta sila pag i-discriminate.
9: So dapat D3bio gid adlaw-adlaw.
10: Hindi ka lang himo unta sa may mga TB sa pamilya ta, i-isolate nyo sila, ha? Lainon ang ila kutsara tinidor, lainon ang ila pinggan, lainon ang ila baso, number one gina.
9: Okay.
10: No? O number one gina. Kag kung magstorya sa ila, dapat nakamasked. Pero hindi pagpabayan, ha? Alagaan gid, no? Dalon sa tawag ng mga barangay centers, sa TB.center, para ma-check sa aton mga doktor, mga specialista, ta. No? When it comes sa pag-treating TB, ya, mga doctors, ya, they are well aware and equipped to handle this kind of cases. And of course, kita yung mga pamilya will support our family members nga affected sa TB by giving D3bio, no? D3bio, it because it has a natural and superb antimicrobial properties including sa pagkontra sa ginatawag nga Mycobacterium tuberculosis nga gakos sa TB. So this is really important sa aton Filipinos. Kaya damo gid may TB subong sa Pilipinas, engineer. Natapna naman. Remember, kabalo ka na sa Quezon Institute, engineer, sa Manila. Naging patindog na ni Manuel Quezon kay
9: para sa TB gina niya?
10: Sa TB, no? Kay during the early 1900s, prevalent gina ang TB, no? Dambok gina kapatay sa TB.
9: Amo nang response ng government?
10: Amo nang response ng government, kag that shows that during that time, it was a problem gina. It was a problem, no? Sobra pa gani sa COVID. It kills yearly. Sige-sige ni siya. Makontrol, mapunggan, pero may ara gapon.
9: Do pare man sa malaria, no? Una, do ka budlay. Pero, sige, about sa mga ginapatindog sa gobyerno, may ara man gani mga heart hospital?
10: Lain naman na sila. Pero, tanan-tanan niya, those are specialized, correction engineers, specialized na sila mga hospital. May lung center, may heart center, no? Iniya kay Manuel Quezon kay patindog sa unaya kay during that time yat para toy sa mga TB kay grabe ang TB. So ini ta pagbaliwalaon ang TB, no? Kay way ta kabalo kun sino nga storya ta adlaw.
9: Okay.
10: Way ta kabalo kun sino nga tubang ta kun feeling mo gina may tubang kag gaubo, medyo ang ano, ang chest area sunken. Muna, oh.
9: Oo.
10: Ang likod medyo ga kuko.
9: Okay.
10: Kag medyo may lanat kag ubo ay basit lang.
9: Mm.
10: May TV suksok na yun, mas ah, para maprotektahan mo lawas kag mag-inom sang D3 bio. So basta may problema ka sa mikrobyo, mapatibi man kung ano, ha? Kung gusto mo pabakuron ang imo lawas kontra sini, pabakuron ang imo depensa, may dutay kang nga tawag naton nga extra immune system, mag D3 bio, no?
9: Okay, okay, no? So, salamat Sir Boy, sinang mga informasyon, mostly sa mga Pinoy, damo nga dan bisyo, ti arag panigarilyo, so nag-trigger pag ina, sang ilang problema yes sa lungs.
10: Yes. No? Tanan nga mga particles nga kasulod nga mga toxic particles sa mo lungs gahatag ni chance sa mga TB, pero ang number one cause gid na TB mo pigaw ang imo immune system. And of course, no, talking about our immune system and the defenses of our body, your skin is the primary defense of our body, no? Kontra sa ginatawag na pagsulod sa mga bacteria, mga virus sa imulawas, maagi sa kundi sa magkaagi sa baba mo, sa imo ilong,
9: sa skin.
10: Maagi sa through your skin, but if your skin is healthy, wala sa mga pilas-pilas, wala sa mga infeksyon, layo ka, protektado kasi dapat alagaan ang atong skin maligo adlaw using DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag mga skin diseases, mga anbunis, psoriasis, and even their pimples are caused by bacteria and fungi. Kakasatanan sang VCO nga ra sa DTX Beauty Soap kakasman ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. That's why this soap makes you fresh, stay fresh longer. Kay mismo ang gakos ang pagbaho sang lawas mo ginakwa sang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Sa beauty properties, hindi man matawaran, may pa-pain nga gapaputi sa imo skin. Ginawa nga pag isang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level and of course your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX Beauty Soap. Hamis ka na, mumot ka pa.
9: Isa pa Sir Boy, kinanglan taman na speaking sa baho sang lawas, baho sang ilok, Sir Boy, may aratas na nga solusyon. Inisaya kuan lang Sir Boy, ginabagnos lang blag. May roll on kita sina nga paragid sa aton mga ilok para nga patyo na mga bakterya nga nagatuga sing mabaho Sir Boy. No? So 48 hours kung gusto mo maproteksyonan ang imo ilok gikan sa mga mabaho, mag Clinica Diofresh Sir Boy. No? Mm-hmm. Clinica Diofresh dapat mga amuning amigo kag amiga sang mga binata naton kag mga dalaga Sir Boy. Para nga self-confidence, hindi magbaho ang ila ilok, ah, may ara sila nga presence permi nga maayo sa ila mga kilala Sir Boy. So mag Clinica Diofresh adlaw-adlaw. Speaking naman si Sir Boy, kada aga ang ako niyang routine, aga pa yan, nagapangapin ako Sir Boy, uh-huh, sang DTX Coffee Mix. Kaya muna ginambal per me, kag isakto gini, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Ngayon tinluan mo ang imong sulok-sulok Sir Boy, ah, kag may ari ini siya nga chia seeds. Ang porma sini, amuning nagatinlo sang imo sulok-sulok. So magpangapi kita aga-aga sing DTX Coffee Mix. Isa pa Sir Boy, may isa pa gitang kape. Kung medyo bisyuhan ka, double barrel ini, double impact sa aton nga sulok-sulok. Magpangapi kita adlaw-adlaw sang DTX Premium Coffee Sir Boy. Kung mataas yung blood sugar, hindi ka mag-worry. Pwede ka kainom sini hasta sa anum ka bisis. Dua bisa aga, dua sa udto, dua sa hapon. Manami Sir Boy, kayo hindi nagsaka ang imo blood sugar. Mag DTX Premium Coffee.
10: Kay may ergo tayo din. Uh-huh. Sa gano mushroom nga ginatawag nga Herb of Immortality and DTX Premium Coffee. That's why super antioxidant ngini. Nga ginupdan pagin sa pinakabasko nga antioxidant. Ang DSE nga na sa DTX 500 ginupod sa ergo tayo din sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection from oxidative stress in a cup of coffee. And of course, no, kampiyon gini sa pangkontra sa mga manukapi nga pala, may bisyo, pala mga kapi nga manukapi nga pala pulaw nga stress. Tell me, this is the best coffee for you. And don't you worry about your sugar, your blood sugar, kay Stevia, ang bali engineer, ang sweetener sini. So, pwede nyo niya mga kumbaga ma-anli-anli ang tawag nga tawag. So, kung gusto mo maghagan-hagan ang epekto sa bisyo mo sa imo, ha, mag DTX Premium Coffee. Kung gusto mo lang, Gidya, if you really want to look young by drinking a cup of coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee. Kung gusto mo yun namin, i-mood mo kunaga, ha, mag-pre-bio coffee ka. Pre-bio coffee, rich niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics. Meaning to say, why niya kakapatay sa init sa tubig sang imo kape o sa asido sang chance mo sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee that lightens up your mood. Also mga ko ina panawagan tada mga buringot kun aga.
6: Uh-huh.
10: Medyo hindi ya morning person. This is the best coffee for you. Tanda na ngalan, Pre-Bio Coffee. Talking about probiotics. Nagnubuot ba lang mo probiotics? Gigin antibiotic therapy ka? Nagmasakit ka bala? Ginusaran ka antibiotic? Ha? Initanan, gapanubuot ni sing imo even good bacteria. Palainom ka pala? Stress ka perme? Iniman, gapanubuot sing imo nga tawag nga probiotics. Kung gusto mo mga bakabawi sa imo chan, sa imo gut, para magdamo liwat ang imo good bacteria, pa nami imo mood, nami ang imo metabolism, nami ang imo absorption of minerals and vitamins, and of course, kampiyon ang imo immune system, mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that works together, no? Ini mga lactobacilli and of course mga bifidobacterium nga makita mo sa Clinica Spore Biotics nga buligay ni para magnami imo mood, nami production mo sa gut derived B vitamins, the production of your hormones and your enzymes, and of course those happy hormones that are really important for cognitive and emotional health, mga serotonin, oxytocin, and dopamine. Mag-Clinica Spore Biotics.
6: Isa pa, Sir Boy, ang gusto ko nga i-promote ya, ining aton extend food supplement for men. Ini natural yang aprodisiak, Sir Boy, hindi ni siya chemically gin-create, kundi natural ini siya, kaya may makakaklabuas ka nga panami sang imong sexual nga kwan ni Sir Boy, vitality, create ka energy, stamina, Sir Boy. Nagapanami man ini sang blood circulation, nag-stimulate sang blood flow, nga amuning kinanglan sang aton sexual performance, overall vitality. Nami, ang pinaka-importante, ang bottom line or denominator, Sir Boy, ini ang aton blood. Kung gusto mo maging happy si Manoy, kag happy man si Manay, Sir Boy, mag-extend food supplement for men para kuitay gidya permi. Kung isa wala na tulog-tulog, Sir Boy mo. Mm-hmm. Ha? Kung may ara ka, extend food supplement for men. Speaking naman niya sa blood circulation, gapanami ini, Sir Boy, kabalo ka, sa blood, ara dira ang gaupod ang aton nga vitamins kag minerals nga nagalibot, nagasustain, nagahatag, kwan ng pabor sa aton nga mga cellular, Sir Boy, para mabuhi sila.
10: Ang gadala nutrients
6: sa aton cells. Amo na ang aton nga dugo. So dapat ang dugo ta, mayo ang blood flow. Speaking sa blood flow, Sir Boy, ano nga mga liniment ang manami para sa blood flow, Sir Boy?
10: Kung gusto mo magnami ang blood flow mo, magpamasayal lang adlaw kag usaran mo sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang init kag relaxation kag hagod ang ginahatag sa imong mga tired muscles kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Nami man ang aromatherapy that relaxes your brain from a tiring day. Simutan mo lang ni or
8: kung gabiyahi hilo ka, kampiyon mani. Ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Yung Amon products available tanan sa Amon mga clinics, no? Sa Clinica de Alternativo, pwede mani ma-order online sa Lazada and TikTok, no? So hindi maglipat, mag Mighty C, mag DTX 500, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops, and of course, para kung lalayo sa trangkaso, ubo si Poon Kagilanat, kagputiktado kontra mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
9: Okay, dugang ko lang ang aton nga Clinicas for Biotics para maging healthy ang aton nga gut. No? Salamat sa aton nga pinalangga nga CEO, Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag Sir Rods Palma, ang aton SM Manager, Station Manager, aton mga upo diri sa studio, si Sir Riniel, kag si Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, ako si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: nga karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
1: Dugay kuya mapatay.
2: Ay man nga dyo tayan ka lang gani mapatay.
1: Ah, singganan nga, timing lang to ya.
2: Tama na nga kaon ah, masigisige na lang ta istorya anay ah.
1: Ah, ginsuli mo pa ba?
2: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing, makaon na ta ay.
1: Ah, sige, sige, ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos na kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
2: Buara ka naman imo, yan Norbing.
1: Oo daw, oo man. Ang muna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang bertod sang akon bulitas.
2: Nahay! Sadya-sadya, ino?
1: Uwa!

0: Boy Ramon!
1: Boss Roquette?
0: Hindi ba lang apirmi ka man galibot-libot sa kalising ko?
1: As always, boss, amo niya ang ako nga kalingawan.
0: Oh. Ote, sige. Kamusta ang pulso sa mga tao?
1: As of now, boss, gapitik pa man ang ilang mga pulso kay kung wala nati, boss Silingon, patay na sila.
0: Ang buot ko, Silingon, kamusta ang gusto matabo sang pumuluyo parte sa barangay kag iske eleksyon?
1: Kung amo sinang pamangkot, boss, ang imo pamangkot, natural, mas damo gadyang gusto madayon.
0: Tiara man lang gali.
1: O, boss, ang hindi man gusto ng madayon sang eleksyon, ang incumbent, para makarinyo sila sang ilalon sa bangko. Kabalo ka, boss. Nadlok ng mga incumbent nga maeleksyon kay base maperdi sila. Oo.
0: Oh, perdi ka gid kun wala ka ga-perform.
1: Nan, kag maperdi ka man, boss, kun wala ka ga-pangatag kwarta kung eleksyon. Oo, boss. Di ba mo na yung natural sa aton kada eleksyon?
0: Oo. Bisan ano pa kadamo sang hinimuan.
1: Oh.
0: Kung wala kaya ga pa makalboto kung eleksyon, pirdi ka Japon. Amo gani sa mga politiko da.
1: Oh.
0: Kung gusto nila magdako ang ila boto, pamakal sila eh.
1: Kag amo man ang gusto sa mga pumuluyo, boss, nga madayon gidya para maisla na ang mga tabal-tabal ng mga barangay opisyal. Kag para makatilaw man ang pumuluyo sang ipamakal sang politiko.
0: Aho! Mas maayo nga madayon ang eleksyon. Galing kay ti hindi man takakwarta Japon.
1: Ha? Kag nga man, boss?
0: Basi wala man tangalan sa kumulik, kagod nga makabot.
1: Di kung wala agad naman, boss, ti mapakunukuno lang tanga butante ah. Kung magbinutuhay na eh.
0: Ati sadya-sadyain ako.
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: sinuli sa babaw sang mangrove.
1: Nagano to siya?
0: Nagbakunokunong office space.
1: Ay.
0: Ginakapay-kapay yaman tong iya duha ka kamot. Kag nga daw pakpak kag nagambal tweet tweet.
1: Agoy. Ay, okay. Ay, ambot na nabalaki nuli mo.
0: Dugay-dugay manuka na na siya sa mga isda ng mga gagmay kag agod kaunon niya.
1: Ay, kabudlay, gitsabayan ang trip inuli ba?
0: Amo gani, nga daw bisan ako gani daw masirender na ako sa iyo. Samtang nagadugay, nagalala na gid.
1: Ang kulbaan lang naton kung maglupad na gid bala kag matubuan sang pakpak siyang.
0: Hello, amo na to dang budlay, no?
1: Anong mayo sinibudat man? Ano abi kong dalunta sinuli sa kalising ko?
0: Ay, budlay, natusaya sa aton.
1: Nga aman.
0: Kasi masalaan to siya nga adik bala. Kagbasi bala ko mabunaan pa ng animal yung nga.
1: Abugi na! Kagbasi mabunaan pa siya.
0: Gani!
1: Kagkun magpulit na to, ibilin talang di siya. Mangin pabugat ang nasiya sa Anton.
0: Gani pa! Ati sige-sige ha. Depende sa imo tabugok. Pero nga aton lang tani, wala nga ipabulong to siya antes tamang pauli.
1: Pwede man, kati may kwarta man na siya nga ginpadala. Ha? Ipabulong na lang siya, anay eh. Basi kong ginalitan na siya.
0: Oo, basi gani sobra pa na bala sa sobra, yan ang apangapi.
1: Kape? Ano naman ang kape?
0: Kape! Kape na gusto! Lang panghalit, babayi! Ano pa siya naman ang nalitan?
1: Ati, sa no? Ay, ako,

0: Daddy Bantol?
1: May dala ka nga balita, Jupiter.
0: Oo, may ara agad ah.
1: Parte sa noblay na.
0: Parte sa eleksyon, Daddy.
1: Agali ka. Mayugid ah.
0: Kag nakita ko man si Tito Norbing de Malunhaw. Ato man siya sa kalisingko, Dad. Galibot-libot.
1: At iba, siga kulo kampanya naman siya eh.
0: Balaan mo, Gidad ba?
1: Oo. Kabaluman ko nga daan nga interesado mo na isa sa politika eh.
0: Pero maupdanay ka mo, Dad?
1: Pwede ko man siya updan. Upod kami pangampanya nga duwa, basta iya lang gasto ah.
0: Dumayo, Ginadad?
1: Oo. Kagang kwarta nga gamiton tayo pamakalbuto. Iya kwarta, pero duwa ang ngalan sa sampul balot.
0: Samtang ang kwarta mo, Dad?
1: Ang akon kwarta, iti ako lang yung ngalan sa ara sa sampul balot ko eh.
0: Single bot? Sa dasadya eh, no?

0: pare, kayo to. Isa ni Kalibo kayo ta. Karoon lang si Jirio, tapos ko kaon kayo.
1: Abaw, daw mirakulo man ang imugoy, no?
0: Kayot, wala ko ribla utang si mo, ha?
1: Ay, wala na eh. Kay ti ginpilit na naka nga impason mo eh.
0: Kagkada utang ko, di? Pinakalawig tatlo kadlaw. Kag ego, taka di mabayaran.
1: Tama na nga eksplinasyon, ah. Order na, ah. Kay serbihan ta ka. Anong imo? Ubusan na lang ning isa ka kaon sang isa mo kalibo, ho?
0: Bo, grabe ka man imo, kayot-yot ba?
1: Nga aman.
0: Paano ko na maubos isa lang kakaon, isa kalibo yot?
1: Ay, ubuson mo lang eh. Hindi gani eh. Ang iban, ipakaon mo sa ito.
0: Grabe ka man imo, yayot.
1: Ote, anong imo?
0: Serbi ko pulo nga pisos nga laswa. Kag tunga lang nga kanon. Tapos maulam lang ko piso kay mahulog lang ko na tubig sa hulog-hulog piso.
1: Ay, animal ka! Isa kalibo ang kwarta mo. Amo lang na ang order.
0: Kamilo ka, budget kuya kay... wala kuya gagastos ang mga wala kapuslanan.
1: Abaw, way!
0: Matipid lang ko kay wala kuya nanutangan kung maubusan ko. Kag hindi ka naman yung nga magpautang, de.
1: Abaw, Ate Mayo, sadya-sadya ino.

0: Magdalena.
1: Yes. Burog.
0: Amo na ninyo katabo sa barangay Hulta, pero makaya pagyapon ni Kapitan Hugakom ang magpatulog-tulog lang, no?
1: Oo, ah. Anad na naya si Kapitan.
0: Anad or kabalan ng gidya?
1: Nah.

0: Ayan ba? Tingin ko makasuhan, to sabi sa BBM scholarship, ngayon palapaw, yato blat, yung pangatag isa inablos kag kabataan niya.
1: Ti, amo na pag-amat-amat, taarigay, kay first kagawad. Mapadikit ko to, tapos ikaw, himuon ko nga assistant.
0: Wow! Maayo, gini na nga plano, Magdalena.
1: Amo na ka, hindi ka ganyan magpakulba. Hindi magpanerbiyos, kaya ako yung bala, si mo.
0: Oh, sadya, sadya, you know?

0: 2 minutes na lang. Mapresenta ta ko nito ayon, toto ta ko.
1: Te, ano? Nakulbaan ka?
0: Wala ah. Daw, nagapaisok pagid ko gani.
1: Awa, abi ko gani, nakulbaan ka?
0: Ako ba? Nadokan nga nagapanalaita sa ako na dugo. Si Andres Bonifacio kag sila pulapo.
1: Para naman, nagantar naman ang kuan mo.
0: Eh, wala ka kapatay. Kay Dason, kung magsugid ka, hindi naman kung magpati si mo.
1: Pati ko eh, pati eh. Ikaw na gina.
0: Aw ah, abi ko gani, hindi ka magpati. Kay Dason, kung ikaw naman magsugid, hindi naman kung magpati si mo.
1: Gawin to ka bala eh dyan.
0: Ikaw ya, ready ka na magpresyon sa tunga meg? Nga wala kaya nakulbaan?
1: Wala eh. Kay gapanalay tay sa akon mga ugat ang dugo.
0: Dugo na sino?
1: Dugo sa ang kurokokok ah. Kag amo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pagpresent kag indigin magpakulba. Kag okay lang bisan hindi ko top 1 sa klase, basta hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
0: Ala?
1: Kay ang top 1 bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
0: Sige sa jay, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio.
3: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio. Ang Ethri, nga may visio. Ang visio, nga may Ethri. Ethri Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio. Ang Ethri Bio, nga may visio. Ang visio, nga may D3. Mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo

0: imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
3: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
5: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mom!
19: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
19: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
7: para sa tigasing
19: performance.
7: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
1: happy kalunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey, Vibe! Kalingawang time!
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio!
5: Ang D3Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
3: D3Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio!
5: Ang D3Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DDX 500 ka na!
7: Ang DDX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis
8: mo. DDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na?
8: Mag DDX 500 na!
7: Ang DDX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, firmy lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mighty
3: C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dahil ng ako
3: niya
11: allergy.
3: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Extend Food Superman
17: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman
5: for Man.
3: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: 500. Masalikat. Epektibo.
5: DTX 500.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
5: DTX 500.
7: Masamit ka ba na gina allergy?
5: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
5: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
7: Masalikat.
5: DTX 500.
7: E3 Bio.
5: With Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio,
5: ang D3
7: yung may Physio,
5: ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio,
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio,
7: ang Physio
5: yung may D3.
7: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio,
5: D3 Bio,
7: health news,
5: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio,
5: ang D3
7: yung may BCO,
5: ang BCO
7: yung may D3.
18: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
19: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
18: A masking disease na.
19: Mga kuko nga, hindi maayong
18: kapinakalain. Patuloy lang.
20: Nelfungi.
18: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio.
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio,
7: ang D3
5: yung may Physio,
7: ang Physio
5: yung may D3.
7: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio,
5: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
5: yung may Physio,
7: ang Physio
5: yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
19: Hamot ang bulak.
20: Yes.
19: Luksan. Ha?
20: Bulaklak, ang bulaklak.
22: Sa buhay ay kailangan.
20: Bubo ka ang bulaklak.
19: So sa ang bulaklak.
20: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
18: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
20: D3
5: Bio with Physio.
7: D3 Bio.
23: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon.

0: fages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ipan pang mga wound debris.
1: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 bio no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
0: Kuno mi gidyang D3 bio no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
0: Bago nag-discuss ka kuno nga ang babae flower, ang hardin niro nag-chat. Mm-hmm. Niya sa Webis lang ako na makatong ikapamunyag pa ko sa mga flowers.
1: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bye, Kumso!

0: sa kamananayang aga, syudad ka probinsya sang Iloilo. Rigya Romantal, opdanay makita tub-tub ala una subong hapon sa pagdulong sa mga bintal pandu sa mga balita nga nagaknabot rin sa may syudad ka probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa mga K5 diri sa 180 tanan kung ang barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang siyad siyang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan, sa ato sa pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Sa diman nga bahin sa syudad kag probinsya sang Iloilo, dira sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Biag-Ao, banwa sa Kalinog, sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, mabatian kita dira sa K5 News FM Sara. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live, sa bilog sa Western Visayas, sa bilog sa Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilunggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapaagada, mapakaagahon man, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maayong oras sa inyo tanan-tanan. I-like na kag i-share ang atong sinig pagpangalagad para mas masangkal kag madamog atong sinig nga mga malabutan nga mga impormasyon sa atong sinig mga kababayan ilabigid rin sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sinig nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps mga balita kag public service.
1: 11 Mbps.
0: Dere kita sa adlaw sa ninga Miyerkules, pitsa 30 sa bulan sang Setyembre. Ikalima, kagitapusan na nga Miyerkules, kagitapusan man nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: TGIP, thanks God it's payday. Adlaw subong ni Manuel, Manuel do. Pero ambot lang kung may bilin pa. Basi baho, blasang kwarta na lang bilin na, kaysa sa ning kapura uton sang pagpangabuhi na, kapigado subong sang pagpangabuhi ano? Subong gani ang mga ginikanan nga haluson mapaeskwilang ila kabataan baduga nga bugat naman sa plus anon tungod sining pagsaka sang plete.
1: 11 Mbps.
0: Ilang kayod lang, kayod lang. Importante, may fermitrix o kontaripa ang aton sining nga mga pampasero nga mga salakyan para hindi kita magbinaisay. Kay may nag-trending gani sa social media, ahay kaluoy ng estudyante ho, kay silintang driver, nagsaka na noy ang plete. Bawasin na to, no, insakto, lagi na nga akon sining nga balon. No, kung naging bakal ko ang nabilin sinisakon sa ninga break, di subong ay naging kuidugang sa imo. No, para ni sa mga pigado, mga ka-K5, bisan isa ka piso na pagsaka sang plete para sa ila dako na ininga bagay sa ila matag-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: 11 Mbps.
0: No, ay kamukanutis yun ang subong kapuraton sang pagpangabuhi. No, iban gani sini, nagnabantayan lang yung pangabudlayan sang iban. Kagabi may kaso sang hold up dira sa may barangay Pandak sa may Banwa sang Pavia sa uluunan lang gina boundary na sang barangay Ungka kag barangay Pandak dira sa may area sang C1 Road na no? Sa uluunan lang gina sang Ungka flyover haling ka sa may Ungka flyover pakadto ka dito sa may Hibawan dira din sa may ngalan lang barangay Pandak Pavia. Hindi ko lang taon na ito, mga alas 9, lapit-lapit alas 9 sa gabi, matabo ang ining nasambit sa ninga pagpang-hold up. No, ti ang iryada, labayan, gida mo. No, damo na sa mga salakyan nga naglabay. O galing kayo problema, dra, madulom nga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Kung lang taon na ito, nabi may mga pamalay man, dra, kag may mga subdivision, o galing kayo ang diri sa may left side, no, nga subdivision, ang Hacienda Verde, wipe na isang balay. Diri sa Cinto Verde, may ara, pero ti malayo man mo. No, ti waigro makatalpangod, nga ang ini nasabi siya babae, Sus Mar Yusef, ah, hindi man tamak, dako anak uwa siya. No, kay ti kapon nga adlaw, sa mga nagatrabaho, basta gani inadlaw, before sang sweldo, why na nabilin? Amo na blakong kaysa kapati, ikaw nga, ang inang mga inadlaw, one day before sang sweldo, o kon pila madra kay nadlaw before sang sweldo, ginatawag ina nga pizza di peligro. Ado mga 100 pesos, malang to ang nakuha sa babae. Kagang ilas nga ID, ahay, isa 100 pesos, to ba si kon, ilog budget patubla sa panya punon, o kon pamahaw, subo nga aga, mga K5, si kinuha nila, no, isak gatos ka pesos.
1: 11 Mbps.
0: Nadala tong wallet, sa amon isubong ang kapuraw town, no, sa pagpangabuhi, no, halong-halong kita, kay laban-laban, no, madamo naman isang mga kaso, na ginatawag niya crimes against property. Kinawatay, hold a panay, no, ti just imagine, amo lang to nabilin, nga ginaipit-ipit mo, pasimula gani kung kaysa, basta gani pizza di peligro, no, ang bilin, isa ka gatos ka pesos, igo mag-gwa ang litrato sa kwarta sa isa gatos, base kon, gapanimaho na. Ah, ginawa mo kay ipit-ipit, tapos kwaon lang sang iban.
1: 11 Mbps.
0: Tamo niya tabo, no, sa saning 22 anyos, nga nagatrabaho, no, sa isa dra ka, no na daw hardware o kon na baligyaan sa may banwa sa pabiya. Pero mayara na sang update ang Pavia Municipal Police Station. May apat sila ka mga persons of interest na sa ila paglantaw, no? Ining nasambit sila ng mga suspect, mahimo pilaman ka mga suspect sa pagpang-hold up diri sa may syudad sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni nga nagapakig-angot subong, no? Ang Pavia Municipal Police Station sa aton kapulisan diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:14 sa aton sining pagpangalagad. Base una ta matawgan si Kaki 5 EJ kuno po di subong ang happy sang Dumangas Municipal Police Station mga Kaki 5. No dumduman yun ning kaso sang isa sini katigulang ato bilang stinta anyos nga ginasulod no sa iya sa baligyaan kag ginpatay no sang 26 anyos mga Kaki 5. No, ang natabo ni dira sa may banwa sang Dumangas sa Iloilo. Ang ining biktima amo si Erna Dimput, no, taga Barangay Tabukan, Dumangas. Natabo ining kaso sang tinalikdan sa ning kaagahon sang September 26 o kun kaagahon sa nagligad nga Sabado nga adlaw. Ang natudlo ng suspect si Danilo Bacalso Abiner, 25 anyos. Taga Barangay Lakturan sa may banwa sang Dumangas, Iloilo. Napaskaan na sang kaso, ining suspect ang kaso diri nga ginfile is attempted robbery with homicide. Titingala ta nga ang attempted robbery lang. Ganun why makomiter ang pagpangawat. Kay ti plano siling pagpangawat. Kay tungod ginapatay, no, homicide, no, including homicide. Ti pwede magruma file ang robbery with homicide. Kay usually na kung may mga kaso sa ni, ang gina-file sa kapulisan naton is mas mataas nga kaso. Sa piyak ng linya, makaupo naton ang hepe sa Dumangas Municipal Police Station. Nag-i-update na lang subong kay may hinablo sang kapitan, daw subject naman sang bypass operation, no? Hambal naton illegal nga droga sa may probinsya sang Iloilo, no? Daw white katapusan, no? Daw kaangay ko, daw may tuburan. Oh, di blang tuburan, pariyosang tubig, nabisa nung mukasag-a. No? Magabalik, kag magabalik gyapon ang tubig. Tidaw amo na ang paglaragway ta, no? Ang pagpaanggid ta sang iligal nga duga diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ha, kay nga wala tuo na ang kampanya ang operation batok sa iligal nga duga. Hindi lang wala tuo hasta ganito tubang kag likod dala naman. Apo nga why gakaubos ang iligal nga duga mga Kaki 5? Ti ambot kundi inagalalin ang iligal na druga. Kaya nga, abisan dito sa Quinto Distrito, manghilamos ka dito sa iligal na druga. Kaya nga, kagabi eh, sa may banwa sa istansya, no, may yara naman sa kildakpanto, walok bilog. Ang balor sa iligal na druga nga na-confiscate sa ato mga otoridad, yara sa 3.3 million pesos.
1: 11 Mbps.
0: Tidya si Madjid sa nagligal si Kinadlaw, sa may banwasang balasan, mga sobraman 4 kamilyon. Sa nagligal siya nga may nadlaw, duwaman to kasiparado ng operation, Dobala, San Manto, kag Lucar Lesto, atong nagabalorman sa masubra 5 ka milyon ka pesos. Sus Mario Josep, sumahon mo sa isang semana ang kantidad o kulang balor sa ilgang nga duga na confiscate dito sa may Quinto Distrito na mga yara sa pulo ka milyon ka pesos.
1: 11 Mbps.
0: Just imagine amo ni ka dako ang supply. Tibalaan ta naman na ang law of supply and demand. Amo lang ni nga law no? Nga way makaagi sa Kongreso ta. Anong law of supply and demand? Siyempre, kung madamo ang demand, laban-laban da kong supply eh.
1: 11 Mbps.
0: Ay ang bala itong pagbaligya sa liga ng duga, negosyo mo mo. Ah, negosyo ini, mga K5. Ang kulba mo lang nga, ang kapital mo din, kulba. Ha? Di ko madakpan ka, okay? Eh, just imagine, no, ining mga druga na confiscate, dira lang din sa Quinto Distrito. Why na labot? Iba nanay nga banwa kag distritos, probinsya sa Iloilo. Why lang labot ang mga na-confiscate rin sa may syudad sa Iloilo? Mga halos sa kasimana, pulo ka milyon na balor sa iligal na druga.
1: 11 Mbps.
0: Yan, no, given na nga damo gyapon sa mga drugista. Kaya nga, at yung mga bastante ang supply no, sa iligal na druga. Buot silingon, nami negosyo, damo ang nagapangita.
1: 11 Mbps.
0: Tisubong sa ibanwas ang dumanggas, may hinablos ang kapitan. So, ang managani nga mabudlay matap na ang iligang na duga, ha, kay laban-laban, na may mga koneksyon man sila sa gobyerno ta.
1: 11 Mbps.
0: Nakuntani ang pila naton ka mga ahensya sa gobyerno, mga public officials naton, no, sila niyang kabulig kampanya batok sa iligang na duga. Pero piteksinta siya doon, nagbaliskad. Kaya nga, ah, sila man sa likod sang pagpalaptas ang illegal nga druga.
1: 11 Mbps.
0: Kag amo man diapon, i-check naton kay atong napatay nga Stinta Anyos, no, nga babayi, no, why diapon maisyuhan, no, sang death certificate. Nakibot gani kita, no, sang Sabado pato na tabo ang nasambit sa insidente, why diapon sang death certificate. May mga amo ni gali subong nga patakaran. Kaya nga, ang Dumangas District Hospital hindi mag-issue sang death certificate sa saring kamatayon sang Stinta Anyos tungod mga ka-K5 nga pag-abot sa hospital, no, dead on arrival.
1: 11 Mbps.
0: Kaya mamangkot, diin ta ni makuha sang death certificate mga K5 sa opisina sang DPWH. Sa opisina sang Department of Education tama kuha sa sinasambit sa death certificate. Kaya nga tama ka importante ang death certificate. Amo gani sa termino pa lang death certificate but silingon gapamatuod nga ikaw patay na. Tikon ni why kiti mo death certificate kit amo gid nga tuga kabuhi no? Na balsabar na gani. Why may isuan sang death certificate ano na buhi pa na gyapon.
1: 11 Mbps.
0: Kagang death certificate kinahanglan no sa mga pagproseso da kung ano man ang requirement sa pagpalubong kung may mga kwaon kada nga mga insurance o kung ano man nga imo benepisyo di paano ka makonsider nga patay kay why kaya death certificate.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga linya kobraton ka K5 AJ Cordova.
1: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
0: Sa K5 AJ, sa report, go ahead!
2: Sa K5 Enrico, isa na naman ka-drug by basta direksyon ang ginkasas sa Dumangas Municipal Police Station kag PNP Drug Enforcement Group o kung pindig ka K5 Enrico. Mm-hmm. Kung din ang arestado diri si alias Jan, no, na residente sa barangay Pagdugi, Banwasang Dumangas. Samakon mo ka K5 Rick, kaya namin sinisang niyang pangabuhi. Kaya nga, ang nanay niya sini, maestra, ang nasawa niya, abroad pa.
0: Grabe daw. No? Nanay yung maestra, saway abroad pa. Pero nagabaligya yes. Gapon sa illegal nga druga. Yung laban-laban ba? Siko nag-yop-yop na K5 EJ nga hindi niya masarangan lang pagpangabuhi kag napadala sa iya asawa. Bo silang pamilyado ni yung subject?
2: Yes, duwa siniyang ang bata niya ka K5 Draco, 5 years old, kag 7 years old.
0: Sus, gagmay pa?
2: Sa informasyon ganing nga ginatag sa ka dumanga sa Intel ka K5 Rick nga kagapon pa ini kontani ang ining operasyon. Kaso kay tama katanda ini kay style niya sinigali ka K5 Rick drop off.
0: Ah.
2: Kagapon pag transact ko sa iya ka K5 Rick dalaya pa ini niya sininga 5 years old nga bata nga lalaki. Dagdagi mo ka K5 Rick bin dagdag lang ang illegal nga droga. Kagbag padalagas ang iyang motor layo. So wala na siya ginlagas ang kapulisan naton kay ang ining subject dalaya ang iya nga bata kasi ambal ka tropa basic kuno kon ano pang matabo ang dalaya pang bata
0: correct, no basic kon manging collateral damage ang bata no grabe no illegal nga buluhaton dalon mo pang bata ang style ya kung may mag-order sin ka K5EJ ginabilin lang sa isa sa nika kalugar o kon sa kilid lagid sang dalan.
2: Aga kunay lang sila ka K5 Rick kontaka na through messenger nga
0: area
2: i-drop ko dire ang illegal nga droga.
0: So paano ang pagbayad nay online man?
2: Gcash ka K5 Rick.
0: Oh, pero paano ka magbayad kay kun ako yung mabakal? Hindi ko yung mag-una bayad kay base kon kuno bayad ko tapos wa isang item siya K5EJ paano na sila mag-transaction kay kun ikaw man nagabaligya do ka budlay man nga mahatag tapos why ka man sa may baton lang nga nga kwarta ba si kun lansihan ay magwa black K5EJ?
2: Kada hindi man siya kuno ka K5 Rick maghatag kun hindi niya kilala.
0: Ah, so kilala ya, no, ginatagan niya. Kay ti salig ka man K5EJ mo. Butsiling on way direkta nga baklanay. No hape ti anong tabo subong nga nadakpan gini siya?
2: Di kay ang gingamit ka K5 Rick sa kapulisan naton, account ang dati na niya nga nakatransaksyon ka K5 Enrico.
0: Ah, so abi ya, kwan, kilala ya pamigo ya pagliti mo kay kwan na, pusher buyer na, no? Intel na sang Dumangas Police Station? Hindi na tabo ning kwan ang bypass operation?
2: Sa barangay Pagdugi, banwas ang Dumangas ka K5.
0: So sa bala, sa lugar ya, ged?
2: Saron na lang kabalaya kaya ang area kasi favorite kwan ni do laka sang pamalay kag ara sa may katalamnanan so area do ka nami gid nga drop upan sang kun ano lang a transaksyonan ba illegal nga buluhaton kasi favorite.
0: So ang area da is sementado kon rough road
2: kasi favorite.
0: Rough road no very familiar man kita sa Pagdugi kay ti ang Pagdugi abiya layo niyang nga barangay sa Dumangas kay ti ang Pagdugi ya pakadtong marutak no ibo mo after sang Bangga Bante.
2: Yes, correct kay K5 Rick.
0: Oh, sa ulo unhan na sang
2: malapit na lang ini ang area kung sa din siya na consummate. Malapit na lang sa eskwelahan kay K5 Rick.
0: Ay, okay. So dira ang eskwelahan ara sa tuo ko magpabarutak no ibo kamo. Dira so dira sa nadakpan. So mga pila ang bypass money nga ginggamit ka K5EJ.
2: Sa balor nga 3,000 pesos na baklan ining si alias Jan ka K5 Rick kag dugang pagid nga na recover sa iya ang iya sininga ang pito ang anom sa plastic sachet na ginapason ni illegal nga droga nga nagabalor sang 47,000 pesos kag ang isa ka cellphone kag isa ka Honda Click na motorsiklo akon sa din ginbakal ini sa iyang asawa sa naman sa kay Cup. Punta ni service niya bala sa iya kag bata kag sa nanay nga mag sugatulong sa eskwelahan pero sa lipod sa hibalo sa iyang asawa, ginagamit ng illegal K5 Rick sa pag-duso sa illegal na droga.
0: No, asawa mo to ka, baka-baka sa gwa sa nga pungso, da imo diya, ginatagan ka na motor nga magsursulhay ang imo ubra, na madulong sa bata mo, madulong ka nanay mo, patapos yung gamit mo ni pagbaligya sa illegal na droga ba? Hindi kikuntinto ang bal ni Ma'am Bing's PSG o?
2: Amo ganin na ka K5 Rick, hambal ganin sa trupa natin, kanami isang kabuhi ang nagatulog na siya sa pom, nagsailo pa siya sa karton.
0: Tiba si gusto iya, may ginauriyatan yung mabulubog na ang rihas pagtapos may gwardya ka pang pulis o kung gwardya sang BJMP, basta mo nang gusto yung pagpangabuhi ka K5EJ? Basta mo nang gusto iya, tapos may nagaluto siya, tawgon lang makaon. K5EJ?
2: Base posibilidad mo na ka K5EJ kay... naka-istorya man kita sa iyang kinako niya man. Kaso kaya hindi siya gusto nga video sa nato, no? I-record ng iyang hambal K5 Rick.
0: Okay lang na. Ti, ginako iya nga, nagabaligyag man siya.
2: Yes. Kagara bang ibidin siya sa mga cellphone, sa cellphone nga na-recover ka K5 Rick.
0: Okay nga, kung anong rason na nga nagsulod pa sa illegal nga buluhaton?
2: Ti, sa hambal niya, sugo ko na sa Kaimulon. Kaya mo gani ang kinadlaw gani kami ka K5 Rick.
0: Sugo!
2: Sa hambal sugo paano? Sa Kaimulon, ginadlaw gani kami.
0: Buisit ng Kaimulon, kasugo ay... Budlay mangin amo ng kapigaduhon kay ginasugo ikaw sa iligang bulaton. Ti kon sugo sang kaimulon, kung magbaligya ka nang imang granon ka K5 EJ how? Pamangkot na ako ng mga granon. Kayo swali ka dama, ang sa nadakpan, nga nagbaligya ka, oy, pigadugin. Ti, kay nadakpan ka, ano, nagmanggranon ka? Kasi kaya luyag nga mag, kuwan lang, palagyuhan ang mga responsibilidad. Sa mga yutusulod ka prisuhan kay tulog ka lang to. Pagkatapos, kuwan ka lang to, pukawon ka lang, tapos hindi ka magproblema kay may gwardya ka. K5 EJ?
2: Amo ganina kasi favorite kay base gusto nila amo na ang pangabuhi nga wala nang libog. Ano nga kuan ka lang dai? Kunsi mission ka lang ba?
0: Ah, te kon gluyag mo yung maglagaw ni timok lagaw eh. No, kay ti ara sulod sang prisuan pero sa imo may remorse man ko may paginulson man do part sa kay sa san nga sambit nga subject sa bypass operation.
2: Kung kita maglantaw gani ka kay Fabric, so ara pa siya guro sa senaryo nga base ko nakagamit pa siya kagabi. Ay, doon sa wala lang sa iya ka kay Fabric na.
0: Oo. Daw ay, you know, okay-okay lang. Karoon niya pa na makwan, anong tawag gani siya? Masink-in sa iya. Ay, sinandakpan ako ba? Hindi ko na madulong bata ko kag sinanay ko. Ano man nga dalagan kay isip kung sa bagay, tiwa yung maging butang ang hinulsol sa una mo. tanang inulsol, binutang sa ulihi, K5, EJM, nakik manumdom ikaw, nga bala amurging nga illegal, bala niya mang illegal ni mo, yay! Ayan, hindi man nga sa linyang, ay kukubalo nga illegal ang pagbaligya sa illegal nga duga. Sino man bing may mo, kaw sa mga kaangay, sino nga mga illegal ng bulatan, ay timok kabalo. Galing, kay ti, amur ka ng balaton, okay lang kung hindi ka madakpan. Pero kung madakpan kaw, kay hindi tanan nga adlaw Domingo, no? Kung kaisa may adlaw di malas, katidakpan ka, timanok lang kay 5AJ. Bla?
2: Iba, kore kina ka kay 5AJ.
0: Ti, ang hinablos sa kapitan, nablos man sa barangay Bagdoge?
2: Kay 5AJ?
0: Ang ining nadakpan, hinablos sa barangay kapitan, drama sa barangay Bagdoge man nga kapitan?
2: Yes, hinablos mismo sang barangay kapitan nga sira nagapungko sa subong sa barangay Pagdogi.
0: Paano sila nga nangin hinablos siya magutod ang tatay sa kapitan o kon magutod sa nanay?
2: As in dugo gidya kay Pebre kay magutod ang nanay sang subject kag ining si punong barangay.
0: Ang punong barangay da laki baye.
2: Kay Pebre?
0: Ang utod sa kapitan among Iloy sang suspect sang bypass, yes. Subject sang bypass.
2: Yes, yes.
0: Okay, tiwai mo dilabot yung kapitan, pero importante ba, sa ikon na nalista man sa badak nila Black K5AJ, na monitor man ni kapitan, yung muning ulubrahon sang iya sang hinablos?
2: Amo pa na, kasi K5Break, no, ang ginahulat-hulat natin subong informasyon, no, kay base ko naral sa badak west nila, kaga ini, base kung ginapabayan man ang bala ni Kap, o kung ano sining aksyon ang ginahimo man ni Kap sa K5Break sa iya okay. Sining hinablos.
0: Upon mo na subong si Police Major Kent Lepsia?
2: Sa subong kasi K5Break, hindi kami upod kay medyo nagalain ang kumatsyal ko ni Sir kay nagka-LVM siya kasi K5Break. So,
0: okay.
2: ari ako subong sa balay ni Nanay Erna, no?
0: Oh, sige, dugan na information ka K5AJ, no? Angot sining pagkadakop sa sining amay, no? Nga ang iya Iloy, maestra, ang iya asawa dito sa luwasang pungso, no? OFW. Pero titsugo kuno sang kay Mulon, that's why nga gin nagduso sa illegal nga druga, binasol pang pagka-imol mo sinika K5AJ. Kung sa imol ang gruda mo, pag hindi imol dahi, nakita taga ng iban, mga PWD pa, no? Kapag kita sang taro nga obra, just imagine PWD pa, kita mo kay Sadak kumpol ang TL, pero katrabaho sang normal. Ikaw ang kadakok lawas mo ba taon ka patulog-tulog din mo sa iligang duga tapos ang balumusugo sang kay Mulon? Sige, salamat kay K5BJ.
2: Yes, kung sa imol lang ka K5Break, mas imol kita iya kontra sa iya.
0: Kung gani, nakakuan, may motor nga click. Amo na para sa iya, sugo sang kay Mulon. Taway pa buhi, mangitati mo problema. Take away kay ginag-ulikids kabataan mo, magagmay, pito katuig, kaglimak tuig. Nga nagsulod-sulod, Timo. Daway, di mo ma-realisar kung nung bastam lang sa bataan mo. Sinay ba siya kung mailog ni Sakon sa ulihi? At hindi malayo kay nga ang bata. Yag na dala-dala sa musin nga illegal buluhaton mo. Di ba si conscious ng bata, tay? Ano to ginbilin mo? Tigit ansang bata mo. Wag iti mo naglantaw nga sa pag-deliver. Yan dala mo ang emotion nga bata ang inusinte ka K5EJ. Iti preso na subong idala sa Dumangas to, police station.
2: Yes, ti subong nagapuhunay-hunay to siya ka K5 break sa Dumangas sa police station. Kasi dito, kasi kung gusto ya, kaya ti maburubugnaw na dito. Kaya ang ventilation dito, kanami na mo.
0: May kahit ka pa, may gwardya ah. Kasi mo na gusto ya, no? Hindi ka kagwa, ara ka lang da, may munong ka lang, kayo may gwardya ka. Sige, tawagan talaga nun si Police Major Kent Lepsia, angot sa saring update to sa saring pagpatay sa Stintaan News, nga nagalain ko nung kabata nila, kaya hindi maisuan sang death certificate mga K5. Salamat ka K5 EJ!
2: Sige, K5 Break, ini nga balita ang inadulong ninyo sa Kaluansan D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkasong mag D3 Bayo. Live diri, nagikan sa Banwasang Dumangas. Ako, si K5 EJ Kutuba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat kay kay K5 EJ Kutuba, direkta sa barangay Pagdugi sa Banwasang Dumangas. Another naman nga nadakpan sa pagbaligya sa illegal nga droga. Mayungod to kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Nadeline Chautong, kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Dudoy Altoveros, kay Sir Wilfredo Amuyan Espuelas, na daw kilala kumandya, na? Madamo subuan eh. No, just imagine, bata mo, 5 tuig pa lang kay 7 tuig, tapos asawa mo dito sa luwasang pungso do. Kabaka-baka, gapulaw-pulaw to bilang OFW. Pagkatapos na, ikaw din na, pagkabuhi mo, duloon ka lang, inatagan ka pa sa nga motor. Pagkatapos kami, ito mo pa sa illegal nga buluhaton. Dugang information sa atong pagbalik, pagkatapos, aplika importante nga mapahibalo, paliog, standby.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: VITC,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: News.
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So na.
14: Problem. Magid ako sa akon body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5.
5: K5?
4: News FM.
5: K5.
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: 11 Mbps!
8: Pabalik pa K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
7: 11 Mbps.
8: Nagdo sa atong nga oras alas 11:42 na sa aga. Basikon na arat na si Police Major Kent Albert Lipsia sang dumanggas sa Municipal Police Station para maklaruhan tama na naong nga hindi mag-issue sang death certificate ang dumanggas sa District Hospital. Ano ang makinanglanon nga Doc PM to kaysang unado ay man isang problema no kung mag-issue sang death certificate no sa mga kaso kaangay diri no diri kuno sumong ka problema kay ti napatay ang ining tigulang ato man binuno tubla no sang suspect nga si Danilo Bacalso Abiner. Ang problema kay hindi mag-issue, hindi magperma ang attending physician no dira sa sambit sing hospital no, that's why nga wala matagan sang medical certificate ang kamatayon no ni Erna Dimput.
7: 11 Mbps.
8: Ano makinanglanon pagdiri no nga madokumento mga ka K5? Ano kinanglan nga before sina may yara sang resulta sang autopsy kay isa kuno sa ginalantaw nga hindi magperma kay tiway may baluan kung ano ang ging kamatay sang biktima no? Ano may mga instances sang una may natabo sang una nga ging question nga pag-abot sa ospital sang isa sila kagin patay o kon dead on arrival na no, pag-issue yala in binutay niya sa kamatayon na no, resulta sa kamatayon na muna nga ang iban do hindi na makahatag subong sang death certificate mga kakifay
7: 11 Mbps.
8: Kaya ang bagay naton ang ining death certificate na no, kinanglanon ini na no, sa pag-follow up mo na no, sa emotion nga lubong kagabal naton base kung may mga insurance may mga benepisyo nga makuha ini nga sambit sa nga biktima nga kinanglan i-process kag kinanglan no nga may medical certificate eh. For example kung may mga insurance kun kwaon sini no mabenepisyo ini nga sambit sa biktima kun ikaw ya kinanglan mo ya nga pamatuod nga ti siya ang napatay
7: 11 Mbps.
8: Ang masakit kayo kung kaisa, bantog ka na nga napatay ka, oh. Kung why ka sa medical certificate, no? Kaya ti amo ng requirements, amo na ang mga pagsulunda naton, mga kakifive, no? Hindi ya pun, mahatag ang imo, ginapangayo.
7: 11 Mbps.
8: Daw, alang-alangid, si Police Major Kent Lipsia, basit mapital na ni kakifive, EJ da, no? Kay mamangkot lang kita, no? Kung ano ang kinanglanon dere, kagrapan sa may bayan sa Provincial Capitol kay ti under ang Dumangas District Hospital sa Iloilo Provincial Capitol mo sa pag-manage no, sa hospital management division sa Provincial Capitol para nga ti mapalabuot naman nga mo nilisubong ang patakaran mo no, nga kung na may matabo sa imong malain no, binawian ka sa kabuhi nga pag-abot sa hospital dead on arrival ka hindi kagilayon ma-issuean sang death certificate.
7: 11 Mbps.
8: Sa pamilya, subong nagalalain. Kay wala siya mag-expectar no? Nga hindi siya kakuha sang death certificate mga kakifive. Sa kamatayon, no? Sang iya sa ni nga Iloida, sang ila sa ni nga utod, no? Sa kamatayon ni Erna Dimput, no? Mga kakifive.
7: 11 Mbps.
8: Kagalakip man o ining kaso nga attempted robbery with homicide. Kag isa pagidiri, no, hindi ko na pwede mapaidalom sa drug drug test ang ining suspect. Kaya kung lang tawo natin ang senaryo, no, kag ang ining pagpatay sa saning tigulang, una-una lang tawon ta ang edad, 16 years ang biktima, ining si Erna Dumpit. Or Dimput, no? Erna Dimput ang biktima, 16 anyos. Sa iya pala nga edad, Lantawunta, no? Sa edad mas tintaan nyo, sa nung bakod pa, ne? Ah, siguro ganito, dukoy-dukoy na nilakat, mga K5, ang isa kas tintaan nyo. Pagkatapos nila, no? Nasapuan, ngawain na sang kabuhi, sang iye mata, ininasambit siya nga biktima, nga nagaungot pa ang kutsilyo sa ibabaw sa nga dughan.
7: 11 Mbps.
8: Kon lantawol na naton ang ininga senaryo, no? Duway kaluoy eh. No? Amo na ang bal naton sa mapangidaron ka kalapak ang mas tintaan nyos, no? Daw consolation na na. Ha? Buot silingon, no? Iway mo taga batulis babaw sa kalibutan mo. No? Gahinunod na kita kung sa adlaw pabla. No? Tigulang na kita. Iway kimot na luoy sa mo ng sitwasyon pagkatapos brutal na pagpatay. Just imagine, may nakitaan kami nga litrato, no? Galing kita hindi na pwede mapagwa, no? Nga konsariin, ang kutsilyo naging gamit, typical na kitchen knife, ah. Kita yung ginagamit, no? Nga kutsilyo sa kusina, nga stainless na bla, no? Nga halin sa taliwis, ang punta, no? Amat-amat, nga nagalapad pakadto sa iya sininga apulo, no? Sa iya uluyatan. Just imagine, ang dulot sa kutsilyo naging buno, sa ibabaw sang dughan sang tigulang sumalop labot gid mga K5 lapit sa uyatan o kun ang pulo sang kutsilyo.
7: 11 Mbps.
8: Did just imagine pila ka pulgada may isa na ka ruler o kun na 12 ka pulgada ang nasambit sa ning kwan nga kutsilyo or ano 12 feet ang kalabaon sa kutsilyo. Just imagine kung ang iyasan ni nga pulo, abig, measure lang kitatlo, mga almost yam, ha, ka-inches, ha, nagdulot, ha, tapak, li, foot, madusi, balabag, li, to, ha, stand corrected, inches, mga K5, then just imagine, mga 8 ka-inches, madulot sa lawas ng tigulang, sa amo sila nga edad, mahumok-humok na na, ha, ang tulaan mo na gani, amat-amat, nga gagabok, tungkol ka tigulang ka, tiniya ko lang taon naton, hindi niya normal. Nga buluhaton, sang insakto sa nga paminsaron.
7: 11 Mbps.
8: Basi ang bagay naton, suspect na si Danilo Bacacio Abidengre. Base kon, impluensya man isang illegal nga droga.
7: 11 Mbps.
8: Tini, hindi naton may paidalom abis sa drug test. To, kani mapabaskog pagid, no? Ang aton pag humaom, nga base, no? Naka-yup-yup the time ang ining suspect, mga K5. Basing rason gani sa pagpangawat sa tigulang, base kon na pangita na mo lang na lawas sa wainog bakal.
7: 11 Mbps.
8: Ay subong gani akong rulbaan na ganis mong chimpo, no? Kapigado na sa pagpagabuhi, madata pang iligang na duga, ano may resulta sila?
7: 11 Mbps.
8: Ah, kay delikado, no? Palayo lang. Hindi pamilya yung biktima sina. No? Sining mga durugista. Eh, bagay na natin, hindi niya loglaho. Hindi subong ma-recovery sa iligang duga. No? Doon nagbalik kita sa sanguna. Ito ay makita drug lord na subong. Nagkalamatay na simpo to ni Digong. Nga nga ko lang tawon natin. Daw kaangay nga ang iligang na duga dari. No? Grabe ang demand. Dari sa may syudad ka probinsya sang Iloilo.
7: 11 Mbps.
8: Di masakit nila kung mabiktima ang imo pamilya. Pahilayo lang. No? Sa sining nasambit, sining madurugista. No? Kahit ti, kung kapagita lawas mo, imo kaginesan hindi amo mo. No? Tiyong kaysa, pasalamat ka man, no? Nga ang kabuhi mo hindi dala. Di just imagine, pwede mo lang kawatan ang tigulang. No? Ano gini ang pwersa sa tigulang? Kung maabtan ka sa tigulang kapangawat, no, bisan tiklod mo na gani ko laban-laban, matumba ng tigulang. Pero nga patyon mo pa, no? Gadasok pa ginang kutsilyo. Buot silingon, pwersado. Naging buno, ang inasambit siya nga tigulang.
7: 11 Mbps.
8: Hindi ka kambal na base kung nag-yop-yop man ang inasambit siya nga suspect mga K5. Na mahimo yung kaangay siya nga buluhaton. No, kaya kung kaysa, mga wat kao, pero amo ang bala ton, hindi tanan nga makawat, laing gidman ah. No? Bisan gamay lang may nabilin pa na ang kaluoy ko sa sila sini nga kwan mo nga tagipusuon. Ko isa gani kita ti mo mangawat, ngawat ka sulod sa simbahan, ah, naga sign of cross pa mo. No, busilingon bala yang ginimo ya. No? Tingsa sini nga sambit sini nga biktima,
5: kawatan mo, pwede gini. Makuha mo dyan kwarta, ya. Malakat ikaw. Paano na madala? No, ka makigbato. Ang nasabi ka tigulang, ang edad, stintaan yun. Tapos, may tiksintas. No, hindi pagpahidalo sa drug test. Kaya mabudlay. No, amo ni nga dapat, may buluan ta, para preparar taman. Tinga nga daw, pansagang basi, may mga kilala man yung nasambit nga subject sa may dumanggas na.
7: 11 Mbps.
5: Atong palimang kutanon malang niya. No, kaysa pag-deal sa kaso, sining nasambit sining nga suspect, no, mga kakifay. Kung sa luoy ka, kwa ka lang, no, mga wat ka lang, hindi ka mag, kwa na, patyon mo ang nasambit sining nga biktima. Pero for the sake nga, patyon mo pagtapos ang kutsilyo nga gindasok si babos ang dugan mo, doon masagang doon salop mo hasta ang pulo.
7: 11 Mbps.
5: Kaya ano na, normal pa ng apaminsaron, mga kakifive. Why kat kaluoy? Tinayang nga mga sahi sang buluhaton, at hindi niya normal nga ang dalagan sa paminsaron. Nga, laban-laban, base kung espiritu sa iligang nga duga, kung espiritu pagin sa makulubong ilimino na mo ito, nagkuhan siya, nagduminas sa paminsaron niya.
7: 11 Mbps.
5: Pero lang nga, langit si Police Major Aken Lepcia, pero base mapitan man ni Kakifive EJ Cordova, nga kaya makakontak mga pamilya, no, angot sa ilahi bubunot nga hindi matagan sa medical certificate nga kinanglanon sang pamilya mga kakifive. Amo ni subong ang rule sa aw, kung dead on arrival alin sa krimen, hindi may isuhan sang death certificate. No, tinama subo mas pamilya nga padugay-dugayan mo kay base ang ibans ni, no, ginapadali mo. No, bisan sa pagproseso sa pagpalubong sini kinanglanon medical certificate. Ah, para makmatuod nga ining nga biktima at tiway nagmasakabuhi patay na mga kakifay. Pagbalik na duga ang pagma-report sa aton suning pagpangalagad. Update sa planaton ka mga isyo ka mga balita diri sa K5 News FM Iloilo pagkatapos na sa aton suning Mighty C Network News. Paliog, standby.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My
7: D3 Bio.
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TGX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TGX 500 ka na! TGX 500 may powerful compounds na nagapanubos sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo aramis. TDX 500
11: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
12: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
13: DTX 500 para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
15: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
12: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C.
15: Oh.
12: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
15: Mm.
12: Ano para Sir GP?
11: Hydroxyl radical.
12: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan imong nga panit.
15: Mm.
12: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
15: Mm-hmm.
12: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga no layo ka sa balatian.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: It's Iloilo Supermart APM anniversary sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair

0: marami na ang natulungan at nalunasan ng iCare Capsule at iCare Drops.
1: Hi, ako si Melly, isang housewife. Pagulang pas, panay-gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
4: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. At standard safety protocol para sa mga paaralan bubuin sa Nueva Vizcaya.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
6: Hindi nakatakas sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal ng wanted kaugnay ng kasong malversation of public funds or property. Kinilala ang suspect na si alias Boss Fad, dating PNP-CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan, Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto kahapon sa Abocay Basa Terminal sa Tacloban City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang nasabing warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may piyansang nagkakahalaga ng 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, na-dismiss si Boss Fad sa serbisyo noong taong 2007. Para sa MyTC Network News, ito si K5 at Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Samantala, depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Grace Belostrino.
7: Isinasagawa pa rin ang depopulation sa mga natitirang baboy sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan bilang bahagi ng mga pinalakas na containment measure laban sa banta at pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office kasama ang Provincial Agriculturalist Office at Municipal Agriculture ang 3 araw na operasyon na nagsimula noong September 28 at nakatakdang magwakas ngayong September 30. Direkta na nakipag-ugnayan ng provincial teams sa lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga apektadong swine raisers para sa pagsasakatuparan nito. Ayon sa ProVet, layunin ng disease control effort na ito na maiwasan ng lalong pagkalat ng ASF at mapangalagaan ang kabuuang hog industry pati na ang kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging cooperative at mahigpit na sumunod sa mga biosecurity at disease control protocol. Ako si K5 Grace Belos Trino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.

0: Philippine Standard Safety Protocol para sa mga paaralan na bubuuin sa Nueva Vizcaya. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Dan Chavez.
1: Babalang kasi ng isang standardized response protocol upang palakasin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro laban sa mga insidente ng pamamaril at iba pang banta ng karasan sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. Inaprubahan ang paglikha ng isang technical working group para sa proyektong ito sa naganap na ikatlong quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Maguguna sa pagbalangkas ng manual ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya, kabilang ang Schools Division Office, Department of Interior and Local Government, Nueva Vizcaya Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Jail. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magsisilbing gabay ang bubuing manual para sa mga opisyal ng paaralan at mga awtoridad sa mabilis at tamang pagtugon sakaling magkaroon ng mga insidente ng active shooting at iba pang uri ng karasan sa loob ng mga pasilidad ng edukasyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: Gayun din ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtica, ninakawa suspect ang 22-anyos na notorious. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
2: Nahaharap sa kasong robbery ang 22-anyos na notorious at suspect sa pagnanakaw ng ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building ng University of Antique Hamtica Campus noong September 23, 2026. Sa panayam ng K5 News FM sa Hamtica MPS, sinabi nitong tinangay ng suspect ang isang grass cutter, Honda 4-stroke cutter, gear o molya at isang sako ng tackled wire. Dagdag pa na nakapasok ang suspect sa laboratory building matapos tanggalin ang 5 layer ng jealousy window na siya rin ginamit nitong daanan palabas habang bit-bit ang maninakaw na kagamitan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng suspect ang molya at isang sako ng tackled wire, samantala na-recover naman ang grass cutter at Honda 4-stroke cutter matapos itong matagpuan sa gilid ng lumang male dormitory ng paralan. Nabatid na batay sa record ng Hamtica MPS, 2 hanggang 3 linggo pa lamang mula ng makalayan suspect mula sa kulungan dahil sa kapareho din na kaso. Nananawagan naman ang mga kapulisan sa mga may-ari ng mga junk shop o scrap yard na kung may magtangkang magbenta sa kanila ng mga kagamitan katulad ng mga ninakaw ay agad na makipag-ugnayan sa Hamtica MPS. Para sa Mighty C Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 27 taong gulang na babae hinolda pa sa lalawigan ng Iloilo. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Biktima di umano ng hold-up incident ang 27 taong gulang na babae sa barangay Pandak Pavia, Iloilo pasado las 8 ng gabi Setyembre 29. Ayon pa kay alias Bongbong, saksi sa nasabing insidente mula sa ungka flyover sa nasabing bayan ng biktima at naglalakad pa uwi sa kanyang boarding house sa nasabing barangay. Habang nasa sidewalk, may nakaupo na lalaki at unti-unti ring lumapit ang iba pang mga sospek kung saan isa sa kanila ang tumutok sa kanya ng patalim. Agad na tumakas ang mga sospek sa madilim na bahagi ng Hacienda Verde matapos makuha ang bag ng biktima na may lamang wallet, passport at cellphone. Napag-alamang madilim sa lugar kung saan nangyari ang insidente at walang CCTV. Sa ngayon, meron ng 4 na mga persons of interest ang mga otoridad. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Samantala, 2026 Regional Science Technology and Innovation Week sisimulan bukas sa Aklana. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manu.
4: Sisimulan bukas Oktubre 1 sa Aklan ang tatlong araw na 2026 Regional Science Technology and Innovation Week or RSTIW ng Department of Science and Technology or DOST Region 6. Gaganapin ang aktibidad sa ABL Sports Complex kung saan itatampok ang mga makabagong teknolohiya teknolohiya, lokal na imbensyon at iba't ibang gawaing pang-agham na naglalayong magsulong ng inobasyon sa Western Visayas. Handa na rin ang pasilidad para sa mga exhibitors, mag-aaral at bisitang dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang patuloy ang mga huling paghahanda o pangmatiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok. Inaanyayahan naman ang mga Aklano na makibahagi at saksihan ang mga aktibidad na magbibigay diin sa kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmanyo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
0: 900 million peso sa hemodialysis center sa NOPH bukas na libre para sa mga pasyente. Kabo ang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
5: Bukas na ang bagong 100 million hemodialysis center sa Negros Oriental Provincial Hospital at nag-alok ito ng libreng serbisyo ng dialysis para sa mga pasyente. Pinangunahan ni Governor Chaco Serebria ang seremonya ng pagbasbas at pagputo ng ribbon kahapon ng umaga bago pa man tumanggap ang pasilidad ng mga unang pasyente nito. Iprihayag ni Serebria ang kanyang kagalakan sa pagtatapos ng proyektong matagal na hinihintay na isa sa kanyang mga pangunahing proyekto. Sa kasalukuyan, meron 12 dialysis machine ang center bilang na inaasahang tataas sa 25 sa sunod na buwan, habang may mga plano rin maglagay na karagdagan 25 machine sa kalawang palapag sa susunod na taon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 1.08 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa patient transport vehicle. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 1.08 million halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang patient transport vehicle. Madaling araw nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Lanao del Norte Police Provincial Office sa Barangay Banzarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte. Pinahinto nila ang isang puti at pulang van na may markang patient transport vehicle. Sa bintana pa lang makikita na ang mga kahon ng smuggled cigarettes. Ang driver ay kinilalang si alias Muhammad, 31 anyos, kasamang 19 anyos na si Yasser, pariyong residente ng Sultan Naga, Dimapuro. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na hiniram ng driver ang sasakyan mula sa kamag-anak na nagtatrabaho sa LG ng Sultan Naga, Dimapuro, umano'y para maghatid ng pasyente. Ngunit sa halip, smuggled cigarettes ang laman ng sasakyan. Yan, mananatiling naka-alerto ang lahat ng checkpoints sa Northern Mindanao laban sa anumang krimen o illegal na aktibidad.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: At balita mula Kapi sa mga baril at droga na recover sa operasyon ng pulisya. Kabo ang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
8: Arestado sa magkaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Kapi, ang dalawang sospek matapos makuha ng mga baril at ilegal na droga. Unang nahuli sa pinatupad na search warrant noong tanghali ng September 29, ang sospek na si alias Bambi sa Barangay San Ramon Pilar Capiz, na recover sa loob ng bahay ng sospek ang isang caliber 38 revolver, mga balat, siyam na sachet ng droga na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Nahuli rin sa search warrant operation nitong umaga ng September 30 ang sospek na si alias Alexis sa Barangay Pundol President Rojas, na recover naman sa loob ng tahanan nito ang isa pang caliber 38 revolver, pitong sachet ng pinaniniwalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nakapit na mga sospek at nakatakdang sampahan ng kaukulang mga kaso.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: ITC Network News.
10: ITC Network News.
0: Mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, sinimulan na ng Malaysia ang pagpapawi sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar batay sa kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng Malaysia at Myanmar military ruler. Unang dumating sa Malaysia ang 3 barko ng Myanmar Navy na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa bansa, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ng UN Refugee Agency na suriin ang mga returnees matapos silang ikulong. Ipinaliwanag naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan silang makipagsundo o makipagkasundo dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa naturang bansa.
9: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuo ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
9: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may kumso.
9: 11 Mbps.
11: Pabalik pa K5 sa aton siling pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
9: 11 Mbps.
11: Standby ka mo kay ang nang hold up dito sa 27 anyos no nga babae sa may barangay Pandak Pavia na rescue na no ang mga suspek mga minor di edad. Alas 12:16 sa aton siya pagpangalagad sa piyak nga linya makaupo nato ng hepe sang Dumangas sa Municipal Police Station si Police Major Ken Albert Lipsha. No, bilang update ni sa saning ginpatay nga si Erna Dimpot. Kaya sa subong, ga problema ang pamilya kay hindi mag-issue ang Dumangas District Hospital sang death certificate. Police Major Ken Albert Lipsha mayung udto upod mo karon si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
12: Hello K5 Enrico, kamusta sa aton taga mayong aga?
11: Salamat gid sir sa ning tiempo ginatag sa K5 News FM Iloilo. Anyway, nakapalapit ang pamilya sa inyo sir angot sa death certificate sang ila sin nga himata ining si Erna Dimpot nga away pa subong ma-release abi ko mapirmahan.
12: Well, I'd like to dispel that sir no. Na-file ta ang kaso meaning technically the all the prerequisite documents
11: kompleto.
12: So terms with the death certificate napasa na tonto sir.
11: Ah, okay. So may death certificate na, sir?
12: Yes, sir.
11: Okay. Kay amo ni nakalabot, abi sa information, nga domidyo ang pamilya, abi, galaing kayo ay ma-issuehan sang death certificate. Pero may amo iba nga concern, sir, nga nakalabot sa ima opisina?
12: Well, pertaining to the signature ata na, sir, eh, kung sino ang mapirma.
11: Oo.
12: I think it's between the health na, kung anong ilang mga memorandum pertaining to protocols dira kay CPNP sa criminal aspect siya eh.
11: Okay, pero at least amo na to nakaluhan na to nga perma. Anyway sir, isa pa gid sa mga istoryahan na ang ipaidalom sa drug test ining suspect sir.
12: Well, ang submission kasi sir sa pag drug test ang isa ka detained person still needs a waiver on their part. So
11: okay.
12: With the presence of their counsel para magperma sang waiver.
11: Okay. So dito, why magpasugot ang inang sambit sa nga suspect nga magpaidalom sa drug test kasi right naman na Police Major Lepshay.
12: Yes sir, as a context and review sir no, kay syempre halin ini sa trial man kay may case siyang robbery before.
11: Ah okay.
12: Well educated siya on his rights bala.
11: Ang kaso sir nga robbery sa saan unya natabo sir?
12: I'm not particular with the date sir no, but I think it's way back mga 5 years ago pa.
11: Oh, okay. So dira man sa Dumangas na tabo?
12: Yes sir.
11: Oh, pero kumusta ang kaso? Sir, na serbisyuhan niya ni sa prisuan o kon the time naka-bail siya kag anong dalagan sang kaso? Yara pa o kon na dismiss na?
12: Well, presumably sir naka-bail siya kay it is his rights kag since hindi man reclusion perpetua ang robbery. Ari siya subong provisionally nakagwa.
11: Okay, so ang kaso ta is ginfile is attempted robbery with homicide.
12: Yes sir. Gambal abing iban kay murder daw or
11: pero with homicide
12: terminology.
11: Oo.
12: There is no murder with homicide.
11: Homicide, correct.
12: Isa lang ang dapat ang mag-prosper.
11: Kay kwan
12: eh, it's the primary intent. So primary intent was to rob.
11: Mm-hmm. Pero ano sir, attempted robbery with homicide o kung robbery with homicide kay file tanga kaso?
12: Naging attempted siya sir no, although nakasulod siya with forcible entry.
11: Oh.
12: Ang naging clarification kasi if robbery siya is kung may nadula. So since gin clear sa family nga why man daw sa may nadula, intact ang tanan.
11: Okay.
12: So naging attempted siya.
11: Oh, so hindi ta mapile ang robbery with homicide sa ni Police Major Lepsa?
12: Yes sir, attempted robbery siya sir kay wala sang valuables nga nadula, cellphone, wala sa may nadula, wallet.
11: Okay, pero ining
12: one man siya, sir, in its maximum, reclusion perpetua man siya.
11: Pero it's available kung attempted robbery with homicide?
12: Depende sa counsel niya, sir, on how they do their motion.
11: Oo.
12: Wisdom naman sa aton niya counsel, maging sub-judice naman kita.
11: Okay, okay. Kung magambal kita ng robbery with homicide, sir, we all know daw it's a complex dako nga kaso, kag do sa akong paghibalo, it's a non-bailable offense, eh.
12: Yes sir, supposedly kay special complex crime siya.
11: Oo.
12: So yes, supposedly hindi siya available.
11: Pero subong sir ining suspect naton na na-turn over na naton sa proper authorities naton sa BJMP naton.
12: Kinanlan pa na i-commitment order sir no. So ang ma-issue siya na is ang ating honorable courts.
11: Okay, so far why pa nagpabilin subong sa custody sang Dumangas Police Station?
12: Yes sir, Arisha De Kaga, he is well naman, ga-corporate na sa aton.
11: Oo. Pero ano sir, daw guardyado man aton kay base bilang pamilya sang sining biktima, base kun madumot mula sir.
12: Yes sir, tupaday man lang kami dere and acquaintances man sa aton nga personnel, ang aton nga family dere.
11: Mm-hmm.
12: I think we have to respect the rule of law kag ang mga processes naton sa government.
11: Okay. Sir, kwan ko lang, i-add ko lang pamangkot, may nakalabot sa amin information. Daw may mga changes subong sa mga chief of police sa makabanwana natun kag daw isa ikaw sa mga mapiktuhan sa ni Police Major Lepsa.
12: Well, sir, as part of the competencies sa atong organization sa PNP, we fully submit kung ano man ang decision kag wisdom sa atong higher office.
11: Pero may order na, sir.
12: As far as I know, sir, nothing was published. Nothing is published. So,
11: okay. Pero may mga information, pero ay pagin sang official abi nga order from the higher command.
12: Yes, sir. A paper remains na non-executory until it is published.
11: Yes, sir. Pero subong, sir, mga pila na kita katuig na nagpangalagad sa may bahin sang Dumangas sa town naton?
12: Well, quantitatively, sir, no, we will be rendering an accrued amount of 2 years.
11: Mm-hmm.
12: Comes October 10.
11: Ate, may legacy yaman si Police Major Ken Albert Lepsa ang inbilin na sa Dumangas in case imang makasailo. With this information, kag sa time Police Major Lepsa, salamat kiga. Kag naliwat tama yung udto. God bless kid, sir.
12: God bless, sir. Kag salamat kid, sir, sa time.
11: Thank you. 11 Mbps. So dito naklaruhan na. No? Na-file ang kaso, no? Mayara sa death certificate. Siguro ti na-hitso man ang tanan-tanan. No? Kaya ti concern na ito ni kung hindi ma-issuan sang death certificate. Ang problema ko sabi, mapirma na mo no? Ang attending physician. Dati dapat kung sino ang present the time sang gidala sa hospital ang biktima, yan mo na mapirma. No? Kung anong ging kamatay sini mga kakifan. Kaya of course, may mga monitoring kita angot sa saring mga reshuffling sa pila ka makabanwanan sa may probinsya sang Iloilo. Pero si Police Major Lepsa on his part, no? May ara nagbansang information pero ti amo nambal nila samtang wa ay pagibla sang order o kon makabig na ton nga makitaan nga physical, no? Nga mo yatan mo gilang order mo. Hindi ka pa na masiling na ton nga masaylo na gid man mga ka-K5, no? Kaya on the part niya sa nga PNP, pwede galing may order ka mo. Pagkasunod adlaw, balik kasi imo sing assignment. 11 Mbps. Damo na sa mga nagkalabo nga makaangay sina mga ka-K5. alas 12:24 sa atong suring nga pagpangalagad. May adayag nga udto dira sa Dikamay Kalanaan kay Tita Rina Mapa kay Manang Veronica da. Nagalanog kita da no sa ila nga speaker. Sa mga kabataan, Tita Rina da, may adayag nga udto kasi mga customer nila. Mayo ayo lang nga pagtimo-timo ah. No, kita yabaw after pa programa ka timo. Available gida ang Detex Coffee Mix kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal Lapu. 11 Mbps. Pagbalik ta, i-check na tong report ya K5 Karen Barilla. Standby ka mo kay na rescue na to. Ang ining man nag-hold up sa 27 anyos tumlang babae, na no, sa may barangay Pandak Pavia. Basta matingala ka mo nga ang termino rescue. No? Hindi arestado aw, hindi nakupaw. No? Dumay pinilian. Hindi, kay bisabi man sa kasunguan, mga minor di edad, limang suspect ne. No? Tilang tawabla, minor di edad pa lang. Amo na nahimo nila nga mga krimen. Di alas 8, do imidya pasado. Manog alas 9 na, ang mga ining mga minor di edad, why sa ilas ng puluyan? No? Di ginikanan, last di ini. Why ni nagpangita ang ilas ng ginikanan? No, sa una pa salamat kita, medyo stricto ginikanan ta. Kaya nga, asang unang chimpo, pag-abot na sa ala, size ka si Edmond, kung waay kapatos balay mo, sus, dumapatay na pangita ang ginikanan mo, kundiin ka na. 11 Mbps. Asang una chimpo, pag-ala size, ara, tanan, ang mamiyembro sa pamilya sa sulod sang balay. Kaya kung waay timo pag-abot, laban naman sugata si mo, barakal. Kung hindi barakol, ang lokit sa hita. Amo na sang una. Tiyari, yung manong klasoy, bin sa gabi, no? Ining magginikanan sa minor di edad, di na niya. Amo na pamangkot na ito, no? Nga galagaw ni nga disuras ng sang kagabi, yung alas noy, bin sa gabi. Kagini man nagkaldakpan, nga mga minor di edad, taga distrito sang haro. 11 Mbps. Hindi man taga didtogid, no? Sa may barangay, Pandak Pavia. Ang ining nasambit sa ni nga mga nagkaldakpan o kon na rescue mga ka-K5. Amo nang termino naton na rescue. Kanami pamatian pero klawais ang ila sa niya ginhimo. Kaya lang taon tali ka mong pila ng mga edad sa ning mga minor di edad. Kon bala may discernment sa ila sa nga bahin nga ang ila ginhimo no? Kahibalo sila mga ka-K5. 11 Mbps. Dumdumanyo na tabo dito sa may Banga National High School. Atong kamatayon sang tatlo tanan including natong shooter. Abi nyo matapos ang nasambit sa ni nga insidente, damo na na-record ang atos yung kapulisan sa mga pagpamahog. No, kung kaisabla kung anong mga nagalupok na balita, no, ga-trending, ginasakyan man sa nga iban. Ambot ko ano, kakulang sang recognition, no? Kakulang sang pagpalangga sa ila sa pamilya, no? Siling mga kabataan nga nagahimo sa mga kaangay sa nga buluaton mga K5, no? Ano pinabayaan sa ginikanan nila nga why sang kahadlok o kung why sang tawag sa nga pagpalangga sa isig kapariho mga ka-K5. Amo na ambal naton pagmold, no? Sang isa sa kabata nagaumpisa, no? Sa aton sining panimalay dira ya pagbuot matubuan buot ang isa sa kabata kun an makit-an ya kapag sinalayo sa sulod sang balay amo na yang madalaya mo no tikon kit-an mo sulod sa panimalay way makamuga bilog nuhalay lonsay la kamuga singgitalay no ang iloy kag ang ilo ang tatay pian may man gaaway kano makita naton abi no nga maayo sining pamatasan kaglalantawon sa isa sa nikabata. Kaya mo nambal nila, ang pagkakamali ng matanda ay ang pagkamali ay nagiging tama pag ito ay ginagawa ng mas matanda. Sa mata ng bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kung ito ay ginagawa ng mas matanda. But sa lingon, kung makitaan sang bata, noong ginimot sulod sang balay, nga sala ina pero kitaan niya sa ila sa nga mga katigulangan mga gulang sila at matanom na ma-inculcate sa paminsaron sang bata no, nga ang ginahimo sa tigulang sang magulang sa ila insakto, mga kipay. 11 Mbps. Diba, suspect list magpang-hold up. Tapos may nga barangay Pandak Pabia, mga minor di edad. Ha? Alas 9 gabiara, pasalaya sa guwa. 11 Mbps. Di nang iloy nila, bisis trabaho, pinabayaan nila, wala pinangita na. Ha? Kag, basta iloy ka gani, ha? I-monitor ang bata mo kung sino man ilas ng abyan. Ha? Kaya nga, ha? Basi kung mangin bad influence, no? Ang ilabyan sa emotion nga bata. 11 Mbps. Nagbabudlays na kung maisog pang bata sa ginikanan. Hindi mo na masaway-saway eh. No? Hindi mo kita ngang bata, isog pa sa ginikanan. Daw siya pa yung nangin iloy kag amay. Ikaw yung ginikanan daw at imong skalag. Ilang tawa ko nung palabuton. Was damlag sa mga kabataan. Bantayan dugas sa mga information sa sa pagbalik pagkatapos sa ang pila kamaiportanteng mapaybalo, paliog, standby.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Mas tatilo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mahigo bala ang imo dugo,
15: DTX 500
14: masamig ka bala ang gina-allergy,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500
14: masaligan.
15: DTX 500
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix
17: mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subo aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
19: Good news!
20: Good news!
19: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sa sakit.
21: TC.
17: Babaka sa mga butika.
19: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 Probiotics.
1: nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Kapano ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika. Premium nationwide.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
29: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasing!
32: Tigalapa!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
33: Ang extend!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca
33: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
32: para sa tigasing performance.
33: Extend Food Supplement for Men.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
5: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masalikan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO. Yung
5: may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio with PCO.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na.
11: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
11: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
11: Garantisado.
5: Epektibo.
11: Aramis
5: mo. DTX 500.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhan.
11: Masi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
5: Garantisado.
11: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: So, 11 Mbps.
19: Pabalik ba K5 sa aton sing pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
18: 11 Mbps.
19: Alas 12:43 na sa udto. Kaigma ng tanan. Do ako lang ruway kaigma ta. Mayong udto kay Ma'am Luna Mundido, no? Kag kay Ma'am Ana Marie Bilaong, kay Sir Roy Paz, kay Ma'am Regina Gumakel, kag kay Sir Nonito Sumbong. No, dili kag padalas day Ma'am Luna Mundido sang ilas nga greeting. So sa K5 News FM Iloilo. O sabing inatamdan ko day ang K5 News FM Iloilo 88.7 nga page namo. Kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Wilfredo Amuyan Espuelas, no? Kag Subuman, no? Kay Sir Edgar Barbadon, dira sa may barangay Kabagyaw, sa may Banwa sang Kalinog, kay Mark Vincent Tavier, kag sumama kay Ma'am Laura Subagaysay, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Erlina Telarmagulis, may daigin nga Udwa, kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Jomar Kib Rabbit, no? Kag igma man sumong si Ma'am Laura Subagaysay. Ako lang, Ma'am, ang ulihing at timo. Alas 12.44 sa atos rin nga pagpangalagad. Sa mga tinion, iga-chair atong report ni K5 Elmer Sable, may development kita angot sa sering hold-up incident nga tabo sa may barangay Pandak sa may Banuasang Pavia. Manog alas 9 binatok gabi. Galakat-lakat man ang ining biktima, no? Kati papuli sa balay nila. Siguro sulod siyang ulo, sinaay salamat kay buwas nga adlaw sweldo na. No? Ang nakuha malang sang mga sospekto, ang wallet nga may unod ng mga ID card, subong man, 100 pesos. Kaya mong ganyan ang balnaton, no? Pizza de peligro, ginawa ka pa igo-igo sa kwarta, kaya mong nakuha isang gatos ka pesos. Pero sa operation na rescue ining mga suspect, no? Lunsay ni mga minor di edad, para sa dugas ng report, upod kay Kaki 5 Elmer Sable. Okay, dalang kay sa tunga ikaw, hindi ka magpahigat. Dapat sa tanan nga butang, ara ka sa sentro para mangin center of attraction. Kaya kung ano kay nagpahigat si Kaki 5 Elmer, mo nakaswabi sa imo. Kumusta na? Ano na rescue ining apat ka mga minor di edad ng tulo suspect sa pag-hold up sa Kaki 5 Elmer?
0: Kaka-K5 Rick, kagina sang aga sa aton nga pag-interview sa Pavia Municipal Police Station. Siling nilan, siling sang aton nga hepe, suno kay Alabe, mayara sang apat ka mga persona o kon person of interest ang Pavia Municipal Police Station sa natabo nga robbery kagabi sa barangay Pandak, Pavia, pasado alas 8 sang gabi sa Tiyembre 29. Kag sa aton nyo, nga interview kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ang mga POI ang may mga kaso man sa pagpang-hold up sa syudad sang Iloilo, partikular diri sa distrito sang Haro, ka K5 Rick.
19: No.
0: Kaga posible ang ilang grupo ang nang biktima sa nagligad sa barangay Sambag, Haro, kagkagabi, kadungan sa barangay Pandak sa Pavia.
19: Subot silingon nga may mga kwana na-identify ng adaan sang Pavia Municipal Police Station ining mga suspect kahit may mga kaso sa sang una diri sa may syudad.
0: Yes, ka K5 Rick, no, sa ilang pag-review o kung sa ilang mga record na kuhaan o kung nakitaan nga may mga kaso na ininganaan ang apat nga ni. Sa dira pala naan ka K5 Rick, mabalaan na o kung mas mapahulas pa ang ilang hot pursuit nga paghimo, kundi dasig na langgid nga makitaan ang aton nga mga suspect ka K5 Rick.
19: Okay.
0: Kago so, suno pa dira kay Alabe, no, kagina, sa ilang nga pag ano 27 anyos ang isa ka sales lady kag sa aton nga paglibot kina sa patron no malayo ini ang ginalakat ya kada gabi.
19: Wow.
0: Tisuno sa iya routine lang man ni sa iya pero ang dala noon bala tama kahawan tama kadulom kag wala gid CCTV sa palibot ka K5 Rick.
19: Okay, may mga pamalay da although nga ara sa uluunhan kag may mga subdivision da pero ang subdivision sa may Hacienda Verde, wipe na sa pamalay, no? At pagkatapos, sa piyaks na isi Centro Verde, damo ang pamalay, pero kung galakat-lakat, kada ti sinuman man sa pack abi sa imo, although ati, amo na nga oras, damo pagyapon, da nagalabay sa may C1 Road, sa ni K5 Elmer mo.
0: Yes, K5 Rick, no? Kag sinilanggeda, nga hapon, tak na alas 12, o kung pagkatapos ng igma, nakabaton kita, sang balita nga nadakpan na, ang tatlo, ka mga minor de edad, nga nag... pang-hold up sa 27 anyos nga babae nga ini, kag ara man, ang isa is at large pa sa gihapon, kag padayon pa nga ginapanigap sa kapulisan kag K5 Rick.
19: Subod sa lungon sa apat, tatlo na subong ang ara sa otoridad na to, no? Sa ila custody sa kag K5 Elmer.
0: Yes, kag K5 Rick, tatlo na dira ang na-rescue, kag isa pa subong ang at large, kag ginapanigap pa sa gihapon sa kapulisan kag K5 Rick.
19: I-check talaga na yung mga edad, kay depende ni sa discernment kon na sa edad nila nga pwede mapaskaan sa nagkakigo nga kaso at ilaban-laban kaso ni nga robbery. Kag of course ang nakuha sa saning nasambit sa ninga nga biktima ko na recover pa tigwalin kay 100 pesos tong kwarta sa biktima. Just imagine ka sakripisyo, no? Ang ining nga biktima ginalakat sa nga pilas ni ka metros halinda sa may area sa nga Aungka flyover pagkadto sa may area sa nga barangay Pandak Pabiyadres sa may C1 road pagkatapos na uldapon mo lang na huwag ganit nagsakay ay base kung kulang man sa kwarta kagaburo budget sa ni kaki 5 Elmer
0: kaki 5 Rick na ibaluan man naton nga nakuha sa 27 anyos amo ang 100 pesos araw-araw man ta sa 100 pesos kaki 5 Rick
19: oo, pero pero para sa iba niya, 100 pesos na ko niya kay 5 Elmer mo.
0: Yes, kay 5 Rick.
19: Ashin mala nakuha nila. Pero kung ikaw nakuhaan, kaga mo lang kwarta mo, kung isa pangin matya mo niya kay 5 Elmer.
0: Yes, kay 5 Rick. No? Kag siguro, ang binis ang mga suspect na ton, dako ang ilang makuha. Pero kay ti, amo lang na ang unod sang isa ka aton nga biktima.
19: Oh.
0: Kag pila ka mga cards, kag wala pa mabalaan kung may mga unod man tong ang cards o kung after sa natabong insidente na panglakya na bala ini dayon ang ini nga mga account niya sa cards, kag amo mismo ang iyang cellphone kag K5 Rick.
19: Okay. Sige, i-check lang nato ang planning edad sa mga nagkaldakpan kag kung wala pwede mapaskaan sa nagkakaigo ang kaso ka K5 Elmer. Salamat, Gid!
0: Salamat ka K5 Rick. Mga ka K5, bantayan naton ang dugang ng mga detalye. Humalin kay Police Major Bonifacio Alabi Jr. angot sa robbery nga pagpang-hold up sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Sa mga ka K5 naton nga may diabetes, magtumar sa DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DDX 500 may mabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Inisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: 11 Mbps.
19: Salamat kay ka K5 Elmer Sable. Bantayan dugas sa information karon sa pagpangalagad sa programa El Castigador mga ka K5. Kay Ma'am Beth Daliliaw ay paman ka igma si Ma'am Beth kay Sir Arturo sa bahay barangay Maspasan sa may Kalinog. May ginamonitor subong ang pag-asa nga LPA o kung low pressure area sa Gua, no? Sang isa sa ni ka-kwan sa ato siya pungsod. Pero na-develop na sa isa sa ni ka-tropical depression, no? Ang ining nasambit sa ni nga LPA. No? Kay gina-check lang naton kung na may mo magasulod ni sa par naton pero kung natawa naton direction no? Daw slim o kung slight na no? Magasulod no? Sa aton Singapore ining nasambit sa ning low pressure area magluwasagid kung na magbago ang iya sa nga direction no? Manaog ang iya sa ning nga direction sa nga tropical depression laban-laban makasulod sa aton Singapore kung makasulod gin man at hindi dito man sa ibabawa no? Pasalamat kita mga K5 na ako magsulod gid man dito sa borderline borderline na sa aton sa ninga nga par ini nasambit nga tropical depression mga ka K5 pero subong niya ang apekto sa aton diri pila ka porsyon sa Visayas amo ang inter tropical convergence zone amo ning naga apekto sa pila sa lugar diri sa may Visayas nga makatuga sa mga pagtupa sang ulan mga ka K5
18: 11 Mbps.
19: Ang iba sa mga balita, ka mga impormasyon sa iba sa mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Pabasko gunta ito sa immune system, mag-inom kita sa kombinasyon sa The Power Trio. Isang klinika, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag sumuman sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Para bangin mahamis, maputi ang panit, batok sa mga skin diseases, huwag isang punggol, huwag isang alap-at, huwag isang arikes, gamit kita DTX sa Beauty Soap. Kahit para mutamot kita, iwas bao balas, iwas bao bayabas, gamit kita Klinika Deo Fresh. Hindi tayo matikalidahan ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa butika, pharmacy sa inyong lugar, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag mabakal man sa mga klinika outlet, mga ka-K5. Diri sa may syudad, sa Dalan I. Lopez, sa tupad sa nga St. Roberts International College, sa may Banwa sa Miyagaw, sa Barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure, sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, sa Kalinog, sa Coastmart Kalinog, kag sa may Banwa sa Sara, dira sa RGM Building, Barangay Apulista, dira sa may Banwa sang Sara. Sang lan na lang sa bilog sing puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sing president kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sing assistant vice president kag K5 Ray Espea Umalain. sa amo sina station manager kaki 5 Warren French, ako may inyong lagad ang inyong kaki 5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 500. Epektibong suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotin. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
4: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy.
6: Tama si Nanay.
5: Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.
2: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: DDX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: So una,
13: magid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
14: DDX Beauty Soap.

0: Arangka, astanga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo. Ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman.
2: Ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may BCO.
1: BCO.
2: Yung may D3.
4: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani si mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahin mo.
1: Hey, hi, Kalingawan Time!
5: E3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masami ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna imedya. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
14: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
4: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Anong siling mo ga?
1: Poga, maubra ko. Kapigado gini nga daan eh. Labidagid nga off-season subong.
0: Ga, kakuan, bisan pigado lang ta basta. Op na yan tabla sa mga kabataan ta. Gagulas ang sakit, okay na ko sinega.
1: Oo, gani ga. Pero ti paano kung isa sa ato nagbalatian? Anong gawi on tabi? Ang aton duta, aridado man. Kadamo pa tas ang utang sa Changi, ga?
0: May diyahan na nayaga. Mayo naman ako mag-abrigaling, ha? Kiti, damo na di ulubrahon sa kampo. Inigani, pwede man ko makabiyay-biyahay tricycle, eh?
1: O ti, sa diin ka makuha sa tricycle? Di bala utangon mo man?
0: Basta ga, pangamuyo lang ta. Hindi man niya nga mintas tanto, amulang tasin, eh?
1: Sang una pata nagapangamuyo. Pero subukan mo man siya pun. Mahulat na lang ta?
0: Nga, sa din mo plano mag-ubrag? Ano, ma-abroad ka? Sa din?
1: Sa Manila man lang ga. Mayo na yaka kung gusto ko magpuli. Makapuli lang ko diya dayon.
0: Sa din sa Manila?
1: Sa may Makati ga.

0: Bart, kung amo nang makapaayo sa pangabuhi niyo, pasugting asawa mo. Nahano ka man imo, iyang...
1: Nay, ikaw ka ni... Budlay kung wala di si Laura, ya. Hidlawon gina siya sa mga kabataan.
0: Naton, ikaw yung hidlawon sa iya. Nugay, nada. Naiisip, kalapit man lang sa Manila.
1: Ay, base kung ato na siya ba sa Makati, kabalo ka naman si Naguro na yan.
0: Tiwala man galing ang problema. Ay, kung hidlawon kasi siya, tawgi-tawgi lang. Ay, ang magulang mo, ato man sa Makati. Hambali siya. Nabulubantayan niya tong asawa mo.

0: Tiga, kumusta ka da?
1: Okay lang ko, Diga. Ah. Kamuday sa mga bata, ha? Kumusta?
0: Medyo nahidlaw na sila sa imo, gay. Siyempre, ako man eh, nahidlaw man sa imo.
1: Ay, sus! Hidlaw-hidlaw. Abidulaan na sa paminsaron mo. Punggi lang, anay, kagting balang makapuli ko, da?
0: Budlay na niya, punggan, ga.
1: Binastos na nai mo, ya, Bartia. Ayaw gali, nakapadala na ko, da, ha?
0: Ati, sige, ga. Ay, o, oh, gali, ga. Nagkita ay ka muna ni Manong?
1: Pirmi-pirmi, ga.
0: Ano, ga? Pirmi-pirmi ka muna nagkita ay ni Manong?
1: Ha? Ang siling ko, pirmi ko siya malabian sa talyer. Eh, dira siya gaubra itong ginubrahan niyo lang ang talyer. Ang mga amo ko daan, dira kiniya galabay sa talyer nila.
0: Ay, gali ka ga, ati, mayuman ga. Regards na ko na sa iya ga.
1: Ati, oo ga ah. Ati, sige na. Babay na ga ha. Mapatarla kami subong ga, kay mabisita itong mga amo ko sa bangrusa nila. Babay ga!

0: Mike.
1: Oh.
0: Di ba lang siya sa Wahor Bo ato sa Bakati?
1: Honong kaloy. Nga manong haw?
0: Itigala ko man nga nagtawag ang bata ko. Nagkita ito sila ko, no?
1: Sino nga bata mo nung kaloy? Si Sale?
0: Oo. E mayo man kay. Obra na ito sila ni Gudo Galino.
1: Isa lang sila kalugar nga ginobrahan sa Makati? Isa Makati man tungkulan si Gudo mo?
0: Hindi ah. Ang buot ko bala si Lingon, isa lang sila kabalay.
1: Isa kabalay? Paano nga isa kabalay nung man kay sunod balay man ang obra ni Lora tapos si nung Gudo yung mekaniko?
0: Ay gali. Ati kitsugiran tamar lang ka. Kung anong ginambal sang bata ko ba?
1: Nung kaloy?

0: Bonus FM Kampiyon!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule 3 times. After 1 week nami gid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
9: Good news!
8: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
16: Uswag Ilonggo!
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Gordes!
19: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligat,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
20: kag kontrolar
19: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Asal rika,
20: epektibo.
19: DTX 500.

0: ko si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mga buti ka!
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: My family history bala kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangin?
6: Masami ginauha
7: si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
9: May kaltas pala sa sasahurin ko?
10: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
9: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
10: Walang problema dun. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
9: Ayos pa lang PhilHealth, no pre?
11: Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty DC.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic. Because for Biotics, you're always in good health.

0: Hindi ko makatulog man. Nalutugin ang balsa ko ni nung kaloy man. Though, basi nagsala lang ang bata niya. Hindi na yung mahimo sa ako ni nung gudo ya. Kag nilura man eh. Ang mayo pa, tawagan ko guro si nung gudo ay. Tawagan ko siya guro.
1: Hello? Bart? Nakatawag ka man?
0: Nong, may pamangkot ako si Imo.
1: Ano na, aw?
0: Nag-istoryanay kami ni Nung Kaloy Balakina. Nagtawag ang bata yan nga si Sally. Kag nagambal nga isa lang ka mo kuno kabalay ni Lora?
1: Oh, ano? Na ano na nga istorya man? Kutsu-kutsu na iya. Baw ining si Nung Kaloy, oh. Wala pagid madudla nga ginsumbag na nani tatay ang baba niya kay ginkutsu-kutsu yaman nga may kirida. Hindi ka na iya magpati-pati sa kutsu-kutsu, Bart? Oo, ako unko. Masami ko nga makita si Lora. Paano nga magupdanay kami yaman sa sulod sang balay? Sulod balay na yung ubraya? Paano kami magupdanay?
2: Do,
0: dali
2: na to!
0: Hello? Nong? Hello? Ginpatay na niya. Pero, ano to man? Do, kilala kong tingog ako. Do, iya to ni Lora tingog. Akon ba na kun husto sinong kaloyaw? Ah!

0: Ay, gali ka, Bart? Huwag ka tugit sining magulang mo, ay? Kin bayaan niya ding asawa, ya? Nasumpating baya, ang bayaw, ya? Taluhon niya pa?
1: Amo na gani, nay. Wala ikos ang tinulugan, gabi, nay.
0: Ay, te mag-amusin na. Kadto ito sa Makati. Kibuta sila.
1: Pero, nay, wala ko sang plete. Ang mga kabataan nag-eskwela pa nga daan, eh. Si Laura lang nga daan nagapadala sa amo, nay.
0: Ah, sige lang, sige lang. Ako ang mangita sa paagi. Malakat ko subong sa lending. Iprinda kong pensyon ko. Agod in sigida makalakat ka dahil kagawad tiket sa trigo. Barko ka na lang. Katultol ka man sa ginaobra ni... ano? Ni asawahon mo? Hindi bala? Hindi ka naman na magtalang, ah. O kung hindi ka, diretso ka to kay manang mo, ha? Sige na. Diretso ka na yun dito sa Makati.

0: amo na inang ginaubrahan inong gudo. Masulod ko na kagmamangkot ha. Para o, may lalaki. Siguro upo na inong gudo. Oh, malapit ako. Kuya, magandang araw.
1: Magandang araw po, boss. Ano po sa atin, boss?
0: Pwede bang magtanong? Nandito po ba si Gudo?
1: Ah, si Chief Gudo? Wala po siya rito eh. Inutusan ko siya kanina, boss, nga kumuha sang spare parts. Bakit po? May kailangan ka ba siya kanya, boss? Antayin mo na lang. Baka datarating na mamaya, boss.
0: Pwede bang magantay dito, kuya? Kuya, sabi ko, pwede bang magantay dito?
1: Pwede, boss, ah. Pwede, boss. Upo ka dyan. Patimpla kita ng kape, boss. Sandali lang, boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya. Ano man. Mayo pa siguro makadto ko to subong sa ginaubrahan ni Loray. Ugaling grabing traffic eh. Karoon lang siguro ah. Total, ari naman ko di. Hulaton ko na lang si Inong Gudo ah. Hulaton ko na lang isa.
1: Boss, ito na yung kape mo oh.
0: Salamat kuya. Kuya, alam mo ba kung saan si Chief Nyo Gudo nagre-renta ng bahay?
1: Opo, boss. Madalas kami nag-iinom doon eh. Kasama niyo yung asawa niya.
0: Ha? Asawa? Walang asawa si Gudo ah. Hiwalay na sa asawa yon.
1: Ah, okay. Baka nagbalikan sila, boss.
0: yun pala, kuya. Maraming salamat, kuya. Uy. May salakyan niya nag-abot. Sino
1: dito
0: naman?
1: Na pala si Chief Godoy. Boss, basa.
0: Maraming salamat, kuya.
2: Mark? Ay, ano ginabuhat mo di?
0: Oh, nung? Daw nakibot kaya daw?
2: Kukuan. Wala. Wala kaya nagtawag sa akin nga makanto ka diaw?
0: Ay, kukuan eh. Wala lang.
1: Chief, gagamitin daw ni boss ang sasakyan ngayon. Akin na yung susi.
3: Hey, Gudo! Kanina pa kita hinihintay ah. Akin na yung susi! Alis mo na ako. Kayo nang bahala dito sa talyer, ha?
2: Boss. Kuan, may kasama pa ako sa loob na
3: ay,
2: babae.
3: Putang ina, sabi ko sa'yo, huwag kang magpasakay ng babae mo dyan sa service na yan. Malas yan eh. Sino ba ito isang ito? Nag-apply na trabaho?
0: Sir, hindi po. Kapatid po ako ni Gudo.
3: Ganun ba? Sige, Gudo. Palabasin mo na yung babae mo dyan sa loob ng sasakyan ko. Mag-uusap tayo mamaya, ha?
2: Okay, boss.
4: Laura, guadanay da.
5: Bart?
0: Hindi. Laura? Ikaw?
5: Bart?
0: Nung Gudo, ano ni Nung?
4: Tol, hindi mag-iskandalo diri ha. Atubang ko si boss eh.
0: Gago kaya nung ya! Gago ka! Husto gin magaling hamba sa ako ni nung Kaloy!
3: Huwag kayo magsuntukan dito, ha! Tatawag mo lang, Kules!
0: Hipusang baba mo, sir! Pati ikaw! Masumbagan naman ka karon! Tunto kagid nung, no? Tunto kagid! Kag ikaw naman, Laura! Kabalan ka! Kabalan ka, Laura!

nadakpan ko gid sila. Wala ko mapunggan ang pag-iskandalo ko sa ginaobrahan ni Nung Gudo. Gintawgan kami sang pulis. Nangayo sang patawad sa akon si Laura, kag si Nung Gudo. Wala man siya sang ginarason nga iban, kundi kagustuhan ni Laura ang tanan. Nagbalik ako sa Negros nga malain ang buot, kag si Laura nagpabilin sa Manila. Sa subong, nagaisahanon ako nga ginapadako ang duha namon kabata ni Laura, kag padayon man siya nga nagapangayo sang patawad sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bart.

0: Jr.
1: Special sound effects, Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. BTS.

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sport Biotics! Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang Fortified Probiotics! May 80

0: champion, CFU sang Good Bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaa. Gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problem, agad ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na agad ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit.
3: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Hindi

0: 什么天龙眼都过
1: DTX 500
0: 我是 healthy 的体
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may matas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilong sa imo atay
0: basta tilong atay
1: happy kanunay
0: DTX 500
1: masaligan
0: epektibo
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar
1: DTX 500
0: ikaw pala ang may diabetes
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar
1: DTX 500
0: masaligan
1: epektibo
0: DTX 500
1: E3 Bio
2: ako si Gabriel nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pa lang ang pag-inom nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo nagamay ang akong buyon
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may BCO
0: ang BCO
1: yung may D3
0: E3 Bio
1: with BCO
3: ako si Jay taas akong sugar pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumag isang D3 Bio ang pilas ko dasig na lang mag-ayo
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may BCO
0: ang BCO
1: yung may D3
0: D3 Bio
4: mabakal sa mga butika
1: D3 Bio
5: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Magabuti ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mga butika!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
3: Magalingin bala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30.
5: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Hindi

0: S4Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika S4Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Gadragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman for Man.
15: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
16: Mami!
15: Angelin!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star Canada.

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidants.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epic.
4: Timo.
3: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
3: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: DTX 500.
4: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
6: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag
4: Ilonggo. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
8: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: day.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500.
6: Masalikan.
7: DTX-500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Ay, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Nestor!
1: Ang sinaing!
5: Luto na!
1: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
15: Ganito ako!
18: Tigasing!
15: Tigalapa!
18: Tigasay!
15: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
15: Supplement for men!
18: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
18: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
15: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
21: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
23: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
24: Reyes!
23: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Bones FM Kampiyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Malakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubong
1: sang imo blood sugar!
4: DDX 500!
1: Garantisado!
4: Epektibo!
1: Aramis
4: mo! DDX 500!
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
4: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauhaw?
1: Masi may diabetes ka na?
4: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubong
4: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
4: Garantisado!
1: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika!

0: Mayung hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayunong natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumbun sa katong drama sa kahanginan. Inyugin makuhaan sa leksyon, gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Tiga-tugin!

0: perang nahot na lang balang kuluaon mo sa kon sa swildongan ni. Eh. Tapos 19 pa lang, Mila.
1: Ay, sige lang bala, ma'am. Iwala ta sinimahimo. Basta para sa kabataan, ay, bahala na magpurdoy ako.
0: Ay, di sige eh. Pero sa dasun bulan, ha, hindi ko na yung pa-advance mo, nakabatik ka. Kaya daw ako pa yung maperdi sa tondua.
1: Ati, oo, ma'am, ah. Kung hindi, hindi eh.
0: Anong siling mo, Mila?
1: Ba, ha? Eh, anong siling ko, ma'am, how? Daw wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang, kung hindi, hindi eh.
0: Boh, anay Camila ha. Naano ka man? Nga daw ka lain na gitsubong sa imo, how? Ay, matyagang kublasin mo daw naga-drugs ka. Daw lutang ka. Kag nagasabat-sabat ka na subong sakon. Ay, abihalin ka na lang sa balay. Kaya daw high blood doon kaya sa imo. Hala, himusan ang mga gamit mo. Halin ka na lang gitsubong kahit may gina. Ha? Kapatid ka?
1: Ba, Ma'am Runa?
0: Ay, palihog lang ha. Palihog lang, Gidmila. Halin na lang. Nakabati ka! Halin na lang!

0: Pre, kamusta ang scatter? Ah. Daw ka naman o basi di daog-daog?
1: Wala, pagin ko ka daog, liwat, pre.
0: Ang sikreto da, pre, hindi lang pagkadaod-lawa, bala. Kung may extra, mula na nga, magampang ka. Kaya wala pa yasang nag-milyonaryos panahor, pre. Pero damo na milyonaryo nga namigado. Inayatood gina.
2: Ah, kabalo ko na, pre, ah. Kalma lang, bala. Lingaw-lingaw malang niyang akon, pre.
0: Te, pila lang napirdi mo?
2: Ha? Ha? Gamay mo man lang, ah.
0: Ah, ti mayo, eh. O, ti ano, kapita?
1: Ah, sige lang, pre, ah. Nakakapin ako, ah. May balon ko kay nang DTX coffee mix, eh.
0: Wow! Bunga, kumpare ko, ba? DTX, galing ginakapi mo?
1: Oo, pre. Nami, abi. Kaga, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Daw nabatian ko na nasa radyo, kuya.
2: Ati, uwi. Ay, di na ako manayan na batian mo. Ah, sige, pre, kapi na to, ah.
1: Kay matulutambay lang ko di anay sa igadalan, ho. Basi may makuha pa ko di karon nga pa sa hero.
0: Ate, sige pre, hamula ko pre.
1: Oh, sige pre.
3: Pre, kapita.
1: Daw ga kalam gid ang kamot ko nga magampang liwat, ah. Daw naghanas ang paginawa ko. Daw mahampang naman ko sang scatter. Daw tupamatsyakan ko. Tumadaogid ko subungad law mo. Ay, ito ginapamatsyagan ko, gid. Ay, nanong mayo ko ni ngayon man para nga makakwarta ko dako man. Dapat, abi, kapitalan ko ginisang dako-dako para makabawi ko. Ay, pila pa lang dingadaan ang kita ko sa pamasadaw. Abi, isipon ko, be. 1, 2,

0: Hala? Anong siling mo, Nay? Wala ka na o bra?
1: Ah, wala na. Ginpahalin ako sang broha kung ama.
2: Ay, broha ka man guro, Nay.
1: Ay, paghipos kay Kenken, ha? Paghipos. Basi, tiwim. Mabiguasan ta karon.
0: Hipos ta kin.
2: Tidaga pagkita ang pigado, tay.
0: Ken, hipos ta kin. Uha mo gigaroon ang parte mo.
1: Lintek, ho? Isa pa, ha? Mahuyapan ka gigaroon, Ken. Nagalibog na ba yung ulo ko, ha? Nagalibog ng ulo ko sa diin mangita sang sayluhan, ha? Basi karon, ikaw gigaroon ang maukpan. May imo ka gigaroon, ha?
0: Ken, lakat na. Lakat na to sa kwarto, ho? Dali, biyaan ta din si nanay.
1: Pugas niya. Sige lang. Mamangkot-mangkot ko to bala sa tinda. Kung may nagapangita bulig. Isa may naga kakita ako na nga ginapilit sa pusti nga nagapahibalo nga nagapangita sang bulig o kung servidura. Pero mas gusto ko na lang, ha. Sulod balay ang ubra ko, ha. Ah. Eh, pwede ko yung hapon kahampang sang scatter. Bisa patago lang balaw. Ay, hindi ko yung maguntat, ah. Asta nga hindi ko yung makabawi. Kaya, may ara daan nga ginahambal ko, no. Mga hulubaton nga daan nga hambal nila. A winner never quits. Gusto gid na. Kay paano ko yung makabawi kung mauntat ko? Pero kung sigihon ko ni, may chance agad niya nga makabawi ako. May chance agad niya.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kalayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Kampyon.
4: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Max 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
3: Kampyon!

0: Alas 12 na pasado. E wala pa yung makagrahe si Booking, haw. Ang isa niya kaupod ka driver. Nakarimit na. E siya yung wala pagyapon, no? Eh. May nagatawag sa cellphone ko. Ah. Sabdon ko. Hello? Si Donnie?
1: Hello, boss? Boss?
0: Oh, hello?
1: Si Booking ni?
0: Eh, Booking. Eh, din ka. Kaya napang hulat ko sa imo. Eh, wala ka pa yung nagrahe, haw? Gintawagan ta ka sa cellphone mo. Wala ka man nagasabat.
1: Boss? Aari ko di sa police station, boss? Gin-hold up ko?
0: Eh, ano? Eh, sanayin ka police station, ha, Booking? Eh, kamusta ka? Wala ka pilas?
1: Wala man, bossing. May black eye lang ko, ah. Kay mabato ko tani si ila mo. Mabato ko tani sa hold upper, kalinggin sumbagya ko, boss. Kagagin kuha yung cellphone ko, ang ako nga ginpasadahan, boss, gid.
0: Ah, sige lang. Hindi lang ina pagpanumduma. Kwarta lang ina. Eh, mukhang makita lang na. Ang taksi, ah. And then?
1: Gindala nila, bossing. Kinupanaog ko nila.
0: Nila? O ko niya? Pila ka taong nag-hood up sa imo, haw? Ha? Kaya nahambal mo niya. Eh, daso naman subong nila. Wala ka santong sugid mo, mukhang, haw?
1: Boss, ginanerbios pa ko, boss. Isa lang ako, ang hold upper, boss. Pero ka na ko gatawo. Kag, naman lang yung pwersa ko sa iyaban. Ito, palito lang ko ya. Siya ya, daw si Arnold Schwarzenegger. Galingin ang masumog ang ulo ko ya, boss. Naigo ko sa kiniumulya, galingin-lingin ginya ulo ko. Busing, mapasugat ko, tani. Walagi ko di blang kwarto, gay nungpliti. Ari ako di sa police station, boss. Kinagpablatter ko.
0: Sige. Tugwaton ko ikaw dira.
1: Salamat, boss! Salamat, kid boss!

0: Antarantado nga muking. Nga adri yaman niya sa ugsaran ko yaging garaheng taksi nga ginabiyahi yaman. Nga ginagarahi yaman ito sa tag-iya?
1: Oh.
0: Kung kisabi ya. Nga gusto ko na langgit mag-star sa putok-putokan sang bukid para hindi na kami permine magkilita ay mo. Ay, nga ginayawaan ako kang ginabuisitan sa ginaubra nila sa pag-abuhi nila. No man ni sila yaman. Ay, do hindi ko kaintindi sa mga drama nila sa kabuhi. Ay, ambot na lang. Ambot na lang.

0: akin? Galibog lang ulo ko.
1: Ano ba niya? Ano nga? What's your problem?
0: Tarong bla. No ga English bla.
1: Ano nga? Gusto ko yung mag-practice English. Kay ma-call center ko yung magtako ko.
0: Galibog ang ulo ko. Kasi nanay. Ang baliya ah. Wala na siya obra. Permis lagawa ni tatay. Permis lagi nagawa ni tatay sang may obra pa siya. Ayan, pagid subong.
1: Eh, ano pa ba? Bigado, gid?
0: Ay, takaan ko ah. Tanid ako na kung subong ba? Para kahalin ako, day. Kag... Mangita na kobra sa Manila.
1: Ah, hi. Biyaan mo, kuya?
0: Tikong dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Para hindi mo na mabatian ang baisay kag yaw-yawana ay dire sa balay. Sa tuod lang, tutokin. Natakaan, nagi ko sa pangabuhi, daya. Pigado, gid. Pigado, gid ya. At tutukin? Ano to? Nagsindit si nanay, aw? Nano siya? Nano si nanay?

0: X10 Food Superman from Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
2: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hub.

mga abyan, sunod ginyo sa pagbabati ang mga batawong kasugpon sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung itbakuhan sang pagtulunan, yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogin! Ginsulat ka sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabake Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyong alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
14: DTX 500.
9: Masaligan.
14: Epektibo.
9: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Masaligan.
9: Epektibo.
14: DTX 500.
9: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: E3 Bio.
14: Ang E3.
9: Yung may
14: Physio,
9: yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
14: Ang D3.
9: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
9: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
9: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Physio.
9: Ang Physio
14: nga may D3.
9: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
9: nga may Physio.
14: Ang Physio
9: nga may D3.
14: Sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
3: 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, Happy Kanunay.
3: DTX 500
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500
3: masamig ka bala gina allergy.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
3: nga sa masamig.

0: Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligat.
13: Epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masalika
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio
13: ang D3 Bio
14: yung may PCO
13: ang PCO
14: yung may D3
13: mabakas mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
14: D3 Bio with PCO.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
14: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron

0: D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Mga butika!
1: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: DDX 500!
1: DDX Coffee Mix!
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DDX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
1: DDX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
1: DDX Coffee Mix! DDX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may kumso.
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Las 4:09 sa hapon. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
10: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Mayong hapon Banua, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa mga kauturan naton sa kaypinga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay. Sa mga tagpalamati kag tumala naton sa Antique Aklan kag Capiz. Kalbata maya K5 News FM an sa Antique Aklan kag Capiz, no? Mayong hapon gyapon na sa inyo tanan mga ka K5. Bila sa nag-monitor online via our Facebook pages. No, 1.5 million almost na aton followers mga ka K5. Walay hunong taman mga kauturan ta mga ka K5 naton sa isla kag probinsya sang Guimaras. Pati na ang mga Ilonggo sa bisan ding bahin sang Pungsod, Pilipinas, Luzon man, Visayas o kon Mindanao. At siyempre mga pinalangga ginaton nga overseas Filipino workers sa di mga bahin sang kalibutan. Mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. At sa 30 subong mga ka K5 sa bulan sang September, katapusan nga adlaw sang ikasyam nga bulan sang tuig. Was nga adlaw ti October 1 na sulod na kita sa fourth quarter of 2026. Last 3 months sang tuig. Ano na yung hamba nila? Was na taguro mga kwan mapukaway. Was na gaming mabugtawanay. Yung kanta bala, no? Wake me up when September ends. So, tapos ng September, last 12 karon ho. Eh, sino nang papapukaw da? Miyerkules nga adlaw mga ka K5, midweek naman, tunga-tunga naman sa trabaho sa aton nga mga kauturan sa serbisyo sa gobyerno, serbisyo sa mga pribado nga kumpanya, mga manunudlo nato, mga estudyante even. Kamusta ang inyo nga semana so far? Mahingagaw bala mga talapuson? May nagpasa, may nagsubmit? Yung mga goals for the week matapos ay han? Pangamuyuan ta. Sabay pa nga maubos nyo. kinabrangan nami ang inyong weekend, mga ka-cave. Nakatutok ka mo sa El Castigador. Upon sa inyong alagad, sa K5 Christian Haguri. Tanay kita, tub mga alas 5:30 sa hapon, sa paghibalos ang pinaka-preska, pinaka-mainit ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo, palibot sang isla sang Panay, pati na Western Visayas. Istoryahan taman, pinaka-mainit, pinaka-dalagko ng mga isyu lokal kag nasyonal na makapekto sa aton adlaw-adlaw mga ka-K5. Tunugan ang inyong mga radyo para batian sa mga kaiping nyo dira. Samtang nagapulo pangapis ang GTX Coffee Mix. Sausawin nyo pandisalda, pancho, Spanish roll, Spanish bread, pandisyosa, or anong manda. Kampiyon ni Paris sa bisan nung size ng tinapay, GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ngayon nga po, nakay Tita Rina Mapa sa Rizal, La Paz. Kamusta ang kape mo? Nadulungan ka ginmanda. Bawi lang buwas ah. Welcome na, welcome, welcome. Ginaabi-abi, tagig mo sa aton nga pagpangalagad. Subong nga Miyerkules ang hapon, mga ka-K5. As usual, yung mga balita kita gikan sa naglain-lain nga areas of responsibility sa aton nga reporters. May tatlo kami noor di edad nga na-rescue matapos ng hold up dito sa Pavia, mga ka-K5. Hambal ko kay nasa nga gas programa na Monica K5 Ray Umalay. Oo nga do, hindi niya kwa na. Hindi niya organized na grupo ang nagtiras niya. Organized ka nga grupo. Tama, sugal kay mo nga. Ulapon mo random nga tao. Kaya ka gani. Kaya mo matunaan. Kaya mo nang balaang pila unod sa wallet yato. Hold up ka the day before sang sweldo. Ano yung isa gatos pisos kwa ya? Sa cellphone. Lasig lang yan sa nga itong kapulisan maghambal. Kinabalaban sila man yung nagtira sa mba. Pasikon mga kwanan yung mga kawatan, mga kriminal, mga gabunan. Kaya sang eksperyensyado, gabunan nga kriminal. Ang magpang basta-basta lang pang subnit sang bag. Mga taya lang, mga tutok lang sang kutsilyo. Kaya siyak balo kung pila kuluhaon niya. Kaya na kung sinunda niya tulin sa ATM lah. Bago lang withdraw 20 mil, 30 mil. Kung sindihan ta pa pro nang ahay. Alin sa baligyaan, sa hardware, sa mungka dos, ahay sinundan, papuli sa boarding house. Kung igwagid ang kamatuuran, tatlo kami nordidad mga ka-K5 ang na-rescue sa aton ng mga otoridad. Nag-isa kami nor ang padayon nga ginapangita subong. Laban na DSWD naman eh, MSWDO naman eh. Problema ko, kaya kita sa video, tako na mga nagalanto, ako mo sa Facebook Live. Ang dulo mga area. Ngayon mga street lights man, kasi kalapad nga nga nasang lugar na da. Kaya na ubos, gid nga may suga na da. Ginaposible, ginatambayan, ginahukmungan na sa mga dungol ng mga kabataan. Ang butong taga-DN, gimana yung mga kabataan nga eh. Posible man, may punto man, kung sila man ito naghimo sa pagpangawat, pagpangudap man ito sa sambag, eh, sugpon ba lang mo, lakton-lakton mo lang gamay, tuknat sa punta. Tapos yung drop lang sila area sa mga lugar nga familiar sila bala. Pero tita ni wake up call na ini, ha? Hindi lang sa aton nga kapulisan, pati na sa local government units ang Pavia. Kalibuto nyo ng mga lugar nga daw dulom. Ha? Pwede tambayan sa mga dungol. Taran sa mga kriminalidad, mga ka-K5, other petty crimes man or dalagkuan man. Hindi kita gusto nga mapadayon ini nga nagakaitabo at kahinabo sa aton na komunidad. Tayo ko ng balita ni ka-K5 Kim Kaluyo. Oh, may estudyante man itong aginpulihan, no? Sang lima ka mga kalalakinan, tagwa sang eskwelahan sa Banwasang Dumangas. Ano naman yung rason eh? Napulihan nilang estudyante. Ano ni, bosyo man. Ano ni isog man eh? Sa nag-umpisa sang away. Anong ginawayan? So, may video kita sneg, K5 Jess. Ara o. Kundi nga lugar na pita. Bukod na mo manggalisang tao kag. Iba niya meron lang o. Oh. Bagi sa may nagpatunga. Okay, isa nagtambag. Lima, pilan ni lima versus isa. Grabe ba? Ang budlay lang isa magpatunga kaabi. O mag-referee ka na. O may kakbalo kung may mga armas ni mga kabataan, ni mga kalalakinan. Ang isa bala may mga ice pick, may kutsilyo. At ikaw yan nga, gusto mo lang tanay magtambag. Gusto mo lang yan mag... No, magpakon sa ila, magbulag sa ila. Ay, ikaw pa yan ang madisgrasya. Kasi kung machimpo kita kron, makuha naman detalye gikan kay K5 Kim Kaluyo. Ako sa sining pag-uli. No, sang lima kakalalakin ang isa ka-estudyante sa Banwa sang Dumangas mga ka-K5. Matawa niya lang sa aton nga Facebook page yung na-post naman. Ha? Dugang pagid ng mga headline, random inspection sa mga salakyan kag bagahe, inapatuman sa mga pantalan, puno sa PDEA 6. Aba, Huwai man, hindi nga pantalan na. Wala na kong balik-balik sa balik-balik sa bakulo, no, wagi kagi ah. Isaga, hulat ka ng tatlo ka oras. Adra sa Dumangas Port. Why man sa may nagapalapit? Abtik sang PDEA mag-defend sila ko galingon, no? Especially kung may mga nagalapta subong ang mga balita mga ka-K5. Pati nagalapta ang liquid marijuana. May mga posibilidad nga may liquid shabu gani. Huwag takabatsagaw na gina-istriktuhan sa aton nga mga otoridad. Port Police, ang PDEA, ang PDEU. Huwag managapang bantay da. Huwag managapang inspeksyon da. Magtabok ka sa Bacolod, tabok ka sa Negros, haling ka na sa Lilo. Maski magdala ka sa... Huwag taga-encourage. Pero ting realidad is that, dala ka illegal ng mga kargamento. Dala ka mga epiktos. Hindi ka madakpan. Tama ka halog sa seguridad mga ka-K5. Amo ng kamatuuran. Base niya sa akong experience. Okay, may bago naman sa naligad to. Gina-train nga K9 unit to. Tapos ano to nila i-deploy. Sobra man to 20 bilog na pang-train nila. Dugang sa nag-exister nga siyam na nga daan. Ang K9 unit. Ang siyam tama kakulang. Dapat ang siyam na ya. Sa isa lang na ya kapuerto. Dapat Dumangas pa lang siyam na kabilog. Kayo kalapad nga daan. Sila kabilog nga barko. Gadong ka at any given time how. Isa lang how. Paano masarangan na sang isak bilog nga ido isa ka barko o ti magdululungan karon tatlok barko da o, paano mo na kor mapasiguro nga tanan-tanan maligot masimhot sang ido balaan ko may illegal da nga karga waay gusti nga lakit akon nga nga kada adlaw may minilyon nga kuha sa bypass operation sa syudad akon sa probinsya dito talang ko galingon ta may bypass man subong nga hapon no ra sa Salvacion habog-habog sa distrito sang Molo. Pagbunatag storya parte sa pag-inspect kuno sang PDEA sa mga pantala. Okay, basta man sa habog-habog mula. Okay, sa city government, aprobado na sa city council at anti-false public safety alert ordinance. Ano blang but silingon sini? Ano ginatumod rin sang author nga si Councilor Rudolph Canzon? Nagalapta na gyud man ang mga fake news out nga nagalapta sa mga peke nga mga safety alert. Balunta na ako sa balita ni ka K5 Jenny Kauyunan. By the way, sa mga taga Gadwenyas da, ang lugar ni ka K5 Jenny, happy fiesta sa inyo da. Ano yung mga tagpalamatitas duwe? Si Sir Kwangli, si Sir Uwik Poras! Sir Uwik ha! Ang hapon, happy fiesta sa inyo dahil. Sa balita nasyonal naman mga ka-K5, istoryahan taniho ha! May pagbasura sa Korte Suprema. Sa mga naga... Nagasiling nga hindi kuno konstitusyonal, hindi makatarungan ang pagpanubo sang impeachment vote threshold sa Senado mga ka-K5. nasa pangkabiluguan duha na sa mga petisyon na naghangkat sa Senate Impeachment Court sa constitutionality ng ilan na aprobahan ang pagpanubo sa impeachment threshold or conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paraya sa Korte Suprema, may mga procedural lapses, may mga pagkukulang sa procedure, sa mga proseso nga ang agin dismiss ining ilang nga ginaayo subong sa Korte Suprema mga kakipay. Iba sa basta kay ang bagboto sa aton nga mga justice 13-1. Storyahan tanak ron at length sa aton nga pagpangalagad at Miyerkules nga edisyon sa El Castigador. Sa mga nagatutok online ng mga comments kamo, reaction, suggestion o ano man dira nga gusto niyo ipabutyag, feel free nga mag-comment dira sa aton nga Facebook Live. Pag-aantan na chimpo, dugay-dugay, mga patamyaw kamo dira. At ano man da gusto niyo, pwede gina. May mga impormasyon nga gusto niyo i-share at hindi gusto makita sa ang tanan, pwede makamukapadala sa ang mensahe sa amon nga messenger sa duha na aton ka Facebook pages at tagaantaman na sa ang igtalupangod mga kakipay.

0: arigid si kuno may gid ko magsala nga pangimbitar ta mag-comment do si amigo ko Bogs. Amigo ko Bogs naga nagapamati di sa aton subo nga pagpangalagad sa El Castigador. Do nagapangapis ang DTX Coffee Mix samtang nagahiram sang iya nga mga inog bulang nga manok. Champion gid pre. Tama man si Sir Nonoy Lopez. O tita ko dira sa Villanita sa City Proper. Tita ni Ino, ang pinakagwapa ko nga tita. Good afternoon, gapamati ko di sa imo. Sa aga kag subo. Nako sa imo tani Ino. Alin sa aga pag sign on hasta sa gabi na lang. Tagaan ta kada sang radio. Mahapit na si KK5EJ Cordova. Talaan niya ka radio kag sa kabaksang DTX Coffee Mix. So, parang kampiyon gid dugang gwapa mo. O si KK5 Zenik Grace Kilantang Sasa nagapamati man. O kita mo na. O kay Mami Zen Kilantang Sasa nagapamati. Sino partner rin sa bunga? Ang gwapo yun yung kameraman. So, amo na yung tsakto da. Makapulo pa nga pita na son mga pita sa DTX Coffee Mix kana mo sampol sa D3 Bio kagang DTX Beauty Soap para dugang ang imong kwan na KK5 Zen ang imong gwapa pagbalik na detalye na sa aton nga mga headline dugang pagid nga pagtalakay sa importante nga mga isyu subo nga Miyerkules nga pagpangalagad sang El Castigador mga KK5 natanan makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 4:25.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
14: Excel. Food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
16: DTX 500.
14: Masaligan.
16: Epektibo.
14: DTX 500.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
14: Ang D3.
6: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
6: Yung may D3.
14: D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
6: Ang D3.
14: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
6: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: K5.
1: K5.
11: News FM.
1: K5.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
8: Balik diri sa El Castigador mga ka-K5, diri gyapon sa K5 News FM Iloilo. Las 4:33 na sa aton nga pagpangalagad. Sa gyapon ang inyo alagad ka-K5 Christian Hagun. Ayong hapon kay Ma'am Bings PSJ sa Singapore, ma'am, no? Sir Christopher Piape, nagapatamyaw ng mga tricycle driver sa Takas Haro! Apaw! Ayaw nga po sa inyo, Tananda. Ka-swing kami da kay Katulo Chimpo. Tatulo na sa inyo siyang kapi-kapi. Ma'am Cheryl, lapating branya mayong hapon man. Sir Nonito Sumbong. Sa kay Ma'am Edna Sumbong doon sa Barangay Baldosa Zone 3. Sumbong family. Sir Nonito, nagalantaw sa Tayabas, Quezon. Takon nga tiyo. Ito Noli Banyas nila sa Sara. Ngayong hapon man sa imo. Takon nga mga tiya da. Lola ko da. At mga pakaduha ko da. Mga pakaisa ni mama da. Ay nablusan ko da. Oh! So yan ta ni anay wa. Yung pag-dismiss ang Korte Suprema. Sa mga isang duwan eh, no, nagkalain-lain mga petisyon mga nagahangkat sa Senate Impeachment Court na ruling may gantanan sa pagpanubo mga K-5 sang conviction threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Suno sa korte, ang Supreme Court unbanked nag-dismiss sa petisyon na gin-file ng former Executive Secretary Vic Rodriguez Berteni Causing ang lawyer nga si Ernesto Francisco Jr. Ah, may mga problema sa procedural processes mga ka-K5. Lakip na ang ginasaling din nga lack of standing kag prematurity na dumduman nga sa nagligad nga simana no, ang impeachment court composed of the senator judges nagpanubo sang voting or sang conviction threshold hindi na decisive sa una decisive gid fixed dapat nakabase mga ka K5 sa 24 nga total number of senators sa uli nakadesisyon nga ang tanan nga mga senador nga waay iya hindi available hindi physically present no kag iya capable nga makaparticipar no, sa impeachment proceedings buti mo way ka kaso way ka na preso ara kada mahagilap ikaw unlike sang apat subong nga hindi naton makita sa proceedings sa trials para kay Senator Bato de la Rosa nga nagapanago si Senator Jinggoy kag Senator Marcoleta nga naka-detain kag si Senator Loren Legarda nga to sa France on medical leave mga ka-K5 munang wise lagi lakip sa kabugusan nga 24 sa mga senador munang nanaog ang denominator sa 20 ang 2/3 ang 20 is at 14. Naging round off sa nearest whole number mga ka-K5 na pwede 13.3 na. Ito yung arguments ang iban nga ti Santo sa 1987 Constitution and no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. While we acknowledge nga ti 24 yung miyembro sang Senado so unfair man, ha, kung mabuto kuno iya, ang mga wala, dira. Why sila ka bati? Why sila ka pamati? Why sila ka pamangkot? No, why sila ka discuss ang importante ng mga punto with their fellow senator judges? Why sila ya makakuan, makabinaisay? Why sila naka-compare notes? Amo ini ang ginbasihan sang mga senador na nagboto pabor sa pagpanubo sang conviction threshold mga ka-K5. Di ang tatlo nga ni mga petitioner nag-ayo nga ma-issue tani ang kwan ang korte sang temporary restraining order o kon status quo ante order batok sa pagpatuman sining ruling sang Senate Impeachment Court. as it stands right now, mga ka-K5, eh, 14, gini. So, nagkanubo na sa 14 ang conviction threshold. Nagkakuan siya man. Nagkakautod. Kalawigon, taniguro, no? Lukta sa blau. Dua ka oras. Ngayong hapon manda kay Ma'am Lulit Fundal sa Simone Desmaharo. O si ito nulin nakakapi na sa DTX. Hindi kay 5 Jess man. Ang lawig man. Ah, okay. Sige, sige, sige. Masudlon ta, unahon ta balita. Unahon ta ni Guru Baybas na yun. Kung may detalye na si ka K5 Aaron Refoyo. Sa Baybas nga nagluntad sinigid lamang hapon. Sa Salvacion, habog-habog mo lo. Iti preska pa ni nga balita. Isang inisya lang anay kay K5 Aaron Refoyo. Abe. Iti flash ta lang ni. Or anong prastada siya ni. Kay exclusive ni Guro sa K5 News FM. Yung nga bypass operation sa Salvacion, habog-habog mo lo mga K5. Laban-laban, iyan naman isang SDET naman yung Nation Drug Enforcement Team sa Iloilo City Police Station number 4 led by Police Captain Ryan Christ Inot.

0: nga lang si K5 Aron, K5 Kim Kaluyo. Parte sa sining kuno update sa hold up incident sa Pavia. Kadiin tatlo kami nordida na rescue samtang isa pa ang ginapangita. May ginikro ng kwan, ang balitaktakan. Karoon kasi, oh, mga minor di edad. Although, in fairness, ha, sa Pavia Municipal Police Station, ay may magambal mo si Police Major Bonifacio Alabe ng mga organized group gid. Ito nagtira. Ito, hindi mo ito yung masiling, kwan. Una ko palang alantaw, ito yung, why ni, ng kwan, tripping, random, why may mahimo, kukundungol gid lang ang mga kabataan. Nagimo sining pang-hold up eh wayas ang matarong nga kriminal nga eksperyensyado no nga mang hold up mga ka K5 El Castigador sang tawo kun wayas akbalok pila kwaon niya waya ma casing waya ma monitor waya ma sundan waya malantaw ni laban-laban na di malas tong kabataan ma timingan niya to nga may mga nag-responder diyon to nga mga concerned citizens. Laban-laban, nabakulan pa ni sila siguro. Ay nga ako, no? Naman ko nag-salig mo na nga. Isa nga daan. Alas trabaho ta. May dala ko ako yung baseball bat sa slack. Para ko may mga trotunto da. Tingahan ta man eh. Kabalo man ta maghanot sang bat daw. Ilaw sikat sa baseball eh. Yan ang pwede ka K5 Jess. Taka lang pa. Problema. Last 4.42 sa ton nga pagpangalagat. Hapon kay Boss Edsel Drao ah. Sa linagaan sa niya. May kaswing kay ina kay. Si Boss. Makalusot gi kami da. Ngayong hapon man dagali ah. Aton nga mga listeners nga sa mga tricycle drivers ang Alta Chera Village Haro, tag sa mga taga Lawaan Village nga sa Balantang Haro, sa Villa Soledad Subdivision, pamilya Hondanero, tag pamilya Lorca mga ka-K5 mayong hapon sa inyo da. Mga taga Barangay Demokrasya, Washington Dranga area, Benedict to Maria Cristina San Roque, na Simon Ledesma, Tabok Suba, Kubay. Yan, mayong hapon da, kita mudamo, tada listener, na makalabay ko na ba't iyo ng K5? Okay, nagapamati, sila rehas. Kaya lang na pagkulop ang hapis ang DTX Coffee Mix, ha. Tapta nagatutok sa ton nga programa mga ka-K5. Messenger lang ano si K5 Aron Refoyo. Nga ma'am, Kim, hindi kagadya sa akon ha. Si K5 Aron yung paunahon mo, hindi kagad sa akon. Ano to? Nang... El Castigador! Gamahal na giman sa buong kuryente sa buong... Ilan na subong ang per kilowatt hours ng kuryente man? Balaan ko sa naligo, 14 pesos plus o no? Lapit lang 15 pesos. Okay, 5 Aron. Okay, Rio, kay Bumbahon ta, dula na din ako nga ginapangita. O, sige, Bery, Bery. News FM Kampyon, Kampyon. K5 News FM Kampyon Report. K5 News FM Kampyon. K5 News FM Kampyon Report. Kina-connect na liwat kay K5 Aron Refoyo, may kang tanan sa bypass operation sa Salvacion Habog-Habog Molo mga ka K5 no. Kung ano ang na-recover sa aton nga mga operatiba sa ginpatigay nga bypass operation, sino ning suspect, anong record sini, anong background sini, kag kung pilak-bilog ang nagkaladakpan mga ka K5. El Castigador. Ang background ko ni tricycle driver. O tricycle driver na dakpan by bus. batsang biyahe ay subong. Iba nag-resort na sa Iligalong. At hindi niya excuse mga ka-K5. Doesn't mean nga kung mahalang gasolina. No? Away ka naginan siya sa biyag pasada mo da. Nabaligya kay mo isang illegal nga droga. Ito di kay nadakpan ka. Kasi naman buhay is pamilya mo. Amo iban nga pagi ang nga pahapos lang kita kapitalan mo lang kulba kag mag-expect ka nga hindi ka madakpan. Pagpurubod live, pwede man si K5 Kim na lang ah. May standby naman to. So, nako lang si K5 Aaron. Iti basi exclusive sa Tony Blau. Pwede man si K5 Kim Kaluyo na lang. Saka laging handa man niya. Amo ko ano yung Eagles, Eagles. Ano kaninang sa babae ganiya? Girl Scouts Blau. Yung lalaki, Eagle Scout eh. Hindi man eh pwede may mga Star Scout ni si K5 Kim Kaluyo. Ano laging handa ni?
1: Castigador. El Castigador.
0: Sige!
1: K5 News FM Campeon Report.
0: Sapi ang linya si K5 Kim Kaluyo gikan sa Banwasang Pavia. K5 Kim, mayong hapon.
2: Mayad-ayad niya hapon.
0: Ara na. Ara na, ara na. Balik ka na.
2: K5 Christian.
0: Yes, K5 Kim. Kwanaw duman init ang sulod daw.
1: El Castigador.
0: Ara siya, sige liwat bae na auto daman.
1: K5 News FM. Campeon Report.
0: K5 Kim. Mayong hapon. Auto daman. Amo gina. Mga tagpalamati na dala. Mga gisa may mga kwan bla, may mga challenges sa kwan. Ara na sa liwat.
1: Campeon Report.
0: K5 Kim.
3: The K5 Christian, signal check.
0: Perfect. Go ahead.
3: Mayad ahead niya hapon no, sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati sa syudad sa kag probinsya sang niya, Iloilo. Update kakita presyan no nga pagpang hold up dire sa Banwasang Pavia to be specific no dire sa may area sang barangay Pandak Pavia Iloilo kagabi September 29 sariin no based the information from Police Major Bonifacio Alabe Jr. ang hepe sang Pavia Municipal Police Station nga na-rescue na no ang tatlo sa apat ka mga minor de edad nga ginatudlo no nga responsable sa ining pagpang hold up based pa diri no kay Police Major Alabe nga na-rescue ang aning tatlo ka mga minors no mga around last Mebek inasang aga September 30 kagati subong yara na no sa kustodiya sang kapulisan ginpanginwala naman sang aning tatlo ka mga minor de edad ang ilang kahilabtana no kon involvement o kon ilang pagadrahi sa aning insidente apang base man rin no sa aton sir nga mga otoridad positibo no nga gintudlo ang ining mga tatlo ka mga minors kagang isa nga tiwala pa makitaan up until now sang ining biktima kag the witness man ka K5 Christian and karon padayon pa ya ang monitoring sang kapolisan sa isa pa nila no kaupod nga mga minor kag ginatudlo man no nga mayara sang kaangtanan sa nasambit nga insidente kun madumduman nga ti ang nakuha no sa ining biktima ka kagabi amo no ang ining bag nga mayara no sang unod nga wallet passport kagang iyang cellphone K5 Christian tinahibaluan
0: K5 Kim may mga yes. Serye naman sa mga pagpang-hold up sa nagliligad even months or even last year nga ang mga suspect mga minor de edad nagkaradakpan ng mga iba na arap na sa paginakop sang ano na yun, balay
3: dalayunan
0: iba nakapalagyo. Pero may idea ayan ang kapulisan takon ining mga kabataan ining mga minor de edad di mo manigyapon na grupo isa lang sila kaginhalinan mag-abyanay magkilalahay o kung lain naman nga grupo nga nagapang biktima sang mga kauturan naton.
3: Actually, kaya kaya pa sa sana, mo ba na nag-ordinate sila sa iban pag ng mga units, no, sa iban o mga areas dali sa Iloilo City and Iloilo Province, no, agud yang makumparar kag matumod nila, no, kun bala ini, no, ang grupo nga ti kumbaga kun organize nila kun similar groups pa lang sila, no, bala naton nga ti usually season sang tigkiliwi kay pagpresyan bulan sang August and September, pero tiyan mo na, no, hindi mo na yung valid reason nga ti mga awat ka mang hold up ka ti kagamakon mo mga minor di edad arab lang kapable na sila kun may ikasarang na sila, no, nga maghimo sa ining mga kriminalidad aga K-5 Christian din ibaluan nga base man diri, no, sa witness sa nasambit niya nga insidente. Halin niya sa unga pre over ning biktima kag kagabi kag K-5 Christian, no, kag ti nagalakat-lakat siya pa pauli, no, sa iyang boarding house sa nasambit man niya nga barangay kag during that time, no, samtang yara siya sa sidewalk may nagapungko na nga daan bala no nga lalaki kag kunin ning mga kunin ning minor kag abat amat, no, nga nagpalapit ang iban pagdiri nga mga suspetsado kagintayaan pa ni, no, accordingly sang patalom kag agin liab, no, ngayon nga biktima kag K-5 Christian, sa mo nga mga insidente, ang ngayon biktima nga 27 years old nga babae, ang trauma, bala ko pa nga, no, adlo ka na nga maglakat-lakat dalan, o ba si Bla, kulpi, may maglosot ng darang mga luyag para magpang-hold up, no, kag naibaroan nga ngayon area, medyo madulom-dulom, no, kung sariin siya na hold upan kag K-5 Christian, kag during that time, ti ang amo na nga porsyon, wala bala siya sa CCTV, no, kag K-5 Christian, kag based man riya sa information nga ang ining dira sa may area man, magluwas sa pagpang-hold up, may mga incidents man da before natin may mga nagapangawat sa gasolina tungod man niya sa tuman nga kadulom kag K-5 Christian.
0: Nagapaihi.
3: Oh, nagapang nagapang siphon.
0: Siphon na sila. Oh, may mga nagapalark na mga salakyan tapos ginapang chikyan lang kung pwede yung buksan ng gas tank kag gina pasuyupan sang gatong. But sa ilo kita di sa may development sa sining kaso. Ano gibasihan sang kuan sang kapolisan ta ka K5 Kim kun nga nga nakakilala nila ang ining mga minor de edad, may ginbasihan sila sa Rose Gallery sa mga records nila sang una kun may nakatudlo sa sining mga suspetsado, sining mga kabataan na rescue.
3: Actually, tigin usoy nila, no? Kay actually may witness bala nga nakatawag nyo, nakatudlo kundiin balang exit area ya dira sa may Hacienda Pierde kaki Fabrecia na stabok na, no?
0: Dito sila nalagyo, dito sila sulod.
3: O, dito sila nga area nag palagyo kaki Fabrecia.
0: Okay. Okay.
3: O, ti dito na natudlo kagati probably sa hamon nga mga areas may ara pala no sa mga CCTV kagti may mga gina-check pa further man, no, kung may mga backgrounds man ni ang ganing mga suspetsado kung mga perpetrators kay K-5 Christian at galing kati since nga minor de edad ang term nila is rescue, no, instead rescue of nadakpan or arrested kay K-5 Christian. So kabay pa nga ting magiyahan, no, sa mga gerikana ng ilang yung mga kapataan at hindi maggalabot or mag-resort sa amo ni nga mga pagpanghawat, pagpanghold up, makon may patalom pa. Grabe. Mayo kay wala nila bala kumbaga magamit hin, no, sa ining biktima during that time kay Pablosian and amo na, no, isaman sa parawagan naton, of course, no, more of police visibility pa kay syempre bala naton kung madamo sa otoridad, medyo matagam, kung medyo mahuluhadlok, no, ang mga may luyag o kung may plano, bala, no, maghimo sa mga kriminalidad sa naglain-lain, no, ng mga lugar dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
0: In fairness sa Pavia Police kag K5K, ma, kita ta, nagalibot, madamo na sila slakyan, actually, mo, isa na isa.
3: May SWAT pa sila?
0: Na, may SWAT ni sila. Abot ang patrol ka rin, si tatlo, rapat kabilog. And kisa, makita ta na dara sa may mga densely populated ng mga areas, like sa Bangga 5, no, sa mga kondabla, sa mga, may mga talipapa, dapat sa may mga subdivisions, dara sa Pandak. Tigaling anhon lang ka police naton kiti lang ang Pavia dako populasyon para sa iyang para maubos ang kapulisan ta bantay ka K5 Kim, di ba?
3: That is why, no, nga ti dapat man niya magbulig mga barangay tanod, mga barangay officials, sa nabang i-activate.
0: Ano oras kanini natabo ka K5 Kim? Do, alas 8, alas
3: Yes, ka K5 Grecian,
0: yung
3: mga 8 to 9 p.m.
0: Mga tanod, kung is ake K5 Kem, tag last 10 pa na sila yung gagulawa. Last 11 pa na sila yung ronda.
3: Ako galing kay iba niya mga tanod, yung ka-discourage man, considering nga iba niya yung do, tagpila mo na nahatag sa'yo, more of voluntary works ka K5 Grecian. Pero na, no, kung, for example, kung kumbaga, kung may compensation man, kumbaga, sa ila, kasi, kumbaga, decent man, nga ti, makabulubaylo man sa ila, nga pagbulubantay.
0: Ah, hayang isang ila katanod, ta, daw, sto na nila pangapay sa bilog nga gabi, hasta kaagahon ka K5 Kim.
3: Oh, may mga nabalaan, nga na ako ka K5 Christian, nga nablang tag, 1-8, tatlo na nakabulan.
0: Eh, mas
3: o, di, sa isa kadlaw, it means, kung nadawad lang ako ka-duty, binding, bayad sa imo.
0: Oh,
3: binding plating.
0: Hindi ka di ka bakal, kape kag pandisal na.
3: O, ti amo na, nga ti, dapat amo man ang tutukan no, sa mga LGUs, kung paano ni ma-activate, no, up until sa barangay level, bala, no, mga barangay tanods, pero kung baga ma-encourage man sila, K5 Christian kati bala naton iban kung for example amo na yung ginahatag sa ila although nga gusto man nila nga magserbisyo sa publiko pero ito may mga pamilya man sa gihapon no nga ginabuhi
0: ang practical kag partial pero long term solution is that tani butangan sang suga sa mga lugar nga dulong
3: CCTV dayon
0: CCTV no para nga bisan paano hindi man makapauntat gid sang krimen but bisan paano maka-discourage bala ka K5 game kay hindi man na maubos ganyan bal sa mga kambabo ang siwan nga daan halina sa may flyover at sa may hibawan pila ka kilometro na dulom na da paano mo na mabantayan na da sang mga tanod ta kag libuton ni anyway, ti kun ibon mo tamo da sang masanag nga suga kag CCTV bisan paano makadeter bala sang kriminalidad amo tani ang challenge man naton sa Pavia LGU kag sa iban man nga mga LGU eh kay hindi mala ni specific sa Pavia mo no sa iban nga mga lugar posible man ni matabo no dapat ginapasigan yun na pasanag yun ang mga lugar nga dulom kag ginabutangan CCTV para nga hindi na magsulit ang mga amo sini nga sa isang krimen ka K5 Kim.
3: Amo gid kay K5 Christian. It's a matter of pagbinuligay no sang komunidad and sa ato no sa bahin niya sang law enforcement kay K5 Christian. Pero dako man yung papel no sa mga ginikanan ta makon mo sang una ya do laka kalang yung makabati no nga mga minor de edad involved sa kaangay sini nga mga insidente.
0: Dugang pala ka K5 game kay diba sa storyahan sang una kon hindi ni madumar kag madisiplina kabataan ang ginikanan ng pangdisiplinahon. Mo mga rambol-rambol di sa syudad ang mga ginikanan ginapangwarningan sa mga barangay officials kag sang kapulisan kun hindi nyo ma-disiplina kabataan nyo kamong ipangprisohon kun hindi nyo mapatuman ang curfew sa kabataan nyo kaming mapriso sa inyo o tino na tabo da
3: o galing damo sa mga ginikanan nga hadlock kasi lang ng mga bata
0: kulbaan sila sa kabataan
3: tataw amo gina subong nung sitwasyon kakipay ba Christian kaki subong ongoing pa yan yung pag-follow up man sa mga otoridad agad yung ma-rescue man yung isa pag ikaw minor nga involved sa sininga incident kaya sa dugang pa din nga balita
0: kakipay Kim ginasin niya sana ko din ni kakipay Jess balikan ta lang ka kay makomersyal tanay balikan ta ka sa ano na kaning next mga balita
3: regarding sa Dumangas, ang mga tiragamo, ang ginpulihan.
0: No?
3: Pero o mga minors ba ito involved?
0: Oh, kung makahulat-hulat ka, kaya kung makahulat ka na isang
3: no
0: forever,
3: problem.
0: Makahulat ka na isang forever mo, oh, makahulat ka na isang commercial ta, no?
3: Ay, no problem.
0: Oh, sige, balikan talaga ka K5 Kim, ha?
3: Upo sa patrol si K5 Jason Talaron, ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon, report,
4: El Castigador.
0: Ito ang balita ni K5 Kim Caluyo, ikan sa Banwasang Pavia. Dugangan talaga i-connect na ni, kasi kami minor de edad man yung biktima ni, kasi posible mga naghimo sining pagpangkastigo ng estudyante dara sa Dumangas mga ka-K5. This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
5: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Magpanambalik pa kita makaliga ng importante ng mga panom. Oras na 5 in punto.
1: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
4: Nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
4: Garantisado!
6: Epektibo!
4: Para mismo!
6: DDX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Kailan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
4: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman ang nagatilo.

0: Ang DTX500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
1: Mm. Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
0: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
1: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
1: Baom nang budlay?
0: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: asal rigas
3: epektibo.
2: DTX 500
1: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
0: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amo ni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manan ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may
4: D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
4: nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Magabuti ka.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
3: masamig ka bala gina allergy.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
3: nga sa masami
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500
3: masaligan.
2: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Kali si Jake, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mapaka mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty
9: ABC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng straight.

0: Nanay kita ko makabatsyag ng sakit.
1: My TC! Babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payak.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
3: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout.
1: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Gadragsa nga punggo.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga

0: som at pilo nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
2: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas, mga butika!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
4: Balik diri sa El Castigador, mga ka-K5.
5: El Castigador.
4: Last 5:15 sa aton nga pagpangalagad sini nga Miyerkules. Pod sa gyapon, ka-K5 Christian Haguri. Si Alex Iala daog sa first set natok kay Garland Juana. Talaga pa dayon nga 2026 Asian Games, mga ka-K5, 7-5 ila score. Na quarterfinals na ini isang women's singles. Pinalauman aton ang mag medalya, mag gold ang aton pambato nga si Alex Iala, antaman ang highest ranked Asian ever sa World Tennis Association, mga ka-K5. Kasi siyempre, man na basta-basta laning mga kontraya kasi nag-amar man isang medalya nga bulawan. Hindi mo lang si Alex Abe naghahandom maka-gold sa ilang mga pungsod. Tutukin nyo da ang second set. Si Masagunson tani makapahuway sa Team Prano para sa next hampang sa semifinals. Sa 5:16 balikonta si ka-K5 Kim Kaluyo. Angot naman iya sa paginamo pag tinapungulay rambol sa putihay kinastuguhanay isang anom ka mga kalalakinaan kung sabihin ang biktima isa ka minor de edad nga estudyante sa Banwasang Dumangas.
5: K5 News FM Kampiyon Report.
4: Ka K5 Game, may ngapon sa liwat.
6: Nagaisog na gid ang dugo sa mga pamatanon. Ka K5 Christian, no? Dito sa may area, no? Sa gwa gid lang sa Dumangas National High School. Actually, no, may viral video sa social media angot sa nangin kinagamo, no, nga ginakaulamiran sa duha ka estudyante kag apat, no, ka mga outsiders kay Kipang Presyan. Pari ang pastada, ang natabo, tikay na na mga aga pa man kay Kipang, or mga managulood to na kay Kipang Presyan. Bali, no, ang nang una, amo na siya ang may grupo nga outsider. O galing kay ang pagpati sa grupo yung outsider, siya balaya ang agrabyado o kung siya ang ginunahan kay Kipang Presyan. That's why nga tinag-rest back man to, no? Ang grupo yung mga outsiders. Actually, yung mga estudyante nga involved ya, puro sa minor, no? That is why
4: tanan-tanan man tanan-tanan sila? Tanan-tanan?
6: Bali, ang duha lang yun ka-estudyante. Ah, okay. Ang outsider ya, ginahibalo pa kung may yara sang minor de edad kay pareho, abing nga lunsay sila nakapalagyo ka kay Pagpresyan.
4: So, lima ka mga nagkakastigo ni sa estudyante, why gid sa may dakpan aton nga awtoridad?
6: Bali ang isa ka estudyante nga kaya mo nang naguna sa kinagamo. Yara man ka Kipagresyan, no, na may ibalo na, no, aton sila nga awtoridad. Kag actually based sa information nga ti dumayara naman sang schedule para maistorya, no, sang ginikanan sang nasa putihan o kon napulihan ang ining isa pa ka estudyante nga kumbaga perpetrator, no, sa ining kinagamo.
4: Okay. Why takbalo kung anong ginaumpisahan sine?
6: Based sa information from Police Major Ken Albert or Albert Ken Lepsa, before dumayara sila sang sinuyaay, away-away, kumbaga doon may old grudge na sila nga daan. Kagkaina, doon nagtawag na, doon nagtaas, pag nagsingki.
4: Hindi man babae ginawaya nila, hindi man nubya.
6: Ambot lang, garing ko yung mga lalaki, usually, amo na, it's no. Either nga tulukay,
4: oo.
6: Kaisa madalas na sakit sang tulukay,
4: oo.
6: O kaisa babae.
4: Hindi man nga may mga gang-gang sila, may mga grupo-grupo, paisog-isog, pabaskog-baskog.
6: Ginahibalo pa sa ato, sila nga mga otoridad, actually, isurayahon pa nila, no, ang nasa putihan kag ang nang sa puti man no nga estudyante kay 5 Christian pray mahibalong ano ang duga nga mga circumstance kag based sa information lunsay ni sila mga minor edad yung mga students nag ask kita no kay police major lab siya kung ba nabakatag siya sa specific grade level pero take since nga minors wala gid nag atawag na nag to be specific gid nga mga details ang ginhatag no sang aton siri nga mga otoridad no so ginatag lang man sang kapulisan naton hindi man siya rambol kundi isa lang gid ya sa piya nga kampo kag limaya sa piya kung bagagin pulihan ang isa
4: overkill but hindi na subong ning kwan ang minor ning estudyante kag pulihan kag K5 Kim anong
6: ginpaidalom siya actually no sa may medical examination para at least no kon magtubangay na to sila sa may barangay hall kag as well no sa tubang man niya sang school principal at least may baluan kung palagi tong damage sila susa nami kung magbalik-balik to siya sa ospital kung may mga needed pa no nga mga bulong kag K5 Christian pero so far wala man get play again admit kay K5 siya nung ining napulihan nga siya dyan. Tigin pa ko na sa medical examination as part of the process. Kag ti mayara na no sa schedule no nga pag-istoryahan na between the parents no kag sang ining duhaman ka mga estudyante nga involved no kag ti ginatingwaan pa sa mga otoridad naton nga mag-istorya no sa mga witness dito kaina kon may mga nakakilala sa mga outsiders nga nino nagbulig sa puti sa ining biktima ka kay Patricia.
4: Kamo ning problema bala sa mga kabataan kun nabalan mo gani nga gusto mo magtinapungulay ka mo ha. Wario, training ka boxing kay pampangunta ka sa CDSA, pampangunta ka sa palaro konsertiyon ka nung hindi man sila gusto nila rambol-rambol kuan lang way mamod na dagoon da way maka mo da medalya way mo tropeo makwa da kung nag-intra ka mo guro sa tuntuon yung boxing guro represent niyo pagwa
6: pare si gingingili
4: oh nakita mo na kita mo tong sa Pasay tong ako din nag-exhibition din sila to sang boxidor sang Pasay kundi lipo
6: nalipungan do sa mo permiyan grangkat mga taga Iloilo bali mga boxidor sa Iloilo mga lawlaw na
4: nawae yan ni gingingili kay bisan di mo na pagsumbago niya do kinastigo nang tsura.
6: Grabe ka man. Abisan nga, hindi mo pagsubagod, may damage siya nga daan.
4: Oo, no, ay, man, ay, ang partida na na, why pa na kaumpisa ang sumbagan, ay, kuha na mo, yupok na.
6: Kaya kay, ang fame niya, may bayad man ka
4: kita. May bayad, no, may makuha na siya, may kwarta na siya kada bulan sa iyang sumagsumari, ha, mga paisog-isog, ay, ito pa, ginalagas siya ka ginakuha, no, te, kundi, mayo man ni magkladak pa nagag mapang disiplina no hindi ayo pang kick out sa silaan la kag mapang
6: ipa community service
4: na pa limpyuhan ya dabla sa mga kanal dabla sa bilog nga barangay daon taw tong di magtalararong ni mga isugon ni kabataan ni chimpo sa una ni ninyo no kaki 5 Kim no sa bata-bata ka pa no duway ka man sa mga muni no di pa ni uso no
6: may araman kay K5 Christian, pero hindi amo nakarampan.
4: Oo, subong nga ng isog na ginamang
6: pero kagi ko na sa una mo, naginaway mga grupo sa lalaki, ano matugad-gad ko nga nagpatunga ako.
4: Di man.
6: Di kundi, ti ipyak. Actually, ti amo na, no, ang kiranglan nun pang, disiplina gino sa mga pamatanoon naton subong considering ito damo sa mga factors no nga nag-aapekto kumbaga kun nga amo ni mga pinamatasan no sa mga pamatanoon o kun sa mga estudyante subong one of which no ang ning social media okay di syempre no sa social media o mga kinagamod ra mga violent nga mga videos na access nila mo
4: Actually, yung mga, bisan ng mga sumbang daw, tapungulay ng mga ginakuan sang vloggers man eh. Tinaka, isa nag-encourage man mo sa mga iban nga testingan man ng ilang kwambla, testingan man ng ilang abilidad sa patagsang pagbayluhan na isang inumol. So, daw ito man nga next na gina-encourage, gina-promote ang mga hindi, ano na, wala gina-endorso ng mga away, mga street fight ni Blanga for the content lang yung Blanga K5 game.
6: Para Blanga hindi age appropriate.
4: Oo, we don't approve of this. Kaya ti, ano, nakulang sa protection. No? Ay, kadik baloya, tapungulay na to. Pero basi kami may igok, kada kron likod sang tangkugo, muda kag malipong ka, o mapatay ka, no? Kundi disgrasya pa. Amo na, hinga, dapat ang mga gina-promote naton ng mga kalingawan no sanctioned aprobado no hindi nga mga street fight nga tiyo ga-encourage probably sa mga kabataan magtilaw-tilaw man eh kitikita nila do okay man mo magtinapunglay
6: Check the madabla kung kaisa may factor man no pagpadako sa ila o kung environment nila kasi pagresyan sa ilang barangay sa ila yang community no kung kaisa daan may mga puloyan man nga tay mga mag-asawa tawag na mga bayolente man bala no ga permi sila man ka sakitanay ga tapungulay o kun sa ila ya pagpadako sa ilang mga kabataan sa sobra nga pag disiplina o kung kaisa hindi na disiplina pag mga abuso na bala kumbaga kakipag krusyan ma-adapt no sa ilang mga pamatanon kag madaladala nila no kung sariin man sila yung mag kadto dress why ito kinang lang nato na bulidikan from the Department of Education sa mga barangay DSWD, level no kag DSWD kag iban pa nga mga concerned agencies.
4: Alright. Madamo nga salamat ka K5 Kim Kaluyo gikan sa Banwasang Dumangas.
6: Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron, ako naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: K5 News FM, kampiyon report, El Castigador.
4: Magandang balita ni KK5 Kim Kaluyo, ikan sa Banwasang Dumangas. Pagwaan yung isong yung sa tutuon, no? Intra ka mo boxing, tuon ka mo da MMA o jiu-jitsu, mixed martial arts. Mga kwartahan nyo na yan. Hindi nga mga tunog na pungulay. Malusok. At least kita magtakop mga ka-K5. Ang Office of the Spokesperson sa Supreme Court of the Philippines nagmando sa Office of the President nga mag-komentar, mag-comment sa petition for certiorari kag prohibisyon na ginapasaka, gin-file ni election lawyer attorney Romulo Macalintal na nag-challenge sa constitutionality asang Republic Act 12326 meaning nag-extend sa termino sa mga barangay official and in effect postponing the BSKE 2026 na natalana sa November 2 para sa 2028. Sige na tagaan, subong sang Korte Suprema ang Office of the President na mag-sabat sa sulod sang 5 calendar days mga ka-K5. Ano ayhan ang sabat sini sa Malacañang? Masabat ayan ang Office of the President kan no comment. Bantayan tani, no, by next week ka dapat may sabat na ang Malacañang or else, no? Pasi mangin na ground ini for the Supreme Court to rule in favor of the petition filed by Attorney Romulo Macalintal. Imot silingon, no, ang mga nag-celebrate timprano, ang mga nagligid-ligid nga daw mga amakan kag daw mga lumpia ay kinapospon ang eleksyon kasi pa lang mga disgrasya pa. Basik kung madayon ang eleksyon, but for sure, kung madayon gid man, mag-run ining petisyon ni Attorney Macalintal, hindi man ni madayon this year, so probably next year ini, no, just before the 2028 national presidential elections mga kakip. Anyway, nakita oras sa aton nga pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sang El Castigador. Salamat sa nakigupod sa aton. Pagpangalagad subong nga Miyerkules. Ako gani, di Sir Kaluoy, kaya ako pirmi ginaistoryahan sang partner ko kag sang babae di sa Piak Balay. Ano na? Ano na? Ano na ginaistoryahan nila sa imo? How? Mama Cherella Pating Brania, mayong hapon. Kala ka harsh. Anong ka harsh? Akay gingingli. Kaya Ma'am Chris Boyko Alimuhin sa Zone 5 Takasaro, ang mga senior citizens na nga nagatutok it mayong hapon sa inyo. Mayo na puro pangapi. Ma'am Lulit Fondal sa Simon Ledesma, Ma'am Ruth Isugan Ortilio, Ma'am Regina Gumakil sa Takasaro, at kay Sir Ono Salvilla dira sa Dumangas. Nangalan sa bugos sa puwersa sa K5 News FM Philippines, Samon President and Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Samon VPO, ka-K5 Eljan Castanio, VP for Digital and Radio Operations, K5 Reyes Peja Umalay. Station Manager, K5 Warren Friends. Ako naman, si ka-K5 Christian Haguri. Para sa kampiyon nga estasyon. yun sa serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30.
7: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
10: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.34, oras ginadulong sa kaluan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
14: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 86 na gid lamang kaadlaw ang nabilin. Pasko na!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sang D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules nga adlaw, September 30, tuig 2026.
4: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
4: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Police Regional Office 6, wala sang may na-monitor ng liquid shabu. PDIA 6, may nakumpiskar naman sa distrito sang La Paz.
4: Pavia Police, may 4 ka persons of interest sa robbery hold up sa Barangay Pandak. Mga POI, may mga kaso sa syudad sang Iloilo.
1: 29 anyos nga lalaki, dakop sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banua sang Dumangas.
4: Releasing sang 200,000 pesos nga pondo sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sa Iloilo, nagbalik na.
1: Sa balita nasyonal, Department of Labor and Employment, nagpanugyan sa matag iya sang magagmay nga negosyo nga mag-apply sang exemption antisipatuman ang wage order.
4: Sa balitang international, Hurricane Polo naglandfall na sa Mexico.
1: Balita sa patag sang sports, Pilipinas nagapabilin ngayon sa ika-17 nga pwesto sa nagapadayon nga 20th Asian Games sa Japan.
4: Sa balitang entertainment, Rere Madrid nagbunag na sang ilaunang anak ni Kai Soto.
1: Amay ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:38. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagkadiabetiko na bawal na mag-inom sang kapi nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Wala sang may na-monitor ang Police Regional Office 6 o Pro 6 nga liquid shabu suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Apang suno naman kay Philippine Drug Enforcement Unit o na Drug Enforcement Agency Region 6, spokesperson Maria Gracieta Tanalion nga may nakumpiskar na ang ila operatiba nga liquid shabu sa distrito sang La Paz ang nakaligad nga bulan. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo kay Tuanyo, ginpayog sini nga liquid marijuana ang ilang na monitor kon sa diin na kumpiskar ini sang Iloilo City Police Station 4 sa distrito sang Mulo. Sa pagpakigangot sang K5 News FM team sa PDIA 6, dako ang pagpanghangkat sa ila ang pagkumpiskar sang liquid shabu sa lapas bangod kinahanglan ini nga ipaidalom sa laboratory check bangod man nga yara ini sa liquid form. Ang liquid shabu suno sa PDIA 6 ang yara sa nakasulod sa syringe kag gina-inject sa lawas ang tawo kag mas madasig ang epekto sini. Nahibaloan nga ang epekto sang liquid shabu amo ang makapa-enhance sa utok kag nerves, may epileptic kag seizure effect nga mahimo naman magresulta sa stroke.
4: Samtang mayaras ang 4 persons of interest o kung POI ang Pavia Municipal Police Station sa nagluntad ng robbery hold-up sa barangay Pandak, Pavia, pasado alas 8 sa gabi, Setyembre 29. Sa interview kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sining ang mga POI ang may kasuman sa pagpang-hold-up sa syudad sang Iloilo, kag posible ang ila grupo ang nagbiktima sa barangay Sambagharo kag kagabi sa barangay Pandak sa Pavia. Suno kay Alabe, nahibaluan nga daily routine sang biktima nga maglakat halin sa iyan na obrahan sa Ungka 2 papuli sa boarding house sini kada gabi. Nakatambay naman sa lugar ang 4 suspect kag sang nakalampas ang biktima, ginsundan ini sa mga suspect sa diin ang duha ang nagbutong sa iyabag kag gintayaan sang kutsilyo. Sa karon nagakoordinar ang Pavia Police sa Iloilo City Police Station 9 para sa dugang nga investigasyon.
1: Alas 5.41 ang aton oras. Ang masunod nga mga balita ngayon yung mabatian, igadulong naman sa kalawansang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health. Agon makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani ibisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Dakop sang kapulisan ang isa ka 29 anyos nga lalaki sa ginkasa nga drug bypass operation sa sitio Ilawood, barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo, alas 8.50 sang aga sining adlaw. Ginkilala ang suspect nga si alias Jan, residente sa nasamit nga lugar kag ginakabig sang kapulisan bilang street level individual. Na-recover ang 7 ka health cell sa Shay. Sang ginapatyan nga siya nga may kabugaton nga 70 gramos kag nagabalor sang 47,600 pesos. Na-recover dugang sa suspect ang bypass money, cellphone, coin purse kag isa ka motorsiklo. Gindala ang subject sa Dumangas Municipal Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Ang operasyon ginpatigayon pinagi sa intelligence gathering, validation, surveillance kag koordinasyon sa naglain-lain nga law enforcement units.
4: Sa dugang nga balita lokal, liwat nga nagbalik ang releasing sang pondo para sa bawat barangay makikinabang program nga nagabalor sang 200,000 pesos para sa mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginkompirmar ni Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque. Suno kay Dibuque, una na naka-release sa first batch sa bawat barangay makikinabang program sa diin una nakabaton ang mga barangay sa Banwa sang Mina, Anilaw, Banate, Barotac Viejo, Pasig City, Ahuy, Batad, Estancia kag San Rafael. Apang temporaryo ini nga ginpauntat bangod sa election banning. Apang sumugod-sumbong nga semana, pwede na makakuha ang second batch ang ila pondo nga 200,000 pesos sa Iloilo Provincial Capital matapos nga ginpostpone ang election. Sarang na makuha sang ila pondo ang Banwa sang Gimbal, Igbaras, Miagaw, Tubungan, Alimudyan kag Zaraga. Magluwas pa dira, sarang naman makakuha sang financial assistance gikan sa Provincial Social Welfare Development Office ang mga taga-probinsya sang Iloilo.
1: Philippine Standard Time, alas 5.43. Ang dugang naton nga balita lokal, ginadulong naman sa kalwan sang Clinica DTX 500. Ang palaya leaves with the sugar, sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang kadulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa madabo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nagapatuman sa multi-layer interdiction protocol ang mga pantalan o conport sa Western Visayas agud malikawan nga himuon ini nga palaagyan sa mga illegal nga druga. Suno kay Maria Grazila Tanalyon taghambal sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 upod sa nasamit kapagbantay ang Philippine Coast Guard kay iban pa nga mga concerned agencies. Lakip sa ila protocol amo ang random inspection sa mga salakyan kag mga bagahe suboman ang pagchekyar sa mga delivery trucks o vans. Sa bahin sa mga pasahero mayara man sang scanner. Mayara man sang ginpasangkad nga koordinasyon sa mga courier services nga nagareport sa ila kung may mga duluda nga mga parcels kay iban pa nga mga padala.
4: Samtang bayaran sang minor de edad ang ginkawat sini nga item sa isa ka mall sa city proper pasado alauna sung hapon subong hadlaw. Sa initial impormasyon ni Police Captain Melcher Tolentino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 1, gamay lamang ang kantidad nga ginkawat sang minor gani bayaran na lang niya. Bangod sini, ipablatter sang police ang nasambit nga insidente. Ang suspect ang ginreport niya nangawat sa ground floor sang mall kag nadakpan sang gwardiya.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 5:45. Kagkaroon sa detalye naman banwas sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginadulong naman sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni katikati punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpanugyan ang Department of Labor and Employment o konduli sa mga tag-iya sang magagmay nga negosyo nga maghimo sila sang hingyo or maghingyo sila sang exemption sa wage increase. Sunod sa duli, ang mga magagmay nga retail o service establishments ang hindi magsubra sa napulo ka mga empleyado o kon ang mga apektado sang natural calamities o kon human-induced in disasters ang kwalipikado nga mag-apply para sa wage hike exemption. Mayara sang 75 kadlaw ang mga employer nga mag-apply halin sa effectivity date sang wage order. Mahimo nga isumiter ang application sa mga regional wage boards sa tagsa ka regional offices sang duli.
4: Sa dugang balita national, ginabulubanta 11 pesos kada bulan ang makinot sang kada panimalay sa idalom sang ginapropose nga hagna nga nagatinguha nga kuhaon ang mga non-technical system losses sa balayran sa kuryente. Sa pag-interpolate ni Senate President Sherwin Gatchalian sa sponsors ang Senate Bill No. 2486 ukon ang Systems Loss Charge Removal Act, nagsiling si Tulfo nga ang ginabasihan sa pagtipid ang mga ginabulubanta nga konsumo nga 200 kWh kada bulan. Samtang ang non-technical system loss naghalin sa mga estudyante pareho sa pagpangawat sa kuryente, meter tampering kag paggamit sang jumper. Sino kay Tulfo, 11 pesos ang ginabulubanta nga pagnubo sa bulanan nga balayran sa isa ka ordinaryo nga pamilya halin lamang sa non-technical system loss, wala pa nalaki pang epekto sa pagkuha sang value added tax sa nasambit nga balayran.
2: Balita International.
1: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulo naman sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-clinicas Extend the Food Supplement for Men. Nagapanami maninis ang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Naglandfall na ang Hurricane Polo sa Northern Pacific Coast sang Mexico. Nagdala ini sang mabasko nga pagulan sa Baja California Sur nga may dala nga mabasko nga hangin angot sini may kabasgon ang bagyo nga nagalabot sa 175 kilometers per hour. Padayon man nga pag-usuyon sang bagyo ang Baja California Sur kag portion sang Southern Mexican State nga Sonora. Ginpanugina naman sa mga otoridad ang mga residente sa mga apektado nga lugar nga mag-evacuate bilang pagpanghanda. Suno sa US-based National Hurricane Center, ginalauman nga magahina ang Hurricane Polo samtang nagatabok sa Baja California Peninsula.
4: Sa dugang nga balita international, ginumpisa na sang gobyerno sang Malaysia ang pagpauli sa ginabanta 5,000 ka mga asylum seeker halin sa Myanmar. Ang amungatikang ang base sa kontrobersyal nga kasugtanan sa tunga sang Malaysia kag sang military ruler sang Myanmar. Una na nga naghalin ng 3 ka barko sang Myanmar Navy padulong sa Malaysia nga may sakay nga 1,476 ka mga returnee. Para sa Malaysia, voluntaryo ang repatriation ukon pagbalik sa ila subungsod apang ginpungga nilang United Nations Refugee Agency nga usisao ng mga returnee matapos sila nga gindetain. Suno kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, wala na siya sang iban nga mahimo kundi makinegosasyon sa Myanmar bangod nagadamon ang populasyon sang Muslim Rohingya sa ila nga pungsod. Madumduman nga madamo na sa mga Rohingya Muslim ang nagpalagyo halin sa Myanmar bangod sa ginpatuman nga military operation nga gintawag sa United Nations nga genocide.
2: Balitang sports, sports, sports.
1: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong naman sa kalwan sa klinika Spur Biotics with 80 billions if use ang good bacteria o kung probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagulon, agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Nadugangan sa 4 medalya ang Team Philippines sa nagapadayon nga 20th Asian Games. Ini matapos nga nakakuha si AG Obinas ang gold medal sa patagsang men's pole vault, samtang nakakuha naman sa silver medal ang women's sipak takraw doubles team. Kagaduha naman ka bronze medal sa patagsang men's shortboard surfing kag women's 800 meter. Sa karon nagapabilin nga yara sa ika-17 nga pwesto ang Pilipinas nga may 3 ka gold medals, 3 ka silver kag 12 ka bronze medals. Padayon naman nga nagapanguna ang China nga may 143 ka gold, 62 ka silver kag 49 ka bronze. Nagapangaduha ang Japan nga may 45 ka gold, 71 ka silver kag 67 ka bronze. Ika-3 naman ang South Korea nga may 24 ka gold, 27 ka silver kag 44 ka bronze medals.
2: Balitang Entertainment.
4: Nagbata na aktres kasi Rere Madrid sa ilauna anak ng basketballista nga si Kai Soto. Sa iya social media account, nagpost ang aktres ang update parte sa iya pagbata. Makita sa mga litrato, samtang naghigda ang aktres sa hospital bed, kaginakapta ni Kai ang ilabag o bunag nga anak. Wala na naghatag sang dugang detalye ang duha parte sa ila anak. Madumduman nga sang Hunyo, ginanunsyo sa mag-asawa ang pagbusong ni Rere.
1: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.52. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
4: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan ka batian magkita worldwide. Pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby na sa agenda sa Bilyonaryo News Channel. Magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
4: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, sa Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: sa Martin Long at Dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas.
0: Nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix, mga pinata.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sali, si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabasa ka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
6: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa rungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
1: Balot pa rin si former House Speaker Lord Alan Velasco ng kontrobersya. Sinalakay ng NBI ang ilang bahay na nakapangalan sa kanya at sinasabing imbakan umano ng limpak-limpak na pera.
2: Sa gitna naman ng pagtugis sa mga online groomer ng kabataan, napasok na raw ang bansa ng grupong True Brown Style kung tawagin. Ang utos ng Pangulo, dapat itong buwagin.
3: Sa impeachment naman, wala mang trial ngayong araw, wagi ang Senado. Ayon sa Korte Suprema, nasa kamay talaga nito ang conviction threshold sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Magandang gabi, ako si May Rodriguez.
2: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. Grupong nagre-recruit ng kabataan para gumawa ng krimen, kalat na raw sa buong bansa. Metro Manila at halos 80 probinsya, pinasok na. Mga bahay ni Lord Alan Velasco, sinalakay ng NBI. Dating House Speaker, pinauuwi ng palasyo. Wagi ang Senado. Mga petisyon laban sa conviction threshold ng impeachment court, binasura ng Korte Suprema. Prime water in hot water. Pamilya Villar, dinemanda na naman dahil sa umano'y palpak na serbisyo. Exclusive, may reclamation na, dredger pa. Billionaryo Teng family, dawit din umano sa dredging sa Zambales. Exclusive din, Direct Joey Reyes may himutok sa pagbawi sa kanyang business class privilege. FDCP chair, nag-resign nga ba? Inamin din, Celeste Cortesi at Jonathan Sterling, kumpirmadong hiwalay na. At sure bronze na, Alex Ayala, pasok na sa semifinals ng Asian Games.

0: May panibagong babala si Interior Secretary John B. Crimulla sa kabila ng di pa rin matuldukan na problema sa school violence at impluensya ng social media sa mga kabataan. Ayon sa Kalihim, kalat na ang grupong TBS o True Brown Style sa buong bansa. Ang TBS ay isang community-based gang na humihimok umano sa mga kabataan na gumawa ng krimen bilang kanilang initiation rites. Sa kabuuang 83 probinsya ay nasa 78 na raw ang napasok ng grupong TBS. Kaya lahat anya ng LGU sa Metro Manila ay napasok na rin ng grupo.
1: Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
0: Hindi na raw bago ang gang na nagsimula sa California, napunta rito sa Pilipinas at ngayon ay na-radicalize na ito. Meron daw itong head kada probinsya at malawak ang recruitment process para makuha ang loob ng mga kabataan. Ipinag-utos na raw ni PBBM na wakasan ang grupo. Ayon kay Rimulla, nakakaalarma ang paglutang ng TBS kaya ito ang pangunahing pinatututukan sa kanya ng Pangulo. Nilinaw din ni Rimulla na hiwalay pa ang TBS sa mga online groomer na nagtutulak umano sa mga kabataan sa Satanism, Nazism at Nihilism na una nang iniugnay sa mga school shooting sa bansa. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
2: Nagpanik ang mga estudyante at guro sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat matapos makarinig ng malakas na putok kaninang umaga. Ilang estudyante pa raw ang nahimatay dahil sa takot. Pero paglilinaw ng LGU, walang nangyaring pamamaril o karahasan. Ayon sa mga otoridad, isang faulty wiring ang posibleng sanhi ng putok. Panawagan ng LGU sa publiko, huwag maniwala o magpakalat ng fake news.
3: Isinapubliko ng NBI ang naging operasyon sa ilang property ni former House Speaker Lord Alan Velasco sa Pasig City. May kinalaman kaya ito sa mga aligasyon ng dati niyang bodyguard, ang self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso? Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sinalakay ng ahensya ang ilang bahay sa Valle Verde sa Pasig City na kalaunay na pag-alamang pagmamay-ari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang misis na si Rowena. Ikinasaraw ng NBI ang operasyon noong August 24 matapos makatanggap ng ulat na illegal umanong tinatago roon ang ilang matataas na kalibre ng armas.
5: May mga nakita na mga magasin ng baril, mga bala, mga shell casing, mga ID ng mga security personnel o mga police na nandoon. But wala naman ng mga personality ng law enforcement at that time.
4: Ayon pa kay Matibag, nalaman din nilang hindi nakapangalan sa mag-asawa ang properties. Pero
5: turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
4: Paglilinaw ng NBI Director, walang koneksyon ang raid sa kontrobersyal na affidavit ng nooy Chief of Security ni Velasco na si dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na nag-akusa sa kanyang dating amo na nag-utos umano sa kanyang maghatid ng mamahaling regalo at mali-maletang pera kay VP Sara. Sabi ni Matibag, ikinasang raid ilang linggo bago lumutang si Gracioso at nagsumite ng sworn statement. Nangyari rin daw ito ilang araw bago mapaulat na umalis ng bansa si Velasco pa Nagoya, Japan noong August 30. Sa kanyang affidavit, inihayag ni Gracioso na hindi raw bababa sa 6 na umunoy cash houses pa ang binili ni Velasco sa Valle Verde dahil hindi na raw magkasya sa isa ang mga perang idinedeliver sa kanyang dating boss. Kasama raw sa mga naghahatid ng pera kay Velasco ang puganting si resigned Congressman Zaldi Co, isa sa key figures sa flood control corruption scandal. Una nang itinanggi ni na Velasco at Duterte ang mga aligasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
2: Pinauuwi na ng Malacañang si former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ay para harapin ang mga alegasyon ng dati umano niyang bagman na si Rodolfo Gracioso. Ayon sa palasyo, mas maganda na malinis mismo ni Velasco ang kanyang pangalan. Lumipad umano pa Nagoya, Japan ang dating speaker matapos salakayin ng NBI ang kanilang mga bahay sa Valle Verde.
6: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala.

0: umano. Sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
1: In hot water na naman ang crime water. Isa na namang reklamo kasi ang isinampa laban sa pamilya Villar. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
2: Nangangarap muli sa panibagong reklamo ang pamilyang Villar, kaugnay ng umano'y poor water services ng Prime Water. Yan ay matapos magsampa ng isang 928-page complaint, ang grupong ugnayan ng mga higit na apektado sa water access o uhaw at ilang former at current employees ng San Jose del Monte Water District sa Office of the Ombudsman. Kasama sa respondents, sina ultrabilinary Manny Villar, former Senator Cynthia Villar at incumbent Senators Mark at Camille Villar. Kabilang din ang ilang opisyal ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Ayon sa reklamo, dapat umanong patawan ang respondents ng preventive suspension without pay habang isinasagawa ang investigasyon. Humihiling din ang complainants ng removal from office ng mga ito at pagsasampa ng graft at technical malversation cases sa Sandigan Bayan. Nakasentro ang alegasyon ng complainants sa anilay sweetheart deal sa pagitan ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Mula 2018 hanggang 2024 daw kasi, unti-unti nang nalulugi ang Water District dahil sa isang joint venture sa Prime Water. Ginamit nilang supporting documents sa reklamo ang ilang commission audit reports na nagpapakitang from 187.56 million pesos na kinikita ng Water District bago magkaroon ng joint venture noong 2018, taon-taon itong bumabagsak hanggang sa tuluyan nang makapagtala ng 5.35 million peso net loss noong 2020. Ayon sa complainants, basehan ng paulit-ulit na hindi pagresolba sa COA recommendations para sampahan ng kaso ang respondents. Lalo na't ginamit lang anilang ATM ng Prime Water ang ka-joint venture nitong Water District sa kabila ng pangit na serbisyo sa tubig. Isang halimbawa raw ang 69.6 million pesos noong 2023 at 59.98 million pesos noong 2024 worth of bulk water supply, emergency booster pumps at iba pang supplies na sinagot ng Water District kahit na Prime Water dapat ang gagastos dito sa ilalim umano ng pinirmahang joint venture agreement. Bukod pa riyan ang bilyon-bilyon piso pang pledged investment umano ng Prime Water na hindi rin daw pumasok sa Water District at iba pang umano'y financial discrepancies. Matatanda ang nahaharap din sa isang ombudsman investigation ang mga Villar kaugnay pa rin ng mga umano'y irregularidad sa Prime Water deals. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng mga Villar pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng iba pang respondents, kabilang na ang mga opisyal ng San Jose del Monte Water District. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Prangkahin na lang daw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung nais siyang ipakulong ni na Senador Ping Lacson at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa mga umanoy ghost project sa Taguig. Ang sagot ni Senador Lacson sa Agenda Report ni Hannity.
4: So kung target ako, target niyo ako dalawa ni Senator Lacson, so be it, sanay na po ako. Diba? Sa lahat pa ng tao, ikaw hindi mo alam na kapag ka ang pinaglalaban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Diba? Gusto niyo ako ikulong?
5: Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sina Public Works Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson. Sabihin na lang daw kung siya ba talaga ang target ng imbestigasyon sa mga proyekto sa Taguig. Bakit daw kumpleto ang inspection reports na hawak ni Lacson habang siya ay wala raw natatanggap na kopya mula sa DPWH?
4: Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasamahan mo. Sila kinakasuhan, ikaw hindi. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi, tinignan mo na ilang beses, walang ghost. Tapos pitiking ka lang, tawag ka na ng tawag. Sabi mo, kung may problema, you will inform all parties. You will inform us, but you don't inform us.
5: Ugat ng bangayan ang pagbusisi sa mga DPWH project sa Taguig. Una nang sinabi ni Dizon sa Senate Budget Hearing na wala pa silang nakikitang ghost project sa lungsod. Pero kalaunan, nilinaw ng kalihim na tuloy pa ang imbestigasyon at kailangan pang i-validate ang mga nakitang irregularidad. Para kay Cayetano, magkaiba ang proyektong may irregularidad at isang ghost project. Ang ghost project daw ay bayad na pero wala namang aktwal na proyektong naitayo.
4: Si Senator Lacson kasi chief justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Prosecutor Lacson, siya na lahat. Secretary Lacson, siya na nagdidikta. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya. Sila naman magbabago.
5: Pero para kay Lacson, kung galing lang daw sa taong may credibility ang mga tawag ni Cayetano, ituturing pa niya itong papuri, gaslighting at ad hominems kung ituring ni Lacson ang mga atake ni Cayetano at nakatulong daw na may panibagong findings ang kanyang kampo base sa DPWH inspection reports. Wala raw personalan at ebidensya raw ang kanyang sinusundan. Hindi bababa sa 20 completed projects ang na-flag sa iba't ibang findings na tumugma rin sa naunang report ng BNC. May mga proyektong hindi ganap na na-verify o nasukat. May kulang na dokumento, duplicate billing photos at project details na hindi tugma sa approved plans. Nagsagawa na rin ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga aligasyon. At sa patuloy na banat ni Cayetano, mga resibo raw ang isasagot ni Lacson. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Naungkat ang close ties sina DPWH Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano ngayong iniimbestigahan ang mga proyekto sa Taguig. Pero giit ni Dizon, wala ritong padri-padrino. Narito ang Agenda Report ni Chill Emprido.
6: Tila naiipit ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa World War sa pagitan ni Senators Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ito'y kasunod ng investigasyon ni Lacson sa mga umano'y ghost flood control project sa Taguig na baluarte ni Cayetano. Ayon kay political analyst Edmond Tayaw, kailangan usisain ang kinalaman ni Secretary Dizon sa mga proyekto sa Taguig dahil kilala siyang malapit kay Cayetano.
7: Ang problema natin kasi kay Secretary Vince, no, albeit that of course he's appointed by the current administration, so meron tayong benefit of the doubt, eh meron silang history ni Senator Peter Cayetano eh, no? So, kumbaga, he was one of the trusted lieutenants before. So, again, as far as evidences are concerned, eh talagang hihintayin ko itong ilalabas ni Senator Ping.
6: Ani Tayaw, mayroon pa raw pagkakataon na down ang website ng DPWH kaya kinalampag ni Lacson si Dizon sa umano'y cover-up nito sa mga proyekto sa Taguig.
7: So immediately tinawagan ni Senator Ping si Secretary Vince, no? And warned him na kapag kayo ay nahuli ng involved sa cover-up, talagang meron din kayong involvement dito. And immediately, biglang na-up yung website. So, hindi natin alam kung ito ay incidental lang, nagkataon lang, o talagang may cover-up na nangyayari.
6: Una ng kwestiyon ni Senator Lacson ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Matapos matuklasang sa late na kalagay ang geotag coordinates ng tatlong kontrata. Una nang sinabi ni Secretary Dizon na walang cover-up sa flood control probe sa Taguig.
8: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hinding-hindi natin gagawin yun. Hinding-hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up.
6: Ani Dizon, kung saan ang ebidensya, dun tayo pupunta. Para sa Agenda, Chill Emprido, Bilyonaryo News Channel.
1: Naghain ng not guilty plea ang pitong kapwa akusado ni resigned Congressman Zaldico sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Kabilang dito ang dating DPWH Bulacan officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floralyn Simbulan at Christina May Pineda. Nag-ugat ang kaso sa umano'y maanomalyang 77 million peso flood control project sa Balagtas, Bulacan. Sa ngayon at large pa rin si Ko at mga tauhan nito na sina John Paul Estrada at Mark Teksay. Itinakda ang preliminary conference ng kaso sa October 23 at 30.
3: Pinasususpinde ng Sandigan Bayan 6th Division si Tarlac Congressman Noel Rivera sa loob ng 90 araw. Kaugnay ito sa hinaharap niyang 2 counts of graft dahil sa kaugnayan sa construction firm na nakakuha umano ng mga kontrata sa gobyerno. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang dalawang motion to quash na inihain ng kontraktor dahil sa kakulangan ng merito. Nagsimulang manungkulan si Rivera noong 2022 at kasalukuyang nasa ikalawang termino na sa Kamara. Dahil nakatenga pa rin ang anti-political dynasty bill sa Kongreso, nagpapasaklolod na ang ilang grupo sa taong bayan para maipasa na ang panukala. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
9: Kung dynasties, kami po ay handa. They will not go quietly into the night. Ipaglalaban po nila ang kanilang naging hanap buhay, source ng yaman, source ng power.
10: Ready for a bigger fight ang grupong dapat isa lang, lalo na ngayong fully digital na ang kanilang kampanya sa pagpapasa ng mas mahigpit na anti-political dynasty law gamit ang People's Initiative. Si retired Senior Associate Justice Antonio Carapio pa mismo ang nagturo kung paano gamitin ang kanilang digital platform. Sa website ng dapat isa lang na d1l.org, mababasa ang petisyon nila sa lengguwaheng Filipino, Ingles, Bisaya at Ilocano. Matapos mabasa ang petisyon at magbigay ng consent, ilalagay na ang impormasyon na magpapasa ng lagda, kabilang ang kanyang selfie na may hawak na signature card.
9: We are prepared to defend this constitutional right of the people from COMELEC, if necessary, or of course from the dynasts who will question the same all the way to the Supreme Court. Kung papatayin mo nga naman ang hanap buhay ng susunod na henerasyon ng political dynasty, eh syempre makatitiyak tayong merong mag-o-object at merong haharang dito.
10: Bagamat wala pang mekanismo ang COMELEC para sa digital signature gathering, nakausap naman na ng grupo ang ahensya.
11: COMELEC already allowed online voting in the last elections, no? So this one is much lesser because this is just signature gathering. We went to see the COMELEC and asked them to lift the suspension for petitions to enact a national law.
10: Dahil lang nais ng movement na isa lang sa kada pamilya ang makakatakbo sa national at local elections at saklaw ng ban hanggang 4th degree of consanguinity at affinity, ang paggamit nila ng digital platform ay paraan din daw ng pag-iingat.
12: Takot sila na mababantayan sila ng kagawad nila, ng barangay captain, tas i-report kay congressman, tas mawawala na sila sa mga iharas, no?
9: Una sa lahat, napakamahal pong mag-organisa na magtipon-tipon ng mga tao. Mahal din pong mag-reproduce ng signature sheets. Sinubukan po namin ito nung PICAD 1. Magastos po, isang rim po ng papel. Napakaraming kopya pong gagawin nyo dyan.
10: Payo ng COMELEC at ilang ahensya sa grupo, isang mekanismo lang ang gamitin sa People's Initiative. Kaya wala ng physical signing sites ang dapat isa lang. Hamon sa kanila ngayon na agarang makuha ang nasa 7 milyong pirma para maisulong na ang anilay genuine anti-political dynasty law. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Exclusive, Billionaire Tieng Family, dawit umano sa dredging sa Zambales. At testimonya ni Mayor Baste Duterte sa impeachment trial, binash ng prosekusyon at Malacanang. Susunod yan sa Agenda.

0: In Miguel we trust. Parang Toyota lang.
1: Sir, may available po kayong parts?
2: Yes, sir. Not genuine at my warranty.
3: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
0: Sustainable without sacrificing performance.
4: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
5: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
6: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Flood control project o pang-supply ng lupa sa reclamation. Isang top government official mula sa Duterte administration ang naglahad sa Billionaire News Channel na niratsyada ang pagpapatupad ng Zambales River Restoration Program para magamit ng mga kumpanyang nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay. Sa aming investigasyon, ang Billionaire Tieng family na may reclamation project sa Manila Bay, dredger din mismo sa Zambales. Narito ang part 3 na exclusive agenda report ni Joash Malimban.
7: Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
8: Ito ang pasaring ni Zambales Ecological Network Executive Director Heidi Fernandez kay Zambales Governor Hermogenes Ebdane. Sa gitna ng malawakang soil erosion na nagaganap ngayon sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Ang itinuturo kasi nilang salarin sa pagguho ng coastal areas na dati ay sikat na tourist attractions, ang paghuhukay ng buhangin ng mga higanting dredging vessels sa mga bunganga ng Santo Tomas at Maloma Rivers sa San Felipe at Bukaw River sa Butolan. Bagay na una ng pinabulaanan ng DNR at ni Governor Ebdane. Sa isang congressional hearing nitong Agosto, inilahad ni Region 3 Marine and Geosciences Bureau Chief Glenn Noble na dinadala mga buhanging hinuhukay rito sa Bulacan at Manila Bay Reclamation Projects. Alinsunod ang dredging sa DNR Order 13 Series of 2019 o mas kilala sa tawag na River Restoration Program. Ayon kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, halos decade in planning ang River Restoration Program. At layo nito na ibsan ang baha na sanhin ng pag-apaw ng mga ilog dahil sa lahar sand buildup sa ilang bahagi.
9: Itong may mga kulay na ito ang inabot ng ating baha nung araw nang hindi pa namin naliligyan ng river restoration at walang no amount of funds ng national government na kaya i-sustain para maligyan namin yung both side ng slope protection.
8: Pero isang mataas na opisyal sa ilalim ng Duterte administration ang naglahad sa amin na tila niratsyada ang implementation nito noong 2019. Ilang buwan bago ilabas ang DNR order noong Oktubre, isang major agency realignment ang isinagawa ni former President Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Executive Order 74 noong February 2019, inilagay ang Philippine Reclamation Authority sa ilalim mismo ng Office of the President. Layon daw nito na i-streamline at pabilisin ang proseso ng reclamation projects. Ayon sa BNC informant, ang agarang implementation ng DAO 13 ay parang may mapagkunan ng buhangin ang pinaplanong reclamation project sa Manila Bay. Pero ayon kay incumbent PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal, hindi konektado ang dalawang executive initiatives sa kabila ng halos magkasabay na implementasyon nito.
10: Kasi si PRA may sarili siyang government seabed quarry permit. So it's just an alternative source of fill materials sa Zambales. So parang independent siya, hindi mo pwedeng parang kaya nagkaroon ng EO 74 because para ma-harmonize yung dalawa. Hindi naman. It's more on the mga issuances.
8: Noong February 2020, idineklara ni FPRRD ang kanyang mariing pagtutol sa anyay massive private reclamation sa Manila Bay dahil sa posibleng masamang epekto nito sa kalikasan. Pero matapos ang isang taon, nagbalikan muli ang mga kumpanyang nagsasagawa ng reclamation activities kasama ang Manila Solar City Reclamation Project ng Billionaire Tieng family. Ayon kay Nuoy Executive Secretary Salvador Medialdea, no objection si FPRRD sa 140-hectare smart city na nais itayo ng Manila Gold Coast Development Corporation ng mga Tieng. Ilang buwan bago makakuha ng no objection mula sa Pangulo, Matagumpay ring nakasecure ng dredging permit ang Cheng family sa Botolan, Zambales sa pamamagitan ng kumpanyang Z2K Resources Incorporated. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents, bagaman nakalista ang isang Felix Fontamillas bilang presidente ng kumpanya, 5% lang ang total shares nito. Ang pinakamalaking shareholder ng Z2K ay ang GLY Development Corporation na nagmamay-ari ng halos 75% shares. Ang GLY ay 100% owned ng Cheng family. Noong 2024, kasama ang Z2K Resources sa mga sinuspindiang dredging operations dahil sa mga environmental concern na natanggap ng Provincial Government of Zambales. Pero agad itong naibalik matapos ang ilang buwan. Nasangkot din ito sa isang kontrobersya noong 2020 matapos makitang puro Chino ang crew members nito nang sumadsad sa Botolan Beach dahil sa sama ng panahon. Paliwanag noon ng kumpanya, pansamantala lang ang presensya ng Chinese personnel sa kanilang mga barko habang sumasailalim pa sa training ang kanilang ipapasok na Filipino crew. Noong panahong ito, hindi Manila Bay Projects ang itinuturong customer ng Z2K, kundi Hong Kong at Singapore. Kasama ang Manila Solar City Project sa mga currently suspended reclamation projects sa Manila Bay, kasunod ng utos ni PBBM noong 2023. Dalawa ang ongoing, habang dalawa rin ang may go signal na muli para mag-operate. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 MGB Director Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Z2K Resources Incorporated, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
11: Handang hamunin ng ilang kongresista sa Korte Suprema ang malaking alokasyon para sa Local Government Support Fund o LGSF sa 2027 budget. Halata raw kasing ginagamit lang ito sa pamumulitika. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
12: Higit 58 billion pesos ang proposed allocation para sa Local Government Support Fund o LGSF sa susunod na taon. Pondong pangsuporta sa mga pangangailangan ng mga lungsod sa bansa. Pero hindi pa man tuluyang naipapasa sa Kamara ang 2027 budget, dumarami na ang mga mambabatas na nagbabantang kwekwestiyonin nila sa Korte Suprema ang LGSF allocation kung hindi ito babawasan. Hindi kasi ito naka-itemize sa budget dahil Pangulo ang magdedesisyon kung sino ang mabibiyayaan nito. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Caloocan Representative Edgar Irise, sinabi niyang isa siya sa mga magkwekwestiyon nito sa SC dahil halatang nagagamit ang LGSF para sa 2028 election.
13: Mga kakampi, bibigyan. Yung mga kalaban, hindi bibigyan. Kasi nga, yung mga nililigawan, bibigyan para gagamitin ito sa election. Kasi nga, ang pwede lang magdesisyon kung ano yung bibigay, kung paano bibigay, kung magkano bibigay, si Presidente.
12: Sa nakalipas na taon-anya, hindi naman mahihirap na lungsod ang naambunan ng LGSF.
13: Nakita ko noong 2025, ang nabigyan nila, yung mga pinakamayayaman na, Quezon City, Caloocan, Manila, Naga, yun yung nabigyan nila ng daang-daang milyon. Samantalang yung mga mahihirap, mga zero budget.
12: Plano rin ang makabayan block na dumulog sa SC sakaling lumusot ang malaking alokasyon ng LGSF.
14: Kaya kung lump sum at discretionary yan, dapat lang pag-aralan na ma-challenge yung constitutionality niyan, dapat iwasan na natin yung mga ganyang pondo. Hindi siya dapat magamit sa patronage politics, hindi siya dapat magamit sa politicking. Ayan. Kaya yung isang mekanismo para magawa yan ay tanggalin lahat ng pork sa 2027 budget.
15: Sa nakalipas na taon, malaki ang itinaas ng pondong inilaan para sa Local Government Support Fund na nagsimula noong 2025. Sa unang taon nito, umabot sa higit 27 billion pesos ang inilaang pondo para dyan. Pero this year, dinoble nila yan sa higit sa 57 billion pesos. Pero next year, gusto pa nilang itaas yan sa higit sa 58 billion pesos. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
6: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa conviction ni VP Sara. Yan ang mga petisyong hiwalay na inihain ni Vic Rodriguez, Berteni Causing at Ernesto Francisco. Dinismiss ng SC ang mga petisyon dahil sa lack of standing at prematurity. nagbotohan ng mga senator judges noong September 23 at mula sa dating fixed na 16 votes for conviction. Tinukod ito sa two-thirds ng kung sino ang may kakayahang dumalo sa botohan. Welcome sa Senate Impeachment Court, ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa pagbabago sa voting threshold for conviction. Iisa lang daw ang ibig sabihin nito, wala silang ginawa na labag sa konstitusyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
16: Willard, tuloy na tuloy ang impeachment trial matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumekwestiyon sa desisyon ng impeachment court kaugnay ng conviction threshold. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, ibig sabihin daw nito ay nire-respeto ng Korte Suprema ang desisyon ng impeachment court. Sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, tinukoy kung sino ang mga pwedeng makaboto para sa conviction o acquittal ni VP Sara. At yan ang mga senator judge na physically at legally capable of attending the trial. Para hatulang guilty ang bise, hindi na garantisado ang 16 votes o two-thirds ng 24-member Senate, kundi two-thirds of those who are present sa araw ng botohan. Willard, hindi ginrant ng SC ang hiling ng mga petitioner na mag-issue ng temporary restraining order at status quo ante order kaugnay ng trial. Para kay Gatchalian, nangangahulugang ang ruling ng impeachment court ay within its bounds at pasok sa konstitusyon. Sabi naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, pinatutunayan ng pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyon ang kalayaan ng Senado na magdesisyon sa impeachment case. Magpapatuloy daw ang constitutional mandate ng impeachment court nang walang, quote, unnecessary stalling o anumang external distraction. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon ang numerong 16 at mismong framers na ng konstitusyon ang nagsabi nito.
17: When I heard about the first motion, di ba, for so long, I've been a believer doon sa 16. But there's also nothing in the Constitution. The framers themselves, the three chief justices, made mention about it. Two-thirds is still two-thirds. I think people should not play with fire with the word changing of the Constitution itself. Two-thirds is two-thirds. 16 was never part of it.
16: Willard, maging si Executive Secretary Ralph Recto, nire-respeto ang desisyon ng Korte Suprema. At inaasahan natin na simula bukas, 10 a.m. onwards na ang impeachment trial ng bise at posibleng matapos ito ng alas 6 na ng gabi. Willard?
6: Ana, bakit nga ba hindi natuloy ang trial today? Dahil ba iniintay nilang mag-rule ang Supreme Court kaya na-cancel ang hearing?
16: Willard, ang rason daw kaya hindi natuloy itong impeachment trial today ay hindi kaugnay ng Supreme Court ruling na inilabas nga ngayong araw. In fact, hiniling daw ito ng mga partido ng Senate Impeachment Court dahil nga starting tomorrow ay inaasahan na natin ang full trial days na tatagal for about 11 days sa buwan ng Oktubre. At sabi ni Senate President Win Gatchalian, yan ay dahil nga para magkaroon ng room to prepare itong prosecution at defense sa mahaba-habang paglilitis na kung tawagin ni SP Win ay marathon starting tomorrow. Balik sa'yo, Willard.
6: At Hannah, sino ang sasalang sa witness stand bukas?
16: Willard, starting tomorrow, inaasahan natin na susulpot at former Senator Sonny Trillanes will take the witness stand kaugnayan ng mga alegasyon laban kay VP Sara pagdating sa unexplained wealth umano niya at pag-uusapan itong dala-dala raw ng mga ebidensya ni Trillanes kaugnay ng financial records ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Willard.
6: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
11: Umaasa si former Senator Sonny Trillanes na walang katotohanan ang umano'y pagharang sa kanya bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Marami raw kasi siyang ilalatag na ebidensya kaugnay ng umano'y unexplained wealth ng bise. Kanselado ang impeachment trial ngayong araw kung kailan siya isasalang dapat ng prosekusyon. Paliwanag nga ng Senate Impeachment Court, yan ay para paghandaan ng full trial days simula bukas, October 1.
6: Duda ang prosekusyon na hindi alam ni Mayor Baste Duterte ang ugnayan ng kapatid niyang si VP Sara sa GenCorp, ang kumpanyang nakakubra ng ilang kontrata sa Davao City. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
18: That is his excuse, so we will accept that excuse. How convenient for the mayor to use ignorance, if I may use the word.
19: Kung hawak mo yung kapangyarihan, hawak mo rin yung accountability. Ngayon, clear na mayroong conflict of interest.
20: Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang pag-iit ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam sa ugnayan ng kapatid niya sa GenCorp. Sa kanyang testimonya noong Martes, sinabi ni Baste na he did not know and he did not ask tungkol sa interest ni VP Sara sa kumpanya. Pero para kay Representative Terry Ridon, may mga ugnayan na dapat ikonsidera.
18: Mayor Baste Duterte stated, firstly, that Jaime T. Cruz is a friend, a close friend of the former president. And number three, he said na talaga pong magkakasama sila doon sa isang negosyo pang iba. Kasama po si Congressman Paolo Duterte, Jaime T. Cruz, at Sebastian Duterte. So ibig sabihin, there is a close intimacy of Jaime T. Cruz with the Duterte family, including the father, the sister, and the two brothers.
20: Si Jaime T. Cruz ang listed main stockholder ng GenCorp at kinumpirma ni Baste na magkasosyo sila sa isa pang negosyo. Kasabay nito, nakakuha rin ang GenCorp ng mga kontrata mula sa Davao City Government habang si Baste ang alkalde.
18: GenCorp has secured not just one but multiple government contracts.
19: Kumpanya ng kapatid mo yung nakikibid eh. Kumpanya ng kapatid mo yung halos na nanalo sa lahat ng bidding.
20: Dito na pumasok ang mga tanong ng prosecution tungkol sa conflict of interest. Bilang mayor at head of the procuring entity, hanggang saan ang pananagutan ni Mayor Baste sa mga kontratang ito? Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
11: Dapat ding imbestigahan ang ugnayan ng negosyanteng si Jaime Cruz sa pamilya Duterte ayon sa Malacanang. Tingin din ng palasyo, tila nilaglag ni Mayor Baste Duterte ang kanyang ate nang tumestigo siya sa impeachment trial. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
21: Mistulang pagtatanggol daw sa sarili ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na kung alam niya lang ang business interests ng kanyang kapatid na si VP Sara sa GenCorp ay hindi niya hahayaang makalusot ito sa Davao. Ayaw naman daw husgahan ng palasyo ang alkalde, pero base raw sa mga sagot nito, tila laglag ang bise.
22: Pero nung sinabi niya na gintong wala siyang alam at binanggit niya ng Senator Lacson ang tungkol sa Arias versus Bautista, parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor, pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interest ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya to papayagan.
21: Hindi naman daw masasabi kung pinagtatakpan ni Mayor Baste ang kanyang ate, pero ang pinakita raw nito sa impeachment court kahapon, wala siyang alam sa nangyari. Delikado rin daw ang sinabi ni Mayor Baste na halos imposibleng matutuhan at masuri isa-isa ang mga pinipirmahang dokumento ng isang leader gaya niya.
22: So, maybe sabi nga natin, one year pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede pa, pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin to nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya. Kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno.
21: Ang taong bayan na raw ang huhusga kay Mayor Baste dahil hindi raw pwedeng manatiling walang alam o walang pakialam ang mga pinuno ng taong bayan. Mismong si Mayor Baste ang nagsabing 19 na kontrata ang nag-secure ng GenCorp sa Davao simula na umupo bilang bise ang kanyang kapatid noong 2022. At sa numerong ito, 4 lang anya ang dumaan sa competitive bidding. Ang nakadeklarang kumpanyang ito sa SALNMBC, nakakuha rin ng 8.4 million peso contract sa Davao sa parehong panahon kung kailan head ng procuring entity ang alkalde. Para sa Malacanang, magandang mabusisi kung bakit hindi nalaman ng alkalde ang pagpasok ng GenCorp gayong naging kasosyo nito sa ibang kumpanya, ang businessman at dating special envoy ni former President Rodrigo Duterte na si Jaime T. Cruz. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
6: Sumagsag ang Philippine Stock Exchange Index sa mahigit 10-month low. Nagsara ang PSEI sa 56.79, mas mababa na higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, ito'y sa kabila ng introductory offering ng PNB Holdings. Kung magpapatuloy din daw ang giyera sa Middle East, patuloy din ang paglipat ng kapital papunta sa dollar-denominated instruments. Mas bibigyang pansin din ng mga investor ang fixed income investments kesa sa PSEI dahil sa inaasahang rate hikes ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman kay FPI Chairperson Elizabeth Lee, ang pagbaba ng PSEI ay refleksyon ng mga pangamba sa mataas na inflation, humihinang halaga ng piso, geopolitical risks at softer expectations ng corporate earnings.
11: Nagbabala ang Transport Group Manibela na magsasagawa ulit sila ng tigil pasada kung hindi papansinin ng gobyerno ang kanilang mga hinaing. Ito ay kahit nangako pa si Manibela Chairman Mar Valbuena kay First Lady Liza Marcos na hindi na sila magpoprotesta. Sa At The Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Valbuena na itutulak pa rin nila ang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Una nang tinuligsa ng ilang tsuper ang pagiging sweet ni Valbuena kay FL Liza.
1: Yung panawagan at pakikipaglaban natin ay nananatili po dyan. Pangit naman na doon mismo ay murahin natin o gumawa tayo ng hindi maganda. Ito kasi yung pagkakataon na napakaganda na baka usap natin sila. Hindi kami titigil na ipaglaban ang karapatan ng mga tsuper, ng operator, at hindi din maapektuhan ang mananakay. Yun po ang mahalaga.
11: Nanguna ang San Miguel Corporation sa Pilipinas sa World's Best Employers 2026. 8 Philippine companies were included in the list of the world's best employers, recognized for providing meaningful work, top-tier compensation, training in new technologies, and more. SMC Worldwide ranked 16th on the list, while Ayala Corporation ranked 80th. Nasa 458 naman na pwesto ang BDO Unibank. The stats for August are out at laglag ang Mitsubishi sa usual ranking nito sa local car sales. Ano kaya ang nag-dethrone dito? Alamin natin yan sa Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
2: A shake-up in the Philippine auto industry. Nalaglag na ang Mitsubishi sa usual second place ranking nito sa car sales sa bansa noong August. Base sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers, nakabenta lang ang legacy Japanese brand ng 3,570 units last month, down 43% noong July. Chinese EV brand BYD ang nag-dethrone dito, na distributed locally by AC Mobility of the billionaire Zobel de Ayala family. Sa hiwalay na datos mula sa kumpanya, BYD sold 4,682 units in August. Nauna nang sinabi ng BYD na nalagpasan na nito ang kanilang full year 2025 total sales with 4 months left in the year. Para kay CarGuide.ph Editor-in-Chief Ulysses Ang, proof ito na may changing landscape sa industriya.
3: Primarily, it has to do with the choices of the market, and the market has spoken. They've gone more for electrified vehicles, hybrids, plug-in hybrids, and battery electric. And it's a segment that Mitsubishi still needs to work on.
2: Hindi pa raw sigurado kung permanent change na ito, pero signs are there on the shift with consumer mentality. Dagdag niya pa, mas may kaunting selling days noong August at may paghihigpit ang mga bangko sa consumer loans. But there is a ray of hope for Japanese legacy brands ayon kay Ang.
3: There were talks about JPEP removing the 3-liter displacement rule, and also there was a signed EU-Philippine free trade agreement that potentially will reduce the tariffs when it comes to imported vehicles. So That sort of levels the playing field.
2: If things stay as they are now, malinaw daw na mas mabilis nang na-capture ng Chinese brands ang merkado kaysa sa legacy brands. In fact, 4 out of the top 10 selling brands in August are from China. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
11: Dabbler confirmed hiwalay na nga sina Celeste Cortesi and British software developer Jonathan Sterling. Kinumpirma mismo ng dalawa ang ulat sa finale ng docu-series na Celeste Unscripted. Itong April lang nang inannounce nila that they are expecting their first child.
0: We just have to prioritize our baby. Again, I do believe this baby is still a blessing.
11: Ayon kay Sterling, nangyari ang breakup sa Amanpulo bago siya mag-propose.
4: Actually, she broke up with me. We were supposed to get engaged. The whole crew is there. And then she's going around saying, oh, if he can't handle me at my worst, he doesn't deserve me at my best. Well, if this is your worst, then I don't want you. Media-trained answer is, it was an unsafe, unhealthy environment, and I had to step away.
11: Una nang iniulat ng Billionario News Channel ang hiwalayan noong June matapos umanong ipagpalit ni Sterling si Cortesi sa fellow beauty queen na si Bianca Manalo. Bianca had denied the allegation. Dismayado si Derek Jose Javier Reyes sa naunsyaming biyahe sa Spain para gampanan ang kanyang trabaho bilang chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines. Ang detalye sa Agenda Report ni Tin Matro.
5: Nagugat sa isang government travel memo ang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ni Film Development Council of the Philippines o FDCP Chairman at CEO Jose Javier Joey Reyes. Dismayado si Direk Joey matapos bawiin ang nauna ng aprobadong business class privilege para sa kanyang official trip sa Spain ngayong buwan. Layunin sana ng biyahe ang pagdalo ng direktor sa San Sebastian International Film Festival. Sa iniulat na DTI memorandum, inaprubahan ang business class airfare para sa 5 flight legs. Pero makalipas lamang ang ilang araw, lumabas na pina-review ng Office of the Deputy Executive Secretary for General Administration ang travel arrangements. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, kinwestiyon ni Direk Joey ang tila late notice mula sa mga otoridad.
23: Do you tell that to me 4 days before my trip?
5: Mm-hmm.
23: Diba? You could have told me that about a week or even days before, you know, a week before.
5: Mm-hmm.
23: And we could have made proper arrangements to tell the people in Spain that I am not coming. You don't tell me 4 days before. I am very insulted, okay? Because then I do understand where they are coming from, that there is it's cost cutting, but it could have been done in a more respectful way.
5: Sa Facebook post noong September 16, sinabi ng director at screenwriter na siya infuriated, frustrated, at insulted matapos anyang maburang mga sakripisyong ginawa niya para sa kanyang trabaho. Binanggit din niya ang kanyang kalusugan at sinabing panahon na upang pag-isipan kung ano talaga ang nais niyang gawin. Samantala, nilinaw rin ni Direk Joey na hindi siya umalis o nag-resign sa FDCP.
23: How could I possibly resign? This happened 2 weeks ago. And since then, dikit-dikit yung mga engagements namin sa Philippine film industry. Man, I definitely did not resign. I have no intentions to resign. And by the way, I am not entitled at all. I am just irritated by the fact that so many people were bothered not only on our side but also on the part of Spain.
5: Sa gitna ng issue, nagpapatuloy naman ang trabaho ng FDCP sa international film scene. Noong September 21, kinatawan ng Philippine Embassy ang FDCP sa paglagda ng Philippine-Spain Cinematographic and Audiovisual Co-Production Agreement sa San Sebastian International Film Festival. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionario News Channel.
11: Iniimbestigahan na ang tragic death ni former media executive Jose Ramon Diokno Olives. The 62-year-old died Tuesday after falling from a condo building in Rockwell Center, Makati. Police identified Olives as a resident of Hoya Lofts North Tower in Barangay Poblacion. Ayon sa kanyang asawa, she heard the balcony door open before he spoke, followed by a loud thud and screams from people below. Pumunta siya later sa balcony and saw him on the pavement.
7: Isinasagawa ang burol sa Heritage Memorial Park in Taguig City.
11: Pagkalat ng peking liham na mula umano kay Defense Chief Gibo Chodoro, sinisi ng AFP sa China. At U.S. President Donald Trump at tech executives pumirma sa isang AI accord. Susunod yan sa agenda.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pag-awayin ang mga Pilipino. Ito raw ang plano ng Chinese Communist Party sa pagpapakalat umano ng Peking liham ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagan.
6: Posibleng may kinalaman ng Chinese Communist Party sa pagpapakalat ng Peking liham na sinasabing pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
7: We don't have to look far. Sino ba ang may makinabang? Pag lumabas ito at nag-away-away ang Pilipino at nasira ang reputasyon ng ating SND at na-discredit ang alliance with the US. Sa military, we look at indicators and indicators will point na ito ay

0: retrato at video sa mga biktima. Kinasuhan na ang mga dayuhan ng computer-related fraud. Sinusuri na rin ang kanilang immigration status.
1: Mas rehas ngayon ang isang Amerikano sa Bureau of Immigration Facility matapos magwala sa isang mall sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BI, hinaras ng 69-year-old na banyaga at tinawag na hayop ang isang babae matapos niyang mag-amok. Hinahanda na ang deportation charges laban sa kanya. Extended ang biyahe, Yanksters! Due to high demand, may day 4 na ang 20th anniversary concert ni Yeng Constantino. Nadagdagan ang show after day 3, sold out in less than an hour. Gaganapin ang upcoming show sa November 17 at 18 sa Smart Araneta Coliseum. Amid the success of Biyaheng Bente, netizens can't help but compare Yeng to her fellow singer-songwriter Moira de la Torre. Kahapon lang nang pinospone bigla ang concert ni Moira sa SM Mall of Asia Arena. Next year na ito gaganapin instead of this Sunday. Walang binigay na dahilan sa postponement. More details emerge on the arrest of Pinoy singer Mark Mabasa in California. Ayon sa aming babbler, hindi na binigyan ng chance ng immigration agents na makalabas si Mabasa sa Los Angeles International Airport. Agad daw siyang pinusasan sa kamay at sa paa. Inisnap din umano ng ICE ang document na ipinapakita ni Mabasa to prove that he's been staying in America on political asylum. Si Mabasa ay anak ni slain veteran journalist Percy Lapid at 4 na taon nang naninirahan sa US. His arraignment will be held on October 2nd. May pinapatayong building si Ann Curtis in Quezon City. Ayon sa aming babbler, 4-story ang gusali at madalas bisitahin ng aktres ang construction. Plano raw itong gawing opisina ni Ann o kaya naman studio para sa online cooking show ng kanyang asawa na si Erwan Yusef. The multimedia star is currently in Paris for an event with Tiffany & Co. Hiwalay na ahensya para sa animal welfare, isinusulong. At Liza Soberano, may bagong Hollywood project. Susunod yan sa agenda.

0: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa elliptical road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Bawal na ang ma-attitude na nurse sa mga pampublikong ospital, utos ng health department. Dapat magiliw sila sa mga pasyente. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
1: Matagal ng reklamo ng marami na masusungit umano ang mga nurse sa public hospitals. Kaya naman isa yan sa naisolusyonan ng DOH sa tinatawag nitong Commander's Guidance. Sa 8-point Patients Experience Standard na inilabas ni Acting Health Secretary Edwin Mercado. Una rito ang agaran at magiliw na atensyon sa pagdating pa lang ng pasyente sa ospital. Pangalawa, maaliwalas na kapaligiran. Pangatlo, ang pagkakaroon ng mga banyong malinis at mabango. Pang-apat, may mga ilaw at hindi pundido. Pang-lima, may social support na maaasahan. Pang-anim, yaring kagamitan o functional hospital equipment. Pang-pito, maayos at organisadong mga pila. At pang-walo, nakapaskil sa paligid ng ospital ang mga napapanahong impormasyon. Kahit simple improvements lamang daw ang mga ito, naniniwala ang mga opisyal na may malaking impact ito sa pakiramdam ng mga may sakit sa loob ng health facility. Kung noon daw ang pakiramdam ng pasyente ay hindi sila pinapansin, ngayon ipapakita ng DOH na mga pasyente na ang inuuna. Non-negotiable ang 8-point Patients Experience Standard para kay Mercado at dapat ipatupad sa lahat ng DOH hospitals sa buong bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Halos 60 mambabatas ang nagbantang hindi boboto sa 2027 national budget sa Kamara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Tapos na ang pagtalakay sa proposed 2027 national budget sa House Plenary. Pero bago tuluyang lumusot sa Kamara, ay kinakailangan muna itong makakuha ng majority votes ng mga mambabatas. Pero hindi pa man na isasalang sa third and final reading, halos 60 kongresista nang nagbantang hindi nila ito susuportahan. Lahat sila mga miyembro ng National Unity Party o NUP.
4: If they're going to propose a God that really does not agree with what we believe, then we will have to think about whether we are going to participate in the final consideration of this. And whether we just need to abstain from that entire proceeding.
3: Kabilang sa mga dahilan nila ay hindi pa paglalabas ng pondo na para sa mga proyektong nakalista sa 2025 at 2026 budget na hanggang sa ngayon daw ay naka for later release o FLR pa. Ang isa sa dahilan umano ay politika dahil ang sino mang hindi susunod sa kumpas ng mayorya ay may ipit umano ang pondo.
4: Then they will say, hindi namin marirelease ito kasi pinatigil. Ano yan? Utos ho sa amin. That has to stop eh. Napatigilan na yan. I mean, kung babawian nila, yung tao na mismo, kung may kasalanan sa kanila yung tao, bawian nila yung tao. Huwag naman yung mga umaasa doon sa mga tulong ng ating pamahalaan.
3: Karamihan sa mga natamaan ay mga infrastructure projects na abot umano sa bilyones ang halaga. At mga cash assistance tulad ng AIX na abot sa 300 million pesos ang hindi pa na-release at 100 million pesos naman para sa MAIFIF. Kaya suhisto ng NUP, ilabas na ang pondo at kinakailangang magkaroon ng special provision sa 2027 proposed budget na hindi napapayagan ng FLR sa susunod na taon.
4: I think no matter what we believe, no matter what we do, if they want to approve the budget, they will approve it. Kasi we are after all not a majority. We are only 58.
3: Aminado si Puno na kulang ang kanilang boto para harangin ang budget. Pero git niya, hindi lang sila ang umaalmas sa delayed na paglalabas ng pondo. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Kailangan na magtatag ng hiwalay na ahensya na talagang tututok sa animal welfare ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ng kongresista na inihain niya ang Panukalang Alaga Act dahil hindi kaya ng kasalukuyang mekanismo ng gobyerno na tugunan ang dumaraming report ng pang-aabuso sa mga hayop.
5: Bakit kailangan ng bagong komisyon? Meron naman po tayong Bureau of Animal Industry.
6: Sa ngayon kasi ang meron lamang tayo sa Bureau of Animal Industry ay isang maliit na division na mayroong isang komite na siya nagpa-process ng mga complaints.
0: Ayon din kay Sendanya, kailangan ng mas malaking budget para sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga hayop.
5: May nakikita po ba kayong sapat na pondo na ibinibigay dapat ng national government sa local government to promote this project? Yung well, kapon.
6: Kulang na kulang talaga yung pondo natin. Kaya nga sa batas na ito, nakalagay yung ating panukala na dapat halimbawa, pag na-admit na sa pound ng isang alaga natin, automatic na dapat ang ikapon siya, ibigay yung medical care sa kanya.
0: Higit pa ng kongresista, kailangan ding magtatag ng hotline at higpitan ang parusa sa mga nangaabuso ng hayop.
2: Alex Iala is now heading to the semifinals ng Asian Games after defeating Joanna Garland of Chinese Taipei. Yan ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo.
7: Erica, nagwagay muli ang ating pambansang tennis star na si Alex Iala sa quarterfinals ng Asian Games Women's Singles. Pinatoob niya si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa loob ng dalawang sets, 7-5 at 6-love. At dahil sa panalong ito, assured bronze medalist ulit si Iala sa women's singles. Ayon kay Alex, she ended the match much stronger than she started.
8: Oh, I think I ended the match playing better than I started, which is always a good thing. Nevertheless, there were adversities in both the first and second set. Of course, the scoreline was a little tighter in the first, but really happy with the win.
7: Nagmamadali si Alex Iala sa interview na yan dahil sa ngayon naglalaro ulit si Alex para sa kanyang women's doubles matchup kasama si Shayra Rivera kontra China. At sa oras na ito, nasa first set pa rin tayo. Bago ang laban ni Rivera at Nino Alcantara, mamaya sa mixed doubles, makikita din natin kung lalaban din ang Pilipinas sa semifinals ng mixed doubles. Pero hindi masaya ang lahat sa Philippine tennis team. Nag-bow out ang tandem na si Tenny Madis at Steffi Aludo kaninang umaga matapos matalo ng Chinese Taipei 6-3 at 6-1. At kaninang hapon naman, balik muna tayong Pilipinas, naka-uwi na si EJ Obiena pagkatapos ng Asian Games record-setting at gold medal winning campaign. Si Obiena ay nag-set ng bagong Asian Games record ng 5.91 meters sa pole vault event gamit ang huli niyang talon. Erica.
2: Okay, that's great news. Maraming salamat, Paolo De Rosario. Nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
9: May naging mainit muli sa maraming lugar sa bansa ngayong Miyerkules at sinamahan lang ng saglit na ulan, dulot ng ITCZ at localized thunderstorms. Samantala, naging bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Ayon sa PAGASA, hindi po ito papasok ng ating PAR at sa halip ay patungo ito ng North Pacific Ocean. Moreover, wala rin po tayong aasahang panibagong bagyo for the rest of the week. Bukas, Webes o sa unang araw ng Oktubre, maraming lugar muli sa Luzon ang magiging bahagyang maulap pa ang kalangitan sa umaga maliban sa Quezon, Bicol Region at Marinduque kung saan posible ang may hinang ulan. Pagkapananghalian, marami pang lugar sa Luzon ang posibleng ulanin at magka-thunderstorms kabilang ang Metro Manila. Kaya ka-weather, mainam pa rin pong magdala ng payong bukas kung lalabas ng bahay. Sa bandang Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may chance na rin ng light rains dahil sa trough o buntot ng bagyo sa may Eastern Visayas, Central Visayas and Caraga Region, habang madalas pang maaraw sa umaga sa ibang bahagi. Pagsapit ng tanghali hanggang gabi, mas marami pang lugar sa Visayas at Mindanao ang uulanin at sasamahan pa ng mga thunderstorms. Kaya ka-weather, magdala din po ng payong bukas at mag-ingat sa banta ng flash floods sakaling magtagal po ang ulan hanggang sa gabi. Ka-weather, simula na ng last quarter of 2026 bukas. Pero ano nga ba ang aasahan natin weather-wise for the month of October? Ilan sa mga inaasahang magaganap ngayong Oktubre ay ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat Season, particular na sa unang linggo ng buwan. Susundan nito ng transition period by mid-October o ang panahon kung kailan nagpapalit ang hangin from southwesterlies into easterlies and northeasterlies. Finally, sa huling bahagi ng buwan, posible namang magsimula ang tinatawag na tatuyo o cool and dry season, kung saan unti-unti nang iihip ang hangin mula mainland Asia. Sa kabila ng nagbabadyang epekto ng El Nino sa bansa ng Tagtuyot, hindi pa rin inaalis na pag-asa ang pagpasok ng isa o dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa mga nagdaang Oktubre, karamihan ng mga bagyo ay nabubuo sa silangan bahagi ng bansa at nagla-landfall dito po sa May Luzon o Visayas. Madami din sa mga nagdaang bagyo ng Oktubre ang umabot ng typhoon or super typhoon category at nagdulot din ng matinding pinsala. After Queenie, ang susunod na pangalan ng mga bagyo sa bansa ay Rosal at Samuel. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareha, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Shattered na ba ang Oscar dream ni Tom Cruise? His latest film, Digger, debuted at 41% sa Rotten Tomatoes. Ito na umano ang lowest-rated film ng aktor since Jack Reacher Never Go Back in 2016. Sa ngayon, tumaas slightly to 52% ang critic score nito from more than 100 reviews. Digger follows an eccentric oil tycoon who is on a mission to prove that he is humanity's savior. It comes out on theaters on October 2nd. Winter is officially coming to the big screen. Ire-release ang Game of Thrones, Aegon's Conquest on June 6, 2029. Ito ang unang film set in the fictional world of Westeros. Wala pa masyadong detalye tungkol sa pelikula pero iikot ang storya nito kay Aegon I na siyang founder ng Targaryen dynasty. The film is set around 300 years before the events of the mega-hit HBO series na Game of Thrones. May bagong Hollywood project si Liza Soberano. Bahagi siya ng cast ng upcoming series na The Moons of LA. Kasama rin dito sina Ken Jeong, Randall Park, and Daniel Dae Kim. The coming-of-age comedy follows a middle schooler who's obsessed with true crime podcasts and dreams of becoming an investigative journalist. Magpipremiere ito sa Audible on October 8th. Bida rin si Liza sa newly released DreamWorks film na Forgotten Island. The Philippines is no longer the top international market for Forgotten Island. Based on the Numbers website, nangunguna na ang Australia kung saan higit $1.8 million na ang pelikula. That's a massive jump from $523,000 in its opening weekend noong September 17. Nasa $1.5 million naman ang gross sa Pilipinas. Forgotten Island boasts an all-star Filipino cast at inspired by Philippine mythology. It posted the biggest opening weekend for Universal Pictures Philippines and the biggest opening for a non-franchise animated film of all time.
0: Kayo ba? Napanood yun na?
10: Sana mapanood ko.
2: This weekend.
10: Sa weekend.
2: Yes,
10: weekend.
2: Maganda daw. Okay. Kasi si DreamWorks actually, which obviously is the production house for this movie, they're very good at mga cultural stories. So sila yung gumawa ng mga Kung Fu Panda, Coco, if you guys have watched Coco. Ayun, so they're very focused on yung mga cultural stories.
10: Oh. Ang daming naging fans, ano, itong animated film. Ang galing.
2: Yes, oo.
0: Bukas naman, ibang pelikula ang panonoodin natin. Ano? Impeachment
2: Trials. Impeachment.
0: Buong day na.
2: Nakaka-excited yun.
0: 10 a.m. Ano ang start, May?
10: Buong araw yan.
0: Oh, tapos, abangan din natin laban ni Alex.
2: Yes,
0: sa semifinals na Asian
2: Which I think
0: Games.
2: Is happening tomorrow.
0: Tomorrow as well.
2: Konti na lang, makukuha na natin ang gold.
10: Good luck, Alex. Good at congrats luck. Din, no? Kay EJ Obiena, naka-gold,
0: yeah.
10: Di ba?
2: More
0: so good
2: many
0: news.
2: Things happening for the Philippines. Love it.
10: Okay, at 86 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si May Rodriguez.
2: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
0: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
11: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.
14: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa Ibu Blood Sugar.
14: DTX 500.
15: Sa Rigar.
14: Epic Tipo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Mag-abot ka.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
15: Mabakas, magabot ka.
14: D3 Bio.
20: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumar maron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
14: Yung may PCO!
15: Ang PCO!
14: Yung may D3!
15: Matatas, mangabuti ka.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compounds!
14: Ganagapanubo
15: sang imo blood sugar!
14: DDX 500!
15: Garantisado!
14: Epektibo!
15: Aramis
14: mo! DDX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
14: Mag DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
15: Nga nagkapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Garantisado.
15: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka, magabutika.
14: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, magabuti ka.
15: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
14: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo alas 7:30.
26: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: K5. News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! Bait kumso!

0: campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong nang inadulong sa inyo sa Kalawan Sang Syndrome Advance. Alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Kagsumuman, ginadulong sa inyo sa Kalawan Sang Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa Kalawan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaginadulong man sa inyo sa Kalawan Sang Mighty Seed, alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Saturn Christmas Countdown, 86 days more to go before Christmas. Advance Merry Christmas sa aton tanan, mga kaki-five.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisa Clan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatrakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatrakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda may kaupon maton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga ka K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pun naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo. Samtang mangikaw po naton karon iban pa nga mga balita man kaga information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Pun naton sa mga balita nagikan sa City Hall. Pun naton si ka K5 Jenny Kauyunan kaga subuman mga natipon man nga mga balita ni ka K5 Karen Badilla, pulis kag military. Mga pilaman ka mga balita informasyon karon nga mga on the spot report sa ibang pa nga mga breaking news nagikan sa patrol naton with KK5 Aaron Lloyd Refugio and KK5 AJ Cordova. Samtang mga balita magkaroon nagikan sa northern part of Iloilo and kaupo naton ang mga balita ka informasyon nagikan kay KK5 Reggie Di Mayo. Sa kinandan mga ang aton karon nga mga balita man nga mga nagikan sa national ka mga balita international. Engkaw po naton karon ang aton nga news center. Puno naton si Kaki 5 Sunny Punay. Sa kinandan po naton diri sa technical side. Kaki 5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo Kaki 5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Wednesday, September 30, 2026. Kapit sa 30 na kita subong irisyon. Diri sa aton sila nga pagpangalagad mga KK5, no? Sa buwas nga adlaw. Magasugod ng bulan sang October. Kadasig lang sa chimpo, no? Araw, 86 days na lang, Paskwa, no? Mga KK5, tatlo na bulan. Pag-abot sa October, November, din December na dayon mga KK5, kadasig lang sa chimpo. So, tatlo lang ka bulan na nabilin. Mga KK5, kag magatapos na ang bulan sang 2026, kag magasugod na ang bulan sang 2027. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Kabay pa nga ang ining mga binuwa, ining nga mga tinuig, ining nga tuig sang 2026. Nangin mabinungahon ini para sa inyo. Nangin maayo ini para sa inyo tanan-tanan ha. Sa ato sini nga mga kauturan nga nagapangabuhi sa sining Pilipinas. Mga KK5. Sa ato sini nga pagpangalagad nanu karon ang mga pilana ka mga dalagko. Nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton karon nga pagpangalagad sa ika Miyerkules nga edisyon pitcha 30 na sang September 2026 nanaw karon nga ato sini nga mga dalagko na nga mga balita kag information nga pagatalakayon sa subong nga adlaw mga KK5 diri kita karon sa aton na nga mga dalagko nga mga balita kag information mga headlines sa mga balita nasyonal o diri tanay. Sa mga balita nasyonal, mga KK5, o yari ang mga balita nasyonal, o. Office of the President, Senado, kag House of Representatives, ginmanduan sang Korte Suprema nga magsabat, mga KK5, angot sa petisyon sa pag-postpone sang barangay and SK election sa sining tuig 2026. Kon madumduman sang aton nga mga tagpalamati, nga nag-file sang petisyon mga KK5 sa Supreme Court o kon sa Korte Suprema mga KK5 ang kwan ang isa sa mga ginakilalang election lawyer mga KK5 nga si Attorney Romulo Macalintal kon mabalaan sang aton nga mga tagpalamati kag madumduman si Atty. Romulo Macalintal prober nga ginhimo ini mga KK5 ang ining duha tanan ka mga kasuguan halin sa Kamara de Representantes kag sa Senado nga ipapostpone ang barangay and SK election nagamuno na ini mga KK5 ining si inang Atty. Romulo Macalintal nga nagamuno na ini siya nga siling niya hindi pwede nga i-postpone ang barangay and SK election subong mga KK5 kaysang nagligad mga KK5 na postpone naman ining adaan so gin pahayag ini ni Atty. Romulo Macalintal nga siling niya pananglitan nga sigihon nyo ganini siling niya masaka na kita sa korte kay ini mga KK5 suno sa kay Atty. Romulo Macalintal nga isa ini na kapaglapas mga KK5 sang kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo agod nga magpili sang ilang gusto nga mangin leader sa ilang nga barangay pila na kabisis nga i-postpone ini kag may report nga may-ari nga daan sang ginatawag naton nga Supreme Court ruling nga nagahambal mga KK5 nga ang mga senador kag ang mga mga kongresista why na sang kwan why na sang deber mga KK5 nga magpostpone magpauntat sa sining eleksyon ini sa barangay mga bangod kay ini mga KK5 pila na kabisis sinaginhimo Sumayara na sang Supreme Court ruling mo sini. Ambot kung nga nga ginapadayon pa ini sang Kongreso kag sang Senado. Kagin pirmahan man niya ni President Bongbong Marcos. So karon nagpadala sang petisyon, nagfile sang petisyon mga kaki 5 sa Atty. Romulo Macalintal sa Supreme Court kag nagahambal naga-request nga kinahanglan mangayo siya sang temporary restraining order. Dapat isyuhan sang TRO o kon temporary restraining order mga kaki 5 ang aton nga gobyerno agod mga kaki 5 nga dayonon ang barangay and SK election sa subong nga tuig 2026 and that was November 2 mga kaki 5 so karon kay nag-abot ini sa opisina sang Supreme Court ginhatagan ini gilayon sang pagtamod sang Supreme Court ginpadalaan mga kaki 5 sang inang subpoena or sulat ang tatlo tanan ka mga panalgan sang aton nga gobyerno ang House of Representatives nga amo ini ang mga kongresista ang Senado mga kaki 5 kag mismo ang opisina sang presidente nga dapat ini sila ang magpadala o kun sabton dapat magpadala sang sabat dapat sabton mga kaki 5 ang ining ginpamangkot or ining petisyon nga ginpasa o kung ginfile ni Atty. Romulo Macalintal sa Supreme Court mga kaki 5 agod nga pahatagan kag isyuhan sang temporary restraining order ang pagpa-implementar sini sa pagpa-postpone sang barangay and SK election. Ano abi kay ning aton nga kuno ning aton nga mga senador kay mga congressman umbot na ano nagasulod sa pinsan nila nga gina nga intrahan pagid nila abi ang mga kasubong sini kay mantiari naman sa konstitusyon naton mga kaki 5 hindi bla. Nga intrahan yo pa ni. Ang problema sini sa aton nga mga kongresista kag sa mga senador bala mga kaki 5 kay do pa matyagan ko daw ang ilan na lang gusto ya masunod kay 500 ang ilan na lang ya gusto mo masunod kung ano ang gusto nila amo na lang niyang masunod why na sila gapamati sa chaos o kung sa reklamo sang aton nga mga pumuluyo sa pangkabilugan kung anong sa utok sa mga buwisit nila nga ni mga yudi patula nila ng mga congressman nga ni amo man yang gasulod sa pinsan nila amo yang tumano nila daw pamatyagan ko bala daw sila ang nga daw wala sila sang utang nga kabalaslan sa mga pumuluyo bla nga kun indi tungod sa mga pumuluyo indi makapungko ni mga buwisit nila nga ni mga kaki 5 nga mga congressman indi ni sila kapungko to sa kongreso indi ni sila kapungko sa senadong mga yudi patula nila nga ni pero mga kaki 5 intrahan pa nila ining mga diretso right o kung diretso sang aton sining mga pumuluyo mga kaki 5 nga magpili sang ilang nga gusto nga mangin leader sa mga barangay wala man ni sang kalabot-labot hindi man ni mag-epekto sa mga yudi patula nila nga ni anong epekto sa mga buwisit nila ni mga congressman ka mga senador nga ni anong epekto ni sa inyo nga mga yudi patula kamuhaw kay kun magbarangay eleksyon nya way kamulabot di ang mga barangay man niya naga mga pumuluyo man sa barangay ang nagapili ko sino ila nga mga himuon nga mga barangay kapitan nga intrahan nyo ni nga mga buwisit kamo yudi patula nga mga klase ka mga congressman ikag mga senador mga kaki 5 daw pamatyagan nila bre daw sila na may mga ara nga mga puder huwag sila kabalo nga huwag sila kalapulungko daw sa mga puder nila nga na kundi tungod sa mga pumuluyo ni mga buwi ay nga saka bilik sang ilik nga klase ka mga tao ning mga senador ka mga congressman. Oh? Right na gid lang ini sang mga pumuluyo. Mga kaki five nga magpili sang ila nga mga gusto nga mangin leader sa barangay. Nakasaad na sa aton nga konstitusyon nga dapat sa kada amo sini nga adlaw amo ni nga tuig dapat magahiwat sang eleksyon. Ina balang tabuon gid bala sang mga yudi patulan lang nga inog eleksyon na kag amo payapaghimo sang mga kasuguan para nga ipapospond. Tani kung gusto nyo nga ipalawigon ang termino sang aton nga mga barangay leaders kag mga iski leaders, siguro tani kay 500 ginpahimo nyo anay, ginhiwat nyo anay ang eleksyon, ginpatapos nyo anay ang eleksyon. Hindi ba kay 500 balaan nyo na gid nga manog eleksyon na mo pya paghimo nyo sina. Oh? Ano gidabi ang kwan? Ano gidabi ang ipikto sa inyo nga mga buwisit? Kamo! Hindi patula. Kamo kung hindi lang ko paos ng mga lilintuke, ng mga buro-buro. Kamo! Anong ipikto sa inyo sang barangay eleksyon ng mga bilek sang ilik nyo? Aw! Ng mga congressman, ka mga senador! Hindi ba kay 500? Ano ipikto sa inyo? Aw! Why gidyas ang ipikto sa inyo? Ah? Nangasagin nyo kay Intra na! Buluhaton na yas ang komisyon ng eleksyon! Huwag magkamulabot na! Patula ka mo karun ma! Nato na ginapaminsan yung mga buwisit ka mo, kay hindi ka mo, wala ka mo sa ginugasto, kaya ang mga malita nyo nabisto! Kaming ama, ang ita ni Coronay. O hindi, Black K500? Ano abi kay kada hasta barangay eleksyon abi ginaintrahan yung mga buwisit kamo nga mga politiko kamo? Ako mga ka K5 nag-intram ko sa politika pero ang batasan kuya hindi kuya politiko ha? Pure kuya nga Pilipino kag pure kuya nga pumuluyo. Nag-intra ko sa politika pero hindi ya batasan ko politiko nga wala huya lampingasan kag damol guya ha? Oh. Ay kung lampingasan ko kag damol guya basi nagdaog na ko. Mga kaki-five, ang tawa bala, ano abi kay bisan ultimo barangay eleksyon ginaintrahan yung mga yudi patula kamo? Ang pinakarason sinidirik kung nga ang gusto nyo nga ipospond ang barangay eleksyon tungod kay nahadlok kamo magasto kay balaan manamon mga kaki-five nga bisan barangay eleksyon ang binakla na isang buto sa barangay ara. Tiko mo kay ang mga barangay opisyal nga ini, ang mga barangay leaders nga ini, amon ni siya mga kaki-five ang sa grassroot, amon ni siyang ginagamit sang mga politiko nga mga leader sa barangay, agod nga magpamahog, magpangipit, o ano pagida, magpamakal, magpangampanya para sa mga politiko, mga kaki-five. Amon ning ginagamit nila di pag-abot sang tiempo sang barangay eleksyon. Hindi pwede nga hindi nila pagsuportahon ini. Kay kung hindi nila masuporta ang mga barangay leaders nila pag-abot sa eleksyon, siyempre hindi ma sila pagsuportahon. Amo nang matutuod mga kaki-five nga sitwasyon, amo nang rason kung nga ang hindi sila gusto madayon ang eleksyon. Ilabi na gining mga buwisit nga mga congressman ka mga senador nga ini. Amo nang matutuod hindi bala? Oh, real talk. Husto ang ambal ko hindi. Kay kun sa apikto lang sa inyo nga function bilang mga congressman ka mga senador. Ano labot sang mga barangay sa inyo, haw? Kung sa inyo lang ang function, ano labot nyo? Apektado ka mo, haw? Mahambal ka mo nga gusto nyo nga mag-save sang kwarta? Mahambal ka mo nga gusto nyo ma-savings ang ato sila nga pungsod? Baka save anay? Bangod kay grabe ang krisis, amunin mo to? ginakawat nyo malanggani na yung mga buisit, kamo nga mga animal, kamo nga buaya, kamo. Mga yunipatula, kamo. Ginakawat nyo malanggani na. Tapos ma-savings, savings, kamo. Why na sang rason sang savings, savings? Ang pamangkot mga kakifive, nga ah. Nga ang agin dayon nyo gidni. Kag nga ang agin pirmahan man ni President Bongbong Marcos. Mga kakifive, nga i-postpone ang eleksyon. Kay balaan niya man nga hindi manapiktado. Mga kakifive, nakagasto na gani ang kumilik sa mga masubra siyam kabilyon. O mga kakifive, nagasto na gani ang komisyon o eleksyon sa mga 9 billion para gid lamang sa pagpanghanda o kung preparasyon sang sining barangay eleksyon or barangay aniske eleksyon nga ini mga kakifive. Pagkatapos ipospon yung pang mga buwi, ay nga mga yudi patula kamo ka mga itawag tani sa mga bilik sang ilik nga klase sang mga kuani man nga klase sang mga politiko nga ni nga ari ni man tawgon mo ni sila nga mga kuan nga mga damol guya way man ni sila sa wala malang ni sila mga kakifive ah wa daw sa wala malang ni sa ila nga nakahambal kita nga daw sa wala malang sa ila haw kay man kun ara na sa ila kag kun mga maihuya ni sila mga kakifive laban-laban ah, tani na dutlanan ni sila sa komentaryo sa ila kali kay mga damol guya mong lalabot mga damol guya na ah, may pagka demonyo ni batasan subok ang mga congressman ta mga wala huya bla yung mga lampingasan nga klase ka mga klase ka mga kwani ka mga politiko ilabi na ining mga congressman ta kag mga senador nga niyo gasalig ni mga buisit nila kay pag-abot sa eleksyon nga dala og magyapon sila mong mga kakifive oh grabe pang bakol sa mga congressman ka mga senador subong kay Pipe Andrea mga lapit-lapit ni sila sakon mahurma ni karon ang swilas ang sapatos ko sa guya nyo ay kalain. Kaulog tasan, Blackie Pepe Andre. Amo na gani nga aano gidabing rason. So latulaton, tani. For example, kung makasabat na ng Office of the President, Office of the Senate, kagang Office of House of Representatives, sang ilang apathag may kang tanan sa siling petisyon na Atty. Magkalintal. Tedri naton mabalaan mga kakifive eh. Kung ano ang desisyon sang Supreme Court o kung sang Korte Suprema. Mabalaan tani kung anong desisyon sang Korte Suprema mga kakifive. Kung bala ini sila ang magahatag sang kagmagaisyo sang temporary restraining order nga ginapangayo ni Atty. Magkalintal sang petitioner o kon dayonon kag magambal sila ibasura nila ining petisyon kag hambalon nga kinanglanon dayonon gid ang pagpostpone sang barangay aniske election. Pero kon magpapanaog sang temporary restraining order mag-issue sang temporary restraining order ang Korte Suprema mga kakifive so buot silingon ang matabo mga kakifive madayon ang barangay and iske election. Why pa man ah? Hindi pa man gid ma why pa man natapos kay Pipe Andre ang kuan ng filing sang COC no kay ang filing sang certificate of candidacy mga kakifive nag-start ini sang September 28, 2026. Tisubong pizza 30 pa malang ta. But siringon tatlo pa malang kaadlaw. Ang nakaligad sa pag-file sang Certificate of Candidacy. So matapos pa ini mga kakifive ang filing sang Certificate of Candidacy. matapos pa ini sa October 5. Oh, so October 5, 2026. Sa Lunes nga adlaw pa ni matapos. Sunod nga semana, tikon mag-issue sa boss mga kaki 5 sang temporary masabat abi la presample ang kwan. Masabat abi ang Office of the President. Masabat ang House of Representatives. Kag magsabat ang Supreme ang kwan ang Senate. Sa buwas nga adlaw sabto nila abini. O pagkasunod nga adlaw ti laban-laban. Basi magwa na ng resulta sa kun ano ang desisyon sang Supreme Court angot sa petisyon ni Attorney Makalintal mga kaki 5 sa petisyon niya kag nagapangayo siya sang temporary restraining order nga i-issue sang Supreme Court para sa pagpa-implementar sang postponement mga kaki 5 sang barangay kag iskay election kag pagpa-implementar sang pagpalawig sang termino sang mga barangay kagawad kag mga barangay kapitan kag mga iskay pa officials sang mga barangay sa bilog nga pungsod Pilipinas mga kaki 5. Ha? O sige. Istoryante na karon. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ilo kita sa aton nga mga balita lokal. Sa mga headlines nato sa mga balita lokal. Liquid Shabo. Pamaagi sang mga durugista agod nga mas madamo kuno ang makagamit suno sa PDIA. Grabe no. Te. Kay nabalaan nyo nga mo na anong ginahimo nyo? Bo chilingon. May ara naman subong kay 500 sa ginatawag nga kwan. Ga level up man gid subong ang mga durugista kay 500 no. Kay siyempre hapos nakatama ba dakpon ang mga binilog-bilog sang shabu. Tingin mo na liquid. Para nga kung liquid, at eh, siyempre daw tubig lang eh. Mga kaki 5. So, amuna. Ang hambal sang Commission on or sang Philippine Drug Enforcement Agency nga pamaagi kuno kag ideya naman nga bag-o sang mga drugista ang ining liquid nga shabu. Para kuno nga damo naman ang magamit kay kung magdamo ilang mga suki. Yun eh, siyempre, damo naman ilang mabiktima. Kag damo, siyempre, ilang kwarta eh. Dapat damo imo suki para damo imo kwarta, hindi ba? Nga, amo ni kunong bago nga pamaagi sa mga drugista. Di kay may bago nga mga pamaagi, mga drugista, may mga ginahimo sila nga mga pamaagi para nga magdamo pagit ilang nga binta. Anong yung ginimo nga pamaagi naman? Drug clearing operation.

Nay ang inyong statement, tao. Statement sa PDEA, 94 or 99.94% mga kakifay nga drug cleared ang bilog nga probinsya sa Iloilo. Tapos subong ambalya, pinapadamo kuno kag naghimo sang liquid nga shabo nga ginahimo nga pamaagi sa mga drugista para magdamo pagid kuno ang ilang mga sukrit, ilang mga suki. Eh, mayobla na. Ay, Maria, ihunis ni Garapone Santissima. Ah, mga kaki-five, nanistoryahan tra karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang, sa iban pa ginaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, mataas nga drug cleared barangays percentage sa Western Visayas, resulta kuno na siya sang mga rehab kag community programs para sa mga PWUDs mga kaki-five. Hambal sang Philippine Drug Enforcement Agency. Rehabilitation kag community programs. May aragi magkamo sa may nabatian sila nga sa mga barangay, may mga community programs sumong sa illegal drugs. Do why man? Ano na sa nga klase na? Ano sa nga klase sang kuana? Sang linuto na ano na? Mga kaki-five, anong klase tinuga na? Aswang, ano naman? Mga kaki-five. Ha? Oh, so, istoryahan, tama na karon, diri sa ato, sila nga pagpangalagad. Kay amuna ko, no, ang rason kung nga ang taas ang percentage mga kaki-five sang kwan drug cleared barangays sa may bilog nga Western Visayas. Istoryahan, tara karon diri sa ato, sila nga pagpangalagad. Direk lamang sa K5 Night Watch. Ban pa natin nga mga headlines. Police Regional Office 6, mga kaki-five, wala sang may na-monitor nga liquid shabu. Suno sa PDEA 6, may na-confiscar na sa distrito sang lapas. Wala sang may na-monitor ang PRO 6 nga may liquid shabu. Pero ang PDEA 6, naghambal nga may na-confiscar sila sa may distrito sang lapas. Ay, yun di patulang nga klase, mga klase. Ano gid ba lang matuod? Si Tuan Yun, iga, kuano ni, iga, ngasal, isang, gangasal, man isang iyang, kuano? Gangasal, isang utot, yo? Why, kuno sang liquid, siya, bo, sa Western Visayas, ang buisit, siya, pagkatapos, ang PDSX, may nakumpiskar sa lapas? Inano nga klase ni man? Why, kamog istoryana, ida? Why, istoryana, ipidiya, kagang, kwan? Kag ang PRO 6? Nga nga daw nagsaligmato ng inyong tinagaaw? Yuda po, gabilig sang ilik. Ano nga klase ka? O sige, istoryahan, tara karo mga K5 risato, sila nga pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon yung batian, ang builog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang may TC de alkaline nga vitamin C ang kampiyon mga kaki-five nga immune system mediator. Para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa balatian, hypertension, high blood, kaga iban pa nga mga balatian. Asta sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas natong nag-develop sa kanser sa ulihin. Kayang-kaya mga kaki-five nga i-prevent or i-prevent sang Klinika DTX 500 kagsang may TC mga kaki-five. The power duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang Klinika DTX 500 mga kaki-five ang puno ini sang anti-carcinogenic properties, agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton mga kaki-five nga na sa ulihi magadevelop ini sa cancer kaga wala labot sina
mga ka-K5 ang

0: mataas ka masaligan ng potencies ang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disuga sugarcane extract sang DTX 500 mga kake 5 good nga batok sa pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas naton mga kake 5 kag subong man partner ya mo ang Mighty C. Ang Mighty C naman mga kake 5 isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini immune system capabilities agod nga patyon ang managkalaguba ng mga selula sa aton nga rawas through apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanseros kano no pa ginahulata sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga utor inom na kita sa klinika DTX 500 mga kake 5 kag Mighty C. Ah, kinanglan ni nato paulaton pag magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton. Proteksyon na nagaton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang sarang ninyo nga ma-avail sa tanan nga mga butika, parmasya, drugstore nationwide kag sa tanan man nga mga klinika de alternatibong medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy nationwide man mga kake 5. Ang aton nga oras, alas 8:11.
1: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amo na nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: no? Kidney. para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
8: Health alert with Dr.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, gidang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
0: K5 Nightwatch June Alojado Kapulod. K5 Nightwatch. Nightwatch.
16: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pag pangalagad Sa sining mga tinion, i-check na nato ang mga balita na kag-information nagikan sa ato sining mga patrol reporters. Una-una ton karon ang mga detalye na sa mga balita. Nagikan na sa kay KK5 Kim Kaluy. Di may kang tanan sa sining report mga KK5 nga ang mataas kuno ang drug cleared barangay percentage sa Western Visayas ay resulta ina kuno sang mga rehab kag community programs para sa mga kuan no mga PWUDs or mga inatawag nila nga person who use drugs no amo nang PWUD person who use drugs amo na kuno ilang nga programa yam na kuno ang taas kuno percentage sang mga barangay nga nangin drug cleared agali tinga nga kada adlaw may mga drug bypass operation mangyapo now. Dere check na to na mga detalye na sa mga balita kung kita kay KK5 Kim Kaluyo. KK5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
4: KK5 News FM Kampyon, Kampyon report.
17: Oh, I wanna dance with somebody.
16: Abaw.
17: I wanna feel the heat with somebody.
16: Abaw.
17: Yeah, I wanna dance with somebody.
16: Abaw.
17: With somebody who loves
16: Agoy.
17: Me.
16: Aragay. Puerte, puerte.
17: Tao, tanay, subong. Goodbye.
16: Grabe, walo. Kwan ba doon? Yon nami
17: oh, subong. Teray mo, yan na balaan nga doon pang medyo pop or dance.
16: Mga pang kanta, mga pang saot.
17: Ano pang saot-saot?
16: Mga pang saot-saot. Inang kwan na, ariwa. You don't have to be beautiful. You don't have to be rich. You tell me, baby. May beatbox pa na ya? Kaya mo na kaya.
17: Dancing queen.
16: Ha?
17: Dancing queen.
16: Dancing queen?
17: Wala.
16: Ay, ano ganun naman?
17: You

0: านมันนะ
1: เอาตัวบวกว่า
0: เป็นอดีตคนในวัดยะ
1: มาเกะบรูโกยก็ชุบงเอา
0: เดี๋ยวดีเบรามุกรุกไอ้นั่ง
1: ฉกากีก็ไปฉกากีก็ไปสมัครกุ้งริชมันก็มาสินัดดอร์บล่ะAno abing kalabot-labot nila na iya sa barangay eleksyon man mga nimbal nila bla niya. Kalabot-labot na iya sa barangay eleksyon sa agin laka intra niya barangay eleksyon gawin man sila labot. Di kay mga congressman mo sila kay mga senador. Hindi ba niya eleksyon sa ilang congress ni kag hindi man niya eleksyon sa barangay sa ilang mga senador? Pwede bla?
0: Amogin.
1: Na intra-intrahan nila niya man doon mga buwi. Parami pang pakdulon bla. Ambalo nila.
0: Ambalo kikipay ko.
1: Ambalo nila. Kau na anay. Kau na anay ambal. Bikin na ko baruko. Ikaw di subungo.
0: Sige, kikipay ba, John, no? Una ko na itong kikipay, John.
1: Ah, sige, sige.
0: Regarding, no, sa...
1: Makuan na ko, maamot lang ko kung daw... Why ko ginaubo?
0: Mapulupat-in ka na.
1: Mapulupat-in lang ko, anay. Hindi ko katapos program ko rin magamuna yun.
0: Sige, una ko sa update sa natabo ng mga pagpang-hold up dito sa may Manwasan niya Pavia. Actually, no, mga nagpang-hold up kay Padron, mga minor de edad. Actually, out of apat tanan sa mga nagpang-hold up, tatlo rin, no, ang natigayo na na-refuse ang Pavia Municipal Police Station. Actually, ang anong mga suspect o kung ang anong mga perpetrators, kumbaga, no?
1: Mm.
0: Ang Tagaharo, Iloilo City, sa Kay Padron. Ang edad nga edad sa mga na-rescue, kung natin over na, no? Sa Municipal Social Welfare and Development Office, duha diri ang 14 anyos o kung 14 years old, kag isa ang 15 years old. Ang isa nga nagpapabili niya kay wala niya kung niya makitaan o kung at large Kay Padron, this is a is anyos sa K5 June, no? Kag according to this, sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., nga ti ang pagkabutang, no? Sa ining biktima, ang actually ending kuha ni sa iya, isa ka shoulder bag na may unod nga wallet, pero probably nag-expect niya ang mga ining minors na damo, hindi ang unod, no? Sa wallet ni sa victim, pero during that time, ang unod sa wallet sa biktima nga 27 anyos na babae, isa kagatos, kay Kay Padron, ukon 100 pesos, probably, kitungod yate, siyempre, pizza di piligro kahapon, kay Kay Padron, probably paigo-igo, panikotari na bilin niya nga arawans. Tapos,
1: sila, isa kagatos?
0: Isa kagatos, Kay Padron.
1: Jesus Maria Ihunis, eh, nang hold up sila, isa pa kagatos ang ginkuha nila?
0: Wala sila kabalo nga, isa kagatos na namiling kwarta, tapos ang biktima Kay Padron mo.
1: Hmm.
0: Oti, nami ang bala niya, ati. Bala niyo nga pizza di peligro pag hagi. Pwede man 30. Pero actually, kay Padron, cellphone pag yun na, no, sa biktima, ang nakuha man, kag ang iyad rin, no, mga pagkabutan, just like IDs, passport, kag ibang pa, no, nga mga importante, nga mga dokumento. Actually, na-locate niyo sila sa doon sa mga otoridad, kay pa sang prior no sa ilang pagpanagyo may mga nakakita na kadaan sa ilang naglakat-lakat kasi may witness did si Kay Padron yung tinakakilala mismo sa ila nga nakatudlo nung no, ining mga nagpangawat mga taga area sang harong kapila naman no na involved sa mga kiragamo permino galapas sa curfew kakalabutan sa kaagaon sa mga dalanon kay Kay Padron despite na si Elida, no, 14, 15, kag 16 pa na, no. Yari bila pamatian naton ang kabahin, no, sa nga pahayag ni Police Major Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sa Pavia Municipal Police Station, ang atdari, no, sa mga minor de edad na tinatigayod niya na rescue kag ang iring wala pa na-recover, no, ng mga gamit sa iring 27 anyos na biktima.
1: Mm.
2: 11:30 right? Ni ko wala yung
3: sa oh, pero kayo na, sa aga, sir, aga.
2: Oo, okay. Oh. Yung abot na medikin na mga 10:30 na sa station.
3: Oo.
2: Oh. Dali, raya lang na 11:30 or 12.
3: Oo, pero pila na yung mga range, gidiya, sir, sa edad nila, sir, ah. Pinakabata, sir.
2: 14. Tapos, duha ka 15.
3: Isa ka 14, kag isa ka, duha ka 15. Tapos, ang isa to, sir, na pila ko no edad yato, sir?
2: So, according sa information ko alam mo, no, 16 to sa.
3: So, tawag na, medyo bata-bata pa man gan, sir, no? Pero tawag na, sir, ang ining mga, ano, sir, mga nakawat, na-hold up nila, sir, sa biktima, sir, nabalik nila, sir?
2: So far, why na mun ma-recover, pero sige, parang, retrieve sa mga kung mga pratips kung simple nga makukal naman ma-recover pa.
3: Mm-mm. Pero sa inyo, sir, nga pag-uro istorya ni sir sa mga ining involved, sir, tawag na, ano kuno da yun, din kuno da yun sila yan, sir, nagdiretso after gin-commit to, sir, ang pagpang-hold up?
2: Actually, yung pagpalagyan nila, balik sila dito sa may Hopeville subdivision, sa may Sulpipe, Sambag, Haro.
3: Kahit yun ang mga taga Haro, ganun sila tanan, sir, no?
2: Oo, dito na sila nag-restart sa may relocation site.
3: Pero ano ganing records nila, sir, sa ilang barangay, kagkundre sa city naman, sir, based sa inyo coordination, sir?
2: Based sa mga barangay official to, ano sila, halos, ano sa mostly nilang, ano sa atang Corpio, hours sila lang may violators.
3: Oh, okay.
2: And then may involvement ba sila na sa mga trouble sa barangay.
3: Pero ang pagpangawat yun, sir, may involvement sila, sir?
2: Before? May pag-inlamon ma, ano, ang pagpangawat. Pero may coordinate na nga contributor sa may police station 9. May ara sila nga, ano. Well, actually, nakakuha kami na sa picture dito sa police station 9.
3: Bale, ano gidang nangin lead nyo, sir, para ma-locate gini, sir, ang mga minors gini, sir?
2: Actually, may ala kitang nakakilala silang prior sa insidente, nakita sila dito, agad mismo sa nanabuhan sa hold up sa may Polderic Ungkados kag Barangay Pantak.
3: Pilagi to kano, sir, worth, sir, sa mga valuables to kag isang victim, sir?
2: Ang doon yung shoulder bags ang biktima ng pagkuha nila ka wallet. Sa wallet ito, personal identification.
3: Pero may cash to, sir?
2: Cash yung 100 pesos.
3: Ah, oo. Ano pang plate, ano pang bilhin na narawan, sir, oo. Pero ang cellphone niya, sir?
2: Cellphone niya nakuha. According sa victim, worth 5,000 ang makalian sa mula.
3: Oh, pero tama to, sir, may mga identification. Ano to, sir, ang area, sir? Taman ka dolom na dahil, sir, no?
2: Ang nanantagan sa insidente, ano sa Matao man yung lugar, kay, ano sa mo, ang C1 Road. May mga pamalay na ta. And then, may street light na da. Pero ang palagiwan sa nga to, mga suspect ka mo, pinakadolom ka ko. Tama ka rin taas at ang mga labon ka dito.
3: Pero wala sang CCTV, sir, no? Sa area kung sariin gito natapo, yes, sir?
2: Wala, bro. Ano, itong blessing disguise man niya nakakuha kami sa witness nga naka-identify sa itong mga minors nga sila nag-hold up sa biktima.
3: Pero wala na ito, sir, no? Ngati kabodra, sir, sa may pavia, may mga galibot man, sir, patrols na ito. Pero kamusta naman niya, sir, no? Kaya coordinate man ba, sir, or active man, sir, ang mga barangay tanos or barangay officials? Or at least, sir, panawagan, sir, at least para magbulik kay bala na ito, malapad-lapad man gawa, sir, mo ang pavia.
2: Yes, ang atong first multiplier, very active na actually sa alas gabi-gabi may ka-duty ka rin dili sa atong niya police station, luwas sa atong mga tanod sa barangay, may kita ng first multiplier man kupon sa atong patrol once yung mag-grouping. So yun na, paano talaga, yun na pala ito sa atong mga barangay official kagpamuloy sa pamilya, no? Dapat medyo aligmat lang. Tungkol niya ito, subong ito ka-pigado isang kilumiyat, damo ang posible nga matapong pagkinawag tayo tungkol sa kapagyan subong ano, ng patsaga natin.
3: Pero ilan eh, sir? Na, sir, grupo sila? May gang sila? Or do group of friends lang yun sila, sir?
2: Hindi natin sila mga consider kay ano sila, ang alos man yun know, relatives man sila kago halos dikit-dikit na to para ilang balay nila kago sa edad lang sila lumigo ay lang but wala talaga pi according sa mga pag-official to kagawa gina sila ka mag layaw then kung may chance siguro muna nga na mga by chance mga pangawat sila or mga pang-hold up sila.
3: Bari ang ilan eh, sir, ano ginang tinatuyo nila, sir, tungod nga te gusto nila kwarta. May ano, sir, may mga bisyon, yung mga bataan yun eh, sir?
2: Hindi ito pala ma-ambal, ma-confirm kung may bisyon no, tungod yung way pa kita sa pro-ipaman. But, ang ilan niya, ano, pag-inaway, totally, na link na sa mga, amuling, amigo-migo, bla. Tapos, nasangayan na nila nga alas gabi-gabi magwa sila.
3: Oo, pero ito ang ilan do pagka kinanglan man nila sir isang kwarta mo tong rason nga tinang amo tong time ng hold up sila or tripping ano sir, ano sir ang ilang ako.
2: So possibly tripping ng by chance tong ano no nga isa lang bigala ano ang atong biktima galakat-lakat. So gintikarbantis nilang binila guro may cash ang natong biktima nga dalal during the time.
3: Pero ano oras ginigani sir? Mano mga ano sir no mga nine?
0: Sa kaya pa yun na batian si Police Major Bonifacio Alabi Jr. No, sa ang Tobia Municipal Police Station. Actually, pala lang malapad-lapad yun ang area. Sa Tobia MPS kasi yung mga kasi advantage yun, no? Gabantay lang man sa maghalin sa atong sila ng mga otoridad. We know nga, damo mo dyan sa nagalibot-libot, no? Sa may baduan sa pamilya ng mga katapo na sa atong sila ng kapulisan, ilang patrol car. Kaya mo na, no? Pag pang gina-hilo man, no? Mga barangay social, sa mga barangay tano, dyan sa ilatag sa ka mga areas of responsibility ang mahatagan man, no? Sa nagkaigo nga igtalpangod o konti atensyon kay Kipa John, especially kung matagapit. Yan mo na, no? Mga minor naman ang mga involved sa sining kinawatay. Kahit pababli, tinamo naman subong. Actually, dira, sa Iloilo province, may tira naman ka mga insidente sa pagpang-hold up. At itag pregado, konti kiliwi with the K5 John, no? Considering subong pag-iid, katonsiling nga ekonomiya. But then, ang balaton, yati hindi man na reasonable or justifiable ng ilang paghimo sa ilang mga pagpang-hold up sa K5 John.
1: Amo nang ginatawag ni Labla K5, Kim, nga inang upod sila, lagaw-lagaw. Lagaw-lagaw. Kung may chance, ha?
0: Nakaw-nakaw.
1: Manakaw. Amo nang grupo nila kay Manti kada adlaw kada gabi-gabi galagaw gid sila mong dibo sila ngon lagaw-lagaw kung may chance mang nakaw. Eh na chance nila tong biktima tong ano to siya call center agent or kwan.
0: So say you say yes for information if I don't know.
1: Ah nagatrabaho?
0: Yes.
1: De,
0: cellphone. Wala na sila kabalo nga sil nang to galing din kwarta sang babae.
1: Pero ting cellphone na dali nila.
0: Analali, pero sa mga hindi ba din maglampa sa Jeff Nilke pa dyan ang paloros ang pero ito siyempre damo to contact siya kagibad sa mga personal na mga importante kita dyan.
1: Tinabalik ang cellphone, why? Kayo may nagkala?
0: Amo pa na kasi pa dyan ang wala na balik ang karan niya mga kinawatan sa yung mga minors. That's why na doon na try pa nila rin nga mag-coordinate dugang no? Sa yung mga na-rescue nag at yung mga no? Basi na kung for example, sa ulihi, kakita yun, no? Isa pa ganito ka, wala pa nadakpan, kasi maghimo naman, no? Sa kangay niya pagpang-hold up o kung pagpangawat man niya, kakita yun.
1: Di, ang pila kabi, kundi pila sila ganyan, apat, no?
0: Apat sila, tatlo na ang yung na-turnover na sa MSWDO.
1: So sa apat, sa ila, tatlo nang na-turnover, may isa pa nga wala madakpan.
0: Ang list sa isa niya si Pedro.
1: At tiyan mo ito pinakagulang-gulang sila, tanan?
0: Yes, no? Kay isa ka 14 anos, 2 ka 15, kay isa ka 16 anos.
1: At yung 16 anos, so ba si Atoto Siyang, tanan na Atoto Siyang cellphone?
0: Oo, kay December kung si Dong tigulang, do siyang boss-boss mo.
1: Tiyo, eh. Oo, so amo pa itong way madakpan?
0: Yes, kay Pedro.
1: Oo, tikon madakpan lang, tawag siya na sila, rescue. O hindi, bla, daw mo nang ginagamit nga term instead nga dakop, rescue ang ginabutang, ang ginagamit nga kwan nga tinaga.
0: Amo kasi sa John, iti minors ko no, mo ti rescue ang term sa atong sila nga mga otoridad.
1: Okay.
0: Sa dugan nato ang balita, ano, sa Philippine Drug Enforcement Agency, naibaroan nato, no, pa background lang sa atin, sa rin mga K-5, ng mataas sa asa, no, ng mga porsyento sa mga kabarangayan diriya sa Western Visayas ang drug cleared. Isa-isa ko nato, again, no, by province, sariin, no, ang Aklan, 100% ng drug cleared. Sa Antique, 100% man. Ang Capiz, 93.66% K5 John. Ang Guimaras, 100% man, no? Kag ang ining Iloilo Province, 99.94%. Kag ang Iloilo City naman niya, K5 John, 66.67% ang iladri, no? Nga drug cleared percentage o kunining status ni K5 John. Ko sa ito, no, update, liwat, reach out na ito, no, ang tagpamaba o kung spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung Pedea Region 6 na si Maria Grazella Tanalion, kung tawag bala pa kay Kifar John, no, ano bala ba yan ang mga parameters agad ma-revoke, no, ang drug cleared status, especially, no, kung may mga bypass operations with huge amount, no, sa mga confiscations kay 5 June. Ang sabat na rin, no, ni Natanal yun, nga not necessarily ma-revoke. Kaya accordingly, may aras ang resolution sa gihapon nga i-issue ang oversight committee. Kasi pag doon, in case nga may ara, no, sa reported personalities, so kinangalan, no, nga ma-operate gid siya within 60 days. For example, may mga na-monitor na lang ang mga drug personalities, dapat i-operate within 60 days o kung duha ka bulan, basta man rin sa ilay ang mga pagsulundan sa oversight committee. And in kaso, nga mag-lapse no ang period kag wala sang action o kuntikang diri no ang aton siring dira sa barangay o kun sa bada kag wala madakpar or wala ma-operate sa aton siring mga otoridad magka-ground dira ka kay Pajon for revocation and i-discuss pa ina during deliberation no sang regional oversight committee na ginalakipan o kung ginapamunuan ginya or ginapamunahan sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA Western Visayas may ari man rin no participation or member man rin ang Police Regional Office o kung PRO 6 o kung ato mga kapulisan as well as Department of Health, Department of the Interior and Local Government o kung DILG sang iban pa nga mga concerned agencies sa K5 June. And ask man ato kung for example no sa mga mataas na balanga percentage of drug cleared barangays especially sa 100% o kung 99% ano ba lang yung gina-translate niya sa ground o kung sa community, no? Kung ano ba lang yung pag-abot sa realidad sa K5 June. Mm. According pa rin kay Tanel yun, on the ground, it means na ang paglabot sa 97% na cleared ang resulta, no? Sa duha ka bagay. LGU, successful ang ilang pag-assist sa mga PWUDs o kung persons who use drugs pinaagi sa mga rehabilitation kag community programs, no? Kag nahimo ang komunidad na kumbaga safer o kon mas safe from drugs o kon kriminalidad sa K5 John. Ako rin sa bat, doon sa PDEA. According pa rin, however, ang bigger picture, no, is less than 50% sa ininga mga barangay o kon around 44% na estimate sa ila kaya ongoing pa ang validation, may validation sila until tomorrow kag so far gina-validate na nila kung for example ang ining mga drug cleared barangays nga ni ma-retain nila ba lagi hapon o kung mapabili nila lagi hapon ang ila riyang nga status kay Pab John. O kung pa rin sa PDEA, quote-unquote, yung the real challenge is not just celebrating that cleared areas, but how the remaining majority retain their status through the same rigorous process, no? Sa K5, John. Namunang nangin adugang pagpatag sa Philippine Drug Enforcement Agency angot na rin, no? Sa kumbaga, dumaala na summa cum laude with highest honors kung sa eskulahan sa K5, John, na percentage no sa mga drug cleared barangays diya sa bahin sa Western Visayas.
1: Mm. ti amo nang pamaagi nila gali para nga ma-declare nga drug cleared barangay ang isa ka barangay ang ilang mga community programs ni kag mga rehab sa mga kabarangayan wala kag anong ila kwan di nila ginabasyan ano may mga datos na sila may mga data sila ginapang gather para nga mabalaan nga ang ina nga barangay drug cleared na gid why na gid siyang drug addict da why na gid siya mga nagabaligya sang shabu da o kun siya marijuana da or sa mga illegal nga druga da kay five Kim
0: actually from the Barangay and Drug Abuse Council ka ginabalidate no sang personnel man sang PDEA sa K5 June kaya mo na no gina-evaluate kung bala ang mga datos no kung mga information nga ginahatag no sang Barangay Anti-Drug Abuse Council ang kumbaga kung accurate o kung bala himo-himo lang ini sa K5 June no? Pero ongoing pa man sa gihapon ang deliberation pero since no even ang mga deliberations nila kagudan mataas no nga percentage ng mga drug clear rating damo man sa gihapon ang nagapati kasi hindi mapatihan ang amo nga mga numero sa K5 June especially no sa mga barangay kasi malaan nila aware sila na mo nga mga kabarangay nila na engage sa illegal na droga kung mayara sila no sang personal na kilala no nga tinaga involved no, or may kahilabtanan sa illegal drug transactions sa K5 June.
1: Okay.
0: Sa dugay na itong dari nga balita, actually, nagligad nga Agosto, mayari diri no, sa na-confiscate ang atong sinino nga mga otoridad or especially no, Philippine Drug Enforcement Agency nga ining liquid shabu. So aside sa ang liquid marijuana, yan last time, naka-confiscate sa ito, atong sinino nga mga kapulisan sa Molo, pero ang ining liquid shabu, ang naka-confiscate amo no ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA Western Visayas sa diin no ang location niya sini sa may barangay Burgos Mabinila Pass sa K5 June no? So sa amo to nga time at tatlo no ang naaresto nga mga suspektado kag ang lakip no sa mga na-confiscate ang ining mga plastic sachets ang suspected shabu kag mayaraman sang liquid shabu sa K5 June no sa diin based rin sa information mayara nga tiyang iba no nga nagagamit sang illegal nga droga sila lang mismo ang nagatunaw pero mayara man niya sang process na nga daan nga ining liquid shabu ka K5 June bali ang plastada for example no tinunaw na tong shabu ginamix na sa ka K5 June sa IV fluid kag ginabutang sa syringe kon agang sa gina-inject ba lang kay Pagdon kag direkta siya nga i-inject sa lawas siya sa tawo kag di based na diri sa information from PDEA kumbaga kay tinsins nga direkta siya nga ga sulod dayon niya sa lawas mo kag sa mga kaugatan mo dara mas enhance no or enhance mas dugin pa mas kog pa ang iya yung kumbaga side effects ko na mabatagan mo sa una anay repeating mo so high kagigit pardon ang tapos kung for example kung mag overconsumption ka naman niya kag mangin addict ka na sa pagconsume din pinaagi sa pagtuslok or pag inject sa imong halawas pwede na siya mag-lead sa pagkurong-kurong mo or seizure tugtog na pwede siya maglabot sa magresulta no sa stroke ka K5 John kag ti dako gani yung iya nga possible na mangin damage sa mga nerves no sang tawo ka K5 John pero kasada na ginahimo ni nila para ya kumbaga mas tago no ang transaksyon kasi since kung for example kung ang ining regular abing sabong na puto sa plastic or nang gagmay ng mga plastic sachets, kumbaga may ideya niya, no? Atong sa ring ang mga otoridad, even no, ang mga ordinaryo, ang mga pumuluyo, kasi ang munitsura niya, basi sabo na or illegal na droga na. Pero kung for example, kung liquid sabo ya, hindi kaya dali-dali, no? Baka bali nga nga sabo manakakilang lan pa siya na ipaidalom no sa laboratory check kasi 5 June or test antes mo mabal nga ti hindi liquid sabo siya e pwede man sabi mabutang sa kung anong madranga container nga hindi kadali malamang duda kakipay June angot na rin no, sa ining liquid sabo pero based sa information ang sabahin niya sa Police Regional Office o kung PRO6 no, kadungan sa nila ng press conference this week nga ti based man no, kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang ilang rin regional director nga sa bahin sa TNT, wala sila sang na-monitor. Pero, kay ang PDEA Region 6, naka-operate na gani, o kung naka-confiscate, dira sa may Burgos, Mabini, La Paz, Iloilo City, kasi pa doon, sang ining liquid shabu, nga ginasulod sa syringe.
1: De, paano nabi karon? Ano nang matabo sina kay ang regional office naton sang Philippine National Police, gahambal, nga waay sang presensya sang liquid shabu, diri sa aton sa may Western Visayas, tapos ang taga Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang naka-recover naman niya sang sining sirin nga may ara nga unod nga inang liquid shabo kwan ni confirm ni nga liquid shabo giman ilang na-recover
0: sa laboratory nila kita John.
1: Oh
0: de ginta sa laboratory paano na karon nakita dara ni kasi 500 may naragway kita dara arang sa orange ang
1: ay nang sa orange ne amo galing sa orange ne ang
0: oh amo na sa ang liquid shabu
1: liquid shabu oh te
0: paano ginatunaw kag dira ginabutang kaki pa John inject na yon direkta sa lawas ng tao kag iko na mo nino kay since liquefied siya mas madamo ang makagamit kay pa John compared sa
1: ginaano nila ilang, na ginaano na gina-inject
0: gina-inject direkta sa lawas sa tao.
1: Eh, grabe, no? Sus, kadelikado, gali na. Kaya, te, basta i-inject mo ko, no? Diretso na rin ka-upol sa dugo mong, di ba?
0: Amo, good. Kasi, amo na kakipay ba, Joy, no? Probably kulang na may isa pag-inistoryana regarding this matter, no? Atong sa rin kapulisan, taga-PDEA, Western Visayas, kakipay ba, Joy, kasi since dapat na niya nga tutuka, no? Kay it means siya matamat na nga nagalapta, no? Ang ining liquid shabu dari sa bahin sa Western Visayas. Hindi naman ni dari sa Iloilo, pwede ba mga na-monitor man eh sa ibang pagid niya mga provinces dari sa Western Visayas based man sa PDEA sa ining liquid shabu. And there are times nga, as I mentioned, ibang process na pag-abot sa ila, pero may araman sa iban, at sila mismo, no, ang nagatunaw kaki-5 June, no, kabay pa nga timahataga nila sa nagkakaigo nga solusyon, no, sa tansari nga mga otoridad, kagkumbaga challenge ni, o kung pagpanghangkat sa ila, nga kung paano bala nila madiskarte ang mga nag-engage sa illegal na droga, kumbaga maging step forward ang aton sirin no nga mga law enforcement agencies kay as I've mentioned hindi siya dali-dali na matumod nga ay liquid shabu na unlike sa mga usual no nga mga sabong ara sa plastic sachet kasi pag jot
1: subong ginaid-id pag ini sang aton nga mga pulis subong siguro kag isang taga PDEA no kon diin gahalin ini kon sa diin ginaluto kay man ang masamiya subong nga ginadakop sang aton nga mga pulisya ang shabu ya nga pulbos no area liquid siya so may posibilidad may bagong laboratorio sini nga nagahimo sini sang liquid nga shabu G5 Kim.
0: Actually, kay Kipa John, as per PDEA, pwede nati sila mismo mano-mano magtunaw kay Kipa John.
1: Ginamisla
0: nila sa IV fluids kay Kipa John.
1: Para hindi magmala?
0: Oh, para mas madamo ang makagamit.
1: Agali, hindi pero te, kabalo ka ining shabu sa ato nga pag-insindi. Hindi bala kung kwanon mo ni siya kung gaangon sa kalayo, no? Pasinsa sa mga pati ginatudluan ta gining aton sini nga mga kautura no nga mga wala kay hindi ka mga nagkakuan bala pero para lang gid bala sa ka no para lang gid sa knowledge no kung tunawon mo, kung gaangon mo sa init ang siyabo, mga ka-K5, nagatunaw ni, hindi bala, nag-aso. Ah? Nagatunaw ni siya kang nagahimo aso. So ang aso niya, amo na ginasuyop sa mga adik. Hindi bala, kung namuna, sunugon mo, nag-aaso siya, tapos ang aso niya, amo na ginasuyop sa mga adik. So paano nila, ano na ginatunaw nila ya, tapos, ginasaktan sang anong nga klase sang liquid na ginasakot nila?
0: Ang IV fluid na bala ka kay Pardon, yung kinabutang man bala na sa dextrose. Sa PDEA.
1: Okay. Oh, so tapos amo na ang gina-inject nila?
0: Yes, kay Pardon, yun na-inject nila sa lawas kasi since nga liquid siya, unlike sa sila mismo bala naga suyop ka kay Pardon. Aria, mas well-distributed siya kahit isin-mix siya sa liquid, mas madamo ang makagamit compared sa arang sa plastic sachet kay Pardon nga solid form.
1: So, buot si Lingon, nga hindi magalik kinang lanong diyan nga halin sa laboratory ini, ining mga liquid siya buo nga ini, kundi,
0: kung may knowledge ang mga mga users sa kay Pardon, pwede gid sila kamatumato manual nga sila ang mag-mix la.
1: Buot silingon nga ang original ya gali, amo mang gyapon ining daw tawas nga kolor. Tapos
0: yes,
1: gina...
0: pero may ara iban nga process na hadaan going sa kon sino na dirang magamit bala ka kay Pardon, pero may ara kay gusto nila makatipid kasi kon may ulo idea sila kon paano ni himuon, pwede sila on their own kasi Pardon, kumbaga do it your own DIY ah.
1: So kung ilakot nila na sa inang fluid nga daw...
0: IV fluid.
1: Inang IV fluid, wala siya nagamala within sa sulod mismo sa IV fluid, K5 Chem?
0: Based sa information ni K5 John, no, medyo malawig-lawig man. Before siya, kaya ginatimpla, gin siya mayo ka K5 John.
1: Grabe, no? Damo gid idea ang mga addict ngani no. So kon
0: Taken for example, tawag niya challenge ni sa mga otoridad nato. For example sa mga port, kay Pardon, kun diin nila butang na mga container abit hindi man na kapagtulok man mo mabar nga liquid siya bo na tungod gati mga chemist na nato, no, kun ang mga assigned sa laboratory ang kumbaga maka-confirm regarding
1: dira
0: kay
1: Pajon. Tuod na no. Galing kay Manti, questionable man nagyapon galing katama kay Manti, like for example hindi kay mo doktor, tapos hindi kay mo chemist, hindi kay mo trabahador sang butika o ginatawag nga pharmacist. Tapos gadala kay mo sang ringgilya. Hindi bla siren sa mo nang ringgilya?
0: Yes.
1: Oh, gadala kay mo ka ringgilya nga may mga unod. So ubos yon questionable man gyapon. Anhon mo na imo yang ringgilya na ano ka? Kwan ka, veterinary doktor ka? Sino injeksyonan mo? Kuring, ido? Kung ordinaryo, kay mga tawo? Oh, hindi, Blacky Five Kim?
0: Amo na lang, may bantayan. Kung mga nagadamo, subong nagabalakal sa mga syringe.
1: Oo, oh, bakal sa ringgilya. Maambal siya. At si dapat i-aware taguro ni aton sino nga mga kwan, no? Nga mga butika, kag mga inang medical suppliers K5 Kim?
0: Amo gid kay K5 John kag probably na si kinang na gid mag-istoryahan na yung PRO6 kag PDEA6 kay pareho na wala gas sa ligbato or naga sa ligbato ka K5 John, no, ang ila diri ang mga statement sa bayan sa PRO6 wala ko na may monitor pero on the ground may na confiscate na gani diri sa may lapas Iloilo City so kinang na nila kumbaga mag-istoryahan na may presence na diri anong himuon ano dapat o mangintikang para at least no matap na ni Kakipa John since natin ang mga diskarte subong sa mga nagagamit sa illegal na droga o kondurubista naga-upgrade niya naga-upgrade.
1: Okay, pag ang pag-inchindi na to na muniyo abi ko gani anay o nang ining fluid shabu nga ini o liquid shabu nga ini abi ko anay ginapaagi gidya sa laboratorio bla nga gina-produce gidya bala sang mga kwan sa mga drugista no nga
0: mga chemist
1: mga chemist nila nga ginahimo gidya liquid siya bobla nga pag bakal mo ya automatic liquid na siya nga daan da. Amo na nga.
0: May ara man yung T5 John nga in liquid form siya daan pag bakal mo. O, pero may ara man nga pwede kadi ikaw magbato-bato. Oh.
1: So bo chiringon may kimeskin man sila guro nga rehimo sina eh.
0: Mm, dali kuwa nga nagka-idea man di ang iban ka T5 John. Adri, no?
1: Nga ano nga muna?
0: Oh, yes,
1: delikado. Pero delikado na. Anong epekto ya ko no? Direkta kung parang litan nga mo nang i-injection mo?
0: Yes, kay Pablo, come again, nadula.
1: Silingko, ano ganing, ano gid gani ang epekto ya kung parang litan nga i-injection mo, ngina, direkta, number one, ano gid ang epekto sa lawas ang tawo nga nag-inject siya na, sang liquid shabu nga ina, kay Five, Kim?
0: Naturally, ang pag-inject no sang shabu direkta sa mga veins, ang isa no sa most hazardous method sang pag-consume sang illegal na droga, no, it could cause sang ginatawag na cardiovascular collapse, no. Pero for example, ang shabu maka-trigger sang massive release sang ginatawag na adrenaline kag dopamine kag kipadyon na nag-deliver yung blood direkta no sa bloodstream na nag-resulta o nag-cause sang immediate o madasig na pag-taas o kung spike sang blood pressure kag imong heart rate no nga maka-trigger sang stroke pagkurog-kurog no kag myocardial infarction o kon heart attack o kon possible sudden na cardiac arrest sa T5 John. Pwede man siya magresulta sa severe no nga infection risk sa T5 John, especially no kung for example ang unsterile or wala ma-sterilize na no, mga needles sa mga ringgilya kag ang mga equipment mga gamit sa T5 John kung for example ginbulus-bulusan kag iban pagidra nga mga vein damage sa T5 John kumbaga sa cardiovascular mo pra na sa stroke kag pagkurog-kurog mo kag cardiac arrest mo gina dulong mo na imo kaugalingon sa imo man kaugalingon niya kamatayan sa kamatayan kay Kipadyo.
1: Ati sige na lang gali ah kun ako pabayaan ko na lang hala sige tuduhin yung nga injection nga injection na para makalaubos ng mga addict para nga pila kadlaw pag ubos na kalamatan no hindi ta magugtas. Ay hindi bla.
0: Kaya lang mismo nagbuhin sa ilang nga, ano, ahanay. Well,
1: kita man lang sa giga, ugtas sila sila mong yaway patay, ugtas na sila. Kung kisa, ginasagod, tapanin sila sa prisuhan kung magkalapriso. Tapos pagwa nila, mabaligya mangyapon. Hindi ganit magamit mangyapon. Amo ni rason kung nga damo-damo

0: kalaman. Ah, mas dami siguro ipaproduce tanlang tanan-tanan puro nalang kwan liquid shabu. Kay kon puro liquid shabu ang ginabariga subong kag ubos mahigop o kon ma-injection sini sang mga adik kani ito ni ubos sila kalamatay. Sagi pataka problema sini sa ilaman kay kapilan ilang balan nga hindi mauntat na masige magyapon kag hindi na tila hindi na tanan nila mabasol ah. Nani Blackie 5 km?
1: Amogid kay K5 pa John.
0: Nan? Di... nan?
1: Amogid. O di balan niya na nga.
0: Balon to siya,
1: kan? Unaman na ng adrenaline, kagupamin niya, high-high ka gid, ah. Kapag gadula ka po, yung damo sa mga nagkaladakpan sa mga baybat operasyon, yara po nila kung para pang energize.
0: Ang balon to si Kwan? Ang balon to si ang taga-Pidiya, kag ang si Tuanyo? Lato sir, by inyo na hindi na pagdakpa, basta gani mga siren o kung mga kwan eh, mga ringgilya, gani makita nyo nga may mga liquid nga shabu, hindi nyo na pagdakpa, pagdakpa, pabayin nyo na para nga buhin-buhin gawang mga sarawayo andri sa aton sa susyudad. Ah, K5 Kim?
1: Namugit siya K5 June, ti subong, ano pa gilayang yung mga pagi, as I mentioned kanina, ligad man, no? At ito na, may solid na, may liquid, may gas pa, illegal nga droga, K5 John, may ginasuyog, may tiyan mo ng solid form, o may ara, pagin subong, liquefied na gito, kung liquid form na sa K5 John.
0: Okay, sige. Istoryanta pa yung nabuhas sa ato siling pagpangalagad. Anyway, salamat kid, K5 Kim.
1: By the way, na nagkapamatid na, pamilya Manaay sa distrito sang Mandurriao, drama, no, sa pamilya Goles, sa Quintin Salas, no, sa distrito sang Haro, as well man dira, no, sa mga taga Simon de Desma sa Small Market, and of course, dira, no, sa kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, dira, sa May Lakas, and Rizal sa Lapus, kay Mamay May, Ma'am Gasay, Tita Rana Mapa, and Ma'am Veronica Adri sa May Decamay. Opo, sa patrol, si K5 Jason Talaron, kagka K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, kagkaringawan sa Ilino. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Ang mga balita, mga ka-K5, ngayon nabatihan ang builog ng inadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kaso bumang inadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bayon, the antiviral and antibacterial specialist. Sa aton nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa aton mga kahuturan, mga ka-K5, may problema, bala ka mo sa mga kahuturan aton sa mga ginatawag aton nga viral and bacterial infection. Yari ng sabat, mga K5 Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement na ginibo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3, na pareho may maayong natural antimicrobial properties, agod nga, kunggan ang agod mga K5 or ginatawag natin nga antimicrobial properties kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio gray mo sa aton ilawas into monoglycerides tag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5 nga halin sa D3 Bio ang or nga parte sang D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog pinakabaskog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Lalabot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas mga K5 ang vitamin K sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Lalabot sina ginapanami man sang vitamin or sang D3 Bio mga K5 ang absorption sang mineral nga calcium na nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig sa pag pakunta kun pagpauntat sang dugo kun was nga ginadinggi kana mga K5. Gano pa ginahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpramati sa aton mga kauturan.

0: Omegitasan Clinical District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang superfood supplement, mga kakifive, nga, nagakontra sa sipon, hilana, tubo, trangkaso, kagiban pa, nga mga anti viral and bacterial infections, mga kakifive. Kung gusto kayo mag-ayo, mag-Clinica District Bio. Aton nga oras, alas 9:10.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
1: Para sa matilong nga dugo.
4: DTX-500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX-500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX-500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
4: DTX-500.
1: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
4: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX-500.
1: Masalika DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10 feet. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
10: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Gortez!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio
15: yung may PCO,
4: ang PCO
15: yung may D3
4: mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio
15: yung may PCO,
4: ang PCO
15: yung may D3
4: mga butika. D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
4: yung may PCO,
15: ang PCO
4: yung may D3
15: mga butika.
4: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio
15: yung may PCO,
4: ang PCO
15: yung may D3
4: mga butika.
16: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na.
16: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500
16: garantisado,
4: epektibo,
16: ara mismo.
4: DTX 500
16: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
16: Masami nagapangihi.
4: Masami ginauhaw.
16: Kasi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
4: garantisado,
16: DTX 500
22: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nagpamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
26: K5 Night Watch,
27: June Alojado
26: Capulo.
27: K5
26: Night Watch.
27: Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 19 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balita nga inubatan ng Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwansang extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men may maka kaklabuwas ka nga nagabulig ini para mga kakipive sa pag pa-improve sa ato sining stamina, daga pa taas sa ato sining kag nagapanami sa ato sining blood circulation, kag subuman mga kakipive nagabulig para sa kay Mister nga mangin magbalik ang iya sining kuano, magbalik ang iya sining inang puwersa, no, sa tiun sang kagabihon ilabi na gid kon upod si Mrs. Extend po sa pimen for men Mga ka-K5, produkto sa Klinika Delta Nativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5, prover kita magkuha sa mga barita kay informasyon dugang nagikan sa ibanaton nga mga ka-K5 reporters. Kay ka-K5 Karen Badilla, kuha tanay sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers. No? Shout out sa ato siling mga followers, mga ka-K5. Kay Andre, way gabalik akon ko na. Sa kay inang Sammy Holorte, Norberto Aguilar Jr., shout out. Sa kay Boni, good evening sila niya kay 5 John. Kay Bibing Villanueva, good evening Idol John. Kay Sunny Hotahiro, mayang gabi Idol John, shout out lang da sa Langda Idol. Kay Reynaldo Caspe. Ay pare, mayang gabi. Eh, kita ay mantas ang Sunday ba? Gani man pare, no? O, sige lang ah. Matulaton ta ng taon ta. Base ko may chance pa nga madayon ang barangay eleksyon. Kay Nixon Tahom, shout out. Sa kay Den Villarreal. Mayang gabi kay 5 John. Renato Bindita, shout out man. Kay Ray Resurrection, good evening Idol John. Kay Jomari Bilonyo Wakay. Good evening Idol John, shout out sa mga taga Barangay Rizal Irrigation or Irrigation Barotac Viejo sa Wakay Kagbaryon Family. Kay Florinda Cadavero, shout out kay Lenore Odakrim Mercado Gruni, no? Ronel Mercado, Lenore mga kakipay. Eh, shout out man. Gina shout out man nato ng ibang pinaton ng mga followers diri sa K5 News FM Mililo kay Arman Baco Guay. Kay Nonito Sumbong, Silin Pacheco, Bibing Villanueva, kay Philip Luis King. Shout out sa tanan-tanan ng mga miyembro sang fans club. Sa kay Aria Capanas, Verna Salvilla, Rose Impas, mga member sang Jun Capulot Fans Club International. Kay Maricel Valero Casiple, shout out man. Banks PSG, shout out sa kay Nonoy Junjun Alonsabi Aldamar. Shout out man sa tanan nga mga taga Alimudyan Iloilo. Kay UM Ubong, shout out man. Kay Rose Simpas, shout out man. Kay Verna Salvilla, kay Fred Pascal Ayucampo. Kay Mark Vincent si Javier, shout out man. Kay Geoffrey Nonato Pagsugiron. Kag hello sa kay sis Rosemi Bagaforo Bailaran. Kay Jenny Halyurinada, shout out da, no? Kag sa kay Edmar Likina. Si Jenny Halyurina sa din ganin isang lugar man sa dito ni sa mga lapit sa mga gagira-gira blato. Kay Chris Boyko Almohen, good evening. We're listening here in Zone 5 at Zone 5 Takas Haro. Thank you so much Idol. Oh, sa tanan-tanan ng mga kwanda ng mga inang senior citizen. Sa tanan ng mga senior citizen dira sa may Zone 5 sang Barangay Takas Haro, mayang gabi shout out. Kaga si kay Nanay Criselda Buiko Almuhin. Shout out man. Sino nga matinawan mga ka-K5? I-check natin ang report kay informasyon. CGF Cormida, ganito shout out man. Norberto Aguilar. Kay GG Cirilia Amusig. Shout out man. No? Nag-monitor ka nagalantaw diri sa ato sila sa June Kapulot News Live ng Facebook page. This time, i-check na natin ang mga detalye sa mga balita. Puno kita kay K5 Karen Badilla. Hindi may kang tanan mga K5 sa report nga ang PRO 6 wala kuno siyang may na monitor nga liquid shabo. Ha, mga K5, yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampyon nga report. Standby.
26: K5 News FM. Kampyon Report.
1: K5 June, wala sa may na-monitor ang Police Regional Office 6 o kung PRO 6 sang Liquid Shabu. Suno sa kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Apang suno naman kay Philippine Drug Enforcement Agency 6 o kung PDEA 6 spokesperson Maria Graciela Tanalyon K5 June nga may na-confiscate na ang ilayang operatiba sang Liquid Shabu dito sa distrito sang La Paz sang tinalikdan gid lamang nga bulan K5 June. No? Sa pagpakigangot naton sang K5 News FM Iloilo kay RD Tuanyo, ginpahayag sini nga liquid marijuana ang ilay nga na-monitor sa diin na-confiscate ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Molo District. Kag sa pagpakigangot naman naton sa PDEA 6, nga dako ini nga pagpanghangkat sa ila ang pagkakumpiskar no sang liquid shabu diraya sa may La Paz bangod kinahanglan ini nga ipaidalom sa laboratory check bangod man nga yara ini sa liquid form. Ang liquid shabu suno sa PDEA 6 ang yara sa nakasulod ni sa syringe K5 June kag gina-inject ni sa lawas ang tawo kag mas madasig ang epekto sini kag kung mahibaluan nga ang epekto sang liquid shabu amo ang makapa-enhance sa utok kag nerves may epileptic kag seizure effect nga mahimo nga magresulta sa stroke K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
26: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Mga ka-K5 mga balita ni ka-K5 Karen Badilla. Ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Why na kita tiyempo, mga ka-K5, diri sa ato sininga pag pangalagad. Shout out na kay Wilbert Libuna. Tag, sino pa? Si Ria Capanas, si Rosin pa, si Berna Salvilla. O sige. Tag, sa kay Christian Garduce. Why kita tiyempo, mga ka-K5, diri sa ato sininga pag pangalagad. Sa kanan sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5, John Aluado Capulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: K5 News FM
5: 88.7.
2: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5.
1: K5
4: News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
6: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TTX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang kana,
8: oh,
9: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Ang
9: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500.
12: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
9: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no? Mag-DTX 500
8: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst. Mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super

0: Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 cup soap, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
1: May TC! Mabaka sa mga butika. May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko, bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: May TC! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
12: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.

Yeah.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan na! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
9: Bardagulan sa
10: K5! It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
7: Bardagulan! Sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K-Fan News of M, 14 over 10. Mga ka-K5, maayad-ayad gagabi sa inyo, tanan-tanan, how are you? Sa mga friends natin Luzon, Visayas, and Mindanao na nagatutok subong sa aton, good evening. Sa mga friends man aton, nga hindi mabangbang mayang gabi. Sa mga friends man aton nga nagpamatili subong sa aton nga programa, madamo gid nga salamat sa inyo, tanan-tanan. Sa mga ka-K5 naton, pamati na ka mo dira. Ay hindi pa kalipati nga mag-inom sa Mighty C. DTX Coffee Mix, Mike Peg na naka-detox ka pa. Nagtisting inom ang Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Kag-extend food supplement for men. Sa mga lalaki nga wala nagatindog ang ilang nga turutot. Inom ka mo, extend food supplement for men. Game 5, diretso kita na sa atong nga Bardagulan Greetings. Mayang gabi sa kay Erica May Malio. Oh, mayang gabi sa imo, Erica. Mayang gabi sa imo. Yan kay Earl John o Pandagani. Mayang gabi ha. Watching Machokolit from Newsite Public Market. Sa Jordan Guimaraz, bago lang natapos ang fiesta kahapon lang diri sa Alibon. Duwa ka insidente nga nagkawatay ang motor. Natamaan gid sila pamayli. Gipangawat ilang motor, sobra kano ka pamayli. Abaw, microphone ko nagadala ka. Abaw, perte. Grabe, grabe, gid. Hello, magliki Earl John. Good evening, watching sa fiesta ano kagapon. Alright, especially pagid sa kay Nanay Nenva na nagatutok subong sa aton kay Tatay Mimi. Nagatutok man subong sa aton. Good evening. Hello, magliki PJ kay JR Mapa. Good evening. Kamusta? Nakatutok man sa kay Viva. Kag sa mga friends man naton, dari sa mga New Lucena. Hello kay Vatar, kay Almarine. Yan nagpamati man subong sa K5 News FM. Kag sa mga friendship naton, hello. G-Boy, bago ko lang basa imo message to. Sige, sige. Why problema? Mayang gabi. And also, galing sa kay Kutimoy. Yan na gabamati man subong sa ating program si Kutimoy, kay Esther Jane. Mayang gabi kay KL Estrada, kay JZ Miguel. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kag sa Kids Vibe Crew. Nagpamati man subong sa ating nga program. Especially pagid kay Duroy. Mayang gabi kay Duroy, kay K5 Tech. Oy, magrabi sa K5 Tech natin. Bago naman nga Best Box. Good evening also kay Luis Vita. Ala. Happy, happy birthday sa imo kay Luisa. May happy birthday sa imo. Sa aton nga viewers nga 71. So, nagalabot kita 100 plus kay K5 Andre na 200. Subong yung tag 71 na aton viewers. Sige lang. Ang importante, may viewers Japon. Iban ka na iya 13 na itong galantaw sa ila. Iban ka na 12. Pasalamat kita may 68 para ka nga viewers. Yeah, especially pag-iid sa kay Tayona Zarag. Zerag, Christine Kate, mayang gabi. Nagpamati sila subong. Thank you so much kid sa inyo tanatanan. Hello, magalisa kay Albert Iduspan. Okay, Albert Iduspan, yan nagpamati subong sa aton. Especially pagid sa kay Ronel Alminaray. Mayang gabi kay Ronel. How are you? Mayang gabi, Machokolit. Tamiyaw ko lang mga friends ko diri sa may Bituon, Aro. Yan, nagpamati sila subong sa... Nagpamati sila sa imo subong. Kay Madam Junjun. Kay Rinolpo. Kay Kuloy. Mayang gabi, kay Kuloy. Grabe. Ngalan pa lang, tang Kuloy na. Eba. Grabe. Well, diretso kita sa aton nga problema mo. Share mo. May mga problema, bala ka mo dira.
Abi, share kay Matt Chocolita. Si Vermel John Loriente. Nabamati sila sumong sa aton, mga KK5 na aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Grabe sumong ato mga listener. Nagatulot ang violence sa aton sa mga live. Kag sa mga KK5 na aton.

0: Merry Christmas! Mga kaka-K5, 86 days na lang, ha? Pasko na, mga kaka-K5. Ano pang ginahulat nyo? Sa jahon tani. Grabe, 86 days na lang. Pero pagkalabot na sa October, lalason lang na sa 86 days. Grabe, no, Cyril. Grante. Pasi si Vermil, may gusto da i-share? Tawag ka mo sa Viber namon, Vermil. Pwede ka mo nakatawag sa 0919-099-9066. No, tawag ka mo da. Para nga sadya-sadya kita. Liwata 0919-099-9066, mga kakaifan. Pamati na ka mo. Isulat ta. Pwede ka mo da kaano ah. Hello, magaling kay Arman Gul. Arman Gulgul. Ano ni? Si Armani. Armani galing. Hindi galing Arman. Armani Gulgul. May gabi. Kag sa mga friends na ito, andari ha. Si Mr. Robles. Kaya nag-abamati sa mong saton. Madagal do Jim. Jim naman sila. Kaya mo subong sa mga tisoyon, kag tisayon. Na di pa Jim. Di pa nun abla. Di pa wala kaon. Di pa diet. Sobra ka diet na hospital. Kayang acid nagdalagan. Ay, Allah. Ang acid nagwa sa tiyan. Kay Rochelle, shout out watching from San Jose Oriental, Mindoro. Good evening sa imo. Nakatutok sa K-Vadis FM. Garabe. Mayang gabi sa inyo, datanan-tanan ha. Kag kay Dudong Lianan. Dudong, mayang gabi sa imo to. How are you? Kag kay Rodel Filianes, ha? Grabe naman yung subong, oh. Former nga police bala. Si Rodolfo. Bawang nag-undergo siya sa natawag natin nga isa ka test, no? Pre-test interview. Oh, grabe. Light detector test ni. Oh, grabe ni. Nagkasadya na subong nga aton nga ano ha, konseho, nagkasadya na subong. Grabe na gidya. Ala pa, impeach. Ah. Grabe na, ayin nyo na da. Ambal nila sa akon. Machokolit, imo sino imo presidente. Ang akong presidente, secret lang ah. Ang pangita sa subong chatmate to si Cyril Grate. O nga, may problema. Pangita, di ba tawag di subong kay pangita? Anta ka chatmate. Ano gusto mo nga chatmate now? Bombay? Ahos? Tawag ka mo dali. 0919-098-6314 sa aton nga number nga pwede nyo matawagan. Pero sa next week, mga kaka-K5, ibalik ko itong akon nga smart line kaya ang globe line, ha. Ay, iban, why ni-load mo ito subong iban niyang istasyon? Sila ang kapanawag. O, sige, sundon ito naman. Kita naman manawag sa mga caller naton nga gusto mag-join sa aton nga Etchos Buktot. Etchos Buktot, kanding baka baboy gansa pabo kung kunga dal-apuli. Grabe. May isa blaka abogada nga nagpamangkot ang iyangati ang tuno niya. Blado ka, ano, do ka nami? Gunak ko mamangkot. Ah, good morning. Ah, sabdang pamangkot ko. Pila kabilog ang bako ni Sarah Duterte. Grabe kaya. Well, sa mga kaka-K5 naton, ari basahon ko kay may problema sa tagualang ang ngalan ko nga si Jennifer. Ang akong problema, Machokolet, amo na ang bana ko. Permi lang siya nagapangaykay sa akon. Wow. May caller kita sa line number 2. Hello, good evening.
1: Hello, good evening. magiging masukulit.
0: Mayong gabi, ituduhang yung mga voice lesson. Kaya hindi ba tiwan ang yung mga voice lesson? What is your name?
1: Romney.
0: Sino? Hello?
1: Hello? Wow.
0: Mayong gabi. What is your name?
1: Romney Machocolo.
0: Si Romney. Oh, taga-dinig ka, gwapo.
1: From San Jose, Antique.
0: Wow, grabe. Lalaki, gid, o kon si Lai City.
1: Lalaki, sir.
0: Lalaki, gid, lalaki, gid. May asawa?
1: Why, sir?
0: Wala man. May bata nga wala asawa?
1: Wala man, sir.
0: Wala man.
1: Gapangita ka subong?
0: Gapangita ka sang babae nga gusto mo makilala.
1: Yes, sir.
0: Di mapunpal, tae ah. Anong namin nga title? Magkaroon makambal ka na punpal, makakaking naman sa piyak to, yayaya. Pero di rin naman naghalin. Anong nami nga title man? Mamakoton ko nga ako niya, advisor. Aragin gin pamangkot ko ako nga advisor. Pila na edad mo?
1: 31.
0: Baka sa 31 years old mo, wala ka ganyan yung bata?
1: Wala, sir.
0: Ay, atabo aw.
1: Willy Cobra, sir?
0: Ano no, bra mo, how?
1: Asa, ano ko, sir, sa resort?
0: Wow! Magambal ka nga resort. Di damo, may nagkakadto nga mga kana. Damo na okay, naga...
1: Damo,
0: ano na?
1: Damo, sir, kakadto.
0: Oh? Oh, damo, kakadto. Di wala ka, good babe. Biskan isa, wala ka na tuhugan.
1: Wala, sir.
0: Ay, abaw! Alright. Sige. Kung mangita ka sa isa ka uyab, ikaw na lang describe sang imo nga gusto, be.
1: Single. Guwapahon.
0: Single. Single. Triangle.
1: Guwapahon. Responsable.
0: Hindi shoho, shotaiko.
1: Pwede man.
0: Ay, gusto mo siya ho, tay ko? Madigwa ka na yan kung siya o horse ang shukay ko. Sige, ang ginapagita mo sa isa kababae, amo na ang single.
1: Yes, sir.
0: Single, tapos triangle.
1: Single, ready to mingle, amo na.
0: Ready to mingle? Gakaon Tinkerbell.
1: Oo.
0: Pero kagi ka na relasyon sang una, gwapo.
1: Why pa, sir?
0: As inalin sang una, sang mga college ka or high school, elementary ka, wala kagi-kagi miga-miga?
1: Wala, sir.
0: Wow! Dapat kaliya, may eskwela kagi niya sa tisda, kaliya tuto. Okay, kabalo ka na sang step by step kung paano magpanganuyag sa isa ka babae.
1: Yes, sir.
0: Sige. Tagay ko, B, sa mga tips, B, 1 to 5. Number 1, ano ang obrahon mo?
1: Pangilalahon kensakto.
0: Ano na?
1: Pangilalahon kensakto, sir.
0: Right. Pangilalahon mo in sakto. Ako ko nung uya ba? Ikaw ang wanggo. Sige, ano ang balon mo sa akon, B?
1: Hello, Miga. Pwede pangilala sa imo.
2: Pwede man, Migo. Ako gali si Mary Grace Piatos. Ikaw, what is your name?
1: Si Ronnie Innova.
2: Ronnie Innova? Innova oh. Bayo mo? Taga-diin ikaw, Ronnie?
1: Taga-ike?
2: Taga-antika.
0: Tapos, ano, ang idok mo ka pa naggulo ko, hindi ako kilala, guro. At okay, number two, anong imuon mo mga luyag ka sa uyab?
1: Anong sir, istoryahon na mayad?
0: Istoryahon si mayad? No. Tapos?
1: And siyempre, anong sana kung anong mo sana i-convince wala?
0: Mm-hmm. Paano mo sa i-convince? Nga maging kamo nga duwa?
1: Kung magustuhan na ikaw, kung hindi.
0: Kuring. O, di ba? Amo nang nami. Yes, mm. Or either, pwede man siguro nga, istoryahon mo siya. Okay. Sa ang edad mo, high school, kag-college, kaya wala kagikagi sa nubya-nubya, ano lang may ginaubra mo, bi, wala ka inspirasyon? Nga, wala ka nagmiga, haw? Haw? Hmm? Hello?
1: Hello, sir.
0: Hambal ni Lorenzo, liar, nga caller, high voltage, kako, no, ano naman? Lawyer? Pero, ate, sige, pagkita ka na sa buong sang imo nga chatmate, gusto mo i-plug imo number?
1: Bula na, sir.
0: Pwede, ah. Pwede mo plug. Ba't i-add na sa buong sa San Jose, ha? Nag-hook up ng San Jose Antique sa aton?
1: Yes, sir. Dito po, sir.
0: Ha?
1: Nag-diri ako, sir.
0: O, ano na station mo batian mo? Ano ang frequencies ng K5, da?
1: K5 News FM, 95.7, San Jose Antique.
0: So, batian tada sa buong sa Antique?
1: Yes, sir. Yes.
0: Bawang salamat. Ika ka K5 Arjan Del Coroa, station manager.
1: Yes.
0: Tiga ba matika dagli kita kagabi sa akon sa Antique?
1: Sir?
0: Batian ko dagli sa Antique, gali subong?
1: Yes, sir. Batian ko sa bilong of regional wide.
0: Region sa Antique, batian tagli. Asa sa Kulasi, no?
1: Ano na, provincial wide, ano na?
0: Provincial, guro. Provincial capital, amot, ano na? Okay, may caller kita subong, kapangita sa sang Miga. Okay, Miga, anong obra mo, guwapo?
1: Caretaker ako sa resort, sir.
0: Hmm? Take care?
1: Oo.
0: Di, abi ko, obra ka sa may resort.
1: Sa resort sa concert mali nag ano lang ko ka mga ano ka mga tawag yan gapang clean lang sa swimming pool.
0: Gapang clean sang swimming pool social. Sige ah, kung may manawag karon nga uya panawagan ta katawagan mo ko liwat ha.
1: Yes sir.
0: All right. Sige, salamat ni guwapo. Aga balik ma chocolate. On your favorite radio stations 32 over 10. K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukit butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Naga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sa komunidad. Kampi Gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.
11: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

0: 88.7 K5 News FM, Championing the Lives of the Filipino. Mga K5, kamusta? Sa mga K5 naton dira nga nagpamati sa bong sa aton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tana. I call it sa bong sa line number 2. May caller kita sa bong sa line number 2. Check naton sa linya naton. Tadungo ka ni buko pa duswabi. Chura ta kalawain ka lawain. Chura ta kung hindi mo tadong buk tay. What is your name? Hello, mayang gabi.
1: Good evening, much to kule.
0: Ah, sino ni?
1: Si Romney Kane. Pwede nga kakapply sa number.
0: Si Romney, oh. Rom Buhan. Rom? Ika pangita ka na Rom sang, ano, sang uyab?
1: Yes, sir.
0: Alright. Sige, pwede ka, kung gusto mo, Rom, pwede ka katawag Rom-Rom, ah. Parang rubo-rubo kita di Rom, ah. Rom?
1: Hello, sir.
0: Oh, sige, pwede ka katamyaw, Rom, sang imo nga gusto. Ah, ma-plug ka sa number?
1: Oh, ma-plug ako, sir.
0: Oh, then, sige. Plug ka na.
1: Number
0: 09. Ano, sir? 09, ano, sir? Ay, nanay, blal, dali, lagad. Ang imo nga height, anay, i-anon mo, ihambal mo, anay. Ate, sige. Ano height mo?
1: Ha?
0: Ano height mo?
1: 5'3".
0: Ay, wala. Pototan, gali. Oh, 5'3". Ikaw. Okay, dali. Lagi na may color ka sa piyakalinya, lalaki. May caller kita sa piyakalinya. Are. Hello, mayong gabi sa piyakalinya. Hello? Andali lang kita. Are. I-check ta ka K5 and J. Duwan sila sa Bukaiti. Kapangita ka. Rom?
1: Hello, sir.
0: Andali lang kita. Pasodlon ta ang babae. Kaya may nagpinanawag sa akong babae. Hello, mayong gabi. Guwapa. Ay, wala siya ka sa bataw. Ano man. Hello. Atake ka connecting pa siya, Wow. Hello, mayong gabi, guwapa. Palangga, sige, tabiwanin mong ano, number, go, dali. Pwede siya kasabat sa ako ni Mano. Nagtawag siya, pwede siya nagsabat, ay naano man. Rom?
1: Hello, sir.
0: Oh, kapag ito ang babae, ito sa piyakalinya natin, kabay pa nga magsabat siya karon, Rom?
1: Oo.
0: Oo. Pwede sabi kasabat mo, kundi palpak eh, wise ka sabat. Dapat sabat sa para swabi.
1: Ha? Dapat nagasabat para matawgan?
0: Oo, para makaistorya ka mo duwa eh.
1: Oo.
0: Diba la? Lawaan mo na ako hindi sa magsabat karun niya. Dapat sabat sa para swabi.
1: Dapat sabto na yung tawag, diba?
0: Oo eh. Ate, sige. Ano ang ginapangita mo sa isa ka babae, liwat?
1: Single, mapakalag responsibilidad.
0: Ba? Kamaan magtigang, amura?
1: Manglaba, manglimpyo.
0: Manglimpyo? Mangano pa, kid?
1: Ara magano, manglabo?
0: Ano na?
1: Dapat ano ang malimpyo pa na ng palibot.
0: Oh, limpyo ko ko.
1: Oo,
0: oh, limpyo ko ko. Hindi ba ho? Oo. Hindi ba ho? Hindi kapaligo mo na?
1: Oo.
0: Lawa ba niya uyab lang kapaligo, no? No? Ate, sige, Rom-Rom, ikaw ya. Ano ang if that case, Rom-Rom, nga may manawag karon ni sa akon, ano bala ang gusto mo iambal sa iya?
1: Miga? Palangga sa gilikaw.
0: Bao? Why, pagani? Langga na yan? Dapat isuryawan mo pa siya, anay? Ting color, kundi wala manigay sa bat, laulaw, mani man. Color, sa bat, blada yan! Pwede talaga sa bat sa kalakon?
1: Talaga sa bat.
0: Basi, hindi iakabit siguro. Basi hindi iakabit siguro. Color? Rom?
1: Hello. Patiwain ni.
0: Lipong ni Goro at ang color ni isa ni. Ang ba't ko ano ginapangita in isang color ta diman? Grabe ni. Ginatamyaw taman si Cyril Branada. Kaya ba matisubong sa iton si Cyril Branada? Nga nag-atutok subong sa itong program. Kay Isabel Lunan. Gawa matiman subong si Isabel Lunan sa aton. Ali na may caller na kita sa line number 2. I-check natin ang linya sa linya. Hello, mayong gabi. Hello? Hello, caller? Hello? Babae?
2: Ay, sige, sabat sa ato ni man, be.
0: Babae!
2: Alo ata. Hello, caller?
3: Hello?
0: Ara na. Oh.
3: Hello?
0: Mayong gabi, caller?
3: Yes, mayong gabi.
0: Amo na. Tuduwain mo, tingog bala. Oh, Rom, sorry ha, sa Rom.
4: Hello, good evening.
3: Kadula-dula signal ko.
4: Hello?
0: Oh, hello, ano, Day? Day! Inday ba di, Day? Nadula-dula iya ka nung signal. Ba, isa lang na, diba? Hello, ba't iya mo na kami?
3: Kasi, gadula-dula signal ko di.
0: Nga man na!
3: Amot gani ay. Ay, ay la. Ba't dudugayin ka dula?
0: Amin, gadula-dula. Galoy, ha? Nadula-dula ka nung signal yan, noy?
4: Ah, sorry, Matt. I-text na lang siguro number niya.
0: Oh, this is Rihasa, anay, ha?
4: Oh, sige. Hello, Miga.
3: Hello?
4: Hello?
3: Hi, hello?
4: Mayong gabi.
3: Hello? Okay na?
4: Oh. Ah, okay na. Mayong
3: okay
4: gabi.
3: Na? Okay
4: hello?
3: Na?
4: Hello?
3: Hello?
4: Good evening. Good evening.
3: Batian mo na ka ba? Okay na?
4: Oh, batian na. Okay na. Hello? Uh-huh.
0: Suryahasa.
4: Hello, good evening.
3: Good evening. Yes, yung gabi.
4: Sino ang alan mo?
3: Si Angel.
4: Angel? Taga diin?
3: Taga Kalumpang.
4: Ah, Kalumpang. Ano lang haro?
3: Molo.
4: Mom. Si Romney from Antique.
3: Kalumpang gani.
4: Hindi. Oo, ganito. Kalumpang molo. Pero ako yung taga San Jose Antique.
3: Ah, okay.
4: Mm-hmm. Ano edad mo?
3: 26.
4: Ah?
3: Hello?
4: 26?
0: Oh, 26 sa kanito to. 26.
4: Mm. 27.
0: Ah, tisam lang kabalot.
4: Oh.
0: Day?
3: Yes?
0: 27 sa ano, Day?
3: 26 po ah.
0: Alright. Oh. Ano mambal mo to? Ambal?
4: Pwede ako kapang ano sa'yo pangilala?
3: Pwede eh. Tingel gani ko. Ulit.
4: Alas ko lang ka pa, why?
3: Why na eh? 26 lak mo.
4: Ano ginagawa mo, Subong?
3: Ligid-ligid sa balaya.
4: Ligid-ligid. Sana ako ligid-ligid, you know?
3: Oo eh.
4: No. Huwag ka kakaon, ligid-ligid lang?
3: Oo eh, kakaon ko bala.
4: Saan?
0: Kakaon ka na sa ano, Day?
3: Ang bala.
0: Oh, seryoso wa ang pamangkot mo lalaki kay ilang taon ta ko seryoso man ang babae sa imo.
4: Pwede ko pangaluyag sa imo.
3: Pangaluyag agad, pwede kwan nanay.
4: Ano? Pangilalahon na ng kamayan? Hello?
0: Dati, inambalan mo mga luyag dayo, wala pa gani. Ambal mo gani, pangilalahon, anay isang... Sa amat-amat. Oo. Imogin pa ko, nagyan mo dayon. Ha?
4: Ang inalahon ka.
0: O, panginala, asa na. Kunti kita mo nakibot na sa imo kay imo ya. Golpihon mo gida imo dayon jaara. Dapat may amat-amaters, anay.
5: Hello, Angel.
0: O, dali lang, Ged. Hello, Angel.
6: Hello.
0: Angel Sabat. Basi na kung nagpahuway-huway na si Angel, Toto. O, kinulbaan sa siguro sang imo nga pamangkot sa iya. Imo, bikido ka dasi kagid imo ya ma. Damok imo ya sang istorya-storya. Tani wala mo nang ipamangkot diretso-diretso dayon. Di bala?
5: Okay.
0: O, istorya halang sa blas ang mahiloy na inay. Okay. Mayan mo mga babae, nagulpiyon mo na sila, hindi mauklo na na sila ya. Dapat inay-inayon mo lang, oo. Huwag pag-ani. Gulpi na yun.
5: Excited.
0: O gani. Excited kay mo yayaya. Huwag pag-ani. Excited to the max kay mo yayaya. Matamat lang pala, Noy. Wara na sa hello, okay. Hello, Angel. Hello, mayong gabi, Angel. Hello?
7: Hindi mo lang akong signal man.
0: Oh, Angel?
7: Yes, may chocolate.
0: Oh, arin na sa, oh, si Rom. Oh, sabta sa Rom.
5: Hello, Angel. Good evening.
7: Yes, Ron. Ngayon sabi.
5: Nagwapa man kayo mo.
7: Ano?
5: Gwapa man ikaw.
7: Lantawa lang kung makita mo ko. Bas malagyo ka.
5: Nga ka naman.
7: Eh, hindi ko gwapa mo.
5: Ano kaya? Morena? Hello?
0: Guapa?
5: Hello?
0: Guapa?
5: Hello, macho ko rin po, Todd?
0: Oo. Kasi nakatulog siya.
7: Ito kaintindi siya, tingog machokolet, dugamual.
0: Dugamual ka kuno?
5: Hello?
7: Klaruwa, blay mo hambal.
0: Oh, klaruwa ko ng hambal mo. Sige, hinay-inay lang hambal mo.
5: Okay.
0: O, dali.
5: Hello?
7: Yes?
5: Hambal ko, morena ka.
7: Hindi.
5: Maputi.
0: Maputi ikaw, Day. Maputi. Day? Doon namin ang pakon patadyong niyo.
5: Ay, gusto ba? Kasi kulit?
0: Siguro ga connect-connect sa iyaya? Oo, ano ni ma'am? O, oh, panawagi sa liwat mo lang to. Panawagi sa liwat to.
5: Hello, Angel?
0: Angel, sabat mo lang, Angel. Ito yung wala timo ka sabat. Kaya nga iyan nga signal agad man siguro palpakin man to. Kaya doon daw, ariyan na sa'yo. Hello, Angel. Mayang gabi.
7: Chocolate ka, ano man, ga-connecting ko.
0: Ga-connecting ikaw? Nga ga-connecting ikaw, wow.
7: But gani, ah?
0: Ay, ano man siya gamas ako? Nag-obra ako sa internet, dai. Oh, sige na.
7: Ako gani.
0: Ha?
7: Gahilo-hilo na ko.
0: Oh, di, feeling mong lalaki ni Mayo man ni sa pananaw mo?
7: Depende pa man, ah. Hindi mo na ako ka-judge.
0: Hmm. Hindi sa kanila, hello, ate. Yung lalaki naman ang nabalda. Day?
7: Yes, with chocolate.
0: Ang lalaki naman nabalda.
7: Pariyong, diya kami yung lagawad, dula-dula signal.
0: Oo. Ay na, ano. Sige lang, ara pa sa. Dapat niya, ara na gorong lalaki na to na. Tagantikin, isa ko nuya, Day? Oh, hello?
5: Hello, sir. Hello, nasa palit.
0: Oh, ara na sa Day. Oh, go.
7: Layo sa ba?
0: Oh, ara na sa, nasa sa, extra yasa.
5: Hello?
7: Hello? Yes?
5: Lapit lang malang nanti ko, Lilo.
7: Oh, lapit eh. Hindi ka sa tikyaw.
5: Sa San Jose.
7: 3 hours,
5: sabi ay ah. 3 hours na? Ibang talong bang sa molo? Lapit lang mula molo.
0: Oh, lapit sa Mulo Mansion. Oh. Dai, i-describe imo self day para magkilalahay ka mo sa iningat tag lugar.
7: Lawai.
0: Lawai sa?
7: Oo.
0: Tindi mo sa type?
7: Hindi man.
0: Oh, di suriha sa bala.
7: Hello?
4: Hello.
7: Describe sa kagulingon mo.
4: Ha? Hello?
7: Describe ang kagulingon mo. Hello?
4: Ano?
7: Describe yourself.
4: Describe yourself?
7: Hindi.
4: Maputi ako. Taas. Gwapuhon.
0: Oh, ragli gwapuhon!
7: Siya, ako ya, lawai.
0: Tuod bla day lawai, gagin manday ha? Ano tsura mo ha, do? Gwitter?
7: Hindi do, termos mo chocolate.
0: Ano termos tsura mo gali? Oh. Oh, di pa kilala kasi iya na ya. Oh.
4: Ano nga alam sa Facebook?
7: Eh, kuhaan lang kayo mga chocolate.
4: Ah, sige ah. Pati number mo kuhaan ko man.
0: Hindi, buwas eh, buwas. Dapat buwas mo kuhaon, tanan. Dapat pamati ka danay, buwas. Dapat maduwagi ka mo kadlaw nga suryanay nga duwa para magkilalahay ka mo sa radyo. Amo na yung oras nga ihatag ko ang iyang Facebook account, kag iyang number, Viber, Instagram, Friendster, tanan ah. Ayos? Ay, hindi ba pwede? Kibalaan mo, may rules kami na din. Na dapat 2 days mo siya na nakilala.
4: Ipag na lang yung chocolate katawagan ko.
0: Ah, di bala, day?
7: Yes, mag-chocolate to mo.
0: Buwas na lang, buwas?
4: Subo.
0: Ay, ikaw, day, subong ano yata kung sa buwas, day?
7: Sa buwas lang, mag-chocolate.
0: Nga man, para makatawag sa anay buwas.
7: Uy, para ka pamati siya liwat eh.
0: Oh, te, mamati ka nung liwat.
7: Ako lang, birthday ko yung pamati. Dapat siya amuman.
0: Pamangkuta siya kung dax man siya, day.
7: Dax ka man?
4: Hindi.
0: Ate.
7: Ah, Jots?
4: Ha?
7: Jots, gali? Hello?
0: Jots ka ko, no?
4: Hindi man.
0: Hindi man ka, no? Te, na pamangkuta siya, day?
7: Hindi ka Jots, hindi ka mandak, sa nulang ay.
4: Hello.
0: Bago hello sa gulpi, oh. Oh.
7: Ambal ko, hindi ka man Jots, hindi ka mandak, sa nulang ay.
4: Long gani.
0: Long?
7: Hindi ka mandak, sa'y malong kagid.
0: Anong long man, laba-laba?
7: Habot siya, long jam. Long, ah?
0: Ha?
7: Espada,
0: na yung chocolate. Ang imo, dulonggan ka dako?
7: Dulong neck, base mo chocolate.
0: Teacher, biwa sa liwat. Anay, ano to yung pamangkot? Hindi man sa Dax, hindi man sa Jots. Ano na lang to, be? Mga tatabi, day?
7: Long siya ko, no? Dulong neck, base.
0: Ano na imo, noy?
4: Long jump.
0: Long jump ko, day?
7: Ano?
4: Long jam.
7: Long jam di Hungarian?
4: Oo.
0: Hungarian?
7: Ano na yung long jam na man?
0: Ay, sweet. Oh, sige ba?
4: Wow, na. Kasi mo number mo tayo matawagan sila.
7: Boss pagani.
0: Boss, boss mo siya hatag. Dahil sige, dispitohon ko imo day, boss. Tawag ka di boss sa gwapo, ha?
4: Bakit hindi ko katawag boss?
0: Ay, hindi ko pag-atag number niya, eh.
7: Agad-agad, boss, ha? Tawag ka liwat yung matawag ko.
0: I-explain sa iya nga, boss, kag nga hindi mo gusto ya agad-agad, kaya hindi ka gani gusto nga easy to get. Ano to gani mo explanations?
7: Gusto ko ya, boss lang kay kung subong do is it great kay kuya dapat pa hard to get man ako.
0: Wow. Ah.
4: Grabe ka man, hard to get, hindi nga forget na lang.
0: Ah.
7: i-forget mo na lang, i-buwas na lang gani para mm-hmm. mag-gets mo.
4: Gusto mo gani, hindi na buwas.
7: Ibalati mo eh, basta buwas ako ya ah.
4: Mm-hmm. Ati nalang, ikaw na lang buwas eh ah.
0: Ikaw na lang ka na buwas? Anong ba mo, Debbie?
7: Laulaw.
0: Oh, di laulaw ko no.
4: Hindi laulaw. Low-low lang.
0: Ayaw
7: ba? Hindi kaya manawag buwas hao.
0: Ay ala. Huwag nalang ulang. Ginalang ulang. Ngoya kaya, Day?
7: Laulaw, pigado.
0: Ah, pigado ako no yan? Ate, sige, Day. Ah. Tamiyaw ka mo, anay. Gwapo. Tamiyaw ka, gwapo.
4: Agree ko lang ang aming station manager, Sir Arjan Pelloso del Coro, sa mga Sir Ibai Apusto, Sir Nesco, Napalingga, and Sir Mel Maldet. Thank you so much, Sir Mike.
0: Ote, kita mo, nami iatingog sa lalaki to, Day.
7: Nami mo na ako ang tingog.
0: Tiyan ba siya, anay, kung ano iobra, bala siya?
7: Ano yung obra?
4: Mga DJ sa radio station.
0: Ote, DJ sa gali!
7: Hindi ka kayo sa radio station. Tapos, hindi ka
4: kayo tindi sa rules ng buwas. Buwas? Dapat ako buwas, may ginaubra ako sa ako. Bala ko buwas.
0: O, Tek, iganya ka, Day.
7: Sa ako kayo mo buwas, dapat may time ka na yan kung gusto mo.
0: Pero kung mag-it-anay ka mo, Day, okay lang nga makop anay ka mo do, ha?
7: Okay, man, ah. Basta willing to wait, sir.
0: Ba, bisyuso. Bisyuso sa gwapo, no? Bisyusa kay mo, Day. Sir, thank you so much, kid. Guwapo.
4: Thank you so much, Sir. Much ukulay. Thank you.
0: Salamat. Imuya blad. Imuya blad, Day. Do bisyusa kay blad, Day.
7: Di boss, gani mo chocolate.
0: Guwapo, guwapa ka, kid, Day. Ha, ba si tsura mo? Do, abdapan, apan-apan, Day.
7: Tsura mo chocolate, dulupo.
0: Ay, dulupo, kid, ya. Ay, Diyos ko, miyo. Salamat, salamat, guwapa. Bye-bye. Mara gali. Grabe, grabe ng mga color na ito. Hindi, basta-basta. Well, mga K-5 na ito, 62 viewers. Yung nakatutok yapon sa 88.7. Well, wala si Madam Usang. Subukan kayo nakatipalo siya. Nagpahilot. Ang aton Madam Usang. 11:03. All your favorite radio stations, the number one. Magindipad, maginom sa X10 Food Supplement for Men and DTX Premium Coffee. Ako naman po si Matcha Kulit Buas. The same time, the same station. Only here, to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
6: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong ngabuyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imong resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o.

0: sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
2: sumang buti ka. Imagine trillion cells di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ay mo nga immune system cells, hindi hago.
3: Oh.
2: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribal.
4: Daw import gali ni Doc.
2: O import siya.
4: Mami-import kaya.
2: Your second immune system.
5: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system. Nga yara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
2: ginakompos. Mga trained, gipang train.
5: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
2: Ang D3 Bio import immune system.
5: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
2: siya lang import mo pasulod mga iban nga immune system.
5: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
5: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
5: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
2: paborito gid sa kagaw.
5: Oh, paborito dapat
2: labi na kung plakaw ang katamis.
5: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
2: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
7: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lie of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bait kumso!
3: E3 Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mabagal sa mga buti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masalikan.
8: DTX-500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika.
10: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega
3: Premium
10: nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga bodega.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasumpay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
28: X10 Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matilo nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy gatay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas ka antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
0: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
28: Ang Visio.
0: Yung may D3.
28: Mabakat sa mga butika.
2: K5. News FM.
6: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sang impeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News.

so I face the final curtain, my friend.

K5 News FM Angkakampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaka butika.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabakal mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
14: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for Men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas na antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat.
7: Epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar.
6: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Maikumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX coffee mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sporbiotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5

0: Medicina sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Man.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant,
3: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Mas tatino ang atay,
6: happy kanunay.
3: DTX 500
6: masaligan,
3: epektibo.
6: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500
3: masamit ka bala ang gina-allergy,
6: DTX 500
3: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500
3: masaligan.
6: DTX 500
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio
6: ang D3
3: yung may BCO,
6: BCO
3: yung may D3.
6: E3 Bio
3: with BCO.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio ang D3
6: yung may Visio,
3: ang Visio
6: yung may D3.
3: D3 Bio
9: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Today, magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.

0: ganito ako.
1: Tigasin.
0: Tigalapa.
1: Tigasay.
0: Tigaplansa.
1: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
0: Sa gabi,
1: ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang extend.
0: Supplement for men.
1: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca
3: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
0: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
0: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
0: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
0: DTX 500
3: masaligat,
0: epektibo.
3: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
0: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Masaligan,
0: epektibo.
3: DTX 500.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati kag sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
15: K5 Kalingawan sa Barangay.
16: K5 News FM.
15: K5 Kalingawan sa Barangay. At yes,
14: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Roman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
5: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jaro ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kagsa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon, nga siya nagkapakamayo sa aton, nagkataon sa aton sa mayong atimpo, makaparin kita sa aton nga programa, kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga hindi tagid pagkalipatan aton ginabalik-balik hamon na dari sa aton nga patuntunan kay importante gin katama ang aton kaangtanan, ang aton relasyon sa Dios. Kay kun wala perti ka delikado ang aton kabuhi sa sini ang kalibutan labi na nga kaangi kitas gin pahog may mga mabatian ta, makita ta, naara sa naka-video sila, sige paandam nga, may ara palabuton nga linog sa sining kalibutan. Pero hindi ta paghalukan, kahit kung kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo mag-amling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan nga mga buot, mga tutom sa iya. Pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado gid. Munang kamusta kamo? Sige hapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog sa inyong banal luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang Siyoro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat dami mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen. Ang tunan naman natin subong panggit gihapon maguturan. Pala ang giran hanungod sa perlas. Kabalo kita kung ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Manang ginagamit man ni Kristo ang isa siyang mga paanggid. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Subong man ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya sang iya, isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kaginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ang perlas. Grabe no? Kaangay man dito sa nakadiparas isang manggad sa mag-uuma, ginbaligya niya po ng iya tanan pagkabutang kaginbakal ang uma, kay dito nalubong gali ang manggad. Pero diriman perlas. Ang mga bugay kag pagtubos sang pagigugma sa atong maluwas kun ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid kamahal. Ginilustrar niya ang isa koleksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kaginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya, natipon ang tanan nga himaya sang amay, ang kabungkusan sang pagka-Dios. Kolosas 2:9. Siya ang kasanag sang himaya sang amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Dios, ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang butang balon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo, kaangay lang sa nakita na nilang amay. Amo na ang conclusion sang iban.
si Kristo kang ang amay amulang. Pero ang bot gali pangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang amay dala-dala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Mananga siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tag sa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Dios. Wala ini sing kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Ang tanan nga makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawhanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga magabot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3 bersikulo 7 kag 8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1 bersikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkanto sa diri agud tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda, ang Jerusalem ang ilang central city, capital city of Jerusalem, Juda. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Diyos nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1 versikulo 5. Apang hindi tanan nga ang nakitaan nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagarepresentar sa isa ka klase nga sinsiro nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan tani mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutumgid nga nagapangita permisa kamatuoran, mga sinsiro sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag mauna-unaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura kag siyensya kag sa mga relihiyon sang pagano nga kalibutan para sa ila mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagapangita sang wala nila maangkon. Mangod, hindi sila kontento sa isa ka formal nga reliyon, ginhandom nila ang espiritual kag makapalig-on. Ang pinili ng mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopianhon ngayon ko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may ginarepresentar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa kadulot. Isa siya kadulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagulingon, kalaglawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani, si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagulingon, kalaglawas kag espiritu nga wala sing reserba. Butang balon, ihalad tatanan ang aton kagulingon. Wala reserba.
Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo, ang mga magkabuhi sing kinabubuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga ikasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man ni sa Ginoo tanan, ang tanan ta ikasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kung ginahatag nato ng aton kagulingon sing bugo sa iya, si Kristo upon ang tanan nga bandi sang langit, nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange aton paghatag sa aton kagulingon kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon din sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahum, nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. So sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit. Ang bahandi sang mga hiyas sang kamatuoran bukas para sa tanan nga mga tawo. Yari karon, ginbutang ko sa imo atubangan ang isa ka bukas nga ganhaan. Siling sang Ginoo kag wala sing tawo nga makasira sini. Amo na ang 3 bersikulo 7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa alagyan pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan susulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo. Agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3 bersikulo 18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan, ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabuton nga pagtuman, pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa ka tawo sa Dios. Ambot ang balon, bisan ano pa ang kurso sang tawo, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinaubuton nga pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsa katimporal kag tagsa kaespirituhanon nga bintaha. Ang nagsiling sila nga may bugal, kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang, kag wala sing kinahanglan, apang siling ni Kristo, sila makaluluoy kag imol, kag bulag, kag hoblas, kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili, apang wala sila magbaton sini, kag nagsiling siya sa ila, ang mga manungsukot sang buhis, kag ang mga makihilawason, magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Diyos. Mateo 21, versikulo 31. Hindi naton matigayon ang kaluwasan, apang dapat naton ini pangitaon nga may interes. Kagpadayon nga daw, ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang, agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili, nga amo si Kristo. Apang hindi sa kalibutanon nga mga merkado o kon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton nga ibayad hindi bulawan o kon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal o kon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kaubuton nga pagtuman. Kinabubuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sang Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala,
sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon sa akon trono. Subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon na may sa iya trono. Bugna 3, versikulo 21. May pila ka adlaw or may pila nga daw permi nagapangita sang langit nun nga perlas. Apang mula nila, ginabiyaan sing bugos ang ilama malain nga mga bintaha. Wala sila nagakapatay sa ila kagulingon agod nga si Kristo mga kabuhi sa ila. Gani wala nila makita ang malahalon nga perlas. Wala nila madaog ang indi balaan nga ambisyon kag ang ila gugma sa kalibutanon nga mga atraksyon. Wala sila nagapasaan sang cross kag magasunod kay Kristo sa banas sang pagdumili sa kagulingon kag magpagsakripisyo kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw. Halos mga Kristiyano apang indi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa kingharian sa langit apang indi sila makasulod dito. Halos apang indi bugos nga naluwas. Nagakahulugan nga indi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may dubli nga kahulugan. Ini nagakadapat indi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi kay Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pagpakig-away kay Satanas kag nga naluwas paagi sa gahom sang gugma, labi kabilidhon sa manubos sang sayadtong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan, hindi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magmabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini gin reset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang corona nga ginbayo subong sang bandera sa duta. Zacarias 9 bersikulo 16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sina nga adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakias 3 bersikulo 17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas kag ang aton pribilyo sa pag-angkon sining langitnon nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan nga espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan nga espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langit nun nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo, madamo ang nakabati sang ebanghilyo. Apang ang ila kaisipan nadulom sang butig nga pagtulunan kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo, ang iya paglingkod sa trono sa iya ginharian nga manugpatunga ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng Espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulong nga mga hunahuna sadtong mga ginpatalang sa mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5 bersikulo 31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya
kag sang langit nga may walay katapusan nga mga manggad sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebilde batok sa Dios. Samtang ginapahayag sa mga apostoles ang himaya ang bugtong anak sang amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kaugalingon subong nga sila makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manonobos. Amo na sa panahon sang Pentecostes, lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya, paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo, ining mga tumuluo, nakakita sa iya subong nga isa nga nag-antos ang kahuyanan, pag-antos, kagamatayon, agod nga hindi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahom sa paghalang dun kaginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga manluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon ang mga tumuluo ginkonverter liwat. Ang mga makasala na iusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin ang tanan natuman, ang tagna natuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimalay ni David subong sang anghel sang Ginoo sa Zacarias 12 bersikulo 8. Ang tagsa ka Kristiyano nakita sa iya utod sang Dios nun nga kaangin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka interes ang napangibabaw ang isa ka butang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mang kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amo lamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadamaan sang mga nagtuo may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom nagpanaksi ang mga apostoles na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4 bersikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:18. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan ng Espiritu sa adlaw sang Pentecostes, amo ang unang ulan, apang ang ulihi nga ulan, mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu. Ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo, magasiling sila. Ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha. Kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalang don sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amo na ka nami ang paanggid ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kita gali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom
nga nagalagad sa Ginoo. Ikaw, kita, kaangay sa perlas nga malahalon. Kag si Kristo man, siya man ang perlas nga imugin tinguha. So vice versa. Amo na nga, kun malabot ni sa aton pangunahuna, kanami sa aton pagalagad sa Ginoo, mabisan sa kabudlayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga magalagad sa iya. Amo na ka sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambal ni Apostol Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walang pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa pagkahalang doon sa ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Pagkabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo, isa ka membro sang Sanhedrin, siya mismo ang manog-approve sa tanan nga mga ilang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man kita, ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man nga mga kung ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kung makilala ta si Kristo sa kabilugan, sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon, maalagad sa iyang atutong. Huwag na kita sing timpo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nandakilang pag-ibig, patnubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa maunawaan namin ang inyong dakilang pag-ibig sa pamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod na may katapatan sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa inyong karian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nawa laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano ba yung intruder ba?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tambok no, ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto,

0: check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin
1: 470.
0: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at.
0: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kay mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
0: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
3: Hmm. So ang pila ka importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pagprevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasal-salon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
3: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
3: Agoy.
0: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
3: Ngrustan. Palahubog.
0: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
3: Mm-hmm.
0: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
3: Ha? Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
3: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago nago lang na siya.
5: Ano sikreto niya?
0: Milik siya tago ay.
3: Wala siya panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
0: Dice ko no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year.

0: Itin plato mo. Uy, ka 19 na.
1: Ah, kampiyon ni
2: Magpid. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic gina yan.
3: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
0: Ako lang.
2: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga rin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi, mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
0: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
0: So, wow.
5: Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
4: DTX 500.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Na dapat maligo gikan adlaw.
3: Dapat lang.
0: Oo, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
1: para may pares na, may pares.
3: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
3: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
1: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
2: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
0: Nakapangapi ka na.
3: First, favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
1: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahubo bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
7: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
1: Pwede sa diabetison.
7: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaantan na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
1: Mm-hmm.
7: May Oh, gatamis, kay tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
1: May protection
7: may pa? May antioxidant ka pa.
1: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals, kay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may harak pa muno laurin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
3: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
1: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
1: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan si na, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit sa raboy.
1: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
1: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblack sini, lipids.
3: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
1: Nagpamati sa aton.
3: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
1: Uy, anak na.
3: Anak glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
1: may ga-repair man.
3: May ga-repair man ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
1: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
7: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, lalangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yung sir boy, 60% is made of fats. So,
1: correct.
7: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
3: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
7: Kaon money. Oh.
3: Pero lain nga money ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
1: Oh. Layo lang.
3: Layo gidya. 100 times.
8: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
7: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinalang sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
1: nerve cells,
7: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: No? Amo nagnatag sa D3 Bio.
7: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
3: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
7: Oo.
3: Di ba gasiga-siga.
7: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
1: Grabe, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung kiton sigili ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why amat ka man aktaktibo, pero kabaluya ang D3-bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3-bio? D3-bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3-bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon siya na? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3-bio. But there's more, Dr. Mil.
3: Kung wala kagainom D3-bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3-bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3-bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3-bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3-bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3-bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
1: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
3: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3-bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3-bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
9: D3-bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3-bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
9: D3-bio.
11: Ang D3-bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
9: D3-bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
9: D3-bio. Ang D3-bio.
11: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
6: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tuwan sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa ang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin sulalog. Mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? Uh-huh. It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
11: Ang bisan dinggi, ganig inom ko.
3: Di ba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
13: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
13: Bacteria.
3: Ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
11: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Aramis!
1: DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
1: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo nga mabalita kag mga impormasyon nga nagakadabot diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa aton sini maka K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa aton sini nga pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ilatag sa kamang radyo nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 ari kita sa FM band ha kag subuman sa aton mga real station sa may Banua sang Leganes syudad sang Pasig Banua sa Kalinog Banua sa Mayagaw kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag kita man nagapamusta sa aton mga K5 sa bilog sa ninyo Western Visayas, sa bilog sa ninyo Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, nga nagamonitor, pinagi sa aton sa ninyo Facebook Live. I-like na kag i-share nga aton sa ninyo pagpangalagad para sa di mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mong makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikulin na gakanabo direkta mismo diri sa inyong dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ninyo Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa ninyo Webes. Pizza 1 sa bulan sang Oktobre. Pinakauna ining Webes sa lima tanan ka mga Webes sa ikapulo na nga bulan sa karon nga tuig 2025.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: At sintay 5 dias na lang nabilin. Kamag-abot na kita sa adlaw sang Pasko. Bulan na kita subong sang Oktobre ha. Bugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Ikapulo nga bulan, siring tuig 2026. Amo ni kadasig pagbutong sa mainadlaw sa aton siring nga kalendaryo. Na tungod sa kuon sang tawo sa ila pag mga buhi, kung kaisa daw hindi ka kapasiplat sa mainadlaw sa kalendaryo ta, mahambal ka sa kugalingo ta, ito Oktobre na. Pero prior sa tanan, mga K5, sa sing pagbugtaw naton siring nga aga, ang aton sing pagpasalamat sa aton sing makaako sa sining isa naman kabugay na no? Another blessing sa aton sing buhi dugang nga kabuhi na no? Sa aton sini nga adlaw mga kakifay kay hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong nga aga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Amo ni aton sing pagpasalamat sa bisan sa malipot lang atin niyon nga pasalamatan nato ng aton sini nga makaako kay nakabugtaw kita subong nga aga. Alas 4:39 sa aton sini nga pagpangalagad. Kay init na kamo tubig. Init na tubig. Mga pi kita healthy nga kape ang Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina mapa sa may di kamay kalanaan kay Manang Veronica. Nga aga pa nagabugtaw subong para nga makaturtimpla sa buruso nga sabaw sang isda dira sa may di kamay kalanaan sa may barangay Rizal Lapusa. Nga kadto lang kamda kag mamangkot kay ti available gda ang Detox sa Coffee Mix.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Mayong aga man kay Ma'am Chela Pating Branyada sa may Kuwait kay Sir Roni Cortuna Lupera. No, good morning gid. Kag sa kay Ma'am kay Sir Earl John Pandagani. Gamon ito na sa may New Site Public Market sa may Banua sang Ordaan sa may probinsya kang Guimaras.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: I-check ta na yung connection natin sa ato sa nga pag-asa. Kay kapon ang monitor nga LPA na develop sa isa sa nga bagyo. Na pero sa guwa pa ni sang par natin. Amin lang i-check natin sa connection natin sa pag-asa.
2: Be patient.
0: Kon bala may chance na nga magsulod na ang ining nasambit sa nga bagyo sa aton sa ning par. Pero kung lang tangon natin ang iyas nga direksyon No, kung nagsulod gid man adito na sa propunta. No, sa aton sing power line ining nasambit sa ni nga bagyo nga may international name nga Choy 1.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ano ni Korean name ini? No, ining nasambit sa ni nga tropical storm sa gwa sa aton sing power mga K5. Sa piyak nga linya, no, ginahulat-hulat na itong connection na ito, no, sa itong sigapag-asa. Pero subong nga tiyempo, abido ka pa ang naging, no, ang ginakulukulbaan ta nga Super El Nino. Mabatsagan na ito, dinin natin sa ligad mga batsagan, katiyari kita sa tiyempo, sang tig-ululan. Pero ining Super El Nino, mahimo nga makapikto sa ito, as tapas sa mga first quarter, sa masunod sa nga tuig 2027.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kung kay isa daw ay matakapagantuan, no, kung perte man nakadamol ang ulan, nabagyo kita, daw hindi man natin luyag. Pero kung perte man kainit, kagwais ang ulan, daw hindi man natin, no, luyag man mga ka-K5. Ama na dapat sala sa init, sala sa lamig, no, ang atong sinasitwasyon sitwasyon mga ka-K5. Pero sining bulan sa Oktobre may mga bagyo gid man nga nakasulod sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility. Sa piyak lima ko padaton Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga kay sa tanan sa kalangati. Sa pamilya sa analysis ko ng adlaw, tracks ng tropical storm Chengguan na kayo ginamonitor yara na sa organic to sa eastern section sa Visayas sa Mindanao. Ang ining sentro ni Bagyong Suyuan ara ni siya sa guwa sa power line na ito kaga located 2,947 kilometers ilangan sa central zone. Malayo ni siya sa ito kaya wala sa direktang ay tiktok rin sa ito sa Western Visayas kaya sa buong adlaw generally for weather kita ya may posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan sa kalatang uup sa mga pagsipang region dala sa localized thunderstorms. Di natutog ka sa rangan hangin halay sa aming halang silangan na may babaw sa Western Visayas sa diin makanay tutog ka sa rangan at mga pagbalod sa kaligasan. At ang temperatura yara sa may 10.93 degrees centigrado ang atong adlaw, maabot na kumong alas 5.39 sa aga kung maturo niling alas 5.41 sa hapon.
0: Engineer Rubin?
2: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining si Tropical Storm Choy 1 sa guwasang Parnaton, ano daw gamay lang chance niya magsulod sa par natin sa niyong engineer?
2: Yes sir, pero hindi sa ang Japan pag-roll out possibility. No, kay Cornwall siya magsulod, yun man niya siya pa most likely mga bapaw na niya siya pa sa boundary natin.
0: Okay, oh. So daw layo ng iman sa aton, pero ayan, mapiktuhan kita sa iyasin nga traf, grante kung magsulod gin man, ilabagin rin sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo?
2: Dari sa aton si Lilo, sir, is so far, what na po man siya sa mga pictures sa aton.
0: Okay. So, mong sir, bugla na sa Oktobre, mga estimate natin, mga pila ang bagyo na gasulod sa Singapore sa bulan sa Oktobre?
2: Possible, sir, one or two.
0: One or two, no? Ano ni ang karakteristik sa mga bagyo gakros na ni sa ato sa pungso do kon duga pang alihid pa lang si ni engineer?
2: Possible, mat-mat na panahog dali sa may Visayas area, sir, kay transition period na ni sa Northeast Monsoon season.
0: Okay, so daw ang hangin na baga, sumong doon rin sa ito, hindi natin ma-expand chance, no? Aran na kita sa transition yung ginatawag.
2: Yes, sir. Expect natin, possible, sa sunod yung mga semana, especially by this week and next week, possible, a totally transition na kita na sa atong Northeast Minnesota.
0: Sige. With this information, Engineer Ferds Rubin sa pag-asa, salamat kay Gigliwat. Mayong aga, God bless na sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Thank you, sir. And sa Liwat, good morning sa kanila.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Why sang epekto ining bagyo sa gwa sang aton sining par ining tropical storm na Choy 1 mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 na sa aton sining pagpangalagad. Anong nga ginapreparar da sa aton sining mga ginikanan? Tatay, nanay, da, anong ginaluto sa palamahawon? Mga estudyante ni laban-laban, nagakuan pa ni, nagasirikrutot pa. Gatulog pa rin mga kabataan. Pero hindi magpaburaw, ha? Na may klase, may trabaho pa subong, mga kakifa. Good morning, gig kay Ma'am Aisha Ahmad. Gamonitor man sa ato sa pagpangalagad. Ano ba naman nabing tapang doon sa nang mabalita nga ito sa pag-istoryahan sa saling Webes edisyon sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Amo ni ambal naton sa nagligad nga hindi pa tapos ang laban. Hindi pa totally 100% nga manglipay ang mga barangay officials. Laban-laban, mga incumbent barangay officials, grabe ni init ulon lang sa kay Atty. Romulo Makalintal mo. Laban-laban, masaling sa mapadagal na ni si Makalintal. Now, iniposisyon, laban-laban tumbalay. Kay Subong, nagpagwa sang direktiba ang Korte Suprema, ang Office of the President, ang Commission on Election, ang manubo kag mataas nga patalgan sa Kongreso, agatumod ta ang House of Representative kag ang House of Senate nga magatag sang komento within 5 days sa sining petisyon na batok sa pagpostpone sang barangay kag SK election.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Leo ka na partner sang monitor. Mayong aga kay Kaisero nito sumbong ah. Kapangapinan no, sang DTX coffee mix. So amin ang balaton, no, kahapon, amin naging pagwa no, sang Korte Suprema. Kasi madumduma na ito, nag-file sang petisyon si Atty. Romulo Makalintal. Angot sa saning pagpostpone kay para sa kay Atty. Makalintal, siling niya na daw gina-deprive, gina-dingot ninyo, daw gina-dula ninyo ang right of suffrage, ang kinamatarong sa mapulong Pilipinon para nga magboto.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: So on the part sa kay Atty. Makalintal, ang ining paghatag sang lima sa Likadlaw, agad niyo magkomento ang opisina sang atos nga presidente, sang Commission on Election, kagsumuman sang aton sining nga Kongreso. Sinagapakita lang gid, no? Nga mahimo, may ginalantaw man diri ang aton sining nga Korte Suprema kung sa mga pag-file mo sang kaso, dumay mga balasihan man, no? May mga rason man. Si Atty. Makalintal, no? Nga, adayunon ang election subong kag hindi dapat pag-i-postponed.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: So ang balgani ni Atty. Makalintal, iniklaro no, nga indikasyon nga ang High Court o kuning Korte Suprema nakita nila nga mayara sa gitawag sini nga substantial merits. No? Ang nasambit sini nga petisyon mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa petisyon ni Atty. Makalintal, no? Luyag sining ang Korte Suprema magpagwa, no? Sa gitawag sining TRO o kining temporary restraining order o kining status quo ante order, no? Batok sa Republic Act 12326. O kung naman yung pagpostpone kag pag-extend na sang termino sa mga barangay kag SK officials naton mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kay tiyang gimpirmahan nga kasuguan ni Pangulong Bongbong Marcos ining Republic Act 12326 nga kunsa diin ang ining mga barangay kag SK officials ginpalawig ang ila sing termino humalin sa 4 katuig ginhimo ini nga 5 katuig mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kagang ining mga barangay officials mayara sang 2 sini katermino while sa SK officials isa lagi katermino ang ginatag mga K5. Kahit kung palawigon mo pang termino sang mga SK officials ta. Ang mga ginambal na ito, hindi niya ang nagabugo sa SK, sangguni ang kabataan, mga kabataan na. Kay base, imbis na sangguni ang kabataan, sangguni ang katigulangan na gani. Tisa man sa punto ni Atty. Makalintal, sinlapilan ni kabeses nga na-postponed ang barangay kag SK election. Sinatipalawigon tapaliwat. Kada time, may mga president na nabusilingon sang una, may kaso na. Nga gipostpone ba ng barangay kag SK election, pero nag-file sang petisyon no, sa Atty. Makalintal sa Korte Suprema kagin paboran ang nasambit sa ni nga petisyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Timay mo nga pag-comment no, within 5 days sang Office of the President, sang Kongreso, sang Commission on Election, base sunod nga simana, mahibaluan na naton, no, mga K5, kung ano ang mga desisyon na. Amo ni ambal nato na base blakon na damo blang mahulaan. Base kung gin pa yuhom kamo gin palipay sa una. Pero ang resulta sila base sa ulihi, base kung subuan kamo. Kaya bagi naton ang final desisyon sa pagpostpone sang barangay kag SK election, yara sa mga kamot, no, sa aton mga maestrado, sa aton mga justices sa Korte Suprema.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na sa mga plano, no? Puro pamugno naman kamo. kaysa nagligad, wai pa ni ang pagpagwa sa postponement sang barangay kag SK election. Damo na naglagaw, damo ka pariente. May masugata ka daw plano magpadalagan barangay kagawad, no? Barangay kapitan, sus Mariusip ang yuhom do hasta sa dulunggan. Kanami sa nga hitsura gayong yuhom. Pag perma ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Sang sining nasambit sa nga kasuguan nga nagapospong. Baong iban do hindi naman manapak. Pero ang bayangin naton, no? Dapat kung ano ka mo, pabilin nga mo lang kamo. Ha? Hindi nga kung eleksyon. Ba nyo may eleksyon, manami kamo magyumyuhom ba? Tiwai pa. Ha? Puro punggi nyo anay. Ha? Kita mo may nag-viral ganito ng barangay kapitan pagkabaliw yung ipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpuspon sa barangay eleksyon. Sus, Mariusip daw isda ang nagkisi-kisi sa salug mo. Grabing ligid-ligid niya. Grabing pangalipay niya. Ha? Ang iba niya sana, gahilibion sa kalipay. Pero ang bayang inaton, wala pa sang final na desisyon ang Korte Suprema.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:53 sa aton suning pagpangalagad sa piyak nga bahin, no, aside sa gabantayan naton nga mga indesisyon na no, sa Korte Suprema, kung bala ang ining pagpostponed sang barangay election ining kasuguan na no? May mo nga matayo yon ini na no? Sa nagligag ni ambal naton isa sa mga pinakamasako sa ni ang Korte Suprema kay nga aside sa sing petisyon na no? Nga pag pangayo sang TRO sa sing pagpostpone sa barangay kag SK election bulubantayan man kung ano diri ang stand na no? Sang Korte Suprema sa sining petisyon nga ginfile man no angot sa pagpanubo sang voting threshold para no sa sining impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Leo kanay partner sa aton sining picture para kay Vice President Sara Duterte kita nga trial. Nasaling ni Serino sumagaysay kalipay na base Hiribion. Sa GC James Carvillas na lumpat-lumpat mga official ta. Pero ang atop ni sa Jim kaman sa Yalapos, puro buslot. Di base kon magwana, mag-eleksyon, makayo naman ha. Kay Ma'am Teresa Alconada Redonda, good morning. Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Anlin Ligada, kay Sir Veli Alarilla, no? Kay Sir Dante Lozada sa may barangay Aglibakaw Kalinog, no? Kay Sir Kim Heroso Panis, no? Bago lang ko puli alin sa uhungan, baw sana all. Kada post ni Sir Kim sang uhong sa kanamitoy. Ah, maninami ko pakabuhi ka sa umato. Kay palibot mo lang kadamo sa pagkaon. No, sa buro, so kag masagam sa man mo gidang niya sa baw kon lutuon mo gisagon mo ang uhong. Ha? Amo ni nga dapat aga ka pa bugtaw. Kun manog uhong ikaw bugtaw ka alas 2 kagahon. Kay pag abot alas 4 tay mo bugtaw, sus Mariusip mo anya uhong. Kay sa nito sumbong sa may Tayabas Quezon, good morning. Aga pa nga pina, no? Dapat detect coffee mix ha. Healthy nga kape, nakadetox ka, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alas 4:55. Ano ang nangin desisyon na sa Korte Suprema? Ang 8 petisyon na ginfile sa pagquestion sa pagpanubo sa voting threshold sa Senate Impeachment Court na para sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K-K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: So ginbasura sa Korte Suprema ining petisyon na nga naga-challenge sa pagpanubo sa voting threshold sa kay Sara Duterte nga impeachment, no? Mga kakifive, nga kunsa din ang ruling sa aton sa nga Korte Suprema, no? Angot sa ginfile sa ni Anay Executive Secretary Vice Rodriguez si Bertini Causing kag si lawyer Ernesto Francisco Jr. Bali tatlo gigali, no? Ang nagfile sang petisyon para nga questionon ang inyong pagpanubo sang voting threshold sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang gidgali, no, si former Executive Secretary Vic Rodriguez, kundi king question man ni Bitternini Bitertini Causing kag ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Ano ang desisyon sang Korte Suprema? Suno sa Korte Suprema ang ining nasambit sini ngao nga petisyon, no, daw mayara sa gitawag sin nga concerned sa procedural grounds including ang lack of standing and prematurity, no, amoning rason sang pagbasura sang Korte Suprema sa tatlo tanan ka mga petisyon.
1: Balitang K-K-5 sa umaga. Balitang K-K-5 sa umaga.
0: Pero kung lang tawo naton ang comment, no, sa mga pro Duterte siling niya sa desisyon sa Korte Suprema, wala man ito nabutang dito, no, nga ang ining nasambit siya ni nga pagpanubo sa voting threshold makabig man naton nga constitutional. Kaya nabutang lang dito sa nasambit siya nga nga order kung nga ang naging dismiss ini, no, mga kakifive sa pila sa ni ka mga grounds, no, pareho sang lack of standing kag sumuman ining prematurity nga ginatawag mga kakifive.
1: Balitang K-K-5 sa umaga. Balitang K-K-5 sa umaga.
0: Ti kon lantaw naton, no, kay ti inabogado ni mo. Base karon sa ibang public affairs program, makapathag, no, kung anong ginungbot silingon nga ang aging basura tungod sa lack of standing kag prematurity mga kakifive. No? Pero sa aton siya pagpanalawsaw, kumagambal kita nga lack of standing bot silingon nung ang person nga nagfile, no, sang petisyon ang wala sang personal o kon direct interest sa nasambit sa ni nga butang. Hindi siguro dapat nga mag-file diri ang aton sa nga mga abogado ko ng kampo, no, ni Vice President Sara Duterte. At kung lang tawon naton ang term nga prematurity bot silingon, no, gindala sa korte nga timprano pa.
1: Balitang K-K-5 sa umaga. Balitang K-K-5 sa umaga.
0: Ati, magamba kita nga premature, no? Hindi pa hinog mo. Kung sa mga kwan pa, kung sa mga prutas pa, hilaw pa. So, amuni, ang desisyon, no, sang Korte Suprema. Pero in terms sa constitutionality, sa nasambit sa nga pagpanubo, no, sang voting threshold, why man dinambal, no, sang Korte Suprema, mga K-5. So we don't know kung ano ang mga reaksyon, no, sang bayin sang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero on the part sang prosecution, ginapakita nila it's a welcome development, mga kakifive.
1: Balitang K-K-5 sa umaga. Balitang K-K-5 sa umaga.
0: Kay ang layi tabi, lain-lain man ang interpretasyon mo. No? Daw kaangay nga kada isa sa aton, lain-lain man ang aton sin nga opinion. Nambal nila kada isa sa aton kuno, insakto ang opinion. Kasi opinion niya na mo. Pero manambal naton, in every opinion, may insakto kag match better nga opinion.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So bantayan ta masulod pagid sini no? Nga mga lihok angot sing pagbasura sa sing petisyon sa pagquestion sa pagpanubo sa voting threshold. Kay tikod lang tawon naton ang gipanubo lagi ang base mo. Ang two-third ang two-third nga tinaga na kun lang tawon naton ara mga ka K5 sa Gyapon no, depende kon na pila ka bilog ang nagaparticipate, nagadeliberate sa nasambit sa impeachment trial. Pagbalik ta, pila ka ma-report karon no, angot sa update sa pagpangold up dira sa barangay Pandak Pabiya na rescue ang ining mga suspect. Apat ni kama minor di edad, taga distrito sa Ngaro. Pero ang background nila no, ti mga dungol gid man eh. Nga mga kabataan, no, involved sa kinagamo, involved sa paglapas sang curfew sa ila sa ni nga barangay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya pamangkota, no, diin ang ila ginikanan, sako sa pagpangabuhi. Okay, mga minor di edad, mga alas 9 sa gabi, why sa inyo balay da sa distrito sa Ngaro, dito yan sa may barangay Pandak Pabiya, ang pamangkot, huwag nyo ginapangita kabataan nyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May aksidente man kagabi sa may barangay Maliaw sa may Banwa sa Pabiya, involved rin isa sa nika SUV na ining Montero Sport bumunggo sa nika U-turn na 10-wheeler truck sa may Banwa sa nga Pabiya, Iloilo. Kaglakip man, may rambol magkapon, may gina sa puting impulihan na estudyante na sa Banwa sa Dumangas na may involved na isa man ka estudyante pero ang iban sini ng mga suspect na nagkastigo sa iya lunsay mga outsider.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag sa piyak nga bayin utang sang Pilipinas nagalumapaw na. Sus Mariusip, amunan ang balano nila, huwag pa ka kabugtaw, huwag ka pa kagwa dili sa babaw sa kalibutan, no? May utang ka na. Halos mga sobra na 19 trillion pesos ang utang sang Pilipinas. Na no? Daw, kada isa sa aton, kung i-divide na pila malang ang population sumung sa Pilipinas, man, doon mga riyala sa 115 million pesos. Pero ang utang, doon mga 19 trillion pesos, mga kakipan. Sa ibang pagkimabalita karon sa atos nga pagbalik pagkatapos sa pag-importante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsult? Sulta. Hindi na maghulat na maglalang pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Pamati kita ko sa K5 News FM. Kita mo gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes.

0: Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
5: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.

0: pa. Sa bawat ikot hanggang mo ang saya. PDX Coffee Mix talagang kakakiba. Pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalika.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo.

0: GayPie News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo, mabakal sa mga butika. Ditribayo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
5: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Alas 5:16 na sa aga. Sa mga estudyante ka may mga trabaho na. Amat-amat na, murumadmad na. Hiwod-hiwod na. Kag of course, before nga magbangon kita, mapasalamat kita sa atong sininga makaako. Alas 5:16, kamakapang pinang tanan, dapat iltinga kapi at detect sa coffee mix. Kag subong nga tiyempo, grabe naman ang init. Aling ka sa ligad sa marubog daw nga tiyempo, pero subong nga tiyempo, tabaw, kumagwa ikaw. Aling ka sa aircon, no, gabiti ang init. So inalag yung resistensya mo, may mo nga makabatsyag ka naman, no, sa mga sip-on, hilan at trangkaso. Dapat pabasgunta at sa immune system, mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kag kumataas yung sa blood sugar level, blood sugar pressure naton, no, inom kita DTX 500. Kag sungman, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kagduangan naton sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika Del Tantivo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Dili sa may syudad sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilirada sa Robinson's Place, Haro. Kahit sa may banua sa Mayagaw, Barangay Bye-Bye Norte kita sa tupad sa MCR Agriventure ang klinika outlet. Kag Barangay Poblasyon Ilawod sa syudad sang Pasig kag Coast Mart Kalinog sa may Banua sang Kalinog. Kag sa may Quinto Distrito sa may Banua sang Sara sa RGM Building Barangay Apoloista. Kining mga klinika products mabakal man sa nagapanguna nga butika pharmacy sa inyong lugar. Kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok.
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, no, nakapangapin na ni Detex Coffee Mix. Ha? Nagato timpla naman sang saburuso nga sabaw sang bachoy. Kag manalit nga lumi si Tita Beth kag si Sir Arturo. Sa kay Ma'am Liserio, kay Sir Liserio Kalikaran, good morning. Grabe si Kim, si Sir Kim. Grita gala una ko nung kapanguhong. Kay kung alas tres ko no, kinalihan na sang iban. Ang tsakto na. Wala mo na, dako man kita sa uma. Sa una ka pang uhong man kita mo. Pangita, kaya kabungsod na. Kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Ma'am, kay Sir Ricky Armencia, no? Good morning. Kay Ma'am Lori Abandonio de la Cruz. Kay JL Ligada. May adayag gingaaga. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Sir Bene Hirmano. Kay Ma'am Anlimpanis Agravante. Kay Sir Carbida, good morning. Kay Ma'am Lenny Pedroso da Diva. Una ang check ang report ni K5 Kim Kaluyo. Kaya ni mga minor de edad, tubla mo ito nagpang-hold up sa babae nga 27 anyos. So sa Mario, siyempre nakuha lang nila ang shoulder bag lang, unod lang ID, kag ang kwarta, 100 pesos. Ay, ginasupot-supot. Ito kag ginaipit-ipit siguro sa biktima. Tipi lang hold up sa saring mga minor de edad. Gapangidaron palang 15 anyos, gapangidaron palang 14 anyos. Just imagine, makahimo na sang kaangay sa nga buluhaton. Tanong gindakan sa mga minor de edad sa ilas niya panimalay. Amo niya mga involved kabataan, ginabalik ko na sa ilang ginikanan niya.
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Ano nga klase pag mold, pagpadako sa inyo sa kabataan na sa lamharon nga edad makahimo sa makaangay sa nga buluhaton? Balaan mo kung hindi ito ni matap na, laban-laban magdalagko ne, kalabot samtong edad. Problema ni sang sosyudad.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Ang mga samtang linghod pa dapat nga tandlungon na ni. Ha? Ibutang tang kahoy bla. Kita mong kahoy ko isa duga bugtot na. Ti kun linghod pa na, kun bataon pang kahoy, no? Pwede pa na matadlong. Pero kun magdako na kang tugasan, bisa no mo katadlong, hindi na matadlong. Kaya mo man ang batasan, no? Sa makbataan ta. Samtang bata pa sila, ang mga malain nga batasan, tadlungon na naton. Na problema sa na kay base kung magginikanan sa lawayon man.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Kung palangga mo'y mimukabataan, sa disuras sa gabi yun, pagitaon mo na. Tinatabo ining pag-hold up, mga maluglas na noibis gabi. Yung bata mo, yakatong si Anyos, kin si Anyos, wai paspuluyan mo, alas noibis gabi ang uras. Galitin mo dito, gay mo, kapag pang-hold up po.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Te, sinong basulon, tani? Na, anong pagpadako? Siyempre, baliktas ginikanan eh. Ah, base kung ginikanan na, isako man sa pagpangabuhi mo. Amo namal na, di paano ito matatapan, makabataan, takay sako man sa pagpangabuhi. At imagamusan na, hindi wai na ako muna ginikanan. I-check the report niya, K5, Kim Kaluyong.
4: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
7: Sa K5, Rick, may pila ka mga record sa barangay. Lakip na rin no, ang involvement sa mga kinagamo as well as paglapas no, sa curfew for minors. Ang ining mga minor de edad nga responsable no, sa pagpang-hold up sa 27 anyos nga babayi sa barangay Pandak Pavia, Iloilo sa pasado las 8 no, sa September 29, 2026. According pa rin kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., nga actually no ti ini sila ang natumod ka K5 Varick tungod man niya sa bulig no sang witness nga nakakita sa ila presence sa area kag ti personal no nga nakakilala man niya sa ila. And actually kun madumduman naton ang ining biktima nagalakat-lakat no kag going na pauli sa iyang boarding house sa nasambit niya nga barangay sang tiinali lang gid siya gin palapitan no sang ining apat tanan ka mga minor de edad kagintayaan no sang patalom ti ang tatlo ni na rescue na natigayon na rescue sa diin no isa ang 14 anyos kag duha ang 15 anyos samtang nagapabilin nga ginapangita sa gihapon ang 16 anyos no nga ti amo man ni siya ang upon nila sa ining pagpang hold up ka K5 Enrico. And based sa information, hindi man sila yung makonsider no, bilang gang o kung organized kinabi ang grupo tungod niya nga maghimata sila, magkaiping lamang sila no, dira sa may distrito man sang Haro sa K5 Enrico. Ti subong, actually, no, wala pareha sa gihapon ma-recover ang gintaban nila. No, nga ining shoulder bag na may unod nga wallet. Actually, ang cash dito na bilhin gin lamang isang kwarta. No, sa ining babae nga biktima nga 100 pesos. Pero may dito man nga unod nga cellphone as well as mga passport ID kag iban pa nga mga pagkabutang. Ti actually no ang ongoing man niya ilaya or nagapatigayon sila no sa paglibot-libot pagpatrolya together with their force multipliers kag according man no kay Police Major Alabeng aktibo man ang mga barangay tanods o galing ti amo na no may mga circumstance nga ti ang ining galagaw-lagaw ng mga minor de edad kag kun makatsyempo may makitaan sila no nga vulnerable kag pwede nila ma-overpower dira sila no nagapang hold up ka K5 Rick. Sa karon ongoing pa man no ang further investigation especially no sa ining wala pa yan na rescue no kun nakuha iya sa aton sa ning mga otoridad. And ang tatlo ni ka mga natigayon na yang ma-rescue ang ihara na sa karon no sa kustodiya sang Municipal Social Welfare and Development Office. Kaginisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kaggalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga!
6: Balitang K5 sa umaga!
5: Salamat kay ka K5 Kim Kaluyo. Why kid to ma-recover ang shoulder bag na may unod ng mga dokumento kag 100 pesos na ang kwarta sang biktima. Kaya ang balwa ay paggang, wa ay paggrupo kay inguday malang ni. Ti subong eh, wai pa grupo ba si Saulihi kon sila nang mamuno sa grupo ni Bla?
6: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
5: Kay Ma'am Miraluna Simbaon Dimyar, Barangay Poblacion North Uton, may edad nga aga. Napakapina detects copy mix si Sir Ricky Armentia. Si Sir Ronnie Cortuna Lupera, no? Driver sang truck, mga alas 3 pala kuno sa aga galin sa Mayhang Iway. Ate amo gini. Kay Ma'am Nance sa Tuando Palales, kay Ma'am Nance da sa may Barangay Santa Cruz Arribalo. Good morning pamilya Palales gida. Kagaso mo man kay Tita Indang da. Tita Indang nung pala mahawunta da. Good morning gida. No kay Tita Indang sa may Santa Cruz sa Arribalo. Alas 5:25 sa aton sunod nga pagpanglagad. Kagabi may aksidente sa may bayan sa Barangay Maliaw sa may Banwa sa Pavia. Isa ni Kamontero Sports, no, gupi matapos bumunggo sa nag-U-turn nga 10-wheeler truck. Subong aga sa report niya K5 Karen Badilla sa messenger sa kuno tawgi partner. No, mayara sa motorsiklo nakabunggo man sa auto nga nakapark sa city proper. Sus Mariusi po, base kon halin sa birthday party, hindi malikawan ko kaysa ang makainom sa makaulubog nga ilim nun. Iba siya ay kakita, bila sa nakapark nga salakyan. Para sa Kampiyon Report, opo, K5, Karen Badilla.
6: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
9: K5, Enrico, minor nga pilas. K5, Rick.
5: Go ahead.
9: K5 Rick, minor nga pilas sa ulo ang naangpon sang lalaki matapos no nga nakabunggo ang motorsiklo sini sa auto nga nakapark diriya sa may higad sang dalan sa Halandon Street sakop ini siya kung hindi kita magsala sang Barangay Bagong Bayan sa City Proper alas 4:30 ini sang kaagahon kaina natabo K5 Enrico no ang iyan ang landmark sini amo ni ang Shell bala sa kilid langgit K5 Enrico sa corner Halandon ni Delgado Street sa unhan sang University of San Agustin. So, there is a driver nga si Alias King, K5 Enrico, ginabanta 50 anyos ang edad. Halin ini siya sa may Mandoriao kay bangod nga nagganto ini sa isa ka birthday party. Kagaya ako man mismo sang driver nga nakainom siya sang makahulubog nga ilim nun K5 Enrico kagsang nagabiyahin na pag going pa ang iyan nga way dito pagadto sa may terminal market pala. Napiyungan ini K5
5: Sus.
9: Enrico kasi ano pa gid nga daan eh wala ni siya helmet siguro ang dapya pagid bala sang hangin dugang pangati nakainom siya amo ni nga napiyungan ang ano itawag ang driver agpag sang napiyungan siya tiway na ni nakamulalong K5 Enrico nga nakabunggo na siya sa may auto nga nagapark sa higad sang dala. So ang natabo diri pagkabunggo niya at siyempre tabog siya sa iyang motor. Kag maswerte K5 Rick nga wala siya na puruhan, especially nga wala siya madaan nakasuksok sang helmet K5 Enrico. Kag sa kaginato gindapatan man siya sang pagbulong sang mga responders naton. Kag nakatindog siya gyapon na pagkatabog niya tindog siya gyapon K5 Enrico bisan pang nakaangkon ini isang minor nga pila sa iyang ulo K5 Rick.
5: So swerte lang to kay amo lang to nakabunggo sa gapart nga salakyan tiko na piyungan kabi kag nakabunggo ka sa mga concrete abi nga materials daw kon na ano matigan ang butang K5 Karen base kon ulo mo bala makauna ti laban-laban mapiyungan ka lang diretso ni kanak bugtaw eh.
9: Amo gani kay ti ang dito nga daan kagina sa area sa naka sa na parkingan isang auto bala may sa iya na may tubang may ano eh may street light K5 Rick. Di maswerte ito nga wala ko siya nagtupa kag naka sa gaid lang siya sa likod sang auto K5 Enrico. Ti yula to laton tanay kung ano ang mangin decision bala sa magtimbang nga bayan sa tag iya ni sang auto kag sa driver sa motorsiklo nga nakabunggo K5 Rick.
5: Kag ti sa leg manabi ang auto nga kaagahon dra man nagpark abi sa alagyan man.
9: No.
5: Kon nalang tawon pareho gid sila may violation mag K5 ba Karen bisan kagahon na kagabi ang kasuguan taway man nabutang. Nao nga kon kagahon pwede ka park sa kilid sang dalan K5 Karen. Od bla, ikaw sipon mo. Kon why din naka park ang salakyan, why makabunggo ining motor? Stay mo be.
9: correct gid akin. Oh. Actually damo kita may mga makitaan nga mga salakyan nga naga-park sa mga ano nin sa higad sang dalan kay Fibre.
5: Bugani
9: kung kaagahon bala.
5: Oh, sa ligani kay tiway may salakyan, may sa manugdako pero ang kasuguan taya, why din nabutang nga may oras ka nga pwede ka diya ka-park, hindi illegal. Kay Fibre ka ren.
9: Yes, correct. Yung tigagapo, arayos to kagapon, bala, nalabyan. Tagit niya ang dito sa may...
5: City Hall?
9: Oo, sa may likod sa City Hall.
5: Mm.
9: Ang mga salakyan to sa pila ka mga empleyado, clumping sa ano, sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Unit, K5 Rake.
5: Eh, nami, K5 ka rin, nami, pero pamangkot da, ano sila ka-consistent? balik kayo, bala ko gusto ka adlaw, sila mo kahapon, ang ining man nakapundong sa salakyan, gin pang clamping. Pero subong may nakapundo naman, why naman?
9: I-check na
5: kaya
9: kagapunto nga daan K5 Rake, ang pagplastar ni or ang pagpark sa ilang ang mga salakyan, napaw na sa yellow box, sara, nagigya sa tunga sang dalan, K5 Enrico.
5: Mm-hmm.
9: Demo ni mm-hmm. pang clampingan sila, pero i-check ya ron to na karon liwat ah.
5: Basi ko na hindi karon, sunod namang semana eh. Alam mo kung isa, basi kung check na nila, ti, why ka man na mapark eh, kahapon din yung dakop, basi mang dakop naman. Paligada lang, anay sinimana, o kung binulan. Dak ang kida ya K5 Karen consistent kita. Mayo eh kay ti mismo sa atubang kay sa likod sang City Hall ginalimpyuhan ta sa mga illegal parking. Kung isa ka pangayaw tapos sa ibang nga lugar, pero kung kay isa nga to sa ugsaran di taman matinluan. Ah, amo na blambal before ka magkomentar sa imo sini nga tupad balay sang basura, lantaw man ay ugsaran mo ba si damo man basura? K5 ka?
9: Yes, correct yun, K5 Enrico.
5: Dapat kung, K5 ka, dapat consistent, ha?
9: Oo, consistent yun dapat.
5: Oh, consistent. Ang pisa pa lang, tob-tob sa ulihi, consistent.
9: Hindi nga pag... hindi nga sa una lang.
5: Oo, sa una lang. Pag-abuso nga, tunga, bayaan ka.
9: Pamugali, correct yun na.
5: Salamat, kika K5 ka.
9: Ay, oh? Nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, kag K5 Elmir Sable. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News of
10: Balitang K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!
5: Ay, kadasay na ikaw, oras abi ho. Balikan ta ni, kay may mando subong si DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga kapulisanta, kay ka K5 ka ba si makakuha kita reaksyon. Kay gina-crackdown subong sa PNP ang ining grupo nga True Brown Style o kuning TBS. Very familiar kita sa tinaga nga TBS ha. Kaysang una, no, mayari mini sila sang grupo diri pero subong, no, amo ning nakabalak-an ila nga sa likod sang pagpang-recruit ilabi na gid sa mga minor di edad nga maghimo, no, sang mga krimendera, no, para makasulod sa grupo ginakabig nga initiation. Daw pareho bala kasulod ikaw sa fraternity before ka magsulod nga fully member sa isa sa fraternity, fraternity o kon isa ka gang o kon grupo, maagi kanay sa ginatawag nga initiation rights. Suguon kada sang master mo, dapat matuman mo para maging fully nga member ikaw sang grupo. Tigsubong, may amon ng kakatabo doon sa may pungsod Pilipinas, suno kay DILG John Vic Rimulya. Istoryante ni Dugang sa ato siya pagpanganagad pagkatapos sa plakiportante ng mapahibalo paliwag standby.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
13: Ang D3, nga may Visio.
11: Ang Visio,
13: nga may D3.
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Nga may Visio.
13: Ang Visio.
15: VCO,
16: yung may D3.
15: Mga buti ka.
16: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nanamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
15: Mabaka mga butika.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
24: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
23: Libre!
24: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Kadragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
33: Tigasi!
34: Tigalaba!
33: Tigasay!
34: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
33: Dahil kasangga ko!
34: Ang Extend!
33: Supplement for men!
34: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
35: Yes, darling! Come to Mama!
34: Extend Food Supplement for Men.
33: May maca
34: at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
36: K5.
37: K5
36: News
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
4: Pabalik pa K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Ara nato mga partner sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Good morning. Mga Tagalangan, may DTX 500 pa ka mga stock diyan. Restock rin ka mo. Bakalan ka mo dyan sa Klinika de Alternativo. Available dyan sa ground floor, Kabasan Building. Kamuk lang kang New Capital Building. Pasulod dyan may Barangay 3 Kumon sa Atubang Kang Ibon.
5: Makabulig dyan ang ating mapanaba ang ating mataas na blood sugar.
4: Don.
5: Kag mataas oy nga alta presyon.
4: Kapin pa ka dyan, tagirinit. Pagin, El Nino. Ay, yung mong manggaligin na trigger na yung imo, ano ka dyan? Hypertension.
5: Kapin pa kung may mga maya, may mga hindi mayad nga balita.
4: Ay, ang pag-idra, gataas dugo.
5: Oh, yes, sir. So, sa karigyan sa Alangan, inam kita DTX 500 capsule.
4: Kung permi ka man buringot, tingala ka.
5: Oh,
4: makabulig mo na kanimo ang DTX. Ah. Sige, dyan rin, connection naton, partner. Sino una? Iloilo. Tsaka ron tang signal ta sa Iloilo, sir. Sino yung mata to? Good morning.
6: Mayong agat ang balang ni Smar, manami ang signal galupok na riyan. Naka-inom na Detex Coffee Mix ang Iloilo. Ah. Balik si Mantike.
5: Thank you so much, Iloilo. Ang akin idol nga si Sir Rick. Sa Ilo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobart, good morning.
7: San Visayas, Sir Nesto, Sir Milmar, ang sigabong signal nyo di samon sa banwasang Pilat. Aga pa, mataway ang amon palibot. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix ng mga taga-Capiz. Back to you, Antike.
4: Balik ka naman sa imong kaha, ha? Check karon ta naman ang signal sa piyak nga isla sa Negros Island Region sa aton nga mga guwapuhon kag mga macho kag asindiro sa Bacolod dyan rin sanda. Uy pa, onda na ikaw. Dami rin nga diyaw, dayaw ko. Sa kay sasang kagwapuhon na lang sa aklan ni Sir Michael, good morning!
8: Amo na, yang gusto ko. Gasugid mo to. Kampiyon ang signal sa Mantiki. Ah. Sir Jobert, good morning. Kay Sir Rick, good morning. Baskog ulan di sa amon kayo na, pero karon daw okay naman. Kag naka-DTX Coffee Mix na kita. Baskog ang signal, balik sa imo, Sir Milmar.
5: Thank you so much, Kalibo, sa ilota sa piyak nga isla sa syurad. Waay pa. Sige, diritso ah.
4: Sige, diritso. Dirituhon, ta na lang dyan. Abat lang ka mo, garing kung mayad lawas ah. Una-unta na lang mga balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan, sir.
6: Saliwat, may nagagin. Madalag ko ang balita kami impormasyon diri sa may syurad kag probinsya sang Iloilo. Dumdumay siya ng ligad nga gabi. May ginold up dito ng 27 anyos nga babae. Galakat-lakat to, hinold up sang apat ka mga sospek nga sa uli na biluan, mga minor di edad. Tikapon ining tatlo sa apat ka mga sospek nga mga minor di edad na rescue sang kapulisan ta. Duwa din kay pag-idaron 14 anyos, ang isa pag-idaron 15 anyos. Sa gincheck ang ila background sa ila barangay kay taga distrito sa Ngaro, di involved sa kinagamo kag paglapas ang curfew for minors ining nasambit sa ni nga mga suspect. Tingnatun-an pa kon na mapaskaan sang kaso ining edad nga 15 anyos kung may discernment no, sa iya sa nga part sa ginimo sa ni nga pagpang-hold up. Pero ang shoulder bag, ang pilaka dokumento, ang 100 pesos why na ma-recover. Sa piyak nga bahin, dumabatsagan na di sa may syudad ka probinsya sang Iloilo ang kapikaduhon. Damo di sang kaso sang pagpangawat sa may syudad ka po may minor di edad dakpanan ng awat man. Kaysa nagligad sining nga mga inadlaw, kung madumduman naton, may tigulang dito ng insulod sa balay sa may barangay sa Rafaelo, gingol-gol matong iya sa nga liom na ang motibo that time amo ang pagpangawat man, no? Kay tinadula ang iya sa ninga nga kwarta. Sa nagligad, sa may bayin sang banwa sang Barutak Nuevo, may kaso man dito pagpang-hold up, no? Sa isa sing kag gasoline station. Kag ang pinaka-latest diri, amo ning natabo sa may banwa sang Dumangas kung sa din atong astintaan yos nga ginsulod man sa iya sa ning abalagyaan kagin buno ato nagakuan pablan nagadasok pakag yara pa nagaungot ang kutsilyo nga gingamit sang suspect. May nakitaan man nga CCTV footage sa nagligad sa barangay barangay Aligri Oton nga sumulod sa balay, nakuhaan sang CCTV footage na dula man dito ang wallet sang bata sang tag-iya sang balay. Kagamot ang pinakauli ang hold up sa may barangay Pandak sa may Banwa sang Pavia. So ginapabasko og subong ang presensya pag-monitor sang pulis sila si tag sa mga area of responsibility. Balik sa imo antike.
5: Thank you so much sa Iloilo kabay pang madakpan ang diyang mga may makalamti alismad. Sige sa Iluta sa Banwa Itkalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
8: Para sa mga balita dire sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya sang Aklan, ginmapasaka ana sang kaso ang sospechado sa natabong pagpamuno sa isla sang Boracay mga kakaiwai. O kag nairimit na ini sa BJMP, natabong insidente sang ligad nga adlaw diri sa barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Suno sa public information officer sang Aklan Provincial Police Office nga si Police Major Ayon, ginpailan ini sang murder ang suspect, no? Pareho lang sila nga i-trike driver mga kakaiwai. Kag dati na sila nga may giyon sa Ilonggo pa hiligot anon ah kag ginatawag aga ginalantaw subong motibo amo ang bullying mga kakay 5 na i-remit na ni siya kag ginpasakana sang kaso samtang ginpatawag man sang Liga President sang Aklan ang mga punong barangay sa bilog nga probinsya in connection sa bawat barangay makikinabang programa tong tig 20 mil bala para sa mga estudyante mga kakay 5 kung sa din sa 17 nga mga kapanwahanan kin silang nag-attender mga kakaiwai. Kaya gasuno gani kay punong barangay president Ralph Tolosa, naging istoryahan nila ang pagpili sa 5 ka mga estudyante sa kada barangay nga magabaton sang tig 20 mil pesos. Suno sa iya, wala gid kami nagkulang sa pagpadumdum sa mga punong barangay bala. Nga sundon ang guideline sa pagpili sa mga beneficiaryo pero may pilagit ka mga barangay nga may kakulangan gihapon. Imagine mo may mga barangay din nga kung hindi SK kagawad ang nakakuha sa 20,000 ang bata sang kunsihal. Amo na nagreklamo sa social media, kinagulo sila sang ligad niya sinimana, kag amo na ang rason niya ginpatawag sila sang Liga President mga kakay 5. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo antike.
4: Salamat gid Sir Michael sa mga balita. Lito naman kita sa mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Capiz kag Roja City with SM Jubert. Mga balita to sir.
9: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Roja. Kakapon may ginpatigayon nga operasyon ng aton sa ning Capiz Provincial Police Office sa pag-service ang warrant of arrest sa isa ka ginapatihan may ginahuptan nga armas sa may barangay Malik sa Banwa sang Pontevedra. Diri mga ka K5 sa pag operate sa aton mga kapulisan 2-in-1 ini mga ka K5 ha. Pag service ang warrant of arrest dito kag na dakpan sa sulod sang uluyan mga ka K5 ang trigger man sa nagpatay sang nadumdumanyo ang si Police Lieutenant Ampuyos nga nag-inom-inom sa KTB bar sa Pontevedra nga ginluthang patay sang duha ka mga suspitsado mga kakaypay. Dito siya nagapanago sa iya amo nga tag-iya sang panimalay mga kakaypay nga si ang pamilya nga ginatudlo amo si Mr. Magares mga kakaypay na recover sa sulod sang balay ni Magares inilawg-lawg ng mga armas. Mga kakaypay, M16 rifle isa kabilog kagkadamu-damo nga bala. May ara 38 kalibre, may ara nga 45 mga kakaypay. Kag isa ka granada ang ginahuptan sa sining nasambit nga persona mga kakaypay dito nagapanago sa sulod nga wala makapalagyo si Lionel Newcampo na amo ang trigger man sa pagpatay sa kay Police Captain Ampuyos sang tinalikdan nga mga binulat. So no, sa report mga kakaypay sa ato sa ning provincial command sa pagpamuno ni Colonel Kachumbo mga kakaypay, madugay mga 3 ka semana ang monitoring sa aton sa ning mga kapulisan mga kakaypay. Ini ang persona nagapanago at the same time nagahupot sila sa mga inugbulang nga manok sa compound ni Mr. Magares.
7: Sunod sa impormasyon, mga ka-K5, mismo ang suspitsado ang nag-admiter nga siya ang trigger man sa nasambit nga paglutang patay sa nasambit nga pulis. Samtang kahapon nga dlaw, amuning masako man kita diri sa aton sa nga opisina, madamo sa mga joint meeting kag conferences ang Department of Education upod sa makatapos ang kapulisan, mga ka-K5, sa sining pagpatigayon karon sa pagpabakod sa mga safety and security sa mga eskwelahan diri sa siyudad sa Rojas, mga ka-K5, nga ginapatawag sa aton sining mga provincial or mga city councilors kag sa city government, mga ka-K5, nakip na mga stakeholders para nga malikawan ang kanamuon nga pamahog nga may mga hitabo nga himuon sa sulod sang eskwelahan. Sunan ini sang aton sining makapulisan kag sang Department of Education. Amo na manang panguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antique.
5: So much, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa siyudad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
10: Ang mga balita namon diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region, mga ka-K5, mabaha din ang mga runners sa song sa Domingo ng adlaw, mga ka-K5. Magadangat sa kapin 10,000 ka mga runners ang ginapaabot nga magatipon sa siyudad sa Bacolod para sa ika-50 ka National Milo Marathon nga patigayunon diri sa siyudad sa Bacolod kag dirigid mismo sa Bacolod City Government Center magatipon, mga ka-K5. May tema ang nasambit nga marathon nga 50 years of building champions, mga ka-K5. One legacy kung sa din isa lamang ang Bacolod sa 15 ka mga race venues sa Bogos nga Pilipinas para sa maragtason nga anibersaryo sang among helikoton. That's why nga aridiri ang pinakasikat nga tennis sensation si Alex Iyala, mga ka-K5.
11: Aduga nga balita, lalaki nga namahog ginunahan sang iya ginpahog. Pilason ang isa ka lalaki samtang nagapabulkit sang iya ma tricycle kagabi sa Singkang Airport. Suno sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM, ginbuno sang minor di edad ang isa ka lalaki nga nagapabulkit sang iya tricycle kay amo ining lalaki nga biktima ang nagpahog sa iya nga utdan siya sang ulo. Amo to nakahigayuna na may kahigayunan siya, iya nga ginbuno kag gindala sa ospital samtang ang suspect at large. Ginasiling, action speaks louder than words.
10: Grabe. Amo na mga balita na mo dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique.
5: Thank you so much sa Bacolod, sa kampiyon nga mga balita. Mga balita arigya sa probinsya kang Antique, sa may banwa kang Patnongon, kahapon kang Kasanagan, may isarato ka lalaki nga ginlampasan kang botilya kang whiskey. Ang biktima, si alias Ricardo, samtang ang suspect, si alias Agusto. Imaw ko nung nagainam-inam ang jangdaro, bawara ko nung nag-insindihan. Ay, kiti mga lingin, nagsabtanay, binaal ko nung kang suspect, ang tong botilya, kaginlampas ulo kang biktima. Amiyad lang kay wara manatam-an ang jang biktima, K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
12: Sa iban para mo nga matalalupang doon nga balita, kung gusto nyo kang namit nga sinamak, may kinapabugal kami dyan ho, nagdaog sa national competition sa pitching kang mga produkto, ang Call for Flavors, no? Kang Project Rice rito sa May Makati City. Ang dyan ginatawag namon ka dyan, rising product namon dyan nga Nipa Kurit, K5 Western Visayas. No, nga ginapabugal ka dyan kang probinsya kang Antique matapos mabuol ang first place sa Makati City. Kaya mo lamang rin mga balita. Tando, kulabos rin kita sa Jimpo. Salamat kita, K5 Western Visaya.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Salamat kid sa koneksyon natin sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod sa may Negros Island Region.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Kay Sir Tutong Labiogo sa may siyudad sang Pasig, good morning kid kay Pan Francis Sersaba sa may barangay Pandak Pabia. Nasa sa miyembro sa kapawitudada halong sa mayahi ha. Kay Ma'am Beth Idalilia, sold na sa Detex sa Coffee Mix, busog na ah, gindunganan sang pandisal. Kay Ma'am Alibadi, good morning. Kay Ma'am Marites Wicas sa Golmayo, da sa may Kuwait. Kag kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kag kay Ma'am Ning Ilumba sa may Dikahom sa may Banwasang Santa Barbara.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
6: Imos na! Alas 5.54 na sa aga. Manibin, maligo kita, gamit kita Ditex Beauty Soap para sa mga miss, mamputi, singapanit, kabatok sa mga skin diseases. Ha? Iwas alap-up, iwas arikis, iwas makatol-katolda. Ditex Beauty Soap. Pagkatapos sila paligo, dapat niya kita malipat, no? Nga may butang kita sa kilikilitan, no? Deodorant, Clinica, Deo Fresh. Para likaw kita sa baho ubalhas, likaw kita sa baho bayabas. Ilima di kalidad ng produkto ni Dr. Mel Itang Uy sa Clinica del Tantibong Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet, mabakal sa mga butika kag pharmacy, ka pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
6: Ang iba mabalita kami informasyon, mabatiya ron sa pagpangalagad o kung sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masunod sa ng pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Sa ngala na lang sa Bilog Singapuwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon si President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon si Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon si Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
14: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may D3. Mabakas,
21: mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yumay D3.
21: Mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag DDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag DDX 500 ka na!
19: Ang DDX 500!
21: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
21: DDX 500!
19: Garantisado!
21: Epektibo!
19: Aramis mo!
21: DDX 500!
19: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
21: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
19: Masami nagapangihi!
21: Masami ginauha!
19: Masi may diabetes ka na!
21: Mag DDX 500 na!
19: Ang DDX 500!
21: Ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
21: Garantisado.
19: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
19: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
27: Rainy season na naman. So check your home. Check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas ang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
0: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
4: Available now.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
16: Kadragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galao magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon bato sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
28: Extend Food Superman for Man.
29: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
28: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
28: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mahig ko ba na ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalika!
3: DTX 500!
2: E3 Bio!
3: With Physio!
4: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isang man ka na Jasper Nerd. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio,
2: ang Physio
3: yung may D3.
2: D3 Bio,
3: D3 Bio
2: with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio,
2: ang Physio
3: yung may D3.
2: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
1: Ilonggo! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, las 9.
14: Mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo.

0: ito worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 80.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
0: Kaga ko naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa Kalwan Song, DTX 500, ang palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes kagagod makalikaw sa high blood pressure, kag subong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant.
2: Top story of the day,
1: Korte Suprema, ginbasura ang mga petisyon batok sa bagong voting threshold sa impeachment trial. Sa itong balita lokal, Police Regional Office 6 ginamonitor kung sa diin naghahalin ng liquid marijuana na nakompiskar sa Iloilo City Police Office.
0: Tatlo ka minor di edad na rescue matapos ang pagpang-hold up sa Pavia. Isa pa ka minor padayon nga at large.
1: Sa regional news, lalaki ginapusan sang botelya sa Patnongon Antique. Biktima nakagwa na sa ospital kag indi magpasaka sang kaso sa suspect.
0: Para naman sa K5 and Network News, Puerto Princesa City DepEd nagakabalaka sa mga pamahog sa pila ka mga eskwelahan.
1: Balita Nasyonal, Korte Suprema ginmanduan ang respondents sa pagkomentar na tuhoy sa petisyon batok sa pagpaiway sang BSKE 2026.
0: Pito ka mga co-accused ni Anay Congressman Saldico nagpasulod sang not guilty plea sa kasong graft.
1: Sa Balita International, numero sa napatay sa airstrike sa militar sa Rangkin State of sa Myanmar nagsaka na sa 50.
0: Sa balitang negosyo, inflation rate ginalauman nga maghampak sa 6.4 tubtob 7.4% sine nga Setyembre.
1: Sa balita sa patagsang sports, inflation or Alex Iala sulod na sa semifinals, sigurado na nga makakuha sang medalya.
0: Para naman sa balitang entertainment, Patrick Garcia naghambal sang iabahin sa nakaligad nila ni Jeneline Mercado.
1: Tag sa balitang extra special, lalaki sa Missouri nga nagpatay sang masobra isa kagatos ka usa ginsintensyahan nga mapriso kagimanduan nga maglantaw sang Bambi isa ka bes kada bulan. Ang kaundan sa mga balita magasunod na.
2: Top story of the day.
1: Atong top story of the day mga ka-K5, gin basura sang Korte Suprema ang mga petisyon ng Attorney Vic Rodriguez, Bertini Catalunya, tossing kag Attorney Ernesto Francisco Jr. kontra sa bagong voting threshold sang Senate Impeachment Court. Pareho nila nga ginkwestiyon na nangin interpretasyon sang Senado sa kinanglanon nga 2/3 vote agud mag-convict ang gina-impeach nga opisyal. Sa tong September 23 na hisugtan sang Senado nga ang mga legally kag actually able to participate sa impeachment hearing anang kadapat lang nga magboto. Apang ginkwestiyon ini ananday anay Executive Secretary Vic Rodriguez kag Attorney Ernesto Francisco Consarin ginpetisyon nila sa Korte Suprema nga baliwalaon ang tikang sang Senado. Sa bahin naman ni Bertini Catalunya Causing, ginpamilit sini nga dapat isipon man sa butuhay ang iban nga senador bisan nagapanago, naka-detain o kung naka-medical leave. Apang ginbasura lamang sa Korte Suprema ang magkatuhay nga petisyon na ginpahayag nga wala sa nagkaigo nga legal standing kag premature ini.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
1: Ang top story of the day ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
1: Sa mga balita lokal, Police Regional Office 6 ginamonitor kung sarili naghahalin ng liquid marijuana na nakumpiskar sang Iloilo City Police Office. Si ka-K5 Karen Badilla sa report.
3: Mga ka-K5, ginmanduan na ni Police Regional Office 6 o

0: U6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang Regional Intelligence Division nga imbestigaran kung sa diin naghalin ang liquid marijuana nga na-confiscate diriya sa siyudad sang Iloilo.
1: Sunod kay Tuanyo nga ini ang pinakauna nga kahigayunan nga may nakumpiskar kapulisan sang liquid marijuana sa idalom sang iya liderato, rason nga ginapaid-idan sini sa intel operatives kung sa diin naghalin kag sino ang source sa among illegal item. Madumduman nga makaduha ka beses nga may nakumpiskar ang Iloilo City Police Station 4 sang liquid marijuana sa separado nga operasyon sa distrito sang Molo sa diin ang mga suspect ang Lunsay Lamharon. Sa ulihing nga operasyon, ang mga parokyano sang suspect ang Lunsay Estudyante, rason man nga ginpasangkad sang kapulisan ang ila koordinasyon sa mga eskwelahan.
2: Binigyan natin ng kautusan yung ating pong Regional Intelligence Chief na hindi dapat magtapos sa pagkaka-aresto ng estudyante pagdating po doon sa liquid marijuana. Matatandaan po natin na ito ay sa panahon ng inyong panunungkula na ito po yung unang pagkakataon na makakuha tayo ng liquid marijuana. Kaya patuloy po yung assessment po natin. Pag nag-uusapan po nila dyan sa intelligence community, yung source, kung paano siya nakapasok, etc. po dito.
0: Hindi si K5, Karen Badilia, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagadiskarte man ang mga naggagamit sang ilegal nga droga. Lakip na diri ang pagtunaw o kung pag-liquify sang shabu, agud mas madamo ang makagamit. Suno kay Maria Graziela Tanalyon, spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency, iya ginpahayag ng ginaimpon ini sa IV fluid, kaginabutang sa syringe. Dugang pa, mas tago ang transaksyon sini, bangod hindi madali ma-detect ang liquid shabu, nga kinahanglanon i-test sa laboratory antes makumpirmar. Ginabutang ini sa syringe kag gina-inject sa lawas sang tawo sa diin mas madasig kag enhance ang epekto sa lawas kag sa nerves.
4: La size 17 mga ka K5 dugang nga balita lokal. Nagapatuman sang multi-layer interdiction na protocol sa mga pantalano kon ports sa Western Visayas agud malikawan nga himuon ini nga palaagyan sa mga illegal nga droga. Suno kay Maria Graziela Tanalyon, ang tagpamabas ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Upod sa among pagbantay ang Philippine Coast Guard ang iban pang concerned agencies. Lakip sa ila protokola mo ang random inspection sa mga salakyan kag mga bagahe amo man ang pagcheckyar sa mga delivery trucks o convans sa bahin sa mga pasahero mayara sa mga scanner. Mayar aman sa ang gipasangkad nga koordinasyon sa mga courier services nga nagareport sa ila kung may makaduluda sa mga parcels kag iban pa nga mga ginapadala.
3: Sa dugang nga balitang lokal, pasado na sa Iloilo City Council ang Anti-False Public Alert Ordinance of Iloilo City nga nagapenalize sa mga individual, negosyo, kag digital creators nga nagapalaptas ang unverified nga mga advisories. Ang author sa among ordinansa, amo si Councilor Rudolph Ganzon. Sa idalom sa ordinansa, ginadumilian ang paghimo o kung paglaptas sa mga fake safety alerts. Amo man ang paggamit sang dami accounts, fake nga account o kung nagapakunukuno nga opisyal, agud magamit sa fake advisory sang gobyerno. Valor 2,000 tugtob 5,000 ang multa sa mga individual nga madakpan. Suno kay Councilor Ganzon, ginfile sini ang among ordinansa matapos ang asud-asud nga bomb threat sa syudad nga nagtugas ang panic kag disrupt sa pag-eskwela sa mga estudyante. Panugyan sang natungdan nga dapat patihan lamang ang mga impormasyon nga makuha sa mga reliable nga source kaangay sang media, kapulisan, kag iban pang government stakeholders.
4: Sa ilo kita sa mga police report. Tatlo ka minor de edad na rescue matapos ang pagpanghold up sa Pavia. Isa pa ka minor de edad ang padayon nga ginapangita. Si ka K5 Elmer Sable sa report.
5: Na-rescue na ang tatlo sa apat ka minor de edad nga ginatudlo ng responsable sa pagpang-hold up sa isa kababayi sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo, kagabi Setyembre 29. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., Hepe sa Pavia Municipal Police Station, ginkumpirmar sini nga na-rescue ang tatlo ka minor alas 9 sang aga subong nga adlaw Setyembre 30 kagyara na sa kustudiya sang kapulisan. Ginpanginwala sa tatlo ka minor ang ila pagkadalahig sa insidente. Apang suno sa kapulisan, positibo nga gintudlo sila sa biktima bilang mga suspects na nasambit nga pagpang-hold up. Sa karon, padayon ang monitoring sa kapulisan sa isa pa nila kaupod nga minor nga ginatudlo man nga may kaangtanan sa insidente. Gilayon man nga ginduso sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO ang tatlo ka minor para sa nagakaigo nga intervention.
6: Ini si KK5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Sa nagakaangot nga balitang lokal, wala pa na recover ang pagkabutang sa 27-anyos nga babae nga ginhold up sang apat ka mga minor de edad sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Pasado alas 8 sang gabi, September 2016. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, iya ginpahayag nga natigayon na nga na-rescue ang tatlo sa apat ng mga nang-hold up. Sa diin ini ang nagaedad sa duha ka 14 anyos kag isa ka 15 anyos. Dugang paniya ang nakuha nga, sa biktima amo ang shoulder bag nga may unod nga cellphone, wallet nga mayara sang 100 pesos nga cash kag mga ID. Natumod kag natigayon nga nalocate ang mga minor bangod nga mayara sang saksi nga nakakita pag nakakilala sa ilang nga mga tagaharo. Involved man sa mga amo nga paglapas sang curfew for minors sa ila barangay kag pila ka mga kinagamo. Sa karon gin turnover na sa Municipal Social Welfare and Development Office o kun MSWDO, kagpadayon naman nga ginapangita ang isa pa kanagaedad sang 16 anyos. Yari ang pahayag ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. sa Pavia Municipal Police Station.
7: So far, why naman ma-recover? Pero sige pa ang restrip sa akong mga pratips kung posible nga ma-recover, naman ma-recover pa. Actually, yung pagpalagyan nila, balik sila dito sa may hotel subdivision, sa may sulfide sa Pagharo. Based sa mga parang official to, mostly nilang atomic curfew hours, sila lang doon may violators.
8: Okay.
7: And then may involvement ko sila na sa mga trouble sa barangay.
4: Sa dugang ng mga police report, estudyante ginpulihan sang lima ka mga lalaki sa gwa sang eskwelahan sa Banwa sang Dumangas. Si KK5 Kim Caluyo sa report.
0: Ginpulihan sang kapareho nga estudyante ang isa ka menor de edad man nga estudyante sa gwa sang Dumangas National High School na viral sa karon sa social media.
9: Ginpaidalom sa medical examination ang isa ka estudyante nga lalaki matapos nga ginpulihan sang isa pa ka estudyante kag iya grupo nga mga outsiders sa gwa sang Dumangas National High School September 30. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Albert Ken Lapsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginumpisan ini sang estudyante nga may grupo nga outsider kag sa una nga pagpati sang iya mga abyan nga siya ang agrabyado kag nagresback man sila. Lunsay nagpalagyo ang mga outsider kag padayon pa nga gina-identify sang mga otoridad. Natalana naman niya makiginunanon ang ginikanan sang ginpulihan sa estudyante nga nanguna sa kinagamo sa barangay kag sa opisina sang school principal. Dugang pa nga usisaon sang mga otoridad ang mga involved agud mahibaluan ang dugang nga mga sirkumstansya sa nasambit nga inserente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Lepsha.
10: Well, preliminary, ma'am, no? Of course, we conducted the initial investigation and ini nag-involve sang apparently lima ka ang mga involved nga sa gwa kag ang isa ka student. Ini daw ginumpisan sang isa ka student dira nga lapit nga barangay kag ang iba niya nga upod nga mga initially, mga outsider nagbulig sa iya against this isa ka student. And ang student nga ni victim naton ato sa subong naga-physical examination, kagang apparently initially ang parent na makipagkita ni sa isa ka student man nga identified.
0: Sa karon padayon pa nga ginahibalo sang mga otoridad upon kapulisan sang Dumangas MPS kung sariin na ang iban pa, no? Especially mga outsider nga nagbulig sa pag-supporte sa isa ka estudyante sa Banwa sang Dumangas. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Sa dugang police report, pilason ang isa ka minor de edad kagang angkas ni matapos nagbungguanay ang ilag na sakyan nga motorsiklo kag isa ka wind van truck sa barangay Takutan, Dumangas, Iloilo, September 30, 2026. Sunod sa report, natabo ang aksidente. Alason suggest ang aga samtang ginasundan sang wind van ang among nga motor. Pag-abot sa natabuan sang insidente, hinali lang ang nagliko ang motor pakadto sa sitio para sa amuman na barangay. Wala na talupangdan sa minor de edad ang driver nga may nagasunod sa ilang nga salakyan. Rason ini nga naglabotanay sila sang windbang truck. Gilayo naman sila ang gindapatan sang first aid sang Dumangas MDRRMO.
4: Sa iban pagid nga police report, gabunan nga kawatan arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Banwa sang Lemery. Pilakas sa Shea sa ginapatihan siya buo na konfiskar. Si ka K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM Sara sa report.
8: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na.
11: Arestado ang isa kagabunan nga kawatan matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa barangay si Panton Lemery Iloilo pasado la 7:20 sang gabi, Martes, September 29. Ginkilala ang subject kay Jojo Limos Carsola, 38 anyos, laborer kag residente sang sitio Kabugaw, Barangay Puntok, Lemery, Iloilo. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain John Robles, hepe sang Lemery Municipal Police Station, iyagin pahayag nga ang warrant of arrest may kaangtanan sa kaso nga robbery by the use of force sa pantings sa idalom sang criminal case number 2026-10256-S nga gin-issue ni Judge Gonzalo S. Espa sang 3rd Municipal Circuit Trial Court taukon MCTC sang Sara Ahoy Lemery. Dugang pa sang hepe samtang ginpatigayon ng implementasyon na recover sa kay Carsola ang 3 ka heat sold transparent plastic sachets sang ginapatian illegal nga droga nga may kabugaton nga 15 gramos kag ginabanta na gabalor sang 102,000 pesos kag iban nga nan drug items. Nahibaluan nga madamo na sang record si Carsola sa pagpangawat kon sariin sang kinalikdan nga tuig ginsulod man siniyang isa ka financing establishment sa Banwa sang Sara. Ginpahayag pa ni Robles nga may mga kaso man ini sang pagpangawat sa Dumaraw kag Capiz. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station ang suspek kag magapangatubang sang kaso nga may kaangtanan sa illegal nga droga.
0: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
3: Sa piyak nga bahin, arestado sa drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 4 o kung ICPS 4 ang tricycle driver sa Zone 1 Barangay Salvacion Habog-Habog Molo alas 3:08 sang hapon September 30, 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Boss, 35 anyos, residente sa nasambit nga lugar kag ginakabig nga high value individual. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang ICPS 4, nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan shabu gamit ang 1,100 pesos nga buy bust money. Na-recover sa iya ang kabugusan nga 2 grams ang shabu nga may 13,600 nga market value. Base sa monitoring sa police sa sulod sang isa ka semana, nagtipon sang kwarta ang subject kag nagkuha sang isa ka bulto nga shabu sa San Juan para ibaligya. Nahibaluan nga anay tokhang surrender ang subject sang tuig 2016.
4: Arestado ang isa ka 45 anyos nga lalaki sa gipatigay nga drug buy bust operation sang San Dionisio Municipal Police Station Special Drug Enforcement Team o kon SDET sa Barangay Poblasyon San Dionisio, Iloilo pasado launa sang hapon sang Miyerkules September 30. Ang nadakpan ginkilala kay alias Alex, driver kag pumuluyo sang among barangay, gina klasify bilang street level individual o kon SLI. Suno sa kapulisan, ginpatigayon ang operasyon matapos ang intelligence validation, surveillance kag target profiling sa mga intelligence unit. Nabakla ng suspetsado sa isa ka sachet sa ginapatihan Shabu sa balor ng 1,000 pesos. Dugang pa na recover man sa iyang 3 pa kadako nga heat sealed transparent plastic sachets sang illegal nga droga. Nagdangat tanan sa 4 gramos ang nakumpiskar nga ginapatihan Shabu may standard drug price nga 27,200 pesos. Sa karon si Alex ang yara na sa kustudiya sang San Dionisio Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Sa uli nga balitang lokal, nasapuan nga wala nasang kabuhi ang 90 anos nga lalaki sa sulod sang Ila Balay sa Forest Lake Mandurriao, Iloilo City. Sunod kay Police Captain Greg Matutino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 5 o kung ICPS 5, sa kuwarto mismo nasapuan inisang iya mismo nga anak. Nagaisahanon lang ang tigulang nga nagaistar sa iya nga balay, kaginakadoan lang sang iya kabataan. Nahibaluan man nga may ginasupra nga palatian ang tigulang. Wala man sa ginalantaw nga foul play sa iya nga kamatayon.
4: Ang mga balita lokal, builog nga ginadulong sa iyong sang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
4: Sa ilo kita mga ka-K5 sa mga balita regional. Lalaki ginlampusan sang botelya sa patnongon ng tike. Biktima, nakagwa na sa ospital apang hindi magpasakas ang kaso sa sospek. Si ka-K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM ng tike sa report.
12: Nakagwa ran sa ospital ang lalaki nga ginlampusan kang botelya kang anang amigo nga imaw sa Irimnan. Ginabanta alas 11:40 sa gabi Setyembre 29 sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, residente kang Barangay Tamayok. Samtang ang sospek, amo si alias Agosto, 48 anyos, residente kang Sityo Kansilayan, kang amuman nga barangay. Sa interview kay Police Master Sergeant Genruel Homolo, ang investigador kang Patnongon MPS, hanagin pahayag nga imaw nga nagainom-inom ang tatlo sa balay ni alias Jomar kang may natabo nga pagbinaisay sa tanga kang biktima kag suspect. Bangad ka dya, gulpi lang aginlampusan sa ulo kang botilya kang long neck kang suspect ang biktima. Rason nga naduraan kang animo kag nagparigo sa anang kaugalingan nga dugo. Gilayon man dyan nga gindara sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalem para sa nagkakaigo nga pagbulong, samtang nag-execute rin man ang biktima kang affidavit of non-interest nga hindi magpasaka kang kaso kontra sa suspect. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Regional News, isa ka lalaki arestado sa ilegal nga pagpangisda sa syudad sang Sagay. Ka K5 JR Gilantagaan sang K5 News FM Sagay sa report.
13: Arestado ang isang lalaki sa ilegal nga pagpangisda matapos magpatigayon sang Joint Seaborne Patrol Operation. Ang mga katapos ang kapulisan sang Sagay Component City Police Station, kaupo na Banday Dagat Task Force sa Bombers Area, Sagay Marine Reserve sa syudad sang Sagay, sa tunti nalikdan niya adlaong Martes. Ginkilala ini sa kay alias Joker, 30 anyos kang residente naman sang Barangay Old Sagay. Base sa operasyon, nagluntad ang insidente takna alas 5 sang aga ko sa diin. Nadakpan ini sa akto nga nagapangista gamit ang pamunit. Na-recover sa operasyon ang isa ka bangka ang mayara sang Yamaha engine 16 horsepower nga ginabulubanta nga yara sa 30 mil ang balor sini. Isa kag tunga sang kilo sa nagrelain niya isda nga nagabalor naman sang 70 pesos kag isa ka pamunit nga ginabulubanta yara sa 100 pesos. Gindala naman ang mga na-recover nga kagamitan sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board, samtang gindala naman sa kustodiya sa Sagay City Police Station ang naaristo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa DTX Morning Newscast, tinis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
4: Ang mga balita regional, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Hilo kita sa K5 Network News. Puerto Princesa City DepEd nagakabalaka sa mga pamahog sang kalakasan sa pila ka mga eskwelahan. Si K5 Grace Melostrino sa K5 News FM Palawan sa report.
13: Arestado.
0: Aminado ang City DepEd na lubusan silang nababahala sa mga ulat ng pagbabanta o threat na nangyayari sa ilang eskwelahan sa lungsod. Dahil dito ay magpapatupad na ng mahigpit na seguridad ang City DepEd sa mga paaralan. Kabilang dito ang pag-hire ng mga security guards, pagkakaroon ng mga bag inspections, pagpapaigting ng police visibility at ang paglalagay ng mga CCTV. Bagamat mahihirapan umano na maipatupad ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon dahil sa kakulangan ng pondo. Dahil dyan, hinihiling ng DepEd ang kooperasyon ng mga magulang at komunidad upang maiwasan ang mga krimen sa mga paaralan gaya ng mga naiulat sa ibang lugar.
14: Napag-usapan namin dyan yung pagkakaroon ng police visibility sa lahat ng paaralan natin na medyo delikado.
0: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Sa ulihing nga K5 and Network News, anay team leader sa PNP CIDG arestado sa Tacloban City sa kaso ng malversation. Ka K5 Jean Peleño sa K5 News FM Tacloban sa report.
15: Hindi na nakatakas pa sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal nang wanted sa kasong malversation of public funds or property. Ang suspect ay nakilala bilang si alias Boss Tad, dating PNP CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan sa bayan ng Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto noong Setyembre 29 sa Abukay Bus Terminal sa Tacloban sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may inirekomendang piyansa na 40 mil pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, ang suspect ay na-dismiss sa serbisyo noong taong 2007. Balita regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Piliño para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: Ang K5 Network News ginadulong sa inyo sa kaluwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil and vitamin D3.
8: DJX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
4: Karon sa ilo kita sa mga balita nasyonal. Ginmanduan sang Korte Suprema ang respondents nga magkomentar tuoy sa petisyon nga naga-question sa constitutionality sang Republic Act number 12326 nga nagapaiway sang 2026 barangay kag SK elections padulong sa Nobyembre 2028. Ang petisyon nga ginfile ni Attorney Romulo Macalintal nagahingyo man sa Supreme Court nga mag-issue sang temporary restraining order o TRO konsang status quo ante order. Hatagan ang respondent sang lima kaadlaw matapos mabato ng notice sa pagsumiter sang ila komento. Hatagan man or nahiwaluan nga ang RA 12326 na ginpirmahan bilang kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang September 24 ang nagapalawig man sang termino sang barangay kag SK official sa lima katuig. Ginpanindugan ni Macalintal ang nasambit nga layi ang nagalapas sa kinamatarong sa pagboto kag nagapahanugot sa mga incumbent officials na magapabilin sa pwesto tub-tub sa Nobyembre 2028.
3: Sa dugang balitang nasyonal, nag-plead not guilty sa Sandigan Bayan, sa Sandigan Bayan 5th Division ang pito ka mga co-accused sa pugante kag anay congressman nga si Saldico Miyerkules nga adlaw Setyembre 30, 2026. Kalakit diri ang mga anay DPWH Bulacan officials nga Sanday Brian Fernandez, Bryce Fernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan, kag Christina May Pineda. May kaangtanan ang nasambit nga kaso sa ginaaligar nga maanomalya nga 77 million flood control project sa Balagtas, Bulacan. Samtang ginapangayuan sa paathag sang korte sa sulod sang napulo kadlaw, Sanday Dumasig, Morales, Simbulan kag Pineda kun nga hindi sila dapat papanaugan sa preventive suspension.
4: Sa dugang pagid nga balita nasyonal, ginpayag ni Anay Senator Antonio Trelenes IV nga ang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Bastido Duterte na nungod sa mga transaksyon sang lokal nga gobyerno sa mga kompanya nga may kaangtanan sa ilang mga himata, mahimo nga may mas malapad pang implikasyon sa mga alkalde sa Bugos nga pungsod. Suno kay Trelenes, mahimo nga mangin halimbawa ang ginambal ni Baste nga wala siya makahibalo sa business interest ng iautod nga si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated na nakakuha sang 19 ka kontrata halin sa Davao City Government. Ikumpirmar man ni Baste sa impeachment trial nga kilala niya si businessman Jaime Cruz na gin-identify niya bilang abyans ang iya amay nga si Anay President Rodrigo Duterte kag business associate niya sa isa ka kompanya. Samtang nagtambong si Trelenes sa Senado kung sa diin, nagtistigo si Baste kag nagsiling handa siya nga magtistigo sa impeachment trial.
3: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginkumpirmar sa National Bureau of Investigation o kung NBI nga ginraid nila ang isa kabalay nga ginaligar nga panagiyahan ng Dayanay House Speaker Lord Alan Velasco kag asawa sini nga si Rowena. Suno kay NBI Director Milvin Matibag, ginpatigayo ng raid sang Agosto 24 matapos nakabaton sila sang impormasyon nga may mga matag-as nga kalibre nga armas lutang nga ginatago sa pila ka mga balay sa Valle Verde, Pasig City. Dugang pa ni NBI Director, gilayon nila nga gin-apply ang warrant kag nag-execute sang search warrant kung sa diin nagwa nga ang mga propiedad ginapanagiyahan sang Anay House Speaker. Na-recover nila ang mga pusil, mga magazines, mga bala kag mga shell casing, subong man ang mga identification card nga ginapanag-iyahan sa mga security personnel kag mga kapulisan pa wala sila sa mga pulis nga yara sa lugar.
4: Ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaaluan sang DTX 500, the superior antioxidant.
8: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
4: La size 43 mga ka-K5. Sayo na kita sa mga balitang international. Nagsaka sa 50 katawo ang napatay, samtang 58 naman ang napilasan matapos maglunsar sang airstrike ang militar sang Myanmar malapit sa merkado sang Kiaktaw, Rakhine State sang Lunes, September 28. Suno sa payag sang Arakan Army, duha ka bomba ang ginhulog sang isa ka fighter jet malapit sa merkado kon sa diin kalakip sa mga napatay ang mga manugbaligya, bumalakal kag mga pumuluyo malapit sa lugar. Nagpaandam naman ng Arakan Army nga mahimo pagid ang madugangan ang numero sa mga napatay samtang padayon ng retrieval operations sa nagkarawasdak nga merkado.
3: Sa dugang nga balitang internasyonal, ginpahayag sang Qatar nga ginaareglo pa sa gihapon sa karon ang pagtapos sang giyera sa tunga sang Iran kag US. Suno kay Qatari Foreign Minister's Ministry spokesperson Mahid Al-Ansari nga hindi manigar nga madamo ang mga naapektuhan sa nasambit nga giyera. Ginihemplo sini nga lubos nga naapektuhan ang energy supplies, food security, industry ka global supply chains. Importante ang mga official sang Iran ang naghimo sa nagilayon sa desisyon agun mapalayo ang mga pungsod sa giyera. Ginpatod man sini nga nagahimo sang tikang ang Qatar agun makaangkon sang diplomatic resolution. Agun mabalik ang freedom sa navigation sa Strait of Hormuz.
4: Katapusan nga balitang international, napilitan ang mga emergency landing ang eroplano nga padulong kuntani sa Israel matapos ginbuno sang isa ka piloto ang iya kaupod man nga piloto. alin sa Dubai ang nasambit ng eroplano kag padulong sa Tel Aviv sang ini ang nagtibusok sa 17,000 feet ning kabangdanan nga gin-divert ang flight pakadto sa Saudi Arabia. Nagburuligay ang yara sa 5 ka pasahero sang eroplano agud mapunggan ang suspect nga ginaligar nagtuyo nga i-crash ang eroplano. Angot sini na aresto man ang suspect sang nag-land na ang eroplano. Kinlaragway naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang insidente bilang isa ka jihadist terror attack. Nagpadala na ang Fly Dubai sang eroplano sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia. Agud sugaton ang mga pasahero nga stranded dito. Ang mga balita international ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
4: Las 6:45 balita sa patagsang negosyo. Ginalauman sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kan BSP nga magahampak sa tunga-tunga sang 6.4% to 7.4% ang inflation rate sang pungsod para sa bulan sang September 2026. Sunod sa BSP, ang ginalauman nga pagtaas ang presyo sa mga balaklon kasubong sa mga utanon, isda, bugas kag prutas sa mga balaligyaan amo ang nagpangunang epekto sang malaing panahon. Nakabulig man sa pagtaas ang level sang inflation ang panayon nga pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo kag ang paguyang sang balor sang peso kontra dolyar sa nagligad nga semana. Nagbalanse naman sa nasambit nga pagtaas ang medyo pagnubo sang presyo sang karne kag ang lista nga pagbuhin sa sukot sa kuryente subong nga bulan. Sa peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor na subong sang 62 pesos and 64 centavos.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
3: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Patrick Garcia naghambal na sang iyang habahin sa nakaligad nila ni Janeline Mercado. Kay K5 Kisha Marihan ay say sa report.
17: Matapos ang halos 18 katuig na paghipos, naghambal na ang aktor na si Patrick Garcia angot sa relasyon kag pagbulagay nila ni Janeline Mercado. Nangin magkarelasyon sa ni Patrick kag Janeline sang tuig 2007 kag sang Enero tuig 2008, ginpahayag nila nga nagabusong si Janeline apang sa Pebrero sa amuman nga tuig, nagbulagay sila samtang nagabusong pa ang aktresa. Sang una, si Janeline lamang ang naghatag sa iya bahin angot sa rason sa ilang pagbulagay. Sunod sa aktres, wala siya nakabaton sang emosyonal kag pinansyal nga bulig halin kay Patrick. Sa vlog ni OG Diaz, gin-upload sa Setyembre 29, ginsaysay naman ni Patrick ang iabahin sang istorya. Sino kay Patrick? Isa sa mga rason nga desisyon siya nga maghambal amo ang grabe nga pambash nga ginabaton sang ilang 13 anyos nga anak nga si Michelle Garcia. Si Patrick kag ang iya asawa nga si Nika Martinez ginkasal sang tuig 2015 kag may apat sila ka mga anak.
18: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa update nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Balita naman sa patag sang sports. Sa nagapadayon nga Asian Games sa Japan, Alex Iala sulod na sa semifinals. Sigurado na nga makakuha sang medalya. Si ka K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
19: Hindi nangin mahapos kay Alex Iala ang set 1 sa ilahampang batok kay Joanna Garland sang Chinese Taipei matapos makascore sang 7-5 sa quarterfinals sang 28 Asian Games. Apang sa second set, wala na ginatagan pa sang chance na makabawi ang iya kontra sa score nga 6-0. Sa kadalagan ni Iala, sulod na ini sa semifinals, kagatubangon ang Chinese veteran na si Wang Siyu. Sa tiyon, makuha ni Iala ang kampiyonato. Siya ang pinakaunang Filipina player na nagdaog sang gold medal sa tennis sa Asian Games. Ang inibalitang na dulong sa insang Mighty C. Kung gusto mo maging healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Dugang balita sa patag sang sports. Gintapos na sang China ang kampanya sang Pilipinas sa women's doubles tennis sa 20th Asian Games na giniwat sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos malutos ang Chinese duo na sanday Jiang Xinyu kag Yang Zhaoxuan ang Filipina tandem, sanday Alex Iala kag Shaira Rivera sa straight sets victory 7-5, 6-2. Nangin dikit ang hampang sa unang set, kadiin nagbailuhan isang puntos ang duha ka mga magkasumpong apang nakakuha sa momentum ang Chinese duo sa uli nga bayan sang set kay nakakuha ang unang set 7-5. Sa pagsulod sa ikaduhang set, nagpadayon ng dikit nga rally sa tunga sang duha ka pares apang na-maintain sang China ang momentum sa uli nga bayan sang hampang kagin sirado ang score sa 6-2. Nibaluan ini ang ikaduhang hampang nanday Iala kag Rivera sa women's doubles matapos nila mapierde ang pares halin sa Hong Kong nga sanday Lai Ching Lam kag Calista Liu 6-1, 6-3 sa opening round. Ang balita sa patagsang sports ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C.
16: GTX 500 Morning Newscast.
20: Balita Extra Special.
4: Nina sa Balitang Extra Special. Pamate. Isa ka lalaki sa Missouri dito sa USA ang napreso matapos mapamatud-an nga illegal nga nagpatay sa masobra isa kagatos ka mga usa bilang kabayin sang isa ka malapnagon nga kaso sang poaching. Sunod sa mga otoridad, kalakip ang natundan nga lalaki sa grupo nga illegal nga nagapangdakop sa mga usa, nagmasami ginakuha lamang ang ilang mga sungay o mga antlers. Ginabayaan lamang ang mga patay nga lawas sa mga ini. Malamang kitang mga sungay na ginadisplay ni no sa mga balay, restaurants. Magluwas sa pagkapreso, nagatagman ang korte sang pinasay nga kondisyon sa iyang sentensya. Kung sa diin, imanduan sining lalaki nga maglantaw sang Disney movie nga Bambi. Bisan isa lang kabes kada bulan samtang yara sa prisuhan. Ang movie nga Bambi parte sa isa ka baby nga deer o kon usa. Inpahayag nga katuyuan sininga ipakita sa iya ang isa ka istorya tuloy sa bata nga usa. Kagang epekto sang pagkadula sang iloy sini. Atong di mga mahimo krimen na palantawon mo ya ka sine kaki 5 alira chambay.
3: Tawhay ang buhay.
4: Tawhay ang pangabuhi. Oh, may mga talamyawon ka da?
3: Of course.
4: Ay, kung wala, ako ang miyara. Sige, wow. Una.
3: Ako mauna, Bira.
4: Sige.
3: Ginatamya nato, no? Of course, ang aton nga mga kaopdanan sa balay, dira sa Divinagracia, La Paz. Kagang upod man nato, no? Sa aton nga pagpanyaga tagaud to.
4: Aba.
3: Kanday, Tita Rena, mapa.
4: Abaw. Tita Rena, good morning.
3: Good morning,
4: Ag
3: Tita Rena.
4: Sa mga upod mo da, sa imong kamataan da. Abasi ko na makaswing kami da karon, i-prepara lang da ang
3: sinabawan.
4: Kag chicken skin nga hindi pwede sa akon.
3: Pero
4: ginaguba ko.
3: Pira gyapon.
4: Oo, kay ti may maintenance man ah.
3: Of course.
4: Sa tomar man kita sang D3 Bayo.
3: DTX
4: 500.
3: Of course, ang mga taga sure, ano bagid, mga taga Sara no.
4: Oh, di syempre. Oh, kaya taga Sara oh si Tito Noli Banias. Ati, iyo ko na, kahit kaisa ni Mama. Tagasara, ginagreet siya ito, Permi.
3: Good morning, aga. Tito Noli.
4: Oh, ara na. Ma'am Anali Bahadi, salamat. Good ma'am Beth Idar Lilia, sa Kalino, kag si Sir Arturo Lilia, na nagapakaldo sa bunga sa Batsuyan, kag Lumihandra sa Kalino. Si Ma'am Marites Wilkas Gumayo, good morning, man. Iyan tong ibang kong talamayabon, di. Doon na dulao. Besi.
3: Abi, comment ka muli, what?
4: Sir Tristan Wyatt Gulay, si Ma'am si Sir Edgar Badbaton, Leo Bar sa Malaya, good morning, Jelt Eatery sa Mabolo Delgado kag Laura Jean Barreta naga monitor man sa buong, good morning kay Sir Allen Boteha kag Ma'am Edith Boteha naga tutok sa aton samtang nagadulong sang ilang kabataan sa Agida, si Sir Kenshin Llorca, pamilya Llorca kag Hondanero, da sa Balantang Haro, mga tricycle driver da. Amo man mga tricycle driver sang Alta Chera Village Haro, da sa may Talipa pa mayong aga sa inyo. Ang ibang hindi matamyaw subong karon naman kay way nakita oras sa aton nga pagpangalagad sa DTX Morning Newscast subong nga Webes. Petsa uno na. Una nga adlaw sang Oktubre ka K5 Valira, 2026. Ay, si Sir Jesse Hamoles, Maria Sir Christian, good morning. Patamyaw lang kay Marilo kag kay Mulong sa sitio sa pa, Zone 1, Balantang Haro. Okay, Sir Kwanda, Jesse Hamoles kag kay Marilo kag kay Mulong. Ayun na pulo pangapis ang DTX Coffee Mix. Oh, pilan lang kaadlaw gani before Christmas? 84?
3: 85.
4: Oh, sige. Amoy atong kaundan sa mga balita dulong sa inyo sa DTX 500. Ako ang inyo tag balita, ako si Ka-K5 Christian Hagurin.
3: Kagako naman si Ka-K5 Alira Alvarado Apin.
4: Para sa kampiyon nga estasyon, K-5 News FM.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
21: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: E3 Bio.
23: Ko si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
26: Para sa matilo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
28: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade permit number R6-ILO 100017 series of 2026.
29: Mahigo bala ang imo dugo?
27: DTX 500.
29: Masamit ka bala gina allergy?
27: DTX 500.
29: Ang DTX 500
27: ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
27: amo naman
29: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
27: DTX 500.
29: Masaligan DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
27: DTX Coffee Mix,
25: mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix,
25: mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walang ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 10. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, babaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinikas 4 Biotics.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sang itawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
7: Wow.
8: Magnesium sa
7: aton. Amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium, mm-hmm, para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga imo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
7: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Well, di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galini makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
11: Kampiyon.
7: Para ang dugo rektato sa transmitter.
11: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
7: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
11: Kampiyon.
8: Sa rurot, gina.
7: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
12: D3 bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
12: D3 bio. Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakas, mga butika. D3 bio. Health News, D3 Bio, D3 Bio.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ka, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga pani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: sa rikas
10: epektibo.
9: DTX 500.
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Momshie!
12: Angeline?
13: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
3: D3Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mga buti ka.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ingredients. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Christmas.
1: Alas 7:12 oras sa K5U Japan Philippines sa Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa Tuskalawan sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Tagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
2: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kagprobinsya sang Iloilo. Welcome sa aton sininga palatuntunan sa K5U FM Iloilo, Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa inyo kinandan, kaming inyo alagad sa kahanginan, nag-servisyo kita sa adlaw sang Huwebes. Today is October 1, 2026. Pinakaunang adlaw sa bulan sang Oktobre do 2026. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay.
5: Mayong aga, ako naman si ka K5 Christian Hagurin.
1: Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, i-plastar ng inyo sini nga mga radyo. Itutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Live na live magkita nga nagapalagay pinaagi sa Facebook Live pagkanto sa inyo sining Facebook account. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7, i-like, i-follow, i-share. Ang nag-share, my blessing. Sarang ka mo magka-comment mga ka-K5 sa aton sining mga topiko, magka-join sa aton sining diskusyon sa aton sining Facebook Live sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga pinalangga nga mga taga Paramati. Good morning good sa mga vendors alin sa Primera Distrito pagkanto sa Quinto Distrito. Amo man sa aton sining mga K5 nga mga mamang chupera. Mga K5 Iloilo Solid supporters kaya po sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Opdan nyo kami sa masobra 2 ka oras kapag talakay sa mga labing talalupang doon natong sining mga balita subong adlaw sa Huwebes. Dari lang sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Kaya Mama Rosalie Zillular, always present, gid, nakapamati na. Igay dugay tagaan, tanin siya sa nga award ka K5 Christian. The most, avid listener.
5: Luwas pa ginaya sa top fan badge sa Facebook.
1: Luwas pa ginada.
5: Sige,
1: mayo ginada. Dugay po, brahanta na saya sa picture frame dari sa sa stasyon. No?
5: Butang sa pertahan.
1: Butang sa pertahan.
5: Good morning kay Mama Rose.
1: Kamusta ang October?
5: Tita mo ng kanta nga Wake Me Up When September Ends.
1: Ano na meaning sang kanta nga now?
5: Wake me up. Doko damo mo na sang kwan, sang meaning. Pero mga kwan na, mga medyo sad boy na nga mga kanta.
1: Sad boy na.
5: Okay. Ang laban-laban ng bulan sang September para sa iya doon, digid Mayo. So, mali na tulugan ko lang eh. Platong ko lang matapos ang September. Kamay papabugta ko daw Mayo.

0: yun ang sitwasyon.
1: Oo. Eh, yeah, mo na gede sa actually ang bulan sa September do damo may nagkalatabo mo.
0: Damo.
1: Kung i-summarize nato mga kabyanan ang mga nagkalatabo sa bulan sa September.
0: Di marapalan.
1: Di marapalan, no? Wala labot niya sa mga balita kag mga insidente nga gina-report nato diri sa Kanginan.
0: Oo.
1: Pero ang naming kublang nagkalatabo sa bilog kag libutan kasi pungsod Pilipinas. Nga ti just like for example ni sa bulan sa September do pila gawa ka sod-asod mga kakipayb nga pagsaka sang presyo sang katong.
0: Nan.
1: Oh, ang oil price hike ta.
0: Abi ta ni ka K5 ray, maayo-ayo na sitwasyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos, oh. Magaligwa na mag-open liwat ang Strait of Hormuz, mabulubrato na ang presyo sang katong.
1: Pero tito ka na into kita mga kabyanan si, no? Sa aton sini nga mga pinalangga ka mga tagpalamati, may pila ganit ka mga expert nga nagasiling nga hambal nila sa aton sini nga mga ka K5 nga ti ang ining gera sa Middle East or particular na dira sa Iran kag sa away nila sa Estados Unidos kag sang Israel sa aton sini nga mga ka-K5 do hindi ba gid kunoya major nga subong ha kumpara sa una do hindi man nagrabing tension bala
0: gani.
1: Pero nga ako no nagasige nga nagasaka kag nagapa sa dugang sang presyo sang gatong ginahimo lang kuno nga rason sang aton sini gobyerno no kag sang Department of Energy kay ginaproteksyonan ining mga negosyante sang mga langis mga kakipayb diri sa may pungsod Pilipinas. Oh, sa aton sini nga mga kakipayb, hindi bisan wala rason lang ang pagsaka. No, sa aton sini nga mga kakipayb, ginadugangan, ginapasakaan. I do not know kung may ara na diri nga mga kakipayb, Christian nga mga reason behind mga kakipayb, hindi man aton gusto pagpangunahan or hindi man aton gusto nga mag-ahum-ahum diri mga kakipayb. Pero tibla, inaya base na yung observation sa pila naton sini ka mga kultura na sa aton sini nga mga kakipayb. And kung lantawon naton mga kabyanan, sa aton sini nga mga kakipayb, kakipayb Christian, ang tension dito sa may Middle East, no? Kagka ang sitwasyon sa Iran, o diba, o nato nga natudas ang ila sini nga Supreme Leader.
0: Naubos na to sila tanan.
1: Sa aton sini nga mga kakipayb, kung ikaw matudas Supreme Leader mo, mapaisog-isog ka pa?
0: Natudas ang Supreme Leader, may nagbulos, natudas man, pati mga defense minister, tanan-tanan mga tagas-opisyal nila, doon nakalaubos na ito patay.
1: Titapos ang ila sini nga mga oil tank depo, sa aton sini nga mga
0: pinambumbahan man.
1: Pinambumbahan man. Now that is why makatingala, makasiling ikaw bala nga despite of this situation nga ginaatubang sang pungsod Iran, sa aton sini nga mga ka-K5, din sila kakuha guts nila para magpaisog-isog pa sa Estados Unidos. Amo na bala kung kaysang makatingala ka K5 ba Christian? Ano bala ginainto lang ta sa mga first world country? Kag ang mga third world country nga kasubong naton makaluluoy nagkaapektuhan nagkadalasa sa ila sining ginaubra ka K5 Christian.
0: Do kita diyan na butang tunga-tunga ka K5. Rada lang na nagailanaway ang mga dalagko nga tawo, kita ya tunga-tunga nagatambag, kita yang pusa.
1: Pero may mga sugilanon sini mga ka K5 nganu ni do scripted. No? Ay ligad to ngay
0: nang mga K5 ting kwa nang away ang mga gira ni gusto man mo.
1: Ni gusto.
0: Ni bligya kada bligya kada armas, bligya kada bala, bligya kada kuno ano ang mga kagamitan. Ati sino gabi nakla nayo?
1: Oil gidi. No? Mamo subong gani kuno the new gold kuno is the oil mo.
0: Noon.
1: Amo kuno ng bag-o nga gold kuno. Sa aton sini nga mga kakipay bang langis. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpermati.
0: Di ano tayo kay pobre kita, why kita yasang bastante nga langis, gusto lang kita maghula.
1: Kaya raman kita langis.
0: Diin.
1: Sa lawas na eh.
0: Pero
1: oily,
0: baka,
1: oily face.
0: Baka pang banyos ka sang DTX Beauty Soap, kakas na yung langis-langis lang.
1: Correct, baka pang habon ikaw sang DTX Beauty Soap, kakas na yung oily face mo. No? Pero mula ng mantika, nga dito man negosyuan. O ang langis, nga dito man negosyuan. Mamod lang tawon na itong lang observation sinin na ito na sa itong sinin ng mga K5. No? Kung lang tawon ninyo, may mga peace talks sa tugin pagtigayon. Even ang Iranian government to nagambal na itong surrender na sa Estados Unidos.
0: Oo, nagambal na din na. Tama na.
1: Tama na. Tama na. Maluoy na.
0: Tapoy na.
1: Tapos subong all of this sudden, may kibot ikaw, may mga pagkaksirado naman sa mga dalan sa Strait of Hormuz. May mga kunoabi, gira-gira nga nagkakalitabo. Tapos subong lang tawa, blado, ginainto lang ta.
0: Ano na problema?
1: Naman ng Iranian government sa Estados Unidos, pagkipag-istorya naman kay Trump.
0: Oh.
1: Ay, ito gina-control nila ang world market.
0: Sila makadiktay.
1: Gina-control nila ang presyo sang langis. Gina-control nila tanan ang negosyo kay balaan nila nga makwartahan nila ang mga third world country mga ka-K5 naman. Kung tanan karon nga mga third world country mga ka-K5, ka-K5 Christian mga mangranon, namo kwarta. Why kasalig sa first world countries ang pangutang? Yan o pa karon ang saligan nga negosyo sa Estados Unidos. Mamo makabig ikaw nga the most powerful country in the world. Sa aton sining mga ka-K5 kung tanan ka kalabanan nga mga nasyon mga ka-K5 may utang si mo.
0: Utang?
1: Oo. Sa aton sining mga kuturan sa mga pinanangga naton nga mga tagpalabati. Nga mas kaluluoy kita diris Pilipinas dugangan pagit sa mga trilyon nga ginapang kurakot sa mga politiko kag sang mga ahensya sa aton sini gobyerno. Sinulang ba lang hindi magpati nga tanan nga ahensya sa gobyerno way isang kurakot man kay Kipag Kishan?
0: Sa una may ranking pa na kay K-Favre mo sa pinakakurakot ng mga ahensya sa gobyerno. Diba lang ito naman ang mga number one, number two,
1: ang number one sa una ng mga Bureau of Customs with all due respect sa mga taga Bureau of Customs, no? Kahit hindi ako nag-agi ng mga tanan nga mga illegal.
0: Shout out na daw.
1: Sa aton sini nga mga K-5. pero according to Secretary John Bec Rebolla, the most corrupt agency kuno ni ang DPWH,
0: sino ba ni?
1: Bureau of Fire Protection,
0: BFP. Ang tingala talaga ti subong ginatutukan ta DPWH, flood control, impeachment pa gani. Ang parte sa corruption niya sa BFP, sa ano na yung matutukan?
1: Ti fire extinguisher kuno to?
0: Gina-require mo?
1: Overpriced ko nung mga fire extinguisher.
0: Required ang mga bago nga business, mga daan, mga business establishments, magbalakal sang overpriced ng fire extinguishers nga ginamando sang una sang mga leaders sa Bureau of Fire Protection. Pero mo't kung saan pa ni pang-imbestigahan isa-isa ka kay Favre, ha?
1: Why man to agi malang tong wakal to ni Secretary John Bec Rebolla, that is to divert the attention of the public and not to focus on DPWH, no? Sa itong sining mga ka-K5.
0: Kanto din siya sa Iloilo sa Nagliga. Dito blang pag-launch ang, kwanto blang, 911 blang. Ano ito ginambal, ha?
1: Diba, kabalo kita nga, ano, kabalo kita kung anong realidad si Nidri. No?
0: Galing kasi. Kasi kung pagkapostura, man ay mag-senador?
1: Ti laban-laban eh. tanan nga mga nagapungko bilang sekretary, may mga ambisyon na kakipay ba Christian?
0: Ara ka na mo, ara ka na da sa limelight, pero may kaunod sang balita.
1: Oh, pero may kaga pa interview, pero may kaga pa cover, pero may ka tarantara na. Sa itong sinin nga mga kakipay, sa mga pinanggat ng mga tagpalati, but the question is, ang pamangkot pa lang nila, if ang public, ba, publiko satisfied ba sa performance mo, kung hindi. No? Sa itong sinin nga mga kakipay, subong ko, kita ko sa mga dalanon na, alin kadto ka to sa may kinto distrito, pagkadto sa may fourth district. Makita na sa dalan na mga kakipay, dimutadan mo sa mga nagtatlapik ng mga streetlight. Halong sa dalan.
0: Sino gambal?
1: Siyempre si General Manager MMDA.
0: Aba,
1: Nicolas Torre
0: III. Grabe ba? Kasi Manwata.
1: Kasi Manwa, kasi Mariota. Tiro nang imbot silingon ba?
0: Talaga na. Basi ko nag-care lang siya sa mga Ilonggo.
1: Basi nag-care pero ti kalabota na MMDA. Tira kalabota na din sa ano, no? Kalabota na din sa may Iloilo.
0: Tito Nick ba?
1: Pwede ganit na yung LTO na yung mambalbo. Halong sa dalan, ha? Pwede ganit mga HPG. Pero ang MMDA, sa pagkabalo nato, namining sa MMDA.
0: Metro Manila Development Authority.
1: Tika kalabot siya din sa Iloilo.
0: Kan mo Ilonggo sa. Kasi ka kada duwa sa una Camille Villar, sa Dr. Camille Villar.
1: Nag-trending mato to nga
0: Semana Santa to, eh.
1: Semana Undas, Undas.
0: Undas.
1: Ayo. Di pero effective man nagdaogman sa.
0: Dogman
1: sa galing kitigin bayaw-bayaw sa kuno kamot ni Sara Duterte. Pero kung why sige bayaw-bayaw kuno kamot ni Sara Duterte basi dala sa pa sa. That's why nga ti subong grabe man ang iya sining kabaraslan eh. Whether we like it or not, masilingin naton nga kabaraslan sa aton sini nga mga K5.
0: Adan dali K5 rin ba sa aton nga mga botante sa mga Pilipino gyapon aha dali bla ma into anaw.
1: Ang ambalbla to ni Congressman na Lawrence Defensor when he got interviewed by the on the national TV. Ang baliya nga in every election as Filipinos have a chance to change our future of our country. Sa aton sini nga mga kakipay because every election that is the only chance nga magpili kita sang leader nga nagakaangay nga ibutang sa pwesto mga kakipay para sa aton sini nga nasyon.
0: Sino na
1: whether
0: pilita?
1: It is the president, the vice president, the senators, the congressman, the mayor, the vice mayor, and the SB members. Sa aton sini nga mga kakipay, even the barangay captain and barangay kagawan.
0: Yes, halin sa nasyonal hasta sa barangay muda. Tiyanong ginay mo ta.
1: Sa tuwang sini nga mga ka-K-5. So every election na muna, o galing, every election nagakalipat man kita. Every election nagakalipat kita magtumar sa klinika di Tribayo. That's why gagata utok tanoy aga panoy. That's why nga nagakaamnesya kamo.
0: Nahan mo naman ko. Amutan ito mga abi. Ito sa perfect.
1: Perfect nga ano to?
0: Pag-sigwe to.
1: Perfect kasulod pang
0: gagakaamnesya ang mga Pilipino.
1: Kaya nagakalipat sila mag-inom di Tribayo. That's why before election day, inom ka mo klinika di Tribayo para magsangka ninyo utok, kamadumduman ninyo kung sino mga politiko nga ni mapuslan sa banwa kag sa barangay nyo. Karon pinagtas.
0: Kang problema. Problema kay mga kwa ng mga politiko, why man katumar sang DTX, asang di Tribayo?
1: Sino nga politiko, dapat ilugod nila nga katumar permiso sa klinika di Tribayo.
0: Siyempre ang manog number one nga is this. Why na kinayara? So niya hindi ka tumar na? Iti unay? Mga kostubang mo na kadaga. Sila kakaho na dao?
1: Oo, gani. Saton sa niya mga kakipan?
0: Pero utang mo to kayo mga mami Rina.
1: Oo, galing ino. Wala ka balik eh. Wala ka balik na kami kita. Hindi mapa sa lagi ni Krisha na gurin eh. Why kusakyan ka po eh. Alas 7:27 oras sa itong sining mga kakipayb sa itong sining pagpalit. Ito yung kadlaw aga pa si kakipayb Fred Pascala. Si Mambit Idar Lilia sa mga nagaluto sa ila sining nga batsoy na kapainit o po si Sir Arturo Lilia. Si Madam Rosalia Cellular aga pa nagabaringisi sa mga nag-drive-drive siya sining nga salakyan na gadulong siya sa mga manakis.
0: Si Ma'am Julie Botero sa Banate.
1: Oy, grabe ha. Baskog kita na sa Banate, pero baskog pagkada, mabutang kami lang sa relayda. Jesse Amole, Senyor. Sir Christian, good morning. Patami lang kay Marilu Kagamulong, sang Setyo Sapa, Zone 1, Balantang Haro.
0: Noy, mga taga Balantang
1: Haro. Good morning, Ma'am Ninis and Precious. Sa tanan nato, sining mga OFW sa Punsun, Singapore.
0: So,
1: good morning, Ged.
0: Ay, Singapore, may Hong Kong, Taiwan.
1: Taiwan, Tanan, China. Nation, worldwide.
0: Oy, sa Canada, si Ma'am Angie Obar, si amigo ko, Ed Anthony Lopez Dacquiado, si Charlotte Amuenda, si Junjun Octaviano kag si Ret Umadhay.
1: Oy.
0: O puro na mga kwan, mga Canadian. Ba mo Canadian man ko kag favorite.
1: Ay Canadian ka? Nang tabo si Moy?
0: Nang bala ko nila nga bugtaw Canadian.
1: Ah Canadian.
0: Tuto ka na diyan. Bangon ka na diyan. Mo ginaya. Eh, abi mo ikaw lang Canadian, ha?
1: Abi gagata mang gri utok mo no yaga pa no.
0: Siyempre. Naka DTF ko pimix aga pa.
1: Ah, very good, very good. Sa mga way pa makainom kape da pa init na kamo da. Ay, by the way, alas 7:28 na. Sa mga way pa makabugtaw na bangon na himos na. Adlaw won ta na ron ja, parigos don. Isog magsagi kaligid-ligid sa kama. Kaki 5 kisan.
0: Isog pong kuta niya ang joke ni Kaki 5 Enrico. Galing kid ko delikado.
1: Anong joke ya?
0: Iba yeah, mo init. Init na mo.
1: May init na tubig.
0: Oo.
1: Oh, te.
0: Sa una ko na sugo si tatay mag kuha na.
1: Init tubig. Tubig.
0: Oo.
1: Ati ah.
0: Oo, lang alam.
1: Gets ko na no'y mamugagata utok. May ang bahanon pag anin na sa una eh.
0: Gani. hindi na lang.
1: Hindi na. Importante siya na dilin sa utong paubuso niya na nabigay ang produkto na makapangumpra na din.
0: Ma'am na dilin, good morning. Oh, Diyos ko.
1: Alas 7:29 oras sa itong sinig pagpagalagad mga kakipaiba. Aga pagkitaga ugtas sa itong sinig mga kuturan sa sitwasyon sa itong sinig palibot na kakipaiba Christian. Tungod sa hindi magwantahan nga presyo sa nga mga balaklon kag nagalain-lain nga mga tawag ni no nga mga problema nga ginatubang sa aton sini pungsod wala labot madra ang problema ta sa aton gobyerno sa aton sini nga mga ka K5 no tungod sa sini nga mga korap pa nga mahal. Mga nagakilitabo sa korupsyon nga nagakilitabo sa aton sini pungsod no
0: ang balor sang peso subong kag US dollar 62.64
1: that's why subong naga ang ano sini nang nanamitan eh mga OFW dito sa US
0: mga siman mga parinya pamilya sang siman na may allotment
1: abaw kita mo taga puli di abaw sus
0: tiba
1: pakayo dayon kusina pakayo pa extend balay
0: bakal bagus lakyan
1: grabe. Sa aton sini nga mga ka K5 kita lang niya ang ano lang ah steady pulse lang taya sa aton sini nga mga ka K5 kahit des Pilipinas steady pulse lang kita masikaluyan sa sunod nga tuig masiling aton nga boss nga tiya dugang-dugangan ko isang gamay lang
0: tanda ko mamati si Dok. Good morning Dok. Basi abi ko ni mabaka nga basi ko mabutang si Dok sang K5 News FM New York law.
1: Uy, grabe ba? Ikaw dayon tumasay ni. Bumbahon mo dahin to si Donald Trump. Sabi mo na ano man ang inyong style nga sagay ka mo ka away sang Iran, tapos mamiguhay ka mo, tapos kami amon yan nagkakapiktuhan.
0: Yung usa niya po. Luwas sa mga halit, mula ka kay Five Rays sa pagmahal sang presyo sang gatong, may mga Ilonggo na, no? Nga nalakip sa mga nagkalamatay. Sa pagpangbomba, sa mga airstrike nga kung gisa random ginaigo mga barko, no, sang barko nga ang mga tripulante, mga crew Pilipino.
2: Sige.
0: Gakatabo na na. Ay, kaugdas ko kay Tito Donald.
1: Alas 7:31 oras sa ato sini nga pagpangalagad. Mga balantayan nga mabalita sa ato sini nga pagpabalik mga ka K5.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa mga balita mga ka K5 sa ato sini nga pagpangalagad, di ko ato karon ang report ni ka K5 Elmer Hagurin. Sa atong sining mga kuturan na ini may kantanan sa mga Elmer Agurin. Elmer Sable. Oh. Okay, tama rin ito. Di nga kombinar ko ng alam ni Elmer.
0: Is screen record ko na
1: eh. Elmer Sable. Sa atong sining mga kakipipe, updated to sa mga minor de edad. Ito nga mga nagpangoldap to, mga minor de edad gilito. Ang suspect mga kakipipe.
0: Amo na nga, bata sa nagligad. Ito hindi niya kuha na. Hindi niya guro sa mga lagkuan.
1: Kaya dito lawlaw. Tapos di ba mangoldap kay mo 100 piso sunod sa wallet? Tapos mga kakipipe, iris gomay mo kabuhi ito. Kung nakita ka ito kag pinakdol ka sang 2x2, lako din na dako pabukol mo sa ospital.
0: Hindi kay go magbakal, mountain joke, kag ano, kag tinapay yung kinawata nila.
1: Ang pabangkot to, anon to sa mga minor de edad ang kinawata nila. Na nagpangpangoldap sila. Tapos yun yung mga kakipipe, ano yung mga nag-eskwila pa rin, mga out of school youth na yun, kung na nag-eskwila pa kakipipe Elmer Sable. Ano nang ibalo na ton karon kay kakipipe Elmer Sable, kaming tatlo ni sa mga minor de edad kinapangoldap na nakpan. Sa aton sini nga mga kakipipe, kinatumod sa aton mga kapulisan, kagdubatitara sa paginakop sang CSWDO o kung sang City Social Welfare Development Office. Sa aton sini mga pinalangga ng mga taga-palamati.
0: Ang tawag din nila kay K5 Ray, na-rescue.
1: Na-rescue. Minor
0: de edad mo.
1: Minor de edad mo.
0: Takpan gini.
1: Pero ti, usually, dadakpan gini.
0: Takpan gini.
1: Pero ti, ako na bala ako kaysa bala, no? Natamaan na ton ka BBBB ang ayuta. Natamaan ta ka BBBB to the point mga ka-K5 nga ang mga tao nga nag-aobra sini, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kung kaysa, masiling na ton nga sobra pa sa mga kriminal.
0: May mga record ng actually kuno sa barangay, may mga curfew violators, kagibanda mga petty crimes sa K5 Ray. Magaling kayo ay madisiplina.
1: Ang wala bla, ironically bla, kung may natabo to sa ginuldap nila, dinusak nila to, binuno nila to, sa aton sini nga mga ka-K5, kag nanakpan silang tawag sila, gin-rescue sila. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung kaysang biktima, mambal ba? Ti, ako ya, sanon nyo ko rescue?
0: Ang biktima pang way ma-rescue, ang suspect pang na-rescue.
1: Sa aton sini nga mga ka-K5, pamuna mo natamaan kita ka-BBBB sa aton sini nga mga minor de edad. That's why nga ti, nagkatamaan na sila. Dapat ni-reviewon kini, ako ya, kapila ko rin sulit-sulit, ka-K5 Christian, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati because ang nature bala naton we're very exposed in a very advanced world, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 unlike before sa mga chimpon yun ni ka-K5 in record
0: about the like
1: nga waaya sang social media, waaya sang gawas ang TV.
0: Mayara naman sa chimpon na mo niya.
1: Mayara naman. Pero namin ko hindi amuna ka rampan ang influence sang mga iban nga mga tao, no, para i ma-toxicated ang utok sang bata in his early age to commit such crimes.
0: Umpisa man lang sa nag-usong kwan mga touchscreen ng mga cellphone nga may mga social media na da. Kaysa una may cellphone tuod,
1: may 30 to 10 yung cellphone.
0: Pero di kwan man keypad man to yan, di naman to ka internet.
1: Ako maubra mo lang to snake and ladder. Kag space
0: ano
1: impact.
0: Na, na bantu. Ano pa ginabla ng ano na ganit bla ng bantu, minabla.
1: Amula na sang una ako sang una lipay-lipay na ko na. Actually sang una sang chimpotado kung maka cellphone ka sang 30 to 10.
0: Sa
1: social media, damo ka na yan, nubya. Damo na yan mapalapit si mo nga mga chicks.
0: Ako lang. Dalahin pa ko yan. Mga chimpe.
1: Tiwa ito sa unang ngawan mo. Sa unang yan, makahambal ka pa sa bata mo nga. papuli na. Tama na nga hinampang nyo na. Si Rom na, parigos na to, panibe na to. Subong niya mga ginikanan, ginapilit pa, ginatiklod na mga bata, magampang sagwa. Medyo hindi magwa, hindi magwa sa balay nila, kaya man. Hala, cellphone nga, cellphone nga, cellphone nga, cellphone.
0: Sa kwarto, gampang. Kambot lang, kunampang lang.
1: Sa atong sini nga mga kaki-5, te, amo na. Ang tawang influence sa mga minor de edad, subong. Sa atong sini nga mga kaki-5, they are very, really exposed na sa ginatawag nga social media kag sa mga iban nga mga lalantawo
0: mga bad
1: nga naghatag sang hindi manami nga impluwensya sa ila sini nga mga paminsaron ila binagid ining mga grupo-grupo mga gang-gang-gang ni na pinangkagis mo ni ulo nila gusto mo na magdo mga kutimoy nga magsagi kay inibe
0: dobla luwas sa pagpangudap ni sa Pavia nagmay mga tinapungulay ito sa Dumangas no lima ka lalaki gin kastigo nila to minor de edad luwas pa na kapilanan ni
1: nagkranap at sa Rebaloto gi panglampusan nila to sa butilya ulo to
0: lampusan to sang
1: ito mga minor de edad, suspekto nga nagipang lampos ang butilya. Ito minor de edad ma to. Yan mo, ano, kamusta ang development to? Pamangkuton, takos kay K5, karen ko na dakpa na to. Ang minor de edad kag na, I mean na, oh, na rescue. Oh, sa atong sini nga mga ka K5.
0: Ay,
1: sosa. Oh,
0: oh. Di may mga ginaduso sa una nga kung hindi madisiplina ang kabataan, ang ginikanan, ang disiplinahon. Oh, di way man diapon.
1: Way gapon kay tingaman ko ako ginikanan, mamo mga problema ning mga kabataan eh. Masiling naton nga ti mga underprivileged man halin sa mga underprivileged families. Sa to sini nga mga kakipep ti ginikanan ni mamabasol nga magla di ba na 24 hours or even gani isa ka adlaw. Matutukan nila mga bata nila kaya hindi pakabuhi man.
0: Sako ba nita kwarta mo?
1: Kalibot to yas ang kumbo nga gimbudburan sa kalabay, hindi isang tawas ha. Sa atong sini nga mga kakipipe, may ara to yung ginikanan nga nagkabulig sa balay. Ibilog nga dalawa na siya sa amuya.
0: Okay na yan, mga kwanta na, ma-excuse na na. Pero ang iban, dungol man, ang ginikanan na mismong dungol.
1: Okay din sila yung bilikan
0: daw. Nag-baraha, nag-sugal, nag-inom, aga pa.
1: Nag-scatter.
0: Nag-scatter.
1: Online gambling.
0: Sa iban, priso man. Muna mga problema, da.
1: Sa atong sini nga mga kakipay, pero ako kapati ko nga sa gamay pa lang nga bata mo, kag mayo ka mga ginikanan, giyahan nyo sa mayo, i-guide nyo sa mayo ang inyo sini nga mga bata, ang inyo sini nga mga anak. Hindi way kita, di kita makasiling nga, ma-influensahan sila sa mga iban nga mga kabataan.
0: Gawang pisa tanan sa balay. Kung mayo ang pagpadako, mayo ang pagdisiplina, laban-laban na pagwa sa komunidad, mayo man.
1: Tawab lang. Sa report ni Kakipay Belmera.
0: Tawab lang inyo na nga, kwano nga, SB member sa pututan.
1: Ah, siyempre ah. sa ato sinin nga, ako ya, I am proud that, tawag ni, I somehow able to manage to finish my studies on my own effort. May bulig man ang pamilya eh. Oo. Pero I'm so proud nga ti a part of that is
0: nagimakas
1: kita.
0: Hasta nalabot mo na subong ang 6 digits nga
1: oy,
0: ano?
1: Uy, mababa mo.
0: Nga 6 digits na ating mga following sa ano sa social media.
1: Social media kahit wala na kita ma 1 million na kita dugay dugay.
0: Sige dugay 7 digits na.
1: Okay, gabay pa mag 1 million ng followers, ta 1 million man ang
0: Wow. Dira pa kanto ah.
1: Alas 7
0: na. Basta di lang may pagkalimti di.
1: Alas 7:39 oras ato sa diga pagpagalagan. Kung ato magkaroon mga report ni K5 Karen Badilla, ari naman kita sa patukuron kuno nga Iloilo gi Maras Bridge do pila na naka presidente naglabay to eh. Uway gapon na tupa.
0: Dito mo pisa ko noon na lapit na lang mga 2030.
1: Basi mapasa naman tadlaw. Di kamusta ni ko magitukod ang Iloilo Bridge Maras Bridge basi magra-rally naman ng mga motor bangka.
0: Di laban-laban eh.
1: Pastor Blas Boracay ito, nga hindi sila gusto nga patukuran ito sa nga, tawag ni, Akatiklan na Boracay Bridge.
0: O, tinag-rally sila, tito, Way Madayon.
1: Ti Way Madayon, ang pagpatukod. Oh, pati gobernador, nag-atras, kinano maubusan sa buto.
0: Pero doon sa ito, doon Madayon, hindi ko na eh, kaya dumingi ko na eh.
1: Actually, nami gitani ko Madayon.
0: Nami gitani.
1: Mamo ang ekonomiya, mas mapos kag mas malasig.
0: Mapos tanan-tanan, na turismo.
1: Turismo, no, tanan.
0: Simple lang.
1: Ipidi na yung sigiyon, manggapon yung ano eh, sigiyon, manggapon niya ang ila, siniya nga magkabangka na, kahit may araman niya nga mga tao, nga may islakyan mo.
0: Kaya may naka-istorya ako kwa K5 Ray, parti sa isu, ang Balnila, may magamit gapon niya sang mga motor bangka because ang sogpo niya kuno di do diri sa Leganes ni ang aton nga ang pisa sang taytay dito siya sa likod nga part ya sang Buena Vista or Cebuna or San Lorenzo di ko sure matupa ang taytay ka K5 Ray so kun magsalakyan ikaw kag mabalik ka sa Jordan no makuan ka man gyapon do ka budlay man gyapon para sa imo. So mas mahapos nga mag mangka.
1: Mami kani kuwaon ang ano? Kuwaon ang sentimento sa mga kooperatiba.
0: Oo.
1: Sa mga motor bangka ka K5 Karen
0: Padilla. Oh, project ko na, project ko na.
1: Oo, nga makuan sa statement ikiti na tawo ta natabo to sa Boracay bla kay kadto kas Boracay tanan subong nga sa motor bangka may suksok nga noto.
0: Noto.
1: Boracay bridge ka sa to sini nga mga ka K5 no. Sa to sini mga pinanangga nga mga tagpalati, what would be the effect and what would be the result? Mga kabiyanan, kung mayara kita sa Iloilo Guimaras Bridge, Iloilo Guimaras Negros ni. Iloilo Guimaras Negros Bridge. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagapalamati. Hopefully madayon man in a sense nga ti makabulig ni sa aton nga mga pumuluyo kag sa pagpasangkad sa ekonomiya ta mas mapadasig, pero dapat may ara iya sang benepisyo o di gani may option nga pwede obrahon sa aton sini mga affected ng mga motor bangka.
0: Usually ang gumaamo sini matabo ka kay Favre ginahatagan ng priority ang mga first nga maapektuhan ng mga kauturan naton mga operator sa bangka o mga kooperatiba da pagtanan-tanan nga related sa sini nga industriya.
1: Sige. Alas 7:41 oras sa aton sini nga pagpakalagad sa K5 News FM Iloilo. Dugangan ta pila ka mga balita karon sa aton sini nga mga unit 5 reporters, pero suryahan ta man karon kay ang Supreme Court gindismiss na ang petition sa pagkwestiyon sang pag-ilis sang voting threshold sang mga senado sang mga senate impeachment judge mga ka K5 kitigin papabuin naning voting threshold eh. Ka K5 ba Christiana Gurin sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tagpermati
0: ini na 24 ang balasihan
1: correct karon kung ang stand sang senate nagapabor mga ka K5 sa butang ta sa administrasyon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati do di laban-laban ni base bala ang petition to somehow declare sang ginatawag na ton o kon sang pagpapanaog sang TRO sang temporary restraining order sa pagpatuman mga ka K5 sang postponement kag suspension sang barangay sang gunay kabataan eleksyon base malama-lama sa aton sini nga mga ka K5 di patasura pero ti ang si subong ang Supreme Court una naging patilaw ining pag-dismiss ang petisyon sa impeachment court sa voting threshold sa aton sini nga mga ka K5 butulingon ang SC ang Supreme Court ang Korte Suprema no sa aton sini nga mga ka K5 wala gin gin acknowledge
0: may mga rason man ang Supreme Court ka K5 ray kun nga agin dismiss ni italakayon tanak ko padalman tanakron kun sakit-sakit
1: ni yes so may mga rasones na mamuti ambal ganito ni retired Chief Justice sa Panganiban ang nagsunlog bla kay Ricento Berosaw Panganiban gyud ba no
0: Panganiban
1: sa aton sini nga mga ka K5 nga ti ambal ya ang impeachment court is a separate sa Supreme Court Suprema.
0: Lain.
1: No? Pwede ako na special ni saya mo.
0: Oo, pwede sila yung makahimo sa ila pagulingon ng mga layis specific sa ginaatubang nila nga kaso subong.
1: Kaso subong, mamo ang impeachment court is a special court sa aton sini nga mga ka K5.
0: Hindi na siya gana iya husgado gid mo.
1: Sa aton sini nga that's why ganin man mo magtingala ka bala nga di ba ang mga tao dira gani o mga senador tadi they are not some of them are not really trained in they are not tawag ni gani lawyers
0: why sila background sila lawmakers sila pero why sila background sila
1: but they are performing somehow the role of being a lawyer and being a judge as well sa aton sini nga mga ka K5 do dira mo makita nga special gid siya nga gin pa to gunugutan ikaw dira nga magtalakay kag magkusisa kag magdesisyon sa isa ka ginahusgahan nga tawo sa aton sini nga mga ka K5 even you are not part of the Supreme Court or why kaya ga practice law or even why kaya gani naka-eskwela lo sa aton sini nga mga ka K5. So, amo na ginambas ang Korte Suprema nga ang impeachment court is a special court. So, italakay ta na karon nga agin dismiss ni what are the grounds no and the considerations of the Supreme Court. Why is it sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati nga wala nila gin-honor ang petisyon sa pag-question sang voting threshold sang impeachment court sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
0: Antes kita mag-commercial, kung ma-commercial ka, tamyaon ko lang migot ta Joe Mart Boggs hit sinagot siya. O nagahiram sang iya manok subong kaagahon.
1: Samtang nagapamati.
0: May speaker nga dako-dako.
1: Uy, akong ito tingog? Uy, imo man natingog o? Sumusilingaw na aton gina.
0: Aton gina ya o?
1: Hindi na recorded.
0: Hindi na live na yun. Live na. Hindi ko na story din matian mo mo.
1: Oh, oh. Pero tigay masima sa sang manok ya.
0: Gahira manok mo. Sang manok ya. Kada aga na yung kagapangapisang DTX Copy Mix. Samtang nagpamati na kong play. Campion combination.
1: Salamat kita sir.
0: Oh, Bogs. Hit na negosya siya.
1: Bogs ano?
0: Hit sinagosya.
1: Hit sinagosya. Grabe, meron dyan Japanese na eh.
0: Ang tsuray lang daw, kwan daw yakuza.
1: Hit sinagosya mo?
0: Oh.
1: Hit sinagosya.
0: Hit sinagosya.
1: Hit sinagosya.
0: Hit sinagosya. Hit sinagosya. Si Sir Ruel Poras, nasa Duenas. No, maestro ni si Sir Ruel. Nagpamati sa aton kadaga. Upo dyan si Sir Wilson Cordinillo, na classmate ko sa una sa CPU, K5 Ray.
1: Salamat kita. Thank you, good. Magkabalik kita. Pagkabalik na ito, kanta dugang ang mga updates ng aton sa Unit Field Reporters. Kag-diskusyon ang tapilang ka na ito sa mga balita sa pagbalik sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa Giyapon, kopo ninyo, ka K5 Ray, Espeha Umalay.
0: Kaga K5 Christian Agurin.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3
4: Bio. O si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabuhay. Ulik sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka,
7: mga butika. Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon.
7: kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
3: My PC. Mabasa mga butika. My PC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: My PC. Mabasa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
17: Mami!
16: Angeline!
17: Walang masama sa okay lang.
16: Pero
17: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigil
10: kasing performance.
11: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Asal rikas.
1: Epic.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: You may PCO.
2: Ang PCO.
1: You may D3. Makakas,
2: mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: You may PCO.
2: Ang PCO.
1: You may D3.
2: Makakas, mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis
1: mo! DTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
6: Ay,
7: Mula nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Te, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
6: Uh-huh.
7: Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress bangod gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
6: Mm-hmm.
7: Katarlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta.
6: Oo.
7: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Mm-hmm. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna si Lingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas mga butika.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX